elinjengalo. Ngiyaphinda futhi ngithi ah alikho yeyi ikama yeyi elihle Jehova Sebawothi.

0: Without You, I'll Barely Survive. People Bryson, Ditorong Chaka, Kotobele FM, le go tlagatshela Africa Borwa ba ga tshimetse rena ke le sebe shupa re tsha iring ya bobedi ke nya ka re bolela ka se sengwe se se gona le batho ba bantsi ba o ga o ka lebelela mafelong a go fopafapana metseng ya go fopafapana ba dula go ka gare ga meshashane ke ebe bjale ke mekhukhu magesho ga o ya provinceng ya e nngwe le nngwe gabotseng ka e bebela fela o ka re mo ba go le tlhoba boroko goba motlho mongwe se sengwe sa dira gore batho ba seke ba robala ke ge o setse le ka provinceng ya Gauteng o dula meshashaneng goba go dula mekhukhung o šoma gona fao le o dirile mokhukhu wa gago gona mo Winnie Mandela go ba o le ko Duduza ge fela e se ka Alexandra re a tseba gore ke lefelo le lengwe leo le tsebe gago kudi ka mekhukhu ye mentšhintšhi ya go ba gausi le gausi ya go gomagana ge o e sa mongwe e swa ka moka ke nyaka re bolelele ka tse dingwe tsa dilo tseo di makatšago kudu tse e le goreng go duleng ga gago ba le maitemogelo a gago di le tsa direga o ditse o dula gona mo mekhukhung mo ba bangwe mekhukhu ya bona ba meshešana ya bona mo e ditse o gona ga o na legora yo ba go tlhomaradula ge o le ka thokoja le gona go bjale matlhakore a mantšhi ka provinceng ya Gauteng go ya ka Soweto le gona a gona matlhakore a bjale go ba le mekhukhu bona le mola bo Cliptown gona ebile o ka re o pele ka baka la re ba bangwe ba dutse ba dula ka gare ga ga botse o tshwana le ge ba ditse godimo ga seporo sa terene Cliptown terene ga e fete ka mola e lebile ka bo Midway e lebile ka bo Loli le go ya pele fere enageno e feta ka gare ga mekhukhu e mengwe e mentšhintšhintšhintšhi gore ke a lebelela bana shiba le baba tshwanetse ba gabole ka nako tse dingwe ka nako tse dingwe kore go yo ba boimanyana a ke tse gore leyang kwešišana ke nyaka re bolele ka a mangwe a masetlapelo a mangwe tse dingwe tsa ditlhoba boroko tse e le gore o ile wa itemogela tsona ka go dula mo mekhukhung Hey, ya gore go diragala dilo tse dintšhi tse dingwe tsa tsona kore le wena ebile ka nako e wa itemoga gore yo modimo a tla nthusa ka kgona go kgwetsa ntlo ga ke sa dula mokhukhu ke ile ka dula mokhukhung wa ba le tlhoba boroko ye nngwe ya go goga motlhagase ka o sego molaong wa khwetsa batho ba iswa bana ba fisha ke motlhagase kore go gapeletswa se sengwe le seo kore bophelo bja mo mekhukhung go ka lebelela bontšhi gore ke a lebelela go bona gore e felo fa mane go a gapeletswa se sengwe le se sengwe se a gapeletswa lapele tse dingwe tšatše le goreng di a tshoša bangwe ba yore ge ba robetse ke mekhukhu gape khwetsa batho ba ba kitimišana ba bua ba nwele madile ba kitimišana ba mongwe a feta a wele mokhukhu wa gago kukutukutukutukutu a wele mokhukhu wa gago lena le robetse o ka setswa o a re ke a thuša kore dithunya di yololama tse ke tse di diragalang kodi ka profenseng ya Gauteng tse di thušago go gongwe o ikgwetsa yo ba mešašana mola le mola ge le beile ba yotla ba le tseela ka re ke namoile gore o kaya mafelo kudu bo Mpumalanga bo Limpopo ga se gantšhi motsege e le o moswa go a beiwa mekhukhu batho ba basetse ba dula le semetseng batho ba ba tsea nakonyana ba re ga o kokotlele batho go tle ba bangwenyana re yo kgona go ba tshelanyana re be gausi le gausi e le ge motho a setse a lebeletse tabeng ya polokego 086 000 2452 magosho a re boleleng ke nyaka re bolela ka tse dingwe tsa masetlapelo tse dingwe tsa ditiragalo tse e le gore di ile tsa go makatsa goba tsa go tshosa tse e le gore di diragala gona mo go duleng mekhukhung mo o nago le mekhukhu fela re bole ka tsona ke taba tse dintšhi mane ke taba tse dintšhi ba bangwe ge ba tsoga go sasa o hwetsa kore motho o rapaletse mo ge ore ke a tsoga mo o gasha ka metse ba sa go bone kelela tšhila le gore kore a ke tse ore leyang kwana ke nyaka re bolele ka dilo tsetse ka tsela e le gore le wena o ile wa ba wa šhala e le o mongwe a ba e le gore o makete fela ge o bona ditiragalo tse dingwe tse di diragala mo mekhukhu re le go gona a re lo tšhen thobela FM le gona le kaena
1: rona ga man of the match
0: a go re gona
1: mogakala magakala
0: mogakala magakala
1: ya ka kgoshintwa mpe wa tata ka tabe kgolo man of the match a ke masetlapelo fela mo kore poleke ke ipicture ke tloga ke tshaba le go e bolela ka leina batho ba le ba dulago mola go na ota ga go tsebane ga go na society ga ba e gae batho ba gona ba tseba dutse kua le gae a ba sa go gopola le tlo go gopotsa ke gae mong a na le bothata le thoma go kwa gore ba re utswa kae ga a na society o swarisa ba gabo bothata ba go tlo mo collecta mola mekhukhung eo e bolelang
0: ke se o ile wa se bona la šala le makedi
1: ke se ke tetemogetse go sona go dula mola ko gore batho ba ntse kore go ne o tla go go goišana makela tseya gore mokgwe ke motse ga se motse kore ke tshaba gore ke mantlwantlwaneng
0: a ke ona ka e bjabjale e fela a kere bjale go fapane batho ba iša ke mabaka a fapanego
1: go iša ke mabaka a fapanego bogodi ba jo bogolo motho wa gona ba rena gore o tshwae gae gore ke tshaba gore ba tlo utswa di utswa ka o bula mokhukhu wa gona a gona selone
0: ke kae mo
1: kore poleke tsea di sa thoma bo oliven poshe bo o tlo bona metlholo and ke mo dipolayano di bang godimo
0: ya
1: batho ba le ba thoma go tseya bophelo jo bong gore bophelo jola bo thoma go ba le bophoofolo ka gare kore ke ka e beya ka mokgo a go sa tlhomphana a go sa riang nne
0: wena o dutse mo nako e kakang
1: ke dutse dimengwaganyana ka tla ka bona gore phelo jwa mo nka se bokgone kore gona mo go sa thoma go dipoleke tsa mohuto no ee go rafo ka kudu a tsore and mola e le gore go palela mmuso go sa thoma gore ba re ba go destroya mmuso wa fetsa o paletse o teneela batho ba metlhakase e gogiwa ka mekgomeng bana ba e gata ba tlhokofala no man of the match o ise tabe kgolo ka kudu
0: kore ke ya kwa gore ebile e o kgotha le maikutlo taba e
1: ya kore a go laolega gore and ke lemogile gore re latlhetsa ke ba bangwe ba no re no dulang bo re a dipolotiki ba bangwe re ba go bolela ka maina dulang mo le ko o dula maare ba go bona gore a go dulega o tsoma support ka maphelo a batho
0: ke
1: masetlapelo a ke ya bone go man of the match thank
0: ke go kwele ya boimanyana a re lotshen thobela FM le gona re gona
2: ai mafuku mona solo ke mara
0: le dutse kae
2: ke mola ai vori mola re dula mo mokhukhu ya wa re rule tsi ka masenke ya a dutla pula ena le tsale a re tshela bosiru robetse ai ra radio ka plastic mo mara re bele
0: Eh.
2: A ke ga e man. Ke ga e.
0: Bona bona Ivory. All right. Oh, gona le ka re go ile go a feletsa go dira dintlonyana mola le mola batho. E fela se ke se le mo ileng gana mo ka re ke mo bolela go kile ka bona o ka re ba lekile batho ba ile ba le ka go ka dula bokaone. O mongwe le mongwe a ba le setshasa ga re batho mo no e kagela mola le mola.
2: Eh, o ntse la wa ditse botse ya wa di dintse le di tsafo di ona ka ka di ntong ba di etse.
0: Le metlhagase.
2: O botse, ana mola gausi le mo di ba re ke 15 mola mola sho po tsela wa di bona sho
0: po. Di 15 ba bitsa re ke score le bonya makeng.
2: Eh, score mola. Ke le mokhukhu pele ke tsela, senko le di ntse.
0: Kuru wena ye o itemogetse yo yana e ba yo bile yo go shaba tlhoka ke bge pula e na metse ya tsena ka montlong ka mo bushukeng
2: eh ya tsena ka montlong dine re repeated blessed.

ya ka go bushetsa morogonyana morogonyana e ka ba mongwa re me kana e ma sumene tsela tlhano roba all right e ma sumene tsela shupa ya gona mola ke go jere ke go lahletse gona fao e ka kwa sha ya dona sama bad girls ye long gore e bontsha gore ge e beitlhamiwa fa go bo go na le dilo tse dintšhi ditiragalo tse dintšhi ke yena a bolelang jalo gore go bole letlhotlheletso e ntšhi ka gare ga koshaye Black American Song ye e leng gore o be a lebeletse ka mokgwa e leng gore batho ba sadi kudu-kudu ba leba go phela kwa ditseleng ba šoma go mishume ya go fapana ya kwa ditseleng ba tlaisha ka gona ba hlorisha ka gona ke ka fa o mohlomongwe ebile a feletseng a ebitsa bad girls koshaye ke dona sama a tleng ka yona marago 1979 ke ka mo kereng ke go tšere ka go iša mengwageng ya go feta e masome nne 40 years ago e le go feta e mihlano 45 years ago go feta fao go subelela go namelela re eta meišatlhe ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo ka gare ga letšatšhi la lekgono yo metsesela ile ke masomepedi nne gape ge ke re ke lebeletše re lebele gona kwa e reng ela ya bone go sele go sa galetše ke lenano la re leng ka gare go lona ka moraga gore World's Day Man of the Match e re ke go leboge re ke go leboga sa make serbeteni e ke di bona dikosha tse e leng gore ka nnete re tsene ka tsona ra kgonyong le mabati a go sele go sagaletse the ghetto ke ngwe dikosha tse o ikwelego ke Sis in the Moonlight ya John Benson Mariah Carey emotions go na le maikutlo a bohloko go na le maikutlo a lethabo gona le maikutlo a manyami maikutlo a re banka re gona bošegolo mosegare a mangwe a re tlhakana go le ona a mangwe ke mangwe a re itemogela ngwana re noši maikutlo a bolelago ke Mariah Carey ka gare ga koša ya gagwe a re emotions Alright, go sele, believe, fantasia. Ya bile go re o fetsang go e kwa ebile tse di shalane morago. Tona sama le ena o tlile jale ka morago ga koša ya fantasia. A itla go wena le ena ka gare ga koša ya gagwe a re I believe. Ya bile gore tona sama o tla go wena a re bad girls. A e losene le gona le tsogile gabotse. Go tshwaregile ka gare ga letšatši la lekgono go sa kgathalego gore o tsogile ka maikutlo a mohuta mang kore go sa kgathalege maikutlo a o leng ka gare go ona goba a o tsogileng ka gare go ona empa thabela gore letšatši le re leng ka gare go lona ke le lesa a re thabele gore letšatši le re leng ka gare go lona ke monyetla o mongwe gape letšatši le re leng ka gare go lona ke monyetla o mongwe gape go nne le wena a gona motho e leng gore ke dumela gore ge a tsoga mesong e mengwe le e mengwe o nyaka go tsoga a kwele botlhoko a nyamile empa ka dinako tse dingwe ka lebaka la diemo tse dingwe tse re tlhakanago le tsona re feleletša re tsoga ka maikutlo ao ka moya owe empa re tseba gore o mongwe le mongwe ya e nyakang ke gore a tsoge ka mafolofolo ka maatla ka lethabo a aparetswe ke thabo gobane mese mengwe le mengwe ke dumela gore e botlhokwa ke ka lebaka la eng ke re e botlhokwa ka gobane meso ke yona motheo o mogologolo wa go thoma letšatši meso ga botsebotse ke motheo wo o re thomelang
goba wo o wa gago letsatsi la gago gore wena mo leng gona o kgetha go shimisha jwang meso ya gago e tlolaola ke gore o tsogile jwang o shimisha jwang o rile ge o tsoga wa e gopolela jwang gore go no tsoga ga gago o tsoga ka yona yeo ya go hlokomela ya go gopola taba ye o no tsiya motsotso ga o seno fetsa go leboga gore o ka gare ga meso e mengwe e meswa wa tseba o ka gare ga meso e mengwe ye meswa gone le boga gore ke nna o ke gona ke ga botse go bana go na le diemo tse dintsi tse re tlhakana go le jona ke se sengwe se e leng gore go thwe re tlhoka gore re tse motsotso motsotswana wa go ne le boga dilo tse dingwe tse gore wa tseba o thoma meso o ikwa ka mokgwa o ikwang ka gona ge meso e thoma a ebe ya go go lemoša gore moso o leng ka gona o botlhokwa a ebe ya go lemoša nna le wena gore ga e no ba botlhokwa fela e re gopotsa dilo tse dintsi e no beya gone gopotsa diemo tse o bileng ka gare go tsona le go beakanya seemo sa gago ke dumela gore dilo tse o ka moka ga tsona ke tsona di re thusang ke dilo tsa mathomathomathomo mesong go re thusa gore re hlokomele letsatsi le lengwe le lengwe re hlokomele meso e mengwe le e mengwe ga ke tsebe gore o ke o iphe nako ya gore wena moso o mongwe le o mongwe o nyaka go thoma ka tsela mang goba o ke o kgethe gore o gopela go thuswa gore o thome meso ya gago ka tsela mang ke re ga o tsoga ka setu sa gago o nnoši o fetsa go no leboga gore I'm alive, I'm healthy o fetsa go no tsoga gore modimo ke a leboga o fetsa go ba ka gare ga setu sa gore sa go no naganešiša ka letšatši la gago ba bangwe re rata gore yona ye o e naganešišang o e ngwale fase ye ya go ne gore ge o seno tsoga o be le motsotso wa go no ngwala e ka bo molaetsanyana o monnyane letlakajaneng la gago bukwaneng ya gago ye o phelang o e swere ke leng gore ka yona setsopola se o tlabeng o sengwetse ke sona se e leng gore o tlo fela o re ka morago ga di-irgepedi

0: tobela ke nna Albert Mokoena ke rata go laka leja bana ba mphato wa maramatlo matlhatse le matlhonono ke re bana ba ka lengwe leng ga botse ka boitshepo modimo na le lena moshate
1: 086-000-2452 ke se reyang go se dira re go bona bana ba rena le tšatšing la legono ge re kgetha balemi re a tseba gore di Tuesday crush tšatši go babeke nngwe le nngwe ke balemi ba rena ka labobedi re ba phagamiša kudu-kudu bao e leng gore ga ba tsebege le mešomo ya bona goba ditsweletši tša bona ga di tsebege ke le tšatši la gore ka ona mogore ba phadimiše jale legono ba bangwe bao e leng gore re ya ba phadimiša ke re le re tlo e dira ka tsela e e kgethileng re sa lebala rutwana ba rena class of 2026 ke reske se re yang go se dira ga jale le bona re ba laka letša mahlatse le matlhogonolo gobane go na le ba e leng gore ba tlabe ba dula fase legono ka di 13 October 2026 086 ke le tshe la gona ge re be re balela a be a shuta ne te re ka gare go lona a le bona a been to choose the crush tsa gago o tla kgetha gore e ba sekolo sefe o tla kgetha gore choose the crush ya gago e ba bana bafe ba class of 2026 o tla kgetha ge o na le balemi ba e leng gore re ya ba phagamiša le bona a re ba tlogele ka ntle ga re ba tswalele ka ntle 086-000-2452 a ke thoma ka go jeme gana fa ka mošate a ile sene o sele go sa ganetše
2: sesekedile kae ngwana bomma
1: re gona le kae ngwana bopapa
2: a re buile ga jadi ake le bona le maanano jekiwa malekane ka mopitori akere
1: gale re le kwele maanano lena
2: realeboaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ka nete ya kere enke ga jeri ya kere ke la ka la jeri kolo ka moka kere ka moka ka nete mulima ba ete le pele tsatu bo ja bona ke ka tele mulini mola bo rena mola ke eliwa mo se mola ru le go go swana lela ke ya re se tsiega ka tsona di khuana mala matshwana ka mola kere
1: okay
2: rekene bo ngwana bo maxudelle ba bangwa kere
1: mohana nwa o lebogile ke nna ka mushate go sele go sagaletse
3: ditsula ga botsa ga di ga mashio
1: e ro rile ka iri ya boraro ba thong mantsene
3: a ro remba thong ga pe ke khalele sa bolela
1: wa yo lena le ga botse mara
3: re ga botse re ba gore ena ha wa re lolapa
1: mela pa gona o re ska ba gona bana cha chilele le kwa ga botse le cha chi le
3: re le rapisha go taoga nna ke sekolo se se le ba re ke mo sedidi ya sala ka le ka mathata le mafagonolo
1: le
3: ka mo gana mo ga ba rena mo monyamane primary school ha pe se se se ka go atuba ba re ke mogale ya bagala ke mo go tsena go bana ba ka mo ntseng
1: okay
3: a ke re ba limi ka mo ka khutso je ne tsela fa se kre she di mo ga di direng ka go luka ka ri ja ka lena
1: mmpo le batho
3: ke le na le re fepa go
1: a gona nnete o feta eo
3: a gona nnete ewe
1: mmpoli re le boga ke khale ka nnete re boletse hle
3: o bona le na politi ba khale go tswa sele na pe ke khale wa o ne ye ke no tia ke boroko fela
1: le boga roko jo mmpoli poli a se ba ba ntshi ba ba le bona boroko bo re ya bollela re ya botlhakela ka mushate go sele go sagaletse
4: go bole kae
1: re gone le kae
4: a lokile wa yeso
1: re le boga wa yeso
4: o tshele mami go pala la kala tsa bana ba se ya le secondary school ka go botoka East 11
1: yeah
4: yeah go pala ba ngwa le botse man
1: ba thoma le gone
4: di mo a be le bona ba re thabolle man
1: ei o ka bolela gape wa yeso
4: yeah ba re thabolle lo tsa bona di bule man ba pass
1: re le boga di se go fatse tseo re le boga mantsi ao
4: ke skwati pa di maga mo Tembisa from East 11
1: Padima, a ke go leboga o tsa ka botoka kwa Islebeni sa mma ka mushate a ile seno go sele go sagaletse re gone le kae
5: rona ke ke ke go sa le bana se ka mo ka tlo go ya ke tlo go
1: ba go tlhone re le mogele
5: le kae
1: go sele go sagaletse
5: a go sele ka mola finala ka mola bona le Loma high school
1: le Loma
5: Loma high school yo la ke ra bona bona a ba di ba le ba go mo ka ba ngwa le botse
1: ba thoma ke ba bangwe ba thoma le hono ba bangwe ba thoma ka di 15
5: ka 15 le ka mola teulo se ka mola
1: mm
5: go ona le madie high school
1: okay
5: e le bona ke ra o ba ba ho mola a ba mola ga botse
1: ke nako
5: e ke nako e se ke re mahlatse le mahlao nalo mo go bona
1: awa a di ba itapele ka nnete ba gotlhana re le boga molaetsa o
5: ka le boga ke ke
1: a ge ka mo shate go sele go sagaletse a ile seni a re lecheng le kae go sele go sagaletse a le kwa ga le watsa re le boga ya re le bogile re kwele ba ruti ba rena le bona ba batsentse ka thapelo re le boga muruti maekomolaetsa o wa matla re le boga muruti masebeti ke sana le ba ruti ba bangwe shiba ba ile go re le bona ba satlono tshela pele wa tsa go noa pesha ditulo tsa bana ba rena ka tshofatse ba ruti ba rena re le boga rona le boga kobo ye o le tseng le ya peshitse ditulo tsa bana ka moka ge ba sa ya go ngwala 086-0002452 kamshante
6: ailoseni
1: mani tlenda
6: le kae
1: go sele go sagaletse
6: re nna ke re ga tlisa ana ka mo ka kutlwa ke ka le fatima ke tsela
1: mm
6: ke le le tsima mo tlhoko ke tsisa go ba le se se ga roba
1: no
6: yeah re mo di a ba dire le to ba ngwale ba se ka se tsama marumo
1: ibile ba tshe ka gare ga tsona ke re le go pola bana ba le ba bangwe go tlhagileng ka bona mm
6: ba se ka ba le ba tsiya marimo ga re ba o tlhabana ntwa gantsi ba rafa ba o itse go fa motho ba bona
1: ka nnete
6: ke le sekolo se se sa tseng go hala sa mo ka ne di ka kwa jaka la se ipa ka ntle
1: mm
6: a nke se kwa hala nke se kwa hala mo moye
1: ba re ke sekolo sa eng
6: ke mo ka ne di go jakala ke ba tsende
1: okay
6: e sama great tsalo ke re mo di mo le bona aba je le to
1: mm
6: ya ba rapedi sa rena ba re di ba re ka mo ka re ka tsane re ba rapedi sa di tsapelo
1: ka nete
6: ke mo ba tshosa
1: amen amen amen amen amen ka mshate go sele go sagaletse a ile seni
7: e ndo mo ke
1: re gona le kae wa tsaba tsarelo tle gape ke re phaphara ke re yo nna mawe that is why le bona ke be ke le tshweri jwa le kare e re le ska mphunyo ga le e
7: o re tiri tiri e solo sa e mo dendrone ke re phaphara ke le mathono le bana ba se di ba bona ma ba le ka tsi na tsapula
1: mm
7: ke re malgo hai a tla tle mathono le bana ba se le ngwa le mo se le tsima le tle pele ke re mo le le ri e ma ke le tsama le ke ngwana a se o ri go de go ala mala mala go re a ka ke le pele ka go ya ha go ala e tsa ke re o re ka dendro
1: man ro ro ka dendro ke le boga ke le boga le gotlele yeo ya re ke bone ke ga kana ka re ene be ke sa tsore ke sa re shelena palai tabela fm go sele
8: le kae
1: re bona le kae
8: a marzo e
1: go sele ka nete re le boga
8: ke rata la tsaya bana ba ka ke thapelo le bepe le ka tao go al bepe le e no go go al bepe ba tona ka mo slamud
1: slamud
8: e ke ga mo posla ga ka
1: oh ka slamud mm
8: le pabalo go a maruta go dira bo prospect ba la gale ke mba ka slepe ke ga mo sesho expression to tsela ka
1: ba tsong re le boga le bepe ka mo extension man
8: 127
1: oh 127 e mo ga 127
8: ka mo zone 5 ka mo fatsa mo di e
1: oh ke o bona ke o bona le bipere le boga makase
8: thank you kv
1: ke tshe ba be di ba mafelelo ka mo shate a ile seni
9: bo la ho tsgali
1: le kae
9: bo la se di
1: o go se le tle
9: ke frank mo ga mo le tsa tshuku
1: ndumela frank
9: bo la go tsa sekolo se mo fuwa ba hai
1: yeah
9: e ngwana sona e le mamolemane se mo matamanyane
1: ke go kwa sam Frank we re le boga ka mo wa batong yei mo di malete lempele hle a le telempe be ke ke a lena re ka hashtag batho re ba tshepa hashtag re ba tshepa ke taba ya rena yeo ka gara ga mshate go sele go sagaletse
10: bona hala di tshaba mpatlo tsa nna le di ya masa
1: eh manselina
10: le kae se ke nna le no ma ho itse ge ke re na bana ba dikolo ba dikolo tse ku tote na tsa lefatshe a ba phafowe ba ngwale botse ba ngwale ba lopuluile ba gona o phasa ke be ya le bana ba ra le ledu kwa 8 sege le sekolo sa matlhase ha he se kwa mo nyibodi ke ra ba phase bana ba go ba ngwale botse ba phase se ke nna malo ma ho ya re ni tsetso wang le ngwale le dikuluile e gona o phasa
1: bonang mo mona mpuku manselina re leboga re leboga le go nokwa dikolo tse ileng gore ga nke di bitswa mo moyeng taba yeo re a leboga are di sheng go di mo dikolo tse o ka gara ga Tuesday crash are di geteng
11: ka go ruta le leme sitjo buhwa di histori ya magoshi Sibaga ka uthabisha ka mmino wa batheletsi ba go bolela leme la Sesotho sa Lebowa. O fa batheletsi mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tumelo FM ke moshate wa diyalemoya. Ke moshate wa tsebo le boithabisho.
1: Ke leboga meletsa re leboga ditakaletso tsa bana ba rena re leboga ka moka ba class of 2026 tsogande mo monempuku ditakaletso shidiu le shetse le gore tshe ditsela lena national face your fears yei tshe le litle kana kwa malewa ke beke ye national face your fears week le tloga le khono ke la gona ye ngwe bongwe e ba ifang ke yona ye ya gore le tsatsi le banna ge le fitla ke tla gona ke ngwe e bengwe e bo ife ke rena beke ye ka nete nete ke yona re a thoma o mo sa ga kanegile o sa impujish le tshogo le o bona le botse gore bona ke nao

0: sepele ga botse ke bolela ka Nentsi Mametsa go tswa ka mola a Mametsa o ngwana Mametsa ke re o tswa a Mametsa e bona happy birthday go wena lo wena wa gola le khona o ne botse bo gola le molimi wo wa ka mo botokwa sekhwama ke na Kate ke le tshela ga gola matsalo le yena le ba o le golang le tsheng le khona le gola le bona ke re happy birthday go lena happy birthday to you. Happy birthday, Susie. Happy birthday, Nancy Mametsa. Liwena Susie, le role. Kamo tuto temo yana ke di farm. Diranga mkwama le wakir. Diranga mkoli diranga unangwaka kangwaka. Gamsadi wa tuto temo. Agola. Reale boga ogole ogole sama. Kara gamshata wa sebo lbita bisho. Alright. Di Tuesday crushare inakir. Ke bona ba limi ba arna pere ba ketse keng ka gare ga letsatsi le khono ba ile ngore le bona ba tshela pele go tsweletsa ditsweletsi empa ditsweletsi tsa bona ga ditsebege re ya leboga rena pere tsena karolaneng ya temo ka gare ga nako yona ye go ba gona mo motsotsong ona o arna pere re tseneng bashumi dumelang ba limi re ya leboga ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso magwa magolo shea. Gona le dilo tse dingwe maruo a rena ke gopela gore ke bolele ka maruo a lena go ne le ba bangwe ba ba na taba le maruo a bona kudu-kudu diputi bo dinku re na le go se dišetse gore di fulela kae di sepelela kae o tlo bona botlhokwa bja tsona motlhang o sesana tsona kgausi go no swana le dimpša tsa rena le dikatse tsa rena ke bolela ka diruiwa rato dilo tse di leng kgausikgausi le pelo yaka ke tsana tseo jale re ka gare ga seemo se sengwe sa phišo ye nngwe e leng gore heila tsebakeng e aparetse naga phišo ye ke dumela gore ge maruo a rena a e ba le kgatelelo ya phišo heat stress le dijwalwa tsa rena di na le kgatelelo dijwalwa tsa rena di na le kgatelelo gana jwale e ka ba di-cauliflower e ka ba di-green pepper e ka ba di-spinach e ka ba di-beetroot di na le kgatelelo ya phišo jwale go na le molemi o ile ngore le ena o na le kgatello mo tabeng ya gore le ena a re thušaneng nna ke a kgopela a re thušaneng jwale ka balemi gore na ge re lebane le phišo ye re le ka gare ga tlhokego ya metsi dijwalwa tsa lena o mongwe be a bolela a re gapešetse di a omelela ke hwetse ke tlhaelela metsi ke a gopola mafelo a beke go bo go na le metsi e mengwe e be e sena le ka metsi ke maaka dijwalo di bakae ka gare ga phišo ele ya mokibelo le ikwela gabotse le ya sontaga ya maabane yona ya tsenelela le yona ke maaka ge ditšhimo ya naa ya gago goba serapana sa gago sa merogo o sena le ka metsi kore e le phišo ye ya re mola e le phišo go a tlhokega metsi dijwalwa di lebana le kgatelelo ya mohutamang di ruiwa tsa gago di lebana le kgatelelo ya mohutamang gore a re thušaneng gore ke nagana gore taba ela ya bobolokelo jwa metsi ke mo e tsenang e a tlhokega gore re phele re lotile metsi re phele re beile metsi kudu-kudu ba re goba le dijwalo a na le dira eng ge dijwalwa tsa lena di na le kgatelelo ya phišo ge dijwalwa di le ka tlase ga kgatelelo ya phišo le dira eng ke potšišo ya modimi o le ena a gakanegilego a gakantšhwa ke phišo ye gore gape phišo ye a e sa le yona jale potšišo ko rena balemi le dira eng ge dijwalwa tsa lena di le ka gare ga kgatelelo ya phišo 086-0024-52 re tswela pele go kgetha di-Tuesday crush tsa rena tsa balemi.
1: Kupsino, wa filama, filimusho, witabisho, wulechifa, remushate wa buhuli, Tobela FM. Exactly. Mushate wa tibole.

0: ke rata go kukela selemoya ka mo sekolong sa Joe Matlala High School, Koludi High School, BK Matlala High School. Ke re matlha selematlhogololo gare a ditlhatlhoko ja lena modimo a be le lena wa golelang ke balebale mabane ka moetsa gare ke a lebo
1: OSKB rammogo OSKB bofile tsebe ke le ka mo Joburg Market ka mo OSKB. Ke rata gore happy belated thoragadi yaka ke Virginia Ramota a le ka mo moletse sekurue ena wa ka lake tsewe Ramota a le ka mo moletse sekurue. Thank you.
2: Thobela mane ke be ke re mahlatsi le mahlono no bana ba dikolo tsa tsila ma motla di bukeng tsa bona di tutong tsa bona di tlhong tsa bona a ba itishe thapelo di bukeng tsa bona mo di tutong tsa bona mo di magotso a bele bona dikolo ka mokana ga tsona mafelo ka moka go tlhama bong wa lelang ona ke re modimo a bele bona a ba fe tshirletso le botlhale wa bolla mo ke mashiane mo le tsa makoya mshate.
3: Maseskivi mashio lakaletsa dikolo ka moka bana ba marematlo wa sa thoma go ngwala ke mahlatsi le mahlono le go bona modimo a ba itelele pele ke pagamiše molemi ka kwa gamathaba thampane ke ntate letwaba go lema morogo spinach le mochaina jo morogo ntate o manati kudu-kudu ntate kudu ntate letwa manati kudu lebolale crane sela ka mathaba thampane ke a leboga seskibi o fega botse moshato moo
4: tsoma kontlo go tsoma ke gopela barutwana ba sekolo sa Gabedi Secondary School wana mothendrofi ya Ramedi ke re morena modimo a ba dire ka go loka modimo a ba ete pele a ba shele morago letshogo nke le o tswela ka thoko ba lebana le o dibuka ba lebana le go ngwala a ba dire ka go loka a ba shireletse kereke sekolong sa Nthuba Secondary School ke re morena modimo di ya mosadi ya mogau bana ba gago ba re ba le bona le dibuka le tshonke ditswe mo go bona ke ba fa tshepo ke ba fa tumelo ba be le yona ka motlhana ka mabaka ka etse pele morena ko tlotsenne tsa lefase bana ba grade 12 ba o shela morago dithuong tsa bona ba kgontshetse papa di ya mosadi ya mogau shelimo pege nna mothenerofi ya rema ka fase ya kgošana rubeng rampeke lerato shelimo mma kontlong
1: thobela thobela seskb mašon aiš ka moraga nako e telele seskb re swana le lena le rena re tshwenya ke dilathekeng di thubega mo di sa tso thubega mo yo sesekebi ke gopela go akela bana ba mphato wa marematlou ba ba thoma go ngwala dithuto tsa bona ke re modimo a ba etelele pele mane a ba phagamišitšetse selo tsogo la gagwe le letona re re ge re rapela le ge re tsoga re ba rapedišhe ba kgone go ngwala ga botse ntle le dišitišo dithutong tsa bona e ba ba gopelela go maatla le mahlatse le mahlogonono ke trombisi malepe a le ka mo phenšhe maretlwaneng ke re modimo a be le bona ke a leboga se se kv ke re danko
5: thobela thobela se se kv e re ke lakaletse bana ba dikolo tse tse pedi tse mahlatse le matlhonolo modimo a be le bona bangwe le botse ke ta thoma ka sa Dendrona Secondary le principal Shivu ba gola maabane ke re le a gole ke re sa Malbo High le na mahlatsi le matlhono lo Shiawe le ngwaleng botse bana beshi modimo a be le lena ke re molemi ruwi ke Lodwick Mothamane ana mola Malbo Bushia ke molemi ruwi nda di dikgogo e o rekisa dikgogo ke re kgwebo ya ga e tswelele ke ngwana a sese ke Rosina Mothamane ka Dendrona.
6: seo se sa felego se a tlhola lengwaga ke tepedimasopeditsela o ile sesenyi gomme ke nako ya gore lengwaga le ditlhatlhobo tsa lena tsa mafelelo a ngwaga le sekela go ka goketswa ke batho ba lentšha tseleng tlhokomelang dipuku tsa lena letsego le iteboga ke le lakaletsa matlhatse le matlhogonolo barutwana ba mphato mare matlou naka leina ke matlou kate ga morwane gadietsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
7: tobelefm mošhata wa tsebo le boithabišo
8: ka nnetse ba re ke lesedi thuto eo halala thuto halala ka nnetse ke yona e ka go išang le mafase ke yona e kwa dirang gore o ralale lenaga e bane le kwela ke re lepotlapotla le tlogeleng lepotlapotla le tlogele mo monapuku eo ba re kgotsang ka mošhate e re ke lakaletse sekolo se ka mo Nobody ba re ke ramothope mmogo le se sengwe sela ba rego ke Selwana High School modimo a ba etele pele Lucas Ngwako Modupa ka Thembisa ke yena a rego yalo a re a ke ba phagamiše ke le ka mo ka Nobody Moramadi Park a fetsa a re hashtag mošhate ke paramise le masanda wana KV re re a igole mahlase le mahlogonolo go dikolotse ke Botsikana High School Sipone High School ke ana ramasela koma ka mo mohlonong ka mo ke ga mashashane felo fa o ba re tawe re ga mashego go sele go sagaletse thuto ke te mona ke di fama a re ke la ke le tsabana ba sekolo sa fedile mahlase le mahlogonolo sona se botokwanya kelang thabo toboki le gashane le shabane le to ke le o lena ka gare ga na ko re leng ka gare go yona KV re ya leboga ka moshate wa tsebolo bi thabisho re leboga dithapelo go tswa go ba ruti ba rena bo mo ruti mae ko re ba kwile ka thapelo yeo ke mo ruti Rebecca Sfara re ya leboga ka gare ga moshate wa tsebolo bi thabisho morning sis KV go molemi rui wa re khomole dipushi ke ya bolela ka bushi mampa ka mola ditubeleng ya mpho maputle molemi wa merogo good luck to class of 2026 KV go sele go sagaletse ke mafelo a kuketse sekolo sa gabo ka motong wa ga maphoto le sekolo sa Monyong High a ga mola garanoto ka mola ka motong ke longi malungane a re go yalo ka gare ga moshate wa tsebolo boithabišo re le boga lena ba ileng gore ka nnete letšatši le ke la lena mahlatse le mahlogonolo le kwela ba ruti ba rena ba le apeshitse kobo ya thuto ba le shegofaditse di tulo tshelana ka moka Mike Mamisha go tsa ka mala prospect le Padima Phil Paul Smoka go tsa ka Juno le Abraham Bra Alex ale ka mala ronkwe ka mala ke Francisca a re go yalo ka ona mogo gere mo tsa ba re wa kwa bathi u ya mamela lo baba that way Christian ambassadors can I reach go bo muruti re le boga hle ke le boga me laitsa re le boga dithapelelo ba ruti ba rena me laitsa ba thiletse ba rena ditakaletso ka moka to class of 2026

0: motheletši wa thobela FM go seng ga letšatši le lotša ke tlakale Eva Ramoba a sewele di ore mo go extra wa Prisoners Ministry ore mo go extra kgaolo ya seswai temana ya masomepeditee e re yo extra ga ba leka gare ga leeto la go ya Jerusalema ba etswa bothupja ba lapile ba khutša ka re ga noka ya Ahava ore tlhabiša mokgoši ge batho ba dutše fase ba enwa metse ore a re koneng dijo re e kgopelele leeto le le kaone mo tseleng ore lebaka ko gore ke be ke setse ke boditše kgoši ya naga ye gore rena seatla sa Modimo wa rena se ukametše bohle ba ba moifao. Ke rata go go botša motheletši wa thobela gore seatla sa Modimo wa rena se ukametše bohle ba ba moifao. E ka ba leetong le le telele, e ka ba o ya lehung, e ka ba o ya lenyalong, o ka ba o ya mošomong, e ka ba o ya lethabong la mehutakhuta mo o yang gona ka gare ga leeto go nyaka Modimo ka sebele. Lebaka ke gore o ile kopana le batho ba ba na leng tše ba di rweleng ka gare ga pelo. Lebaka ke gore o ile kopana le batho ba ba kwatileng. Lebaka ke gore o ile kopana le batho ba e leng gobane ba tswile malapeng a bona ba etswa ka ntwa. Ke ka lebaka le o hloka mogau wa gore o rapele pele o tšea leeto la gago, pele o tsena sefatanageng sa gago o bitše Modimo ka gare ga sona o tsebe gore ga se wena o se otlela go etee, ga se wena o noši o se otlelago. O otlela le dikoloi tša batho ba bangwe, o otlela le dikoloi tša batho ba e le go bane ga ba soupa ka gare ga dikgopolo tša bona, ba na le tše ba di nwelego, ba na le tše ba di kgogilego, ba na le tše ba di dirilego. Ga go reile wena o ete motheletši wa thobela FM nyaka Modimo ka sebele. E re re keke re rapelele ditsela tše le dinamela tše tša mo ditseleng. Modimo wa rena Tata wešo wa magodimo, jwalo ka ga re tseba gore seatla sa Modimo wa rona se ukametše bohle ba ba moifa, re rapelela gore Modimo ka gare ga tsela ye seatla sa gago o bolela go Isaiah Modimo wa ka 59 gore letsogo la gago ga se le le kopana le le ka šitang ko go phološa setšhaba sa gago. Letsogo la gago Modimo, letsebe ya gago Modimo ga ya thibana ye e ka kwang setšhaba sa gago ga selela mo tseleng Modimo. Re a rapela na maatla a lokileng ba bangwe Modimo ba tswile ka dikoloi tseng tseleng Modimo a ka a lokileng ba hlapetše ba tsela matrafiko pa eme ditseleng Morena. Re a ba rapelela ka leina la Jesu wa Nasareta. Re rapela Modimo a ka matrafiko pa rapela mapodisa le masole ka gare ga tsela Modimo. Re a ba nyelela ka lebaka la gore ba na le tše ba kopanang le tšona Modimo ba ile di bona tše di fitlhilweng Modimo. Re ba rapelela dikgopolo tša bona gore ga di bona tše di tšhošago Modimo. Ramata a lokileng ba se tshware ke di-stress ka leina la Jesu wa Nasareta. Re ba rapelela Modimo a ka tšhireletšo ya mollo motho mang le mang yo a yang ka dinamela mešomong, yo a yang ka dinamela mo a yang gona Modimo. Re mo khurumetša ka madi a gago, madi a Kreste, madi a go kgona. Re bolokele setšhaba sa gago modimo a ka o fediše dintwa le matshwenyego re a rapela re re modimo a ka o re gaogele o re boloke re phadimišetše sefatlhogo sago o re fe khutso go fitlhela Kreste a boa amen and amen
1: amen re a leboga ka nnete o ya lalela re a leboga maramo ba ka gare ga mošhate wa tshebelo boithabišo ka lebelo re napile re kedimela go ditaba tša rona tša mathomo o gona mamotlhole ke mašilo metlole o re fa tsona a šuthelela kgadi ya ditšhweni a na le mmero go tswa go nete go gadiga mašhego e phisene ka bananeo ka moka shalom shalom shalom

Let's go to the house.

0: matebeleng lebio a ina lempelepele ke ile gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM ditlhalemiso re go dumedisa bile re go amogela mesong ye mebotse ye ile gore nna le wena re thoma le tjatji le mogo mthile jwa thobela FM go tle mo ka ba le gona re re fitlile gae gae ke gona mo mo ile gore ngona ba maoto nna le wena re thome le tjatji le ka le rato le thabo re lebolelle pele re re tlaba le tjatji le le kaone kaone kaone ke a tshepa gore mo leng gona o ikemišeditse go kwatse ile gore re o tshwaretse tsona mesong ya le gono mo ile gore re tla ba ba gwera go fitlhakana e riela ya senyane ba re lerato le le tuke mana le tuke lerato le a le tuke nna le bitso la ka ke na le thabo le joy la ga mathata go nre tele tshotlare Mrs. R dumelang batho wa ka
1: are are are dumela dumela dumela dumela Afrika borwa go tle go tlhemelo re ka botsoga le gona mafelo ga go fapafapana le rato shili weng o re tsara ga botse go 87.6 go fetla go 92.1 re bola go www.fm.co.za SABC Plus re a bona gala dumela mzanzi
2: yebo
0: ei batho nke le mbotse dipatana ga tsa lena ditlatsa ke bokae go ro tla ditse e tletse ke go tla ditse ka bokae
1: wa tswa bolela nete a ga ke sa opola gore ke neng ke se tla ditseng tse ya tswe tswe tswe ka re ke a se chikinya a ke khale kudu ke di le motholo
0: ya sia khala
1: ke yo phela ke o potsa ke le bona nyana lela le pi
0: wa tshela ga nyane o wa ipi ga na ke bogo ge re tshela ga nyane ga nyane a se mo ba reng makhura fela ka pela
1: ke nana jwalo na ke a gholwa ka hore ke tshela tshe ke a tshela ke tshela tshe
0: o phela o lugwa
1: bantwae
2: o puta puta
0: ke bolela
2: na ke maketse kudu ka se fatana ga se senyane se le gore ke be ke gona o tshela ka sekete sa tala mana ba ke tshetse ka sekete ya batamela gauswe le half senyane se le gore se sepela ka 93 a shiki bolela ka diesel ka diesel gore ke kwela ke kilo make mala
1: ha re sa o beke
0: a botshata botshata
2: ke tsone se le gore ke no le no re awa ka gore ke gausi re re ke re ke
0: se o tshusha re re
2: e fela mara sekete
1: o sa dis fan
0: Pero jo dilema ba nngwe kwa gitse ba gore makhura a ka fitla 40 rand a litara ye tepe lengwa ga ofe he ke sa bana le ta di eng hard
1: ai ya lona to fele
0: ja re ba re ska itshwara e re
1: tla to fele ja re be je mishumo yo allo re dio tsa
0: hore ska tsena ka ra sfatana go ba la SABC ana 40 rand 40 rand pele ngwa ga o ka fela ge ile goreng ditshulelo je tsa dinaga tse ile goreng di dira gore theko ya makhura e go dimo re ka tjola pele go lebialo yana ng ke mathata ile gore ke metse re ke re ya lebeletse mokamedi mogolo wa AA Bobby Rangwande o boletsetsa ba gore re mathateng ka lebaka la gore se ka no direga mola ile goreng o bolela taba gore mmusho o ka gona o fokotsa masheleng a go lekana 6 rand a lekgetho ge iba ka nnete ba ka lebelela temana ye ge re fitlha go masheleng a 40 rand a litara nna le bona o kare Afrika Borwa badudi ba rena ba ka mono Afrika Borwa ba tlo gona bophelo bo re maemong a ile goreng ka nnete re ka gona bophelo bona bo
1: ya yo le dilo di tafta re fa go feta
0: re na le dipolane tsa o di ya masheleng a ka thekwa go oketsa rena le lona ka lebaka la gore ke a bona gore re shejerella a se tshwa 40
2: wa tsaba le joy ke tshosa ke gore se se ka tla sa dira gore bosinyi bona melele
0: ka
2: ya bana go tsa o di sketla tsa dira gore bosinyi bo thome o ba bo bontshi
0: Ho ba joale e bile a kenya go botsa maka botshata ba taba e diregang go gore ge batho ba tswela pele ba tlhoka ke mo ile gore ba nyaka go ketsiela re re batho ba je o tsore ke ntwe ke bilelang ke re ga biale ge re lebeletse re a tseba ga botsa gore ba ba ntshima Afrika Borwa aba maemong a o gona gore bophelo ba gane biale a se tshwe ya go dimo ye ba gane biale brotho batura Gore wa lebelela ntotse ile gore re di shumisha re ya ke ditlhoko tsa ka lapeng le lengwe le lengwe makhura ke bokae jwa le jwa ke mo ile gore ngo gona o bona gore re na le botlhata jwa le kanaga ya Afrika Borwa ba ba tshwere naga ba ba lebeletse masheleng a naga na go na le se ile goreng ka nnete ba ka re ba se thusa le ga ba ka re ba fokotsa 6 rand go di bolela nnete 6 rand ke ntshi ga re lebeletse makhura a ile goreng ga bea le go ya sefatanageng wa tlhoka
3: wa tsaki
0: go ira gore re tlo ba le metse ile goreng batho ba sa ya gae ke mmang ba tla tlhaba ya gae ganchi le ganchi ba re ba yo lebella malapa ba yo tlhola bana re tlo ba le bana ba go di shanke ya retse gore ho ka ina gana botse ke ka mogona ga iphutla mang ka gona mafelelo ka lebaka la gore batho e ra thoma go palelwa le ke dijo tsa o tsa o tloelega se tshwere bolela ka dikhana khana ne dijo tsa o tloelega tse ile gore nge ke tsona tsa mathomo tse ile gore motho a ka ba le tsona ka gae beno re naga ye feng ro ya kae o tsopela ga botsa gore le ba o thusa ge ba o tloetse gore wena o le thabo tla o thusa gwedi ka gwedi o bankile ka le thabo ge le thabo di moela patela 40 rand gore re lena wa palelwa le lwa ka sa gona go thusa a ke tsebo gore botse botse ge re lebeletse ke eng se tlo re thusang gore re boelele maemong a makaone ene puti sho ke yone wena re tlo thusa keng ke eng se tswanelang go godia ke a kwa bangwe no musho musho joang re di eng go tswanela go godia ga eng jwale ga re le mo ke puti sho go le gore nge nna le wena re nyaka karabo ya yona ka lebaka la gore ka mogodi lo di emeng ka ona 40 rand 40 40 literate
1: le di fatana ga di sa chikinywa mola di tshitsa re tsha tshela makhura morago nyana kwa le re fela re bona ba chikinywa ba chikinywa re ke tla tsha go etla tsha ga bjale hatshi ga isa direga ke semaka ke motholo ebile re ya mmakala matjaji ya ge se tshe re lebeletse boleng ba makhura a kana ga nya Afrika Borwa
0: mthilo jo thobela FM wa mogetse tshe dintshitse o tlo di kwa gona mo go thobela FM moshat
4: Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tsa diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago, tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la gausi la Avbob. Lesolole le fela ka di 30 diphalane. Avbob ke monsuri ya ngwadisitswego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656. Go na le dipeelano.
5: Ke jo etela buti ko Cape Town. Jo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditse mosomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mesomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mesomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago, ke boutela DA.
6: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC.
7: Clientele Legal e ka hwetswa maAforika Borwa ka moka. Diplane di akaretsa go fetišetswa go CCMA, dikoloto tse di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletso tse di kgatlišago. Clientele Royalty e go nea dikgolego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletsego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
8: Re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago.

0: ke bona ba ile gore ngwa ba kwa ga biya le Central Lane but walking into sunshine ke ile gore rofa yona go thabela FM ditlalemi so le tshila le khono ke la bobedi go ira gore re thoma ka bana ba rena bana ba ka nke le batameleng keno re fela re kwa gona le molelo mongwe o re mphempe yela pisha motho gona ke sagagwe na go thusa motho gona le magomo na gona le mo tshwanetseng gore go thusa o re ke lapile mmolelo o bona o ikushisha ka sebopego sefe o ka ba o ina le nnete ka gare le ona ke neng mo ile gore ngoka re awa yo le gona a ke sa thusa ke go ile jwale ke ga o ka ba go diegileng gore o fihle maemong a gore o re ai go lekane a ke sa thusa o ona mmolelo o ke na le bonnete ba gore a se mathomo kwa ba re mphempe ya lapisha motho o gona ke sagagwe re tswela pele re tlo ba re lebeletse taba ye ya gore gona le batho bangwe ba ile gore gona le tshe dingwe kua mabitleng ba baganetsa ba di dia go ba ka poloko tsa batho go ba tshe dingwe tsa go makatsa se ile gore ndi diega mahung ge re ile re tlotla ke yo tlolla ga botse mthele jwa thobela FM gore o kgone go e araba ga botse o mpotse maitemogelo wa gagwe le ka tsela e le goreng e tla ba e le ka gona go ka sia ka tšatšing la le kgone re tlo ba re boledišana le motlhami wa app ye e bitswang smart transport access o bolo re mo kgweding yona ye kgwedi ya dinamelo benong dula gona fao o tlo okwetse le tshe dingwe
1: age ke nnete re kwele gore General Shadrack CB ya o itukolotse mošomong jwale re tlanke re kwe gore na se se raya goreng go melato e le gore ngotloga a mantšhwa le yona dula o thaile tsebe go ditalemiso tsa thobela FM

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le John le Iga a re lotšheng magareng a tšhong di ka letselwa go ireng ya bosupa go Thobela FM ke tša gore ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga tša ngwaga wa 2020 di thoma mesong ya lekgono fao go letetšweng gore barutwana ba go feta 1,015 bao ba tsenego sekolo ngwaga ka moka ba ngwale ditlhatlhobo tša bona. President ya COSATU Zingiswa Losi o ipileditše gore go bele kwano ka federation ya mekgatlho ya bašomi fa o lemošitšeng gore karogano ya ka gare e tlhola kotsi ya go nyenyefatša federation yeo. Mošimone o gamilwe ke metsi ka nokeng ya Zindi ka motseng wa Itsane ka ntle ga Thohoyandou mo Limpopo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go Thobela FM. Sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Makosi mola ka oleleng wa re lebeletse up the bugs Buccaneers Orlando Pirates ba tla ba ya mo lefase le tlhapa sa TS Galaxy mora go mafelelo a beke a o galaka Richards Bay amogala ding kgwetse tsa di swatsa MTN 8 mamela di Sundowns ka kwa Princess Magogo Chatsworth Stadium lo gona ke mo le gore nkhatla be jang khawana ga tlhapa sa Durban City tlhabe se kopane le tlhapa sa AmaZulu ke tshe dingwe tsa dipapadi tsa Betway Premiership tshe le gore tantse shedi bo se go mbiana bibele khono ga se tsana fela UEFA Champions League le yona e ya godimo lefase a sana le kopana le Lille Villarreal e kopana le setlhopha sa Napoli ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Galatasaray se le gore setlhabe se ya godimo lefase le setlhopha sa Barcelona ya motlhatlhi le go wena Hansi Flick yo e le gore o fentse dipapadi ka moka tse senyane setlheng se le go noša dinotse masometharo senyane na le jaana e le go yena Rafina a ka se be gona bosegong bja lekgono ka mogopola ke yo e le gore ge be ba tlhatlhamolola setlhopha sa Feyenoord ka dinotse ja tlhano go yete ditaba tsa gona dithomile ke yena ka le lengwe re lebelle go tsa papadi ya cricket mo le go re lebelle tsa tlhapa sa Australia se le gore senya ka o tlogela le swao ka Africa borwa papadi ya diteko tsa mathomo Australia e maemong a go ka fenya tlhapa sa Africa borwa sa cricket the Proteas papadi ya mathomo ya diteko ka kwa Durban Kingsmead le tshatshila maabane la labone ge le fitla bofelong Africa borwa bena le mikitimo e le kgolo le mebedi ka di wicket je nne mo le go re lebelle tsena le tsana e le go yena Eden Mark ga se a tswa mikitimong e masome nne tlhano Proteas e nyaka mikitimo e bagolo tharo le semesenyane ba shetse ka di wicket tse tshela go ka phethagatsa mošomo oo Australia e tlhoka di wicket tse tshela fela gore ba name ba fenye papadi na e ka ba Australia e ka fenya e ke gona ge ba fentse teko ka ntlha e tego le fela yeo re tla e kgwetsa tšeng la lekgono re lebelele go tswa papadi tša matswele molaodi wa dintwa tša matswele e le gwena Frank Warren o tsebiši ke gore ntwa yeo e le go khale e letetswe magareng ga ena Tyson Fury le ena Anthony Joshua bjalo e ya go ba ya lepanta la bongkgwete bja lefase la Wimaima WBA gatso ye ya o makatsa ke le gore tswela morao ga gore Oleska a tlogele le panta gomme murate yo e le go nkgwete a lebeletse go ka tšea maemo ao eupia a tlhokomologa seo ke sona se e le gore le senamile se dira gore lebakeng le la setlhopha sa baubusa ba dumelele ntwa ye ya Fori le Joshua goba ya lepanta la super balatedi ba dintwa tša matswele ba letile nako e telele e fela bjalo ke nako magagešo re beletse fale letšatši la lesometee kgwedi ya December Tyson Fori le Anthony Joshua ba tlabe bankgišetšana magwafa se šute tše dingwe tša ditaba ka seripa gare go tša go iri ya bosupa ke a leboga
0: boitšhimobja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša
3: Thobela timelang yo bolela mo ke X10 wa ga mmue mogaši wa lenaneo la tša maphelo

0: nomfundo moth aina le shasha le amifa ku gona o go le lentjila ga gona mo ba re phakate ke le gore o file yona re botšišitse gore na ka tsela le gore nge go ka gona ka mono Afrika borwa makhura ya go dimo ka sepopego sona se batho ba palelwa ke bophelo go isa le gane bjale gona le se le gore nge ba AA ba bolela ka sona ba re pelongwa ga ofela re ka tsara bona literate ya makhura kwa ge re tshela makhura di fatanaga e ba 40 rand ba no mputšeno ba go re palelwa gane jalo na rena gana o ka re Afrika borwa e tla gona na re maemong a ile gore re ka gona na ke lo di fetse ile gore di ka re thusa bone tse fatsa gore bophelo bo bo ba kaone ba no ba tsheletse ba lahletse maikutlo a bona re go re ba reng
1: le tabo
0: a tobe
1: iga mena nka mo lebelela le phela di ka mo phala bo
2: re a lotse
1: what's taking a ona mo go mo re ka o dirang re di ara di fight hustle tsa re re ke shaka mo mathoko a bo no tswana le batho ba re se tsana le bona ba halla ba re se tsana di a tura he njani njani what's taking e bile re jo boela fase ra tsamaisa mebotoronyane e le ka re be e emenyana ra boela fase re tlo boela fase ka mokare ro boela go di 1400 tsela di-tese tsela ore kgone go tšhela dipetrol nna sefatanaga sa ka be ke se tlatša ka 1.3 maloba ke rile ke re full tank ya re 1.6 karaa bjalo re ka sa phela mose aowa South Africa ba lwa side hustle ona a di sa bereka le tsone everyone o naga ka side hustle everyone wa e dira South Africa re mo mathateng ya re bja emelela ka maoto president o tshwanetse a bone plan ore o dirang ka rena tanko
3: dumelang ka mogaso le tso dumelang na o ya ka nna ka mokgwa ke bonang ka gona mmuso ona ntse o tla etsa ka lebaka la gore hele le lebeletše dilo tse di tlholega from ko dimodimodimodim kwa a ra kwa re khumanang dipetrola di-energy watwat so ke mo tshwanetse bana go strike ba strike le poleke la na ko nang le dintwa a pele ka lebelela re kgosa ke yona ntwa ya Russia le yona le monno ba reka America e ya ko America ba reka Donald Trump o na ko America ntle le mongwe re ka seloke mara tono bona ntse dikolentse dikitima le ka ba 40 rand so a ba e lokisetsa le ka pela ke ngwepetse ntho ka mofasela o leven hot bosha ke setele phuthe ga solo Monte Cristo
4: ga mo jate le tsene e ka le tsetsa di papadi ga mo e
0: ha le tsi
4: ke bona o kare ge ba ka felisha ka le tela ya ra go yela kare taxa yo na ke ntse man ha ba ka nore ba ba e go di teng le mathatsa ya bona o wile ka kolo e wa no tsana le go o wile mo dareng kwa kwa hae ka kwa ele go tsitse di to ha bone ga gore ba ka tsare ile ga mogola ba tsoa re ba tlo khumana tsare tsa ra go mohlala
5: ga mo jate le tsone e ka ka mo di lo rika ba ho tsebe ba ka fedi sharafo ka re ke yona tshalete lo re bile ba e use too much ba to ba le di taxi di ka saba ke wi ma ka re o tura yona ho tse ho tse ho tse ke yona e lo re ba re chacha tumo tshe go tshale tene ara o tsi ka fokotse
0: yo ya mutshile jo mongwe wa dile mo re tla ba ra boella dikgonyeng
2: ke bona jwalo
0: ke
2: le nna ke bona jwalo re to a pia mo fase ke bona ka mogho metlhagase ke metlhagase
0: le tla ba le tshabela motlhagase ba re re tla thoma go re jwale dijo ka mo magae a rena
2: dirapana nyana le tire dirapana
0: o morogoro kwa matsapane
2: o ka tswane ke nete se sengwe se ka dia
0: mashele mashele nga go yo direka benong o tla ba o di humana ka gae etla shoma
2: Ei ka shoma nna ke a thabela ka shoma re le keng o di a dirapananyana motho o mongwe lu rua rua dipulinyana tse dingwenyana re itiela le ruo nyana motho mongwe o setseng se ka tswa
0: le jo tsone
2: re je ka hae gore ke nyaka go ya bothata ke di bola kae ke nyaka puli ke di ana ka mo gore ntonyana e ngwenyana mane re ska khumana re dio ya mabenkeleng ke metha le metha
0: ano ngo ira hore mabenkelo na tla tswalela mola re reng ke toropong go tla feleletsa go leng go diegeng a ke tsebe a se gona ge e le goreng nnaga ya phutlhama ge go thoma dilo di thoma go babelo
2: ee go a thatafa go a thatafa ga go ka mokgwa e le gore re ka dira ka gone ge šetse dilo di ba ka tsela e re tshwanetse go ka ba le leano le lengwe a re ka se dule fela ke nnete re ya go bala makadiang
0: Eyo aretse mtsile jo thobela FM re tlo ba re thiele ja bana ba rena cha chingla le khone morao wa se

0: Again, I can't spin your verse, little Lord Keys. Mogo sheng ye ya away. Kielo rofa yona. Koto bala FM detail. Misa kena kwa la orotleri kwa orna. Banabare na bona. Mahupulo abona ye mikaswe pa osifi. Misong ye ali kono. Bare mpempe ye la bisha motu kona ke sagare. Mwale lo orin galetla kore lele mwere tlokele cha orba tupa tushana. Na, kining mwale lo orin mwale lo wa shuma. Kining mwale lo orin kaniti. E thuso e ba le magomo gona ena le magomo thuso nna go diega eng ge ba ka nnete wena o ka bola pishitse ke go fa motho ba o thusa motho ke go diegileng gana mowe e re go gore na bana ba rena mesong ya economy na gana ba bona e me ka sepe go sefe re lebele tshe yona dimane re tshwereng
1: bana ba tsiba o di tla le miso

0: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: I'm going to go to the house. O tse advantage ya gore re gale go swanetse go beka mogolo re gale swanetse gore o phele mothusa and motho wa rata go thusa batho ka kuso mafelelong ge yena nyaka thuso ga go bile motho a mofa go thuso a e hlokago ke ka rata go lakaletsa ra go le George letsatsi la go la matswalo ke re happy happy birthday ra go le George.
2: Ke la pisa ke di chomitsa ka lintse di khopela pentele everyday ke a skolo ene mama ka un ke ba skolo mama ka ke khopela mama ka an rekele pentse ene wa nkomanya ka le bupa popopopo ke le rata la rinda ka le rata
1: ke go rata re ka machata mapimpala ka machata thobela manje ke ga le nakina pa bala malaka ke dula sko ke tsana sekolo sa tshwenya primary school ke bala mphata bo shupa murtisha ka tsa mama go na mpempe ka itseba mpempe ya lapisa ka hore motho o tlono phela lebeletse tsao a ka se gona o idirela tsao ka hore o itshepile wena o tlono phela o moadima so tsa tshilo bona o rola pile o tho o hana ka selo sao bela o thoma o kwata kwata wa o tshike ba ba ke lata tsapo
3: o ya ba kwatela jwale
4: radio na kala na ke na Albert Lisho ke tsana mphato wa boraro class teacher ka ke semogese mphempe ya lapisha ka gore re motho a go pela dilo tsa gago ka ntshile gantsi a o wa go lapisha o tlo ba go tlima santse a leke a kerekele tsa gago
5: are
6: se bona noi noi sa mama ke ina se bona noi noi sa mama ke ina re tsane ka matsatsi mapimpela ka matsatsi na ka le ke natshona tshona ke tsana sekolo plus ba ka sekolo ke sema na kana KB ta go botsa la kha le thabo ka nne tempempe ya la pisa motho gona ke sa haye nne ke re ke le nna neng ka se a di me motho selo saka ke a le bo wa ke le rata rata rata
5: watch parato
3: bana ba ka bad
7: tshabela tshabela FM dina la ka ke nna botshela sinyatsa today ke tlo botsa hore mphempe la pisa ka e la pisa everyday motho a khopela dilo ba go tseba ba go sekolong or ba go tseba ba mo hae nka ba fa maele gore ba khono e majwae popopopo
3: oh yeah
8: I'm Shatan wa Tshabela FM na ke nna se ke ba se ga ke bona ke ke tla park ha ke bo toka no na mphempe la pisa ka re so yo o bello chao o ska tho o khopela ba go fore te jo ja bona ka re ba to isa ke ke mo le fase so isa ba bello ja bona ba sta o khopela ka re ra ta po
5: ya
3: da ka ka re ba la bisho go wa di mana go fa batho
5: ya ba la pile ke
3: ne e ba tsama bodimo
5: o dai mai mo tai uri mulu ma
3: ai yeah no ya ba motlhola ntlabile mpaletse ntse ke re bana ba ka batlora wa re ya thusha re a thusha wa tseba re a thusha eno nke kwa o ka re e itswere le tlhako re le lengwe eupia ke gatla ko wa o bolela wa gore wa tseba keng motho tsana tse ko ra ithute go ikemela ge le motho a ska no phela a lebeletse gore batho ba bangwe ba tla modirelaeng le gore gomo ye itsosha ke yona ile gore nge gona o tsoshwa le yona beno re tlhotlheletse batho gore ka nnete le bana ba bangwe gore le ka ka mogoka gona gore o khumana thusho e bane le wena ka nnete wa leka leka wa ragaraga mndira le boga bana ba ka ke re lipsineng skolong le khwembotse tshaching la le khono re go pola gore bo setse ya rena le buti ya rena ba le ba go ngwala mphato mara matlo ba ngwala tshaching la le khono nke re ba thegeng ka kwa ga re ska ba diela mashata re ntse fatshe gore ba gona go bala kana ko ya maleba ga botse gore ba tle ba phase khwembotse ke le rata rega
5: matlhatsi di matlhogo re go bona

0: Love Fat Joe aina le Ashanti mo go seng yona ye we kwang ga bale a go thobela FM ditlalemiso ke ba sempedi metsotso tswa go iriela ya bushupa
1: ai ka go tlhoka tshwa mo papile tsa semolao ba nuko mo email a tennis ba gona go fatharolo ya maila semolao ba go fatisho ya mela ja go swana le tlhalo di gopelo tsa sekhoma sa dikotse tsa mebileng thero ile ngore ke ya dikoloto go reka go ba go rekisha dithoto le emengwe ye mentsi ba go tsagala Beka Sport 163 Maroni Street Pretoria 729 Park Street Mbombela 16 Rotary Street le Sandton City Office Towers o ka ba go tsa go 013-231-7219 go ba 069-729-0112 nuko mo email a tennis yo Fed Legal Solutions.
2: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye sa felego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le metsotso e sa felego go di sha deal ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online bona le dipielano everyone Connected Vodacom.
3: Kenna ko ya renda ramahasho bright. Motsegetjo elego go fenya. Segetjo go fihla go 40%. Manje.
4: Manje.
3: Ko ja 10 kg ya bupi ya right brand. Ka 50 rand. 750 gram ya Cremora creamer le yona ka 50 rand. Le 5 liter ya air fryer ya manual ya essentials ka 500 rand fela. Di khotsegana go fitla ka di 18 tsa October 2026. Renderama, baga ya di fela. Saka tsa go fitla go 40%. Ga Shoprite fela.
5: Re leboga ge o theleditse thobela FM. Ka re ga sena melo sa gago. Bolokega mmileng. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
0: A ke mo shate what's all we thabisho ka nete ke na go ela gore nna le wena re tsene ya tlhompole di shano motheletsi ke go gore na maikutlo a gago ke a fe ke bone a kwa go ex go ena le mosadi bo ile goreng wa bolela o ngwadile kwa gore o rila ya dirapeng ba mothibela go tsena ka lebakala gore a se ya rwale tukwane re a tseba gore galebe ba gona ntwe e upe matshetse a isa direga kudu ba bangwe ka go pola mola morago e batla o thibela le go sobisho le mo magetleng ba re diphiribe di gana benong mole le gore ba bangwe e bo ba gona o lebella skete sa gao ba rawa go ba roko ya go ba rae o ka re ke se sinyane o ka setsene metlhale mabaka di fetogile mo ile gore ngile ra bona batho ba thoma go tsena dirapeng ba se ba rwale motlhong motlhomongwe o kere o apere le phephenyana le ntšhitse meriri ba re meriri o e se ka lekelela matšatši a batho ba ya meriri lekelela le ge a beile fascinator se mongatshe ka wa o khupetsa tlhogo ka moka metlha le mabaka e fetogile eupia go na le ba bangwe tse dingwe tse di diegang di sa go makatša ge di direga kua mahung nna ile wa ikhumana o maketse se sengwe se se diegang le go nna ke gopola ge be ke e gae ge ke e tla ka mo gauteng ke ya lehung tšatši la mathomo ke ka mo ma 2012 motlhomongwe ka fitlha mo monaka kry-a batho ba ya mahung ka borogo e be ke maketse kudu ka gore ga e be senke ke bone re ya polokong ka borogo re ya lehung re apere borogo e be seng ke e bone
6: ke semaka kudu di direga
0: ka humana motho a apere borogo ena a tshwanelwa mara le borogo le lehung ka makala
6: nna mo ke tswa gona kudu ga aye kudu-kudu banna ba le ba masepala a ba sa nyaka gore ba bitse diphiri ba motho ba ba sa e rata jalo ba rata gore re boke bo ntate ba masepala
0: ke diphiri
6: ba re selela thekeng sa gago se ka se leba go raka meaparo e re e bonang ga bjale ya sejwalejwale ke e bona mo makeišeneng o kua gae
0: kwaye
6: sa dumelelwang khumana ka mokgwa o sa tsofetša go bolela gore o beile ko dikwanong tša le ago gore a se apare tukwana re a tseba gore batho ba bomme ba tshwanetse o ka apara se sengwe mo tlhogong a re re meriri ya bona e botsana re a e rata mara e fela molao ge o beilwe ka sona sepego se uweng ga o be ka sona sefupego se uwe e bile ba re motlhomongwe le motlhomo dikhethe dika ya ka o dimwa
0: ka fasa dikhuru
6: e ka fasa ya dikhuru jwa le go ya ka melawana e fapa fapa neng ya ka mafelo jwale na itwa ire makatse ke thomile go bona gana mo vacation mo batho ba di ba di tlaela mano wa ba di nela lucha a tshiwa nna
0: ya ya ne tukwane ke khale ke sa bona itle tshi kudu ka le bakala gore batho ba ntshi ba apara di fascinated lo tshe ngu mana tlhombe tshi mo se sengwe sona a se beile tlo be re miriri ya bona la matjetsa ya lekelela ke ngwe re lotse le gore nna e be di samma ka tsha kudu e bue ke a tseba gore gona le lotse di diegang mahung tshe le gore nge di makatsa batho ba ile wa ruile lekhung province nge ngwe wa makala ka mogolo gore ba dira ka bona go tshwana le mo e be ke makala o khumana ba re poloko e ka iria boraro mathapa iria kwae na ga yena kwae gale bile re lebetse re tswa lekhung joang go tla joang go re boloka ka iria boraro
6: di bole monna di bole
0: ke be le lo tshe be le gore e be di makatsa wena go ya di province tsa go fapana we yo boloka kae go na dilo tse dingwe di ile di a diega tse e le gore o iputšhare a se ka mokgwa ke tlwaetseng ya gore ba di a tsona ba di tsona o ka sebe ka lebaka la gore mo yeng a kere le ona malapa a fapana mo e le goreng batho ba dira dilo ka mokgwa o bona ba nyakang ka gona
6: nna ebileng kile yang kusa botlhoko ka lela matšatši ke bona akry oa ba tseba batho ba gabo rena ba e le gore motlhomong ke bale ba ba ke be bjang ba motho ile gore nge ke ba tshwana le bo caster semenya ka sona tsipogosela motho khumana a tle le khong a pere borogo jwale mara e fela ba moganetse ba re wena ha wa tshwana wa para borogo ha wa tshwana o tla le khong ka borogo jwale ke engwe ile gore ga ke tsebore na motho bongwe se ga re sure ka e di a jwang gore re kgone go ka amogela gore go jwale mo lefaseng ke di go di ka tlase a taolo ya rena re ka skera di laola jwa le re shoma jwang taba ya mokhuto mo jwale hey
0: mutshila ka tsela FM 0630288050 ke 0630288050
4: ayo beat amen.

0: amogela ebile gape ke a go dumedisa go ditalemiso tsa Thobela FM. DM jwa misong ya legono
1: ka ke gona bo ika ke dumedisa setlhopha ka moka sa ditlalemiso le batheletsi ba Thobela FM ke re Thobela. Ke thome ka go lakaletsa bana ba rena ba grade 12 bana ba rena ba maramatlong ke re tlhe ngwalang ga botse le sekabela tshoa le tswelele le mafelelong a ngwaga. Ka ke thome ka bega sotetefise ya rena kamara ka borna dega sote mala sepetu se pela ga botse mina wa rena wa G196 e leng mina wa rena magemeng re sala road construction a re otleng ga botse re kgona tsara bolokela re skabara fella na pelo mina wa rena wa G415 e leng mina wa rena fara tsuku na wa rena mala sepetu se pela ga botse mina wa rena wa G219 e leng mina wa rena o tsamela se keleng ya malekane o lebile a mapopa mala sepetu se pela ga botse mina wa rena R35 o tla dega sote le ba tsela port us o itse ga madaga foto sa 30 km le tsekae gona le mo ene gore gona le road construction ke go tla re tleng ga botse re fokotseng lebelo re latele melao e ba e beile mo tseleng mina wa rena R35 o tla pega foto wa o re start le o tla pega foto ka R37 o lebile morake le o tla pega foto ka R37 o lebile masising mo la tsepetse se pela ga botse ke ke tumele ka hape regional office ya rena mina wa rena wa D4250 e leng mina wa rena wa go tswa mo la Bophiri shopping center o lebile a Telcross le mmila wa rena wa G4190 e leng mmila wa rena wa tlhokomela R37 o lebile Masilabel moele a sephetephete se pela ga botse ke tsere boipiletse kore fe mo di-step signing a re tseneng ka go sielana le ge ngwetse a rabote sa bereke a re šomiseng jalo ka step sign re sale mo kgweding ya dinamela a re lekeng ka botsofe gore tlhokomela dinamela tsa rena re lebelele gore na di loketse go tsena tseleng na pele ga gare ka tsena tseleng ke a leboga pele ke go thoma ka nna le ena a re kopaneng ka meriti
0: Shati.
2: Are show madume ya se shate ke le ka mshate wa tsebolo boi tabisho na ke mo ga shibile ke motshweletsi wa mananeo a thuto ka motobela FM e le gola sedupe se sekolong makhuri a ngwana kgwebo ke tšhelete ga mmogo lla mahlale pepeneneng ke lakaletsa barutwana ka moka ba naga ya Aforika Borwa matlhatse le matlhogonolo ditlhatlhobong tša bona tša mafelelo a ngwaga wa 2020 tshela ke re tleng a tetšang ntšhang ka ga tshweni mo mamolomo wa ka fase le dingwaleng ka tokologo le thabo le kwešišo go tsona gore le tle le kgone go tswelela ka dihlora rena jalo ka badudi ba naga ya Aforika Borwa re beile kgolofelo ya rena go lena phadimisa naga ya Aforika Borwa gore lefatshe ka moka le bone gore Aforika Borwa e tswere ditswerere ke nyaka go bona barutwana ba ngwaga o ge ba tsena ka phaposithutong ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga ba re ga tsena ka power rena tlaselang ditlhatlhobo tse ke tsa lena
3: Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo makhado šile ikadile ka

0: African Dream. Re re bolela ka African Dream wena o bona o ka re ke fikeng. Hey Vicky Simpson ni ke ene le gore ngore file kosha yona ye yeah ga ni bele ka mogoma e mo abanka gona ene le go ipotsisha gore ge re bolela ka Africa toro ya Africa ka moka na re sa e bona ka litlhole le re sa e bona ka tsela ile gore nge motlhomongwe e swanetse go ba ka gona go ya ka mogho wena e bona gana ka gona mathomo monagano wa gago ga bia le ge re lebeletse le kua morago ka go lebella toro ya Africa jwa le ka continent ka moka na di sa tshwana go ba gona le go ngwe shetse o bone gore
1: Rilo boloka ba swaba eta ba bomme ba pere di 3 cm le di stofi le tights mo di bomme ba pere di ekipa fela ba se apara di tuku ba se akore ba se apara di roko ba di cat ba tla le bona ka bone ba pere di vest ba bakala buruti ya le pizi ya rera he mara o sa checka WhatsApp hey ke le ka swala ile ka swala nko feta mo lomba ba ngebele kwa zwi kwa botoka ma khatolo tjatjana kwa ba ba ka tsene ko rena kwa ronya ka le motseba le u ka tsene ke singa kire na pito ara mo ka tsana mo bangi dodi a zwi botoka ma khatolo tjatjana kere mo shat
2: mo shat
3: har le ta mishin ka mo shat
0: re lo chichi
3: le ta bo le joy le tsloba ka mo ka sadi tla le meso le ta mishin ki Israel mahale
0: dumela Israel
3: ka mo noi mampa wala Rustenburg ya hey tardi le tadi etelane ka speed le nna sa le ka makala ke le ko Upington ko Northern Cape mara wa feta Upington no ra Upington ka gore ke tropo e kgolo ho feta ke mo so ka ka maska kwa hona le black bar propets sala wa ba le funeral re le kwa e nna re makala go bola iwa tonki wa ho hlabiwa tonki rawo mo iwa tonki place mo marana sangaraja and then ku iwa di rapping after 12 ya rena ka masa ya ba itse ya o se 12 is when you get pele then you be wana ba itse ba di rapping
0: ene yo
3: eh una tadi etela ana ba isho
2: una le fe le lenga le tseba le bona
3: swata ho
2: ba re o tonki ya ya jo e bile ba ibitsa kgomo ma thobela ka go site le la Sotoma ka kwa ba re ke kgomo ma thobela jale nka se makale ku
4: Tovela tovela Cecil Thabo
0: utika
4: a nna mo ke tswa ngona ka ona mo dimpopo mo ke tswa ngona a bona tsaba mo ke tswa ngona ke le kitchen a bona tsaba ro ya tereng ro ya tereng a ona mo mo bila le le tshumo mo ro ya tereng ro ya tereng jwa ngo ro msadi a so a par tukwana ntlongwe bile ya o makatsa gore ka dirapeng ono go ra batho ba tsene ka jwala ba eno ka dirapeng a tsiya go nyo le hona hawa ke mathata fela go re rapeng ka dibiri batho ba tsho dibiri ka dirapeng ba eno a se tshe ba traile a ke mathata fela
5: dumela e ka le le joy
0: ka tshwane
5: a la tsoba keng mo le re go sona le mabita ao bereka ndi phiri mola o sa bereka rena kwa rena re tsikisa le bo mme ba wa tsama le di hash bana ba ba re fa di juice
2: mm
5: iso li ntwa matlala dingi so tsi dingi
6: thobela thobela mani le joy le khoshise se ka khashung
2: re lo
6: thobela le morosha di phogole ka mo emelo na se se makaditse go bona batho ba ya mahung ke makaditse ke go bona basadi ba mo ba ya mahung ba ithwele ke taba e le gore ile ya mmaka jaga kudu ke a leboga le hleng ga botse ka mogasho bye bye
0: motho a le mo mmeleng a ile go
2: uze nenye ne ke sa tsebe
0: e gape ye ke nngwe ye ka re e be ke sa tsebe nna gore go le mmeleng a go ya ka ba bangwe a wa swanela go ya
2: ga se ke
0: ke motho mo ke kwa
2: he o itse ba ba ka se se
0: ke motho mo ke kwa
7: ke ke thoma go ye kwa ngwana
0: e kwa ya yongwe she
8: o tedi tsapa mona le iga he ka ngo mo wa ke sa pula re ko ngo o fiki ki tile mo modrong motho a perekisi re le go dira pe mma wena a pe ke bona balenyana ba o fita 3 ba apere di ketaje dingwe ja o sholisa guru ba re ji ga o fili nna mma wena mo dira pe ba tsuba di kwae ke ba tsuba di kwae na bile ke sabela yo mo ke re gane nka ne ba lia so o rawa nje ba lia le ena ke re ba lia le ena ngape nna ke ka rala tshiso a ke go shurna ba lia le ena eng o ya ntsha bolo re motho a robe ji monja re kisa le bona pele ke ka mogobali yang ka ona ke tabe ile ke re bona mmalo ke tshuile kore ba ba pepeng kana ko ba ya o di mole fase ba gona ma ba gona molo wa ke tshuile ke re lena dira penja mo gano beng na kwa borona kwa dielo kana je o ka seke ibile a o nye go tore ba o ngwale dikurante ba re mo tshunja a tshware ile ka dira teng o dielo kana je ke make e tse ba tswa molimo
0: o nke le eme le kwela o o lolo ho ga e we
2: briga bo
0: voice note here ba re be ba rekisha le bona ba rekisha eng
2: ana mo we ke sa nya ka ana mo ye nya ka ana mo
0: ba rekisha eng di kwae
7: a mapili
0: di kwae tsetse ba di tsuba
7: ba be penka
0: tsheki butsha gore rekisha yena ntse ke re gantse ke di kwae o fithlela bile ba rawa go pepenka ntse ba ye kwa ba hey
7: Ba khona
0: Le bona mo tsamos.
2: Ya.
0: Le rara la di video nyana le re bontshe. Re tlhatswe mahlo. Eh? Ba re ba khona ma ba khona mo. Eh, na ma re le kule. Nko ra lo ka voice note gape o ka re wa sa ithile tsa mbotsa e kwa gape.
6: Hey, tobela tobela mani le joy.
8: O di tsapa mona.
0: Tobe.
8: Iga. Hey. Ka ngo mo wa ke sa pula re ko ngo o fiki ki tile mo modrong motho a perekisi re le go dira pe mma wena a pe ke bona balenyana ba o fita 3 ba apere di ketaje dingwe ja o sholisa guru ba re ji ga o fili nna mma wena mo dira pe ba tsuba di kwae ke ba tsuba di kwae na bile ke sabela yo mo ke re gane nka ne ba lia so o rawa nje ba lia le ena ke re ba lia le ena ngape nna ke ka rala tshiso a ke go shurna ba lia le ena eng o ya ntsha gore motho a robe ji monja re kisa le bona pele ka mogobali yang ka ona ke tabe ile ke re bona mmalo ke tshuile kore ba ba pepeng kana ko ba ya o di mole fase ba gona ma ba gona molo wa ke tshuile ke re lena dira penja mo ka mobeng na kwa borona kwa dielo kana je o ka seke ibile a o nye go tore ba o ngwale dikurante ba re mo tshunja a tshware ile ka dira teng o dielo kana je ke make e tse ba tswa molimo
0: ba gona ma ba gona molo a re go engwe she
9: tsola tsola ka mshate ka ka mshate ka ka a motho sone tsa apara ga botse sone tsa apara sa sa di tlhogo o tleme o ska ria metlae monna go apara pemota re a mochikisha o ka se ile go nka pemota mo gona le go di kgoshi ba sa latela melao sa kiru ja magoeng wa disha kwa gae o tlo a unya makere o tlo a hula kwa theko kwa o ho tsoka re o kgono tshikipula ga re bereke ka mogowe re latela melao latela melao sa di ke ma tlhogo go apara ga botse monna a ile go nka pemota
0: Andrisi ya se re go tshe re o boneng o maka di chekeng. Re be re bo tshe re o boneng o maka di chekeng kwa. A re ko mmosho.
10: Malume a ra doga we le tabole ika.
2: Age.
10: Re ke le mo tsen something wa ka le go tsen something. Le no ba re mahaeng le location a o swane. Kwa borna kwa kwa mape moletsi a kwa mape kwa ntoma kwa a kwa mape e ta uzwa pareselo moto o tshere skete wa pere saka kuli mwali ku o tshe ga le tha o le monna o no apara jesi ya o sibule o tsika ya se bile mo pele o tsika ra o ya ka monte ya ra fetse ga mmere go re tabe re lo tetse ra fetse ga ona ra o tsika ra o ya ka monte ya ra fetse ga mmere go re tabe re lo tetse ra fetse ga ona ra o tsamaya le mo lokolo mo la o feditse o boloka yo yeah.
2: Re a di bona di gatisho di a phatlalla di a phatlalla di a phatlalla mo dikano tsa le yago batho ba bina batho ba ba dira motlholo ke nnete
0: go ka opola ka ke ma ke jimang
2: olimpo
0: ka bagaji ma R5 di bakadi gona le ba bangwe ga ile re ba zoila dikoloi u humana kwa di rapeng ba fitlhile ba zoila
2: aga
0: Machechi a gona le gore ga ile gore ba raloka ka sithunya ke tsebo re tla ba ile motho ile gore nge ka gore ba di ile ga ise le podisa o khumana di ba di popopopopo gana mo we di rapeng di thunya ntse di lla gana mo we mole le gore ba bangwe ba pepenka ba re ke khuze ba ngwale tse molae tsa ba ra ile joy khuzeka ba re ke re ke togele ge ai ai re ke khuzeke
2: bo pa itsare gore bo

0: e molaotheo ga se ya fa ka tlholo kgopelong ya ANC ya go ipelaetsa kgatlhanong le sephetho sa kgorotsheko ya dikgetho sa malebana le mananeo a maina a bonkgetheng ba mokgatlho fa e rego ya go fa sephetho sa yona ka tshoganetso. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya Senyane go thobela FM. Sejaro sa retse tša dipapadi ke a leboga.
1: Boipshelo bja dipapadi go thobela FM le Viki Sejamoletša.
2: A ke le bo ga mamdluli mutheletse ke go lotsa setlhopha sa Bulls se netse fa ditse setlhopha sa bana ba masome ne tshela sa diphadishano tsa Investec Championship go bona ba le some nne ke baraluki ba setlhopha sa Springbok na le tsana e le go ena Leon Guillaume le yena ke lo gore o gona gape re lebeletse gore setlhopha sa Bulls se tla be se ra loka ka mokibelo mafelong a beke ka kwa Loftus Versfeld le setlhopha sa State Franchise ka le lengwe mo tlhahlhu wa setlhopha sa basadi sa Africa borwa sa go le maodi sa basadi banyana banyana Desiree Elise le setlhopha sa gagwe ke se le gore se o re setlhopha sa gagwe ke se le gore se tla tlhola dibaka tse dintsi tsa go nwesha ge ba ya re loka le setlhopha sa Madagascar lotong la bobedi la CAF Women Olympic Championship qualifier a ka kwa Bloemfontein bo se go mbona bibya nase o gopole gore lotong la mathomo ba fentse papadi ka dinotse nne go lefela.
3: I won't say it's a new group of players, but it's players that haven't really played together. You know, the centre-backs, first combination as well, getting used to the two players on the side as well. So playing Ronald and Isabella up front, we've done it at WAFCON, you know, playing them up front for different reasons, of course. But we wanted to also have a look at other players, you know, make sure that we make that group bigger, because you never know when you need these players, when your more senior players are injured, and I thought that was a good exercise.
2: A ka le lengwe moralo ka pele wa setlhopha sa Richards Bay e le go ena qaba qulu o re dinaka di lekane ba letse pele ga papadi ya boshego ba le gone gatlhanong le setlhopha sa Mamelodi Sundowns papadi ya Betway Premiership.
4: Amalungiselelo hamba kahle kakhulu nane modi right kubadlali nane kubambisana. Ngicabanga ukuthi emidlalweni wethu esibhekene nawo kusasa sizozama ngakho konke ukuthi amaphuzu siyawathola.
2: Ake na qulu yelo go rwala etsa gore ba tlo shuma ka thata. Ka le lengwe morago nyana re lebeletse gore setlhopha sa Real Betis se rakile motlhatlhi e le gona Luis Miguel Ramirez setlhopha sa Osasuna se thwala yena Jagoba Arasate le gatong la gagwe setlhopha se sa Palm sa Pamploma a se maemong a bolesometshela loko nyala lika ga sanka sa fenya papadi le re ka ba ete go dipapadi tse tlhano yo Jagoba o boala bobedi morago ga 2018 go fitla 2024 ga bjalo o ingwa ditse go fitla ngwageng wa 2029. Freddy Kiss o gona re shetse ka di weekend tse tshela ke reng a be gape Freddy
5: ya re ko loche si Jake
2: Ke re re ke re
5: ke se go gape. Ah wa re ke tla o ke tla ditlhalosa ga botse gore o dikudi o dikwishisha ga botse. Mothetsi wa Thobela FM re ke tsepa ka seke o lo chemiseng ya le hone le ke o fa dipego tsa papadi ya cricket e tsore tsheka kwa Kingsmead Durban ke mo ile re re tlebe re lebeletse gona setlhopha sa Africa borwa mo di innings tsa bobedi go pola gore re mo tikong ya mathomo le tsa tsiki la botlhano ma motla la tiko ya mathomo mo le setlhopha sa Australia ke sona se ile re se betile pele mo di innings tsa mathomo ba dira mikitimo e magolo tharo masome senyane go mme mo tsa bobedi ba araba ka tsika magolo tharo masome le some nne 314 ba latlhetse ke di wicket tse tshela go mme ba latlhela setlhopha sa Africa borwa ba robela setlhopha sa Africa bora gore ba ye go beta ka gore yalo ba declareile Africa bora mo di innings tsa mathomo ba dile mikiti mo e magolo pedi masome swai ne go me ge le tsa jila ma ba ne tsa jila bona le tswalela ke ge setlhopha sa Africa bora ka morao ga di over tse masome nete bana le mikiti mo e le kgolo le metso e mebedi ba latlhotse ke wicket tse ne seo se bolela ga botse gore setlhopha sa Africa bora se tlhoka mikiti mo e magolo tharo le metso e le tsome senyane 319 go di over tse masome senyane se swai tse le re di tshetse gore ba fenye tiko ye go me di over tse le rena le tsona ka letso go ngetse tshela ga o ka mputisa gore setlhopha se re tla obesha wa tuka ga ke bone ebile ke na le bonnete ba gore ge re ya matineng sija ke phuthaphutha ke ra tsa o chaisa ka 5 it gets very good
2: le nna ke bone ngwana e fela a gona bothata ke nagana gore ba ka ba se ba thomile o keteka le bona ba bona le gore ke gona ge ba fentse ka ntla e tego le fela tla re bona gore na papading ya bobedi ya diteko go tla go e ba ka sepo go se se feka
5: ke tla be ke dutse ka mo ke kgoboketsa ba thelete ba ska shooter ne ke tlo ba botsa gore se tlopa sa Africa borwa sa boa se fenya se tlopa sa Australia go ba

0: shilling a ego.
1: Mure ga maja. Ke a fora.
2: Eh, onyala na ka tshika. Ke bona ra o tlelela le le lerata.
3: Mm. Thobela FM, mo sheto wa tsebole bo ithabisho.
4: Ba hula. O hudi sha mang le holo. Di tla le miso.
5: Happy happy happy happy happy happy happy. Happy birthday. Ba hola le tjatjile le khono a re dire gore le tjatjile le ba nate fele tjatjile e bele le kaone kaone tjatjile ke lalala bobedi o le tsiba ga botse ke lalala sime tsharo ka gare a kgwedi ya diphalane ngwaga ile wa ke tepedi masume pedi tsela ke bo mamba o hola mo gala show Thobela FM re a locha
6: ba ya tsene le kae
5: bo ona re ka buchale
6: re go na a wa ke le boga go tsena ke go disha go potso tsono motimele mountain view ga molepo o ya gola ka mokibelo kere happy birthday ke ngwana ngwana ka ke paletse go tsena ke a leboga le kukuruti maja tsa botaga a mogotso kere a gole mogekolo tata
5: a gole a ipsine ka letjatji le ri a leboga Thobela FM re a locha
6: go monate go bona ke le tamise le tamise ka ya bana ba ka le tsoe ka mo
5: a ge ba koma
6: le ga ema
5: a ka be le kwelo
6: a o gola mno mo bareke tebogo magati re nne ja depa o ka kwa garangwa wa gola le gone ke santa wana le legolo o sa kwa go tsefa ka tsa gore ya ra weekend ke a moleboga ke a gole ja dilalo gono a tsime ka lona le ba bangwe ke a leboga mosha
5: mosha te ga le monate fele le tjatjile re a locha
7: a tobela
5: le goi
7: ke re se tipe tego mo se khano a le ka box tag ya le bo a mo pelele
5: happy happy happy birthday a go la go life se ka le tjaji a ke a re mo shate mo la tja show ba re ke khopela go la ka letja Alfred Makaukau ge a fetja mengwa ga e mintshi le gono wa ke lofa ke mosadi wa gagwe e le go Martha Makaukau a le ka extension 73 motho a gola gola a ipse ka tjetjila ga ke bone le mo molaetsa ka mo go melaetsa ga tisho go ba ke mthomong e a show ba re ke happy birthday Desmond rapanyani a gole a ipse ka tjetjila ga gagwe le yena re tloga re mo akela dumela wesho
6: Liga
5: Liga
6: Rona lega ena
5: a wa narinse
6: a o monate ka mutiwele ke monale ke o la monna ya le ke bo re ke go la le mo khole mara a una tava ke sanji o tsa mere were re bona re mar ga tsora go ya se sotho re thale na ke na lwena go tswa mola no tsa mo mere were a o se ntse go miya na petrol le tsa bo fitile mara
5: ya tura petrolo le ga ga bjale go bona kana go etela motho wa iputsisha bedi ya raro
6: a wa ona botata monnae go o talo go modimo o dire mau
5: mo shate a ge e tsire ka letjatji ga go mo ga ona mo se ya le mo se sa fitlhe go ona bogole kae le kae
6: a ndole ke le mo lana ra simpe ke ga mo mona e ke mo nna yare a ke ra ho se bor ke ana mola mere mere mola ya la ho se re
5: o ntse ma ka le bo a ka le bo ga ho se ka le bo ga thobe e thobe le fem dipela se
6: a re lo tsena mo shate le kae
5: a re go nar ka bucha wena
6: ba wa ro na re go pela ho disha
5: dira jwalo ba ipsile ka le tjatji
6: e ene ba ke go pela ho disha ke bobo le ho tsho ke tseni o be a gola ga ka di 80 ga la bone ya no be a gola le sesi ya jeni le ho tsho le ena o tsika di tene ka mokibelo
5: age
6: e ba o di sha ke after mathadi ja ka mo mokamolelo so di motsa
5: aga batho ba ka mo mokamolo ri a le bo
6: mena mena ba re
5: ri a locha Thobela FM moshate
8: iga
5: le ga
8: re bona le ga iga
5: age
8: o le le jo mo le doba ka mo tsibile la makhwene
5: batho ba sibitela
8: e khopela go ntsha warra ke thaba mokoma bona ka mo tsibile la makhwene ngwa gola e khono go ntsha ke jo mo le dwaba gona ka mo se dibima ke feeling re a gole chukuli be mushimanya na moye
5: thank you ka mo zb chukuli be mushimanya ke nete dumela tle
9: di tsale me so tsawe le di jo day day le bo mangko ga jwa le tlo bogwetsa go tshetsa se le tsabo lo gona ba ga shi
5: itwa re ntse wa shu
9: a wa re ga o ge tsing tumeleleng mo radio o rutiri tse e re ntse tsa para tlhano wa gola ka mo theke ya ga skororo ena ke re lebogile wa ke la go mo rutima tshale di ka thobiso le tira ga skoro re kre a go la go le ngwana o a ipsine ka letjatji la gago
5: a ke nete a go la go le ka mo skoro
9: moshate mogo
5: a ga o etse ba ga botse di talemiso ya Thobela FM e jalo dumela tle re a locha
0: e le ga
5: la rinse
0: e ke a ke la mo
5: arie garie garie re ta bona kopi
0: ke tsa mo ready wa ka ntse bo phalo ka pa khofe e no wa ke la ke mpaye ya 25 years ke re o le o polela ngwana
5: aga a ipsine ka le tjatjila ga go akere
0: oa
5: age age age age dumela
10: ika
5: le gai
10: re hola le kae warra
5: ga o bona le ka botata
10: le bolela le mohla ke tsaka matsopane ka mo sparents ba ra ga go tswana sehleng
5: age
10: go go pala go hodisa motlogolo ke mollogi o ba o tswa mola ba di ba ne mola botutulo mcha tsha mane ke re a gole a gole
5: a gole a gole
10: shate
5: ya mafulu fulu dumela
11: dumela ika
5: le kai
11: bona le na butya ka
5: ga gona le ka botata
11: o bona le Kenneth papa msa hla ka tsibela mo tshalolo
5: a ke
11: e gra to la ka le tsha matsala ka le maria khobo
5: a ke
11: wa gola ke ra o mo pelele ika
5: a gole a gole happy birthday to you happy birthday to her ba gole ba gole ba ipsire ka letsa tsi a kere thobela FM dumela tle
10: ika
5: eh le guy
10: le guy wara
5: a narentsi
10: a wara ntse wara o bolela le Jeffrey le Sheha go go ngwa re itse go go nebo kwa tsendene
5: a ge batho ba nebo
10: ke go pela o le godisa ngwana mogotsi ya ka ngwana ga reni ngwana ke tshini ya ra siala
5: a ge
10: wa hola mshimane ke re a gola a gole ke re mogotsi ya ka a tlhokomele le sole lewe
5: aga
10: ke re matsatsi matlhonono kwa wena
5: a gole ka nnete matsatsi matlhonono le modimo a be le yena ke
10: a be le yena ka nnete ika
5: e thobela metsotso a tshile ke tlhano fela go lebella iri ya senyane ke tlotopa ba ba kae ge se ba ba be ri na pile re tla be re tlogela thobela FM re ya locha tle e mushate
12: le kae
5: re gona re ka buchale
12: wana o ke go le a ke la mo la mo le go la ka go le go
5: a ke a ke la we sho
12: le ma fish
5: o gona re a ke la we sho re a ke la
12: e ka a ke
5: a ke
12: e ke go pele wa ke la motlo wa ka ke sitse ma shameni ma shisha le ka witbank
5: Ari, a gola gola ka nne da ipsile ka le tsa. Wa kela ke
12: malume. Wa re kela ke malume a o ke morwa mangu gala ga di shale ka mo tsebi tsone e tswa tswa binone.
5: E tswa re a le boga batho ba binone.
12: Ke go pela le maotelele.
5: Ari. Thobela FM re a locha.
13: Ega le kai.
5: Re gona go ditalemisa.
13: Re gona ke ra itsebe ka mo elephant ne.
5: Ari.
13: Ma ba nke pale tsho tsena ke re ke a kele apostle Tumi Phaladi ka lo go go mutanko.
5: Danko a gola gola apostle ka mo le bua khomo. Thobela FM.
12: Thobela FM. Le kai.
5: Moshati.
12: Bona sorry ke go pela go lakaletsa ngwana wa butya ka ke hantsho magolela o ka mpotisana a gona ke tsa ke Clement magolela ka mpenge tobe
5: re a leboga re lebohile ke nnete bagola bagole le tshatjilela le khono ka mo ka ba ile gore batho ba ipsina ka letshatjilela le semetharo ka gare go kgwedi ya dipalane ba be le letshatjilela kaone kaone go bile bo se bolana le letshatjilela le khono re sa rialo re re go ba o ngwala ba ile gore ba thoma di tlatlhobo tsa bona tsa mphato wa marema tsoo re ba lakaletse matlhatsi le matlhogonolo re a tseba gore le ka mola dikholegong tsa rena ba bangwe ba gona ba ile gore le bona ba ngwala jwale ke bontshinyana re tloga re ba lebogisha ba tloge ba dira ka tsela ye le goreng e ka tloga e gatlha Aforika Borwa dimarakana pele di a re thabisa ka managa ya Aforika Borwa tswela pele o dire jalo ka manane wa mang a Thobela FM nnete ke gore a santse a šhalana morago ka sona sebopego se weng re lebogile waka na ena ka nnete re tlogela gona fa letšatši lela le kgono
14: ntle jwa Thobela FM ka sebopego sona se ka mokgwa e le gore re go shia ka gona ke a tshepa gore tšatši la go sasa o tla ba o boa gona mo go Thobela FM ka iri ya botshelela go tlha ka iri ya bosenyana boa re tle re die gape re dire bose ba re mojwa ga bogala e le moshate
5: danki loloza motsweletsi wa makgontha godi ya gogo

0: bobabe a re o re gopotsa gale ke tla dire jwang ka mokgwa ke kwa ka gone e ne le mokgwanyana wa go ka o tsa re keng e bethe ka re modungwanyana wa ko namibianyana jale wa kosiša gao kere tsakatsakatsakatsakatsakatsa are re tloa re leboga ka nnete gabele metsetse re ke le semete fela go tswa go wena e reela area senyana go se ele dumela go tlhomela ka bale le gona nna leina ke nna mashupse wa gaphanya mane nano ke la gago le lebotshe le nano la sedibeng tla o dule le rena kwa se itsholele ga teng
1: are nna na mpiteng ba isela wa ga masha mpiteng ka rata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgajo wa matlebe yane morodi ya taudi yena wa letambiša ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mokgako a re beng mmogo go tloga gabele go fitlha ka dira somepedi nnete sengwenyana re tla itopela re tla itopela kore a gona gore go theleditse naneo la sedibeng wa sematlafale gomme le kgono ke letsatsi le lengwe gape ke letsatsi le lesometharo re ka yona kgwedi yona ye kgwedi ya dinamelwa go na le tse dingwe tse e le gore di a diragala ebile re šheditse letsatsi la lekgono letsatsi la lesometharo gore ga se letsatsi fela ke letsatsi le e le gore le ile la kgethwa ke ba ditšhaba tse kopaneng gore letsatsi le ga lebe gona letsatsi la go ka lwantšhana goba go thibela matlakadibe goba ditiragalo tsa matlakadibe
0: tla gopela gore ge re bolela ka matlakadibe re bolela ka bo dipula tse e leng gore a di laolege meboya e e sa laolegeng melelo ya tlhago ya tlhaga e e sa laolegego le phišo e ntšhintši e sa laolegego bale motho mongwe a ka ipuša gorena ge rere e le gore motlho mongwe matlakadibe a phišo a go fišago go kaka a tlile gon ele rena re tla laola iwang ka baka la gore remote control ya letšatši a se a tshware ke rena e tshwere ke modimo bele re tla gopola gore magagešo ge ntse re ithuta ka taba tsa maemo a boso re ko ele gore rena batho ka mogore phelang ka gona go le ka mokgwa e leng gore o ka laola maemo a tja boso gomme wa khumana dilo ge di tla ditla ka maemo a matlakadibe motlhala a re lebeleleng phišo ye ntšhintšhi nakong ye nngwe o ka khumana le gore e bakwa goba e tlholwa ke ditlakala tja go tlala gotlhegotlhe mo wa gopola tlhabira rena re na le mokgwa e mengwe ya gore khumana re no latlhela tšhila gotlhegotlhe motho no o tswelela ka sefatanaga motseng wa gage a rele tlhagaraga ka moka yaka gage a sa enyakeng a re go fitlha kaekae mo nageng ya ga modimo ana mo modimo a ratago motlho mongwe ene a bona o kare modimo a rate tsholla dikotikoti tša gage dilwana tša gage tše baeng ba gage ba ba jela ka tsona a latlha gona moo nna bo tseba gore ka nneteng a se ka ga motho le ge ba ka o bošiša kona o tla ba fotlela wana se ka lena moo lefase le ke la modimo eupa mara tseba gore e nngwe o e amang ke go ama maemo a lerata dimo
1: nage le tabeng ya go rema metlhare re ne le setlwaedi sa go rema re a rema metlhare eupša re a lebala gore metlhare ye ke yona e šireletšago tikologo
0: e šireletša tikologo botho o boleletsa ba bose ya botse meriti mo lefaseng re direla ke metlhare a e dira le merithi rena fela ka gae ae e re direla gape ge o ne le ditlhare tse dintši lefaseng le o ne khumanantse e le gore go no ba ka mogolong ba re o ga botsana go fodile tse le magagešo a re tlhokomeleng ditaba di etse tsone tseo se ka o khumana le gore re ikwetša ka gare ga mathata setlhake sa el nino magagešo le a bona le lena molantle mola gore na o diregaeng go a fitša magagešo re a le tlhotlheletša netefatšang gore le nwa metsi a mantšhi netefatšang gore le tlwela ka ditlwela tša go tšhireletša letšatši gapegape mengwatsi ya letšatši re gopole gore e a tlhokega gopola gore letsatsi le thoma go fitlha ka iri ya lesome go fitlha ka iri ya bone mathapama ko gona mo e leng re thoma go fokotsega gona ka fao a re itlhokomeleng gore se ka batlara go ka malwetse a mantšhintši re kole ba boleletse ka diphio re a tseba gore go nne le kankero ya letlalo re a tseba gore seemo sa matlho sela se bitswang gore ke catarata le gapilela ba bolela gore le ne le go gakatša ke phišo e tseneletseo ka fao a re itšhireletse lena ba e leng gore re bolaya ke matlho netefatša gore le apara tsona di-make me nice
1: a re go kopana le ba NCR re ya go no shetsa tabanye ya dikoloto gore na kotsi ya go tsa dikoloto godimo ga dikoloto na kabelo re kefe na gona o ka fega biang sewe na sewe se ka senya rekoto ya gago biang
0: are dula le rera o se ka ba shoota le ga tete yee.

0: taba ya ke a ka theletsa leina le gabotse e re ke tswele pele mothetsi wa Thobela FM ke tse sebaka se ke go lotshe misong ya le gone le ge ke go fa tja bjale tja papadi ya cricket e le re ga re ya kgatlhampana re mo tšatšing la botlhano la teko ya mathomo go teko tse tharo tse e le gore dinaga tse pedi tse Aforika Borwa le Australia di tlo di raloka ka mo nageng ya Aforika Borwa gopola gore setlhopha sa Australia ke sone se e le gore mo di-innings tša mathomo di se thomile se beta pele ba dira mekitimo e magolo tharo masome senyane gomme Aforika Borwa e karabetse ka mekitimo e magolo pedi masome seswai nne mo di-innings tša mathomo gomme setlhopha sa Australia sona mo di-innings tša bobedi ba dirile mekitimo e magolo tharo le metso e lesome nne seo sa bolela gore setlhopha sa Australia se napile seeta setlhopha sa Aforika Borwa ka mekitimo e magolo nne masomepedi 420 gore setlhopha sa Aforika Borwa se kgone go ka fenya papadi e ba tshwanetse go kanoša mekitimo e magolo nne masomepedi tee gabjale setlhopha sa Aforika Borwa mo di-innings tša bobedi ba na le mekitimo e lekgolo le metso e meraro ba latlhegetswe ke wikete tše nne ka morago ga di-overa tše masomenne tee fa golwana nne Aforika Borwa e tlhoka mekitimo e magolo tharo le metso e lesome seswai go di-overa tše masome senyane supa fegelwana pedi gore ba kgone go ka fenya papadi ye gomme gapjale banna ba e le goreng ba beta ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa re na le Aiden Makram ke ena o e le goreng o sa le gona ka gare ga lepatlele o na le mekitimo e masomenne tshela ka morago ga go lebana dikgole tse e lekgolo le lesome tshela mola le gore o thušana le ena Tristan Stubbs Vian Melder tshwarelo Vian Melder o e le goreng o na le mekitimo e tshelelang ka morago ga gore a le bana le dikgwele tse masomepedi seswai tša banna ba Australia Ryan Rickelton ebile monna wa mathomo ka tlhopeng sa Aforika Borwa go tswela ntlana le mekitimo e mebedi a latelwa ke yena David Beddingham o e le gore o tswelana le mekitimo e masomenne tsela morago ga mo re bone Themba Bavuma mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa a tswa ka mokitimo o tee fela morago ga le bana le dikgwele tse lesome seswai Tristan Stubbs o latetse a tswa a na le mokitimo o tee le yena morago ga go lebana le dikgwele tse lesomepedi gomme banna ba e le goreng ba tloa ba šomile botse ba e le gore ba tlhasela setlhopha sa Aforika Borwa Michael Stark bowlera ya setlhopha sa Australia o boutse di-overa tše supa gomme ba noša mekitimo e lesome senyane kgatlhalo na George Hazlewood di-overa tše seswai gomme yena ba kgonne go ka noša mekitimo e masome a mabedi Pat Cummings mokapteni di-overa tše senyane gomme ba noša mekitimo e masomepedi supa kgatlhanong naye Matt Renshaw tše seswai gomme yena ba kgonne go ka noša mekitimo e seswai fela go yena gabjale Aforika Borwa e na le mekitimo e lekgolo le metso e mene ba latlheletswe ke wikete tše nne re saletse ke wikete tše tshela fela goba Australia e saletse ke diwikete tše tshela fela gore e fenye papadi ye mole le Aforika Borwa e tlhoka mekitimo e makgolo tharo le metso e lesometharo gore ba fenye papadi ye ga o ka mpotsiša gore ba tla kgona Bradwin ga ke bone
1: mara papadi ne se botsebotse mo bophelong ba rena ane jale ka setlhase go diegileng botsebotse a ke tsebe re luba le botsebotse
0: bontšhi bobe bo botsiša gore dibapadi tša setlhopha sa Aforika Borwa ba tlo kgona go ka fetoga go tswa go papadi tša letšatši le tee go ya go diteko na ba re aowa ke di-professionale ba tla kgona go ka switcha bonolo goba go ka fetola bonolo e fela seo ga se a direga gape se sengwe se e le gore se bontšhitše e le tlhoraboroko ka setlhopheng sa Aforika Borwa ke di-bowlera tša rena mo e le goreng ga rena di-bowlera tše e le goreng di na le motho a ka re maitemogelo ka mokgomo bjalo Kaiso Rabada ke ena thunya sa rena se e le gore re tshepile sona ga gona ka baka la kgobalo a re tshepe gore o teko ya bobedi Aforika Borwa e tla boa e fela ke re a re sa latlhela toulo re sa na le tšatši le letele re sa na le tšatši ka moka gore ka fenya e fela viki mesong ya le kgone gorele mo ditorong e ta e fenya e fela a re be maAforika Borwa re bona gore Vian Melder le Aiden Makram ba tlo re fetiša kae
2: papadi ye e tšhošwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM mošhatobotsebole boithabišo se ke sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhatobotsebole boithabišo

0: akubara Jizil Brothers banelelesi o habuselese go ne le bona ehe viva ta hundu go garela bogana batho ba le go lutse le rena ga biale mari sho re ya le boga nna no le botsi la lena la sidibeng le ya roropa ka sona se bo pego sana se ke tsa batla rena tsa bo botsi le mo aparo tse re be re tsala tshona ka jina le kona be re tsore tshe di thusa bo botsi le dikwela ke re di tlola tsa mola tlhogo mola go kotlosa meriri gape gape le tsa go tlola basadi re ba ba botsana mari sho re ko tsana ka lona nya rena ka rlana ya di khoebo le melao e laola go dikgwebo tshetsa tshila le kona re tla be re lebeletse taba ya lengwalo la go la go otle la na re ndi shile ho tlala o le ka kwa Botswana ka kwa na o shumisha lengwalo le tee le ka mono Africa borwana re a tsa gore mo rena re nya ka license ya kere mara ipia di na kwa yetla ifitlile ke na kwa maeto o khumana o tsama o ya Namibia ka bakala gore wena o fiere wa khumana le gore wena o nya go tsama ya ka sefatana ga sa go tlala kwa wena na o tlo tlala ka lengwalo la rena la ka mono Africa borwa go ba o tlhokega dipampiri tsa gona ka kwa le tsa gore wena o wa o tlala ka kwa ibile o modudu wa ka kwa na jwale dula le rena o skebe wa shooter le ga teng
1: barutwana ka moka ba lembobo matlatsi le mahlonolo go ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga go barutwana ba mphatho wa marematlong ke le eletsa go shumisa matlakala a ditlhatlhobo tsa mengwaga yo o feta le mananeo a thuto ao a amogetswego go le thusa go itukisetsa ditlhatlhobo batswaditlhe thegang bana ba lena ba fokoletseng mešomo ya ka gae le go ba thusa o efoga didiriswa tsa thekenoloji tseo di ka ba šitišago go itukisetsa ditlhatlhobo re gopela gape baotledi ba dinamelwa tsa botlhe le beng mafelo a go rekiša madila kutse mashata kana go ye ya barutwana ha ba itukisetsa ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwa barutwana hlehle le gang ga gona le go swahla ga matlakala a ditlhatlhobo go mmeli e foge megwa ife go ba ife ya go sanatella melao ya ditlhatlhobo ke le boga barutishi barutwana magotla taulo a dikolo le batswadi ka boigafo ya bona ngwa ga kamoka ka nnete 2026 ke ngwa ga wa phetogo le tlabologo ile ruri le tswela pele mai kemishetsong a go kaunafatsa dipuelo tsa marematlo tobe
2: Say, kisi di baby, ka breadwinner Litimi Thomas, fela mo thobela FM, mo shata wa tsebone go ithabisa show.

0: ke yana siripana nna yana ga e ba re a ile o tlhabira ba re tla o tshela malwetse a ke tsona ba bolela ka ke tlhabira ke nna yana ga ina ba re yana ka ga ya ije o tla o tshela malwetse mo re tshutwa gona go mo bose kudune le botswana ka mogare tlhabira o go ila kere a tsara ba opedi ba opedi ba opela ba go shabose Tape make yena re Gauteng re le bogalla ba le re tloga le re tsheditse go plaro lana o ke la gago le le botsire nana ola se dibeng dina le rena go ba go fitla ka iriela ya le sumepedi o se ka ba shuta mona go sa fetse go pirotsa na ka tabeng ya rena taba ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo re bolela ka botledi kudukudu ba ile ngore lotlo e khumana le tsiya maeto le ya ka kwa ka ntle ga naga re bolela ka bo Botswana bo Zimbabwe bo Mozambique ba bangwe re fitla kwa la rena go tlhwa re bitswa batho re bitswa batho re batla ba rotlele re bala mogwa go ka bitsa difatsana ga go ba re keng go hirisa tlhabeng go hirisa difatsana ga tsa rena go mera itsa maelra ya go re yang kana go re nyakanga ke re e bo sa buseka yona ke gore ge le sa otlele ke motho le ne gona go notsoga la re mara a re ro lebella ka e ka enyana ro ema le watle a bola na mala re furu la ya gona gona go jalo putse go rena o tlo otlela ka lengwalana lana le la rena le o lo shumisang ka mono Afrika borwana ke bolela ga setse o le ko moshama watle o tlela ka lona le go ba motlhomo o tlhogela le dipampiri tse di fea rena go khumana o ga kanegile go ba motlhomo ngwe o lefela masheleng a mantsintsi e le gage o sa khumane ntla le thetho o fitlhile gona ko o tlela dula le rena se ka ba shuta
1: dipoloko ge nako e fitlha o lebeleletsana le maikutlo a mantsi le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukisetso tsa poloko gore e betse di hlomphegago le tse bonolo. Di plan di fana ka double accidental death benefit. Go bonolo go dira kgopelo, ga gona dihlahlobo tsa kalafo ebile ga o hloke go tlatsa dipampiri. Kgetha setsweletswa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanela go dinyakwa tsa gago. Di plan tsa rena di lefa ka cash mo di iring tse 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
2: ke jo etela buti ko Cape Town Kwa ke bona o ka re dilo di sepelela kopile. Morwa wa gagwe o hweditse mosomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mesomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mesomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang. Ke se nyakela tikologo ya geso mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC
4: go feleletsa go aga go rejistara go reka uniform
5: mošomo o se fetswe ke finisha daide go mothope 10,000 rand go etsa capfin loan gomme o ka ba yo mongwe wa bafenyi ba lesome ba beke le beke applya online goba ka lebenkeleng la phepo goba Ackermans promotion e fela ka di 20 November 2026 capfin ke moabi wa mokitlano yo ngwadisitsweego go na le melawana le dipeelano plan smart think capfin
6: melao ye e laola go dikgwebo go se dibeng e ba le rena ge ditshedi di maatlafatsa borakgwebo potlana borakgwebo bao ba tsweletsego le borakgwebo bao ba sa ithutago go tswala phala re sa lebale le wena motheletši wa Thobel FM mošhetho wa tsebo le boithabišo
7: re tsene mo tabeng ya rena mo ile gore re go boledišana batheletse re boledišana ka mangwelo a go otlela re botšiša gore na e ka ba le gore gone le lengwe la go otlela ka mo Afrika Borwa o le modudi wa ka mo Afrika Borwa na ge o etswa ka difata o ya Botswana goba o ya Mozambique na o sa šomišana lengwalo la ka mo Afrika Borwa goba o ne le ka mokgwa e leng gore go dirwa ka gona na re ne le molao la sephetephete ka mo toropongkgolo ya Polokwane re bolela ka tate Kgagolomphago gore tša kgopu mabapi le sona se tate Mphago re re tamiša re lamogela go Thobel FM
8: Trinity Bretwin Kajo a mmogo batheletse ba Thobel FM re nkele tamišeng mesong e ne go sia la bobedi ebile re re matlhatse le matlhogonolo go barutana ba mphato wa marematlou ge ba ngwala tlhatlhobo tsa bona se letsatsi la mathomo le kono re re anke modimo a ba šireletse anke ba tswelele anke ba bone lesedi go seo ba se dirago mo ditlhatlhobong tsa
7: bonaorentempagore leboga tlhenka re go ne le sepetepete ke kwa yo kae go diriwang ka moo
8: re na re phela re theogetse re na le dilobitela tse dikgologolo tse re re oke diabnormale tse di fetang ka gare ga toropokgolo ya Polokwane jale re ga re re a di fetisa ka mo toropong ka mo gore di tswe di kgone go leba bona ka bua tlhakoreng la old ase ka kwa
7: aga ra leboga tatempago ra leboga mosomo o le o dirago ka fao tatempago nke le re feng tsebo le re fatloseng nna ge ke ne le lengwalo la go tlela la ka mo Aforika Borwa ke tswa ya dinageng tša go etša bo Zimbabwe Mozambique Lesotho Botswana na go diriwang fao
8: timiti e re ke thome ka go tlhalosa gore re na le naga tše lesometsela 16 tše di welago ka fase ga SADC e le go yona Southern Africa Developing Country di akaretsa bo yona Aforika Borwa bo Zimbabwe Botswana Lesotho le tse dingwe mme ge ke na le lengwalo la go otlela la ka mo Aforika Borwa ka mo dinageng tsa SADC ke kgona go otlela ka lona ba ne ba go tswa ka dinageng tsa SADC ba kgona go tla ka lengwalo la bona la go otlela ka
7: moo eno ba bonolo bjale o tatempao
8: eupia go na le naga tse e leng gore ga di wele ka fatshe ga SADC ala di sa wele go ka fatshe ga SADC ge motho a etswa ka nageng ya gabo goba
7: naoi tatempao
8: SADC ke tshwanetse go ba le lengwalo la ka la go otlela la ka mo Aforika Borwa ke be ke nyake fela re re go ke international driving license e tla ntumelelang go otlela ka nageng ešhile ka lebaka la gore ke tlabe ke sale ka nageng ya beso gora gore ba tlile go ba bantikile go bona gore ke tseba melao ya naga ya bona na ba kgontšišitse gore nka otlela ka nageng ya bona jale pele nna nka tswa ka fa ke ya ka nageng e nngwe re na le Road Traffic Management Corporation goba yona RTMC mo ke tlileng go ya gona ka ba tlhatholela ka ba fa mangwalo a ka a go sepela di-visa le di-passport ka fale ka ba laetsa gore ke tlile go ya ka mo nageng e rilego matšatši a a rilego mme be ke gopela tumelelo ya gore re ke fitlha ka kua ke kgone go otlela ka kua namile ke ile thoma tshepidišo yaka le ba le ba Road Traffic Management Corporation gore ba ntirele yona international driving license
7: e nabile tatempao ge e le gore a re momotledišo o tswa nageng ya Lesotho goba nageng ya Botswana o ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa a tshela molao e namehile a fiwa ticket go dirwang
8: re a lebelela gore ge re go fa kotlo ticketše o e re go file go yona o na le thupa bodulo ya ka mo Aforika Borwa mo re tsebang gore le go ka sele se retlile go humana gona na ge go sena thupa bodulo gore moso a rena go se ka tla latlhegela ke letseno re go lefiša le se metsing ka lebaka la gore go ka ba tshela mollwane o ka napa o etse sa
7: ruya ya kwagala bele ba rena ge ba tswile ba ile ka kwa dinageng tsa ka ntle ge ba file dikotlo go ne o diriwa go tshwana le ka mokgwa o lena le dirang
8: ebile ka kua dinageng jaaka ntle ge o tswelela o jaaka mo Aforika Borwa ebe o tseba gore go fumana kotlo ka kua o lefa le se
7: metsing are tatempago šomang ka moo ke ya kwa gore awa legare le a šoma šomang re a leboga re leboga tshedimoso e le re fileng yona tlhombotse tatempago
8: kalewa mme pele re feleletsa timitibe ke rata go sebotsa baotledi le batšheletše ka se sengwe se sengwe re na le lengwalwana ba re ke traffic register number TRN gantši batho ba e leng gore ga se badudi ba ka mo Aforika Borwa ba nyaka lengwalo la go otlela ka mo Aforika Borwa re šomiša traffic register number jwale ka pasa ya National Road Traffic Act gora gore motho ge a na le passporoto a ka ba le work permit goba study permit o kgona go fumana lona lengwalo le la TRN o ba traffic register number mo e leng gore ga o fumane traffic register number a ka namile a ya driving school a ya a ngwala learners license ya gage a be a dira driver's license gomme a fumana driver's license ya ka mo Aforika Borwa
7: no yep Epsha le netefatsa gore o ne le mangwalo a maleba go ba ka monageng.
8: Re netefatsa gore o na le mangwalo a maleba ke ka more re go tshwantse a be le study permit go ba work permit pele a ka fumana yona study register.
7: Aga. Tatempago re leboga tlhere leboga le tshedimoso le re fileng yona. Re leboga.
8: O lebogile nna e fambo.
0: Ranabuga tatempago e nngwe ke ratang ka balaola sephetephete ba mono Afrika Borwa ke gore ba re tshwara ga botse mane a ba tshwane le balele ka mokgwa ba re diang ko Mozambique mara Mozambique ba nna iwa bata gore tso ba re ke tjojo le na tjojo la e bolela ba re tjojo wa Mozambique yo o le mootledi yona le bana iyo le bala
7: kore ba go kwesa gore ra go tshwara
0: wa tsere ke ba o nyaka tšhelete mo o nyaka tšhelete mola gore ke o kere ka kgona o ke bona o nye tšhelete gape-gape aowa mara a maromare laola sephetephete ba gabo rena ba naga ya Aforika Borwa re ba phaphathela matsogo go banna ba šoma botse Curtis Mayfield another victim born out here in the hood and based on

0: semito azange ngai bona na singi ke bona tabe jwala singi ke bona ka lona le bo sila go tsana le lona le taba ye jwala saka ke bona le le rena o tle tshe wa rena ska wa shuta le ga tete mona ko sa ferishe go pele re tsena ka lona nya rena e bo sana ya technology bo pelo ba ga biale rena le botate magaba batla ba re botsa tshedi botse le tshe tshedi botse ka se go thinki artificial intelligence dilo le rena o ska wa shuta le ga tete
1: clientele legal e ka ho tswa ma Afrika borwa ka moka di plan di ya ka retsa go fitishetswa go CCMA dikoloto tshe di sa gone rego bo shuru bo botheile go bongwe le tshe dingwe go di moga mo o ka ho tswa dipokoletso tshe di gahlishago clientele royalty e go nea dikholego tshe o di gethegilego ka le naneo la rena la go botega ka go selebanye la mahala hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP ye o dumeletsego le morekisi wa insurance ya JOS go tswa bophelo clientele royalty ke mohola wa go botega wa utlisha go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Shoprite, re bušetša tšhelete go tšeo ba lapela gago ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swaipa gomme o seketše ge o reka 6-pack ya di-100g tša Parmalat Dairy Snack ka 16.99 le value pack ya maleiro goba di-pants tša Lovies. Reka pack ye tee ka 139.99 goba tše dingwe le tše dingwe tše pedi ka 250 rand. Dintšo la kae tše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela.
3: Mirero ya technology. Karolwana ye e go tsenya lefaseng la bjale la technology gore o kgone go sepela le mabaka. Mošhate wa tsebo le boithabišo.
0: Mošhate wa tsebo le boithabišo ke mo re leng go ona se di re tlhalositse magagešo gore ka nako e re leng mo go yona tlabe re ne e le botate William Makgabo ba go tswa Vexo Park ke mongwe wa Vexo Park gomme ba tlabe ba re tšea kgopo mabapi le taba ya artificial intelligence ke jere sephetho tlhabirwa nkolo tsa gare ke nokhumanang je ke re IA e le AI ke jere sephetho sa gare ke ebitse ka go felela ke bona o kare ke e kgone kudu ge ke ebitsa ka mokgwa ona wa go felela jele re tlo lebelela tse di botse le tse e seng tse di botse jaaka artificial intelligence se ke se khumaneng gone jalo ke gore re bona o kare itlo jela batho mešomo e mentši motho mongwe a kene gore ba le ba gone le modiro jale wa khumana banana ka mogae ba kgona go tlhakatlhakantšha karata tlhabirwa wa khumana bantšhije karata ya lenyalo wena o sa re ke sa tlo ya ko bo mamang ba ntirela karata mara ka gae banana ba kgona go intšhabiwa le mo founu ole mara ke lemogile ntlo yanete e ka karatela ya tlhakatlhakana o khumana o le mmudubudu mo oduma karata dilo tse dintšhe dintšhintšintši di ka tsana le dimpianyana di fetana mo segale ke mmengu mo oduma tlhogo ya motho jale a re tobolela ka tso motlho motho te makgaba batla ditshwara ge di le fela jale epia mara re ne le bona mo mogaleng ke bona ba tlo re tlhalosetsang ka tše botse le tse sentšhe botse ka seana se
4: ebile gadi re koele ka kwa United States of America ba bolela ba re taba ya e re tshwantse gore re laole mane o ka re etla kudu ebile o ka re etla tshwenya nke re moamogelele tate William Makgaba ra go amogelela ra go tsamaisa
5: thobela malume team Bread Sisi Kajo le bathelete ba thobela FM ke re Mošhate
4: ra leboga tate Makgaba ebile rata go ka go leboga tate Makgaba tabela re lebeletseng malobanyaneng fale ya technology ya polokego ka mo malapeng ka mo batho ba bantši ba e ratile mane ba rile yakwa re a leboga tshedimošo ba fileng yona pele a re tle kae tse botse le tse mpe ka AI
5: ke leboge kudu-kudu re bathelete le bona ba tsikiritega ka tse re šherelanang ka tsona le bona taba ya AI e na le dilo tse di botse le tse di mpe mara bathelete sentse re ba tsebe gore a e sa le mathomothomo a AI and sa go kwesa bothoko kudu ke gore a re sa tseba dilo tsa nnete ke dilo tsa maaka re lebeletse taba ya AI jalo ke nyaka ke kgopela go thoma ka dilo tse di botse ka AI o ne bolela nnete AI e fetositse maphelo a batho ba bantši kudu-kudu boragwebo o patlana ka baka la gore go nyaka go dira website o ne o botsa AI gore ke nyaka website business ya ka e to dila ka dilo tse le tse after 5 minutes yone go dietse website go tshe o nyaka fundi go gona go e botsa gore ke na le business ke gopela gore o mpotse gore nka go itse ka e fundi yona ka bo yona itlo go fa gore mo go ka apply bata go fa fundi and then e be go thuse le go apply le go ngwala mangwalo le go ngwala di email ka moka ga tsona e go thuse AI and then ke se sengwe sa go ba botlhokwa kudu-kudu ge le ka lebelela kwa India ebile ba na le AI e le gore e kgone go ba bontsha gore a e ngwago le se ka lema go ka semele selo ngwago le mang goba mobu a se mobu e le gore le ka lema khabetšhe mo gona mo South Africa re bere sa ke tshepetse batho ba e le gore ba dirile soil science gore ba re thuse go check-a mobu bjelo kwa AI e a check everything le gore ngwago pula e ka sebe gona le se ka ba la lema dimela tsa rona di tlogo ka taba ya education gona go yo bolela nnete e tshentšhitse dilo tse ngwe tse dintšhi kudu-kudu-kudu-kudu education ya rena le mong la godimo ka baka la AI ke ge ngwana ka one di yampotse gore e ke bone mene re a re diela di-corrections a checkile AI ka bona gore e re affecta ka maka ga rena bjalo sa go ba botlhoko bjalo ke gore ke eng sa se sempempe ka AI re na le nto re bitsa gore ke deepfakes deepfakes ke gore ke kgona go tsea voice assistant ke clone go e clona voice ya gona e a swana mara a se assistant mara nna batho ba ke bolela le bona mo WhatsApp ke ba romela di-voice note fela ka bane ke clonile voice ya assistant ba ne ke potsa ba bolela le assistant ya bane ba bolela le nna ke a ba jabetsa go sasa ba makala assistant ba thoma thibetse monyako wa thobela FM ba re kwena mo kithele tsa voice ke ya ga gore ya tseba mara ke nto re bitsa re ke deep fakes number 2 ke gore ba ane ge ba dula ba rena ba aso ge re dula re posta dilo mo Facebook motho gona go tsa snap sela sa gago a go tshole di aparo tsela ka yona AI ke ene nto go sha botlhoko ke gore di company ke tshe di kholo mo re ka gona di app gona bana le di app tsa mohutano we gore motho a ka nore a le ka tselane na pile AI gone go mo apola di aparo tsela a di apereng that is go le botlhoko ba gore a re ska dulela go dula re share di photo mo go di mo ga di social media di Facebook le go di Twitter ka bakala gore a o tsebe gore ke ma motho o wa pelempe a lebeletseng dilo tsa gago o skemiwa go skemiwa e bile go tetse kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu and then le taba mebereko go ne bolela nnete mebereko mentšhi e tlo fetsa ke yona AI mara AI seta go fetola mebereko ge ka kgwetsa wena o le prepared e go ka lebelela mebereko go tshwana le di-call center matšetse go bereka di-roboto kudu go feta batho di-data capturing tsona dithulusi tse ke tsa AI ke tsona di re thusang ka data capturing ko ora gore di admini a di tlhokomele ba ke ithute go feta ka mokgwa ba ke ithutileng ka gona
4: ya mokgalatso mongwe o ba a kgantšha re gape nna ke ne le diploma tse ka tse supago ke thusitse ke AI ke se re so nka mo tiela diatla ka re ka nnete o šomile monna geso
5: awa a tla go nna mo tiela diatla la re o šomile ka baka la gore AI ba tshwanetse ba itebele ka a tool ba se ka itebele ka a thinker go naganela ke AI go botlhoko kudu-kudu e ke sa bolela le di-university ka baka la gore challenge ye e thomana kwa di-university godimo di-university ke 26 ya South Africa ke 12 fela ke tsona di beng le framework kore tse tse dingwe tse ke a sa tla ba tse bore ba direng ka AI ba se ka direng ka AI and e bolaya education ya rena ntho ya mohuto wena
4: go bolela nnete nagana o ngwalela ke AI assignment di-assignment ka moka o le university
5: ke be ke bola le university engwe ke re bjalo lena ge le punisha motho ke gore o ba ngwalela ke AI le lena le šomišitše AI tool go lebelela gore ka nnete motho a sa šomiša AI na ba šomiša AI go lebelela gore wena o sa šomiša AI na so ke yona ntho engwe go ya go koša botlhoko ka education ya rena gane bjalo
4: pele a re sekameleng ka tlhakorong la mmino bjale šiba we ya pele bona ba tsweletse batho ba bantšhinyana ba ntšhitse dikoša mmino wa rena o gobale
5: yalo ka AI ke fela ke bona di music video re a ye music video o dile ke AI mora ba tsena ba ile go dira di photography kwa di university na mile ba felela ke mebereko di producer le tsona di gautsile go felela ke mebereko ka bakala gore e gone go edela le di beat go edela le lotse ke ka maka ga tsona AI so go gore gore AI go toshala wena o itwe wena mo pedi mara lena mo pedi ka ke tlhalotsi kwa mara gore re gone go tluna voice ya gago re tlo tsiya voice ke re kitirela rena ko shaka ka voice ila ya gago and then go a fela so go gore gore le ga nna ka mo lefapela mmino iyo ba gore majitse a segani ya lo kudukudu mmino wa Limpopo lo kompo ba ja ka go dula ba ba invite di event ka ntle le mo AI e to change dilo tse ding tshintse ka wane agri event ba ka se invite AI ela ba to invite mothola mara gore mmino o tla rekisha online mafelelo re to rekisha mmino e le gore e voice ya magaba mara motho go opela go nopela motšhini fela motho ka e ka India ke na a jang di royalties tsela tsa gago tsela tsa mmino
4: ke se ri ya lo kere ka tabeng ya go diragatsa thwi gore re go tlopala go ba bang ba ba opedi wena o no thusa ke AI ge ba ka re namela sefala a why no ba tse re to re le boga tate William Magaba re le boga nako ya go tlhele ka moso
5: wole bile nna and then wa tlhileji gre are beng le ntwe re bitsa ke AI literacy pele o re bana ba go ba ishumisha a ba be le tsebo ya AI ka bane ikotsi kudukudu mo baneng re ba sna supervision ya batswadi
4: a re le bo re le bo re le bo gana kwa
0: re le bo ga tsema ga ba re tloga re le bo ga ka se a ge ai a se di go tlhabira o
4: di go se tsantse
0: o ne go se e botu mo siwa o ne go se mo ba re ke ka version ya nna ke bolela ka version ya ya dirilweng ka AI ba re ke Song of Hope wona mawe
4: ke yona yona ye
0: zidoloka ei ko shele bosiku
4: ya
0: kori rata ebile rata le ke maisimane
4: bitsa monga yona tla diragatse
0: a ka monga yona ke tsebe yona
4: ke ra gore monga yona ke tshepa ka diragatse go tshwana le ka mogwantso le ditseo
0: a re tsebage jo a tshe u a yeke tsaba ya rena ya AI e ka mogweleng ka gona nna ke lemogile ge setse motlhomongwe dikarata tse ikhumana batho ba re fa tsona tsa mejiro ya go fapafapana bo manyalo lobola e dirilweng ka AI ya kere e dirilweng ka tlhotlheletso ya AI karata na gona e be bose e tlhakisa tlhaloganyo o ba lelo tse dintšhi mo godimo ga yona ya phala ke go ile ko ga maša tlhabirwa o e leng gore o shoma ka tsona ba ba bitseng batho ba baotsi ba di-design kare tsewitsana tsewitsa gone
4: ee
0: bo mosangwashenba o khumana karata ya gona e le botse man e le botse taba tsa gona di tlhapile ka mokana ka tsona di bonala wa e bona jale AI ge itile e kana motlhapelela bo Thomas bela e ba tlhapelela ya reke a dira o tshwana le bona mara ya bona a e tlhape a e tlhape
4: Ao
0: ka tsaba gone. Botse tso ya se soe fela ngo ya go iriela ya le so meti dula le rena o ska ba shuta la gatete. Nna no ke la ga go le le botse nna no la sedibeng lira I like you. Rata fela go nore le rutse le rena. Re le bogale nna batho le jiba rena ba ile le rutse le rena go tlhogotlhomola kabele le gona shiba le bona ya ka bolela ka morago.

0: Dayton, na na na na na. Ooh, looking up. Koshane monate ga bela mesotsere ke lo se sa ifela go tsha go iriela ya le sumeti. Re le bogala na batho ba lengwe le ghetile go dula le rena le nanolo rena le le botse le nano la sibeng. Re le bogana go ya lena nako le nako. Ke lena le dirang gore ka mhlale ka mhlaba tsa re keng. Re go e ka re ka nete re go grupile. Re go e ka re batsa keng. Re dira tsona. Go nne jole re ga ritlhela ke re tlhabiro.
1: Re ga ritlhela. Re ga ritlhela re le ba ka mo mengwa kong re rata go kabolishana le lena batheletse re bolishana le lena gore na mogwa o o shumishitse go wa go aga e bile wa mohuta mang o leng o reng ga wa go shia ka gara ga dikoloto a ke re tsebe gore go ne le tabentsa o ka tsa loan wa khopela masheleng gona kwa dibankeng gore o kgone go reka ditabekelo tsa go aga ke moka ba bangwe ba shumisa mogwa o gona mola di hardware mola gore ke swang di tlalakele tsa go aga ba lefa ga nyane ga nyane a lefa wa tseba ishama sheleng go di ka kgwedi ena mile a tseba o tla ba ishitse plan ya gagwe gore ba isekaseke ba isekaseke ba mmotsa gore ye e ka bitsa boka na mile a tsaya magato a goreng a fela ya go ishama sheleng ao go fitlela tšhelete ba e boletseng gore ka plan ya ga gore e tla akaretsa boka ke moka ya re ka nako e fitlhile a ya tšea tseo a di rekileng a thomoaga na o šomišitse mokgwa o mofeng o e leng gore o bile bonolo go wena ebile ga wa kwa o imelwa ge o bo o aga nomoro ke 086
0: 0086002452 0086002452 wa mphemwe sadle matla mari a bona nka montle a bolela pole
1: we bona
0: a ge o sa tlo tobela FM ra locha
2: ke tlwela ga ga
1: re re bona ke
2: o nola go ke wa ga ne ke tlo gire gile anyana anyana gara gara tsena ga ve ya gara ga e san ga le concrete ma buga mara dinga ga le ve ya bele ga tuma ko ga ga tshe tse ya o a ga ya o patla mmere ba ba ke na re gile ke a duwe adwe wa kitaba mbojar ne pam balla chele de mu yinchi kudie garno ke lo je mo ay min chinchi or ke patrele lo ko mo je ga balla bor ga le fini chara ga ntu bele ga bona ga wona gara ga wan wan
1: yeah
2: e kudie gara ga le drena gara ga pilot ga via kudie ba won den ga fulisa me ga fulisa manana ye la gara ga mabu ye la ga fulisa manala u fita le lot da jara ta ga le tse
1: yeah
2: eh
1: ke mo khomo botso o shumishitego aga re a leboga
0: re a leboga mo sha tshobela FM re a locha arlocheng re a locha a one motho mo re tsha mothele tshomo gape tshona mo sha tere a locha
3: ya ga sa bua le mahlako
1: a re ba re rata misa
3: le ga
0: re bona ba le na
3: a wa rona
0: a re
3: se se se le gore ba tsa sa ntlo ba se le mo ke le baka dilo tse di tuwago mo wageng ke roof roof e tura moturo mo ne turago ke dintsi tse tsa ditena di-cemente santa uangwa ke baka o nanyana and-e gore o tlo o le kgone o fantse o kokotletse o thome ka di-santa o thome ka ditena tseo di-cemente di tlo o tla ka morago o bona o bekišega dilo tse o kua lebenkele ba rumela wa di leta no filo patala pijana majadi aya pese go bona o feditse o thomile se o bogo senyaka ene go khotsa o sa ba re lo ke sheleng ka gore a ya tswa ka bontsi ke leng a tswa ka bontsi ya tshenya ya ra ya le leboga bana ke
1: re leboga pa
0: re le go le ba re leboga mo sha tshobela FM ra lo cha
4: go tsong se se protele ke Thomas ka gasho
1: ya ya te go tsa
4: moleke selmon mampa ka molepo ga mmamatsa
0: re la morele hle
4: ma ka mogho ile gore ya ka plan ke be ke berekisa ka gona ge ke be ke aga gore ke be ke bia chalete ne ke bia chalete and then ke tlo reka di tina le di cement le di santa ke reka kana go eti ai mwa kwa gona o tshere mwa ga gore o fele mara gore ke die ka mogoweng ke le di o tshala gore ke reke di cement ke bia ke reka di tina ke bia ke di ando ya seta e ke di a tre room ya ne weng ke di a same time ya fela wa go tla go e ke bua ke tla le sing ke a o ke ja gape ke re three room ya na gape ya ke mo ka di six room ya fela e la e wa ke re three room ya na gape ke nine room wa go aka ka mo ka wa tsene ja o fedi
1: ya ga
0: tsa tla mo le taba bo se ra le boga mano a le re bo fang ona ipi a mo motseng go sepela go tlo khumana go ntlong go motseng o mongwe go ne le le tlema go le tlema la gona e bile ditona tsa gona di foforega go bontsha re ke khale di agilwe nko mpotse mo buti ke eng ke motho a sa tshwanang gore a di dire a le ka re a taba gore wa aga
4: nna go ya ka experience yaka o ska re ge o sa le ka ntsha masheleng o a nyaka gore batho ba bone gore wena o nyaka go diang ee ka se Africa re ba go eta ka pele o reka ditena wa dibea diba tša mmela mabani tša
0: mmeladiruile dinoga
4: ee o ba bontšhitše ba letsogo le lengwe gore na o nyaka go dia jalo nna ke ke ba thakwetša o feta beke e sese breadwine gaka um go le two roomnyana beke e tla go o feta ke seven room
0: ya
4: o tla bone kore o tla bona melala e thitlega motho a feta mola melala e ditla go bone gore ka moka ba amakang
0: age Hey, this is how I want you to do it. Ke tshwara ke kgatelelwa mo nagone ka re ke nna ke dulang ka mo motsong
1: gore bapaletse ba etla kae
0: fela maano shi yona batheletse re a le kwa lehafa re re a re bontšhaneng le ka leitlho le lengwe le re ka le kwešišang gore na ke eng se wena o sa tshwanelang gore o se dire ore di kago tša gago di kgone go felela ka moka mošate thobela fm re a lotšha a ge mma
5: ke
0: namolapelo
5: I was a little bit of a problem.
0: Mushate Thobela FM ra lotšha.
2: Yo, kgena ka plan ya mohuto re gane tse di so nna go bola ga ha di ho di ba tsena ro
0: mmm
2: di tlo mo fa da go fa mmm ra go na ro ke tshelte nya na ne re ne di ona e re ta thoma ke yo senya ke nto ya o surulele
0: mmm
2: e sonde re tswa dele ka moka yona tselo ke le ma ba di go le ma fa tsere
0: mmm
2: di khalas eta xa la sele tsa ga mora
0: mmm
2: o ka di bona re di botsilwana
0: re le bo ya re le bo o di da ke la go butsisha e nka le tsha bang tlo se rulela re botse ba thuri ntodi a ka le tsho go di mukwa ba re sa gatla ba swi
2: no ke tshutile ntong
0: eh
2: ba go go mo ile a tsena
0: eh
2: a go go tana go di ru
0: aha eh
2: mara ntwe go khole le di rose
0: mmh
2: ala thala ja di lapetse wa kwa re ntwe re tsola boraro ke nne e tapeng tlo
0: kurukuru tsa benja di kago
2: eh mo age mmh you need to ba tsho sendira ba itu dore build and finish mmh we now o re da o ro thome we seke we tswalele
0: age
2: ke a gawa ga
0: eh
2: o ska dar ba tshola ba tshola bora ba taba go nona tsala ntlo mmm ba go di step it may be ding tshe ding tshe o ka lebala ka mo gona molo thanga
0: mmm
2: a se di se
0: di a me ana go bua ana go ubi
2: ba le di we ma u lo lo bona na mo o Facebook ba re ba di register mmm
0: yo re le go le papa re le go ile
2: ba go le ba re
0: re le go ngela di kwa ke ema se ba raro metso tsong go tswa go iriale so meti ke na ka re go rintlhagolo tsa ditaba ga biale

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore
1: o tsona e reng ya balesomepedi batheeletši ba ka letela tša gore maphodisa a nyakiša melato e mene ya maiteko a polao morago a tlhaselo ya mothuntšo yeo e diragetšego Bellville South go la Cape Flats mantšiweng a go feta bjale ka e barutana ba lenyaka ba mphato wa marematlou ba thoma go ngwala ditlhatlhobo tša mo mafelelong a ngwaga lekgono mone go tapetiši wa thuto ka Gauteng Lebogang Maile o re šedišwane tša go ba o thekgeng barutwana o na le gore o šetšwe phenkišano ya dipoelo tša godimo maemong a bosetšhaba Pope Leo o tla amogelwa bookelong lekgono o dira karo maswafong ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botalo e reng ya bolesometee
2: Papadi ye, e tšišwa wena ke Freddy Keys. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM. O shato botse bona boithabišo.
3: Re a leboga Stan, motheletši wa thobela FM re ke tšeswa ka se ke go lotšhe ebile ke go amogele go thobela FM e le ge ke go fa dipego tša bjale tša papadi ya cricket ye e tshwaretšeng ka kwa Kingsmead ka kwa Durban ke mo e le gore papadi ye ra ka gona re mo tekong ya mathomo letšatši le la bohlano la teko ya mathomo o tla gopola gore teko ye mo e na le di-innings tše pedi mo di-innings-ng tša mathomo re bone setlhopha sa Australia e le bona ba e le gore ba thoma ka go ka beta ba dira mekitimo e makgolo tharo le metso e masomesenyane 390 all out Afrika Borwa mo di-innings tša mathomo ba kgonne go ka fitlhelela mekitimo e makgolo pedi masomeseswai nne 184 all out e rile ge setlhopha sa Australia ba ipušeletša ba dira mekitimo e makgolo tharo le metso e lesomenne ba latlhetswe ke diwikete tše tshela gomme bona ba declara ba romela setlhopha sa Afrika Borwa gore be sone se e le gore sa beta gabjale ke kopana le wena le gore setlhopha sa Afrika Borwa ba mo overeng ya bo masome tshela seswai ya di-english tša bobedi gomme Afrika Borwa ba na le mekitimo e lekgolo masome tlhano seswai

0: yo ke ra Chantel sembe nya ga itla gore ne ga re mme wa ka Chantel re go thusa go opela ko shae e bile re re o ka re ba ile gore bo mma ba bona ba sa le gona le fasina ka keno ba rateng le ba tlhompheng
1: selo sa mafelelo se o lapala ga go le sone tse go tshwenyega ka sona ke chelete ya poloko ke ka baka le Clientele Funeral Plans di le fa go ka cash go go thusa ka ditukisetso tsa poloko gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka plani ye tee fela gwetsa mogobo wa poloko le gono SMS a thobela go 49202 ke 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le mosireletsi yo a dumeletswego melawana le dipeelwane di online go dirisiwa ditefelo tsa tloelo
2: O tshoga di casing tsa PVC goba UPVC irrigation le di pipe tsa plumbing ka tekwene pa ga jiro gona etela thwi mothopong re go tshetsa ntwele tswa tshe bule di pipe tsa rena di lokatsi di borehole di pipe tsa go nosetsa di plase le di project tsa kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive house of the CTM Livana Kapulukwane go 184 Boundary Road Centurion le tsa Polokwane mo 015 292 3452 goba Centurion ka 010 597 7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
0: Are re le bogatlhe batheletse re le bogatheletse ya lena rena re ya katakata re sothela mokoni ka tabagolo o tla ba sepelela le motsweletse ke ena o ratidi wa ga kekana le leboge motsweletse wa rena ke ena pharephare ke mokgatsi wa motlabjane borodi ya tau ke ena motlhokomedi wa sediba se gore yalo re a sepela gadi seslebsa tshwantshotsweledi ya matlhakong ye ke pušheletso e re lokileng mabane batheletse ipsineng ka yona
3: yenako ke nako ya todi ke nako ya mahlakong le gono re go tlisetsa kgaolo ya bokete tse 420 kgaolo ya go beakantšha ke ratabeng maika modiba ra engwalelwa ke kaizeta ke tlazungu mahlangu mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng molebogele bza ladi madira mo tsweletse mogolo isaacs le mashila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse 4291
4: bona mona mampane gape nna ke be ke ipotsa gore o tla diontebo gare ke tšere nako a kaka tla ka go bona e se moro thonteela ditshele ke
5: dikakakaaeiwatsakeng eo a go leboga yona yes nka o leboga gore tlilong bona eopea ke nyaka gore o tseba ona o diragalaen
4: ke tse gore go diragala eng botsebotse o bolela ka eng
5: na ke nyaka go tseba ka baka la gore ompedi a ke se gore ke eng se segologolo se ke o dirileng sone sa gore o nthoye ka tsela ene
4: banna nna
5: ee
4: nna ke tsebe ke tlwele motho nna ande ke nyaka gore nkošiše mampane wa bona nna ga se nna motho le go swara dikgopile ge motho a kanteela phoso ga nka se go tlhoi mampane le ke letšatsi le ka tlhaba
5: a mono le ka go nkgatlhišang pedi ona ntlhalosetse wa e gane ua le o lokolotse brandon nna ke sa lokololo ora gore ke o bontšha ga botsebotse gore le nthoile ga botse ke thoetseng
4: mampane man monagetsong konko nkošiše nna ga se ko go tlhoe monesagešo nne ande nka se jo go bjaka mokgolegong ka lebaka la gore ke go tlhoile
5: okay one e le ra senthoe mpotsemo ke ka lebaka la eng nna ke sa lokololwe ke ne o dula ka kgolegong ka dula ka mokgwanong ae se ka nthomolela matho mphetole ke ka lebaka la eng ke sa tswe
4: okay bona ne ke gopela ronkwe o nkošiše wa bona wena o ka setswe ka nako e tile brandena ka gore le melato ya lena ga e swane wena gore o beka mokgolegong ka mo mampane ke ka lebaka la gore wena ebile o na le bothata jwa gore o lwala bolwetse jwa monagana
5: emanyana gona mompedi ka mantswe wa mangwe nyaka mpotsa gore o rekidile ka mokgolegong le seke la ntokolola ke ka baka la gore ke lwala bolwetse jwa monagana
4: aa ke se ke se boletseng sona se
5: so what if a ke lwale monagana pele kae wena o bolela le ba lefapha ba bolela ka ona
4: a go kgonege a go kgonege gore wena o se ka ba lwala bolwetse jwa monagana wankoa wena ke wena o bolelang dilo tse dintšhi tsa go tlhakatlhakana tseo sa ikweng rena ba re go theletse re kgona go kwa reno moiso wa ga botsebotse ae ka mo a dire motswana
5: jale nna re ko o botsiše ge nna nkata mo pele ya lena ka leboa ka re nna ga ke lwa le monagano le toreng
4: ke sa bošheletša mampane o lwala bolwetse ba monagano and-e seo swantse o se dire se ka nkgotholela matlho o tse diphilisi tsela ja gago o dinwe re a kwana

0: papa we papa ke nyaka gore nna le wena re kwane pele ke tlo ferekana go feta ka mogo ke ferekaneng
1: a wa ma gane metlhola e fela
0: ya
1: o tsene ke eng wena
0: go wena na ya gago papa ke hopela gore mphethele se ke sletseng ka mogai
1: go phethele go phethele ha ba se tshutho mo bolela
0: ne papa ke nyaka magadi a wa tsereng go pisa
1: a ba funtale kwe o thomile o tlhakana tlo o hona o molale gore go duo bitse implants te o tseki khutse wena
0: papa we
1: ke
0: botsa mpotse o sa swaretse magadi a e leng gore lena le be le sa nyake ka baka la gore le be le nyaka go bolaya Robert
1: no
0: magadi a o ke a bosetsa morago
1: go mmeng wona mane yeo o motlhola ona o ka se o bone monna go dia ka o fa magadi nna sia o ka se a bone ne
0: o tlo mpha papa
1: ya nna le wena re a fetolana
0: e re ke go bontshe mphe mone ikha o kae o ntšheretsa mae re a tswang keng ke go bontshe gore seo se tla kgonega
1: tabile o kile wa bona kae motho a inyadisa mane o bona o taka metlholo kaka mane o a fa o ngwanana ka mone
0: lebele sa rate Robert papa
1: and then
0: jalo ke nyako go botsa gore wena le mma le malo matsobane le tlile go mpha magadi a uwe le reng le be le dumela magadi le be le tseba gabotse gore ga le nyake ke nyalo
1: ke a ukwa e fela a se gore be re sa nyako o nyalwa mane e no ba gore be re sa nyako gore o nyalo o ga fa ka mogolantse o ga fa ka gona ya
0: kebeaa
1: wena mane
0: jalo ke a nyaka magadike a nyaka magadi a
1: uwekay ale le nna ntheletse ke papago never o ka se a fumane magadi a uwe di seo se dia
2: Aw he bana sgogwana tsona se go ena mona takalane Sofia Maluleke mo dira mo mmolo
3: ya tolobelana masekulama ke maduma mo khutama ana o ntube shaka ona wena and ile gore wena o dira mo mmolo this time
2: ah bona ke be ke tlo ngcanda zaka ya ka rawo bona so ke tshere zaka ya ka ke avaya ene gona ke thoma go dumedisha like this ever since mfaranyana tsela sa go sa papa ba re ke khaza
4: mo wo bika gana mo hey khaza mlo tsena ke ka rama
2: dumela papa mfanola wao
4: batho he yeah okay at least le na le like ke le gola mahala le re tshelele tsona di tshelete tsona tshe uwe le di tsiang rena re shoma
2: mapele ya gona Sofia gore motho a di gola yena magala a sa shoma he ba ke spana Sofia
4: ba ka le thebe le na le dipatjane tlo tshikophela ka madi a batho mwana wa mina khazamola ile ku tirini ngwele shi mishi endlako ikuta ka mali mahala
2: ah okay tawoje ya mfanolo wa gawa kiri yena u githeo ka re yena u bereka hard ere ko botse ne mfano wa gao a spani selo sa ga ino ba go no dhulela phone the whole day he ana molao mfano la
4: gao a ke tsebe gore o bolela kang but e ke itsebang ngwana wa ka khazamola o tseba mo bereko le ne se le se dirang ba ga le thepe ko o no re tsotsile fela le tshetshete rena mahala
2: wow ka go tshele ne wa bona the only thing mfano la gao ba re ke khazamola itsebang he ke go papa mfano la is too forward man
4: bone boshkwembo
2: o tsela melwane mfano la mana o nyo go itsentsha mo ile re yena a swanela go tsena gona
4: to me
2: yeah kasini ne mokina re hedi sheze di sheze o tsena ga mo di sheze he
4: ka botsa why o sheche ngwana wa ka morago no le ge o ka kwata the way o kwatang ka gona a ke na le taba le ka se mo diri next
2: ke tla go botsa ne o botsa mfanolo wa gaone gore ne yena the only the thing e le rena o di ile masinini le masedi a ne go figetsa masedi re he masedi ha re bolele ka di sheze ka di sheze masedi ka se bolele ka di sheze mo la ile re ke tla papa gawe
4: wena o ngena queen
2: ke tsena matabeng ya gore o khala mfanolo wa gaone

0: o sa sa felego se a hlola lengwa ga ke tipedimo so pedisela o ile se sinye go mmeke nako ya gore lengwa le ditlhlobo tsa lena tse mafelelo a ngwaga le sekela go ka go ketjwa ke batho pa lentsha tseleng tlokomela dipuku tsa lena le se go le iteboga ke le lakaletse mahlatse le matlhogonolo ba rutlwa ba mphato ma re matlou na ka lena ke matlou ke tswa ga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
1: tobele fm mo shata go tsebole boithabiso. Tobele FM, mo shata go tsebole boithabiso.

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: o re go go sepela le mabaka o go gate ka mošito o tele tseo di direga go ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabagolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: nna mara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlha la botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: oya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
5: ge e ba o tlhetse ko opa tše dingwe tša ditaba le kgono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgoboketše tshedimošo thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
6: di tlogile magagešo ke gona ge re tsene bjala gona dumelang ka moka batheletši ba rena ba ba leng di-provenceng ka moka jaaka mono Aforika Borwa ba ba leng mafelong a mangwe a kante ga Aforika Borwa re a le dumediša le lena ke kgatlha ke tabe ya gore re ka kua mošamawatle ba bantši ba re theeletša e tse ke re ka mošamawatle ke setse ke bolela bo United Kingdom bo Saudi Arabia mafelo a mangwe a e le gore ba kgone go fitlhelela matlhasedi a rena gašo re a le dumediša bagešo a kete ke na le motsweletši wa lenaneo le e le go o ratile gracious ke kana ke ena kgadi ya matebele a o tswa kua moletane a o letla le batho ba madi a šhele ke ena a re dumelang le lena nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite nna ke file maikarabelo a o iša lenaneo le moye magagešo re a le dumediša ebile re leboga bao ba tlilego pele ga rena ke seo re se dira go tšatši le lengwe mošupologo ba o fitlha ka la botlhano re a le amogela magagešo le rena re amogeleng ka metseng ya lena mešomo ya lena mabenkele mmoo le le go gona ka moka lena re a le bona bagešo tswelang pele re thoma go šoma a ge re leboga le Stanford puti matlho ka ditaba batheletši tše dingwe tša ditaba tše motlho mongwe le seadi kwa kitšeng mota tša mokomišenere wa ditirelo tša maphodisa a Aforika Borwa yeo a fegilwego yeo gape a ganelela a go ditabeng Lieutenant General Shadrack Sibiya o tsebišitše maabane gore o itokolola le semetseng mošomong wa gagwe bjale ka lephodisa legono la Aforika Borwa yeo General Sibiya o be a tshwanetše a tlhage pele ga komiti ya kgalemo ya ka mošomong wa gagwe empa yena a kgetha go itokolola mošomong go sa le bjalo le kgono le o boeletse ka kgorong ya tsheko ka Runback moo a tswelago pele go kgopela bail ya gore a lokollwe ka kgolegong General Sibiya o pharwa le ka melato ya go kata go tele wa go ruta mosetsana wa mengwaga ya ka fatsana ka ditaba tša go amantšhwa le thobalano kgorotsheko e kwele gape gore Sibiya o be a na le dikamano le bo Shamila Patoy Kate Matala le bo Hangwane Maumela kgorotsheko ya molaotheo maabane e be e lebeledišiša molato wo o tlisitšweo ke African National Congress kgatlhanong le Independent Electoral Commission ke komišene ya boikema dikgetho ola wa maina a o tlišwa ka morago ga nako a bonkgetheng mola ANC e be e re maina ao a tlisitše ka nako gomme molato wo o gagabile letšatši ka moka maabane kgoro e feleditše e fega katlholo yeo maabane
7: swaepa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa di-V-Rewards tše 3 million kwa Boxer reka Best Cook Noodles 5 bakana tše tharo ka 45 rand Albany Slice Brown Bread 700 gram tše tharo ka 39 rand wetša 1 gig data mahala ka Boxercom kwa Boxer
8: ke tšo etela boti ko Cape Town to kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele morwa wa gage o kgweditše mošomo naga ka moka dikgwebo di a bulwa ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletšeng gabedi mo Democratic Alliance e bušang ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tše di tlago ke boutela DA
9: papatso ye ya polotiki e lefetšwe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC
10: rena re ba ga modise
4: Dile botse.
10: Ai, a ire tlhaka thoko ne. Mo ile gore ba re tswa kala
4: mo DC.
10: Re le boga mang ge se Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit.
4: Le di grocery je mo
10: ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topeki ka mo go saga go se fane go swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielana
3: Ripsino wa mfila mo felimuso we tabisho we let you far mo shate wa bohle thobela FM exactly mo shate wa tsebo le boithabisho
6: ke le mbile magare shimitsikele sumite yego jago iria le sumepedi federation ya bashumi ya khosatu itjela pele ka emperor's palace ka captain park mo go letotjeng gore ba khetse boeta pele bo busa bya mogato wo wa bashumi khosatu yo ibupya go ke mekhato ye le sumetsela ya bashumi yito mo lusitse gape ka congress mabane ile ge ba be batjela pele go yeo nkile bo ya phutlama le go leng ja go feta mabane mo dilo setlo wa African National Congress kwa de Mantashe o ile a tswa ka kopanong ge a be a swanetse a tiše mantšu a thekgo le katlong la mokgatlho wa gabo ka ge o ya ka tshwaelo ANC e fiwa sebaka thoko tša go ya mafelelong gomme maabane ba kgetha gore a bolele ka morago ga SACP moo a ilego a se kwešitše gabotse go nna ke ka baka la eng a fiwa sebaka mathomong a Congress go tlhaselwa ga difatanaga tša go sepetša tšhelete go na le go gakala kudu ge ngwaga o šaletswe ke dikgwedi di se kae gore o fele dikhamphane tša tlhapetso e le go tsona di sepetša go yona tšhelete di re go nyakega tirišano ye e tlilego ya botlhodi yo bo tseneletšego mo tsona dikhamphane tše di tshwanetseng go longwa tsebe ke ba ditirelo tša maphodisa a Afrika Borwa kudukudu lefapha la botlhodi le tsona dikhamphane tše ka bo tsona gore di thušane go thibela bosenyi pele ga ge bo ka direga ka gore mabakeng a mangwe dikoloi tše tša go sepetša tšhelete di na le go tlhaselwa mosegare wa sekgalela letšatši le tlhabile mo dinokwane di nago le go no tswalela ditsela gore ba phethagatse mošomo wa bona wa tlhaselo mo dinakong tše dintši ba phampololago dikoloi tše jaaka dithuthupi tše maatla tša kotsi moo ba beago maphelo a batlhapetši le badudi kotsing dikgetho tša mebušo ya selegae di šheletšwe fela magagešo jeo di letetšo ka la 4 kgwedi ya November le ya batamela ka lebelo le legologolo e lera gore se e šetše matšatši a 2020 fela gore ke moka go tle go lebja dikgethong se ba se dumelelago ka le go se phatlalatsa ka bontši ke gore batho e bang gore le ngwadišitše le IEC ebile maina a lena a gona godimo ga letlakala le la go vota gore voters roll ge o fitlha se ba senyakang kudu ke karatana ya gago ya boitsebišo gore ge o fitlha o kgone go boutela mekgatho le bonkgetheng ba wena o ba nyakang gore ba tle ba kgone go abela ditirelo ga botseno e re duma magagešo barutwana ba mphato wa marematlou e le go marematlou kore ba thomile go ngwala metseng ya lekono gomme moo ba thomile go ngwala thutwana ya technology ya go bitswa computer applications technology e thomile lekono magagešo rena re ba akela mathatse le mathogonolo ge ke ka tloga ka keno ke bule ka keno magagešo dilo di kgona go sepela ga botse betlhametswe lesome4 go tswa go iria lesome2i re tsena lenaneng la dipoledišano la lekono re ka seba radia jo ka re re pontšhe magagešo re a e lebelela taba ye le kgone re nyaka go lebiša šhedi ya rena go maphelo a monagano a barutwana ba rena ba marematlou kudu re lebeletše kgatelelo yeo ba lebanago le yona le maikarabelo a batswadi ba bona dikolo le kgoro ya thuto ya motheo go netefatša gore barutwana ba ba kgwetša thekgo ye ba e tlhokago kudu-kudu ye ba setse ba le mo nakong ye ya ditlhatlhobo se ke ka ge le kgono barutwana ba ba marematlou go ralala le naga ye ba thoma ditlhatlhobo tša bona tša marematlou ye ke nako yeo botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa kudu maphelong a bona ba gešo ka ge dipoelo tša ditlhatlhobo tšeng di ka ba thuša go kgwetša dibaka tša go kgwetša dithuto tša go tswetša dithuto tša bona pele go itukisetsa bokamoso jwa bona ba bangwe ba tla ba le ba di TVET colleges ba bangwe ba tla ba le ba di university bjalo ba bangwe ba tla ba bo inyakela mešomo bjalo goro ya thuto ya motheo e begile gore barutwana ba dikete tse magolosenyane masometshelapedi magolososae masometharopedi ba ingwadišeditše ditlhatlhobo tse tša marematong tša diphalane le dibatsela tša ngwaga ngwe go bona go na le batwana bangwe ba dikete tše magolososae lesometlhano le ba masometlhano tee ba ngwala ditlhatlhobo tše la mathomothomo mola ba sekete ba dikete tše lekgolo masomennepedi magolosupa masomesoswaete e le baithuti bao ba ngwalago gape go akaretsa le bao ba nyakang go kaonafatša dithuto le meputso ya bona gore ba kgone go tswela pele ga botse barutwana ba 2068 bao ba lego kwa dikgolegong kwa le bona ba itukisetsa gore ba tla ba kgone go ngwala ditlhatlhobo tseno ba ngwadišitše dikolong tše lesomesesae tša kgoro ya ditirelo tša tshokollo ya bagolegwa go ralala le naga ya rena ya Aforika Borwa ke tse gore botse bana gore le batho ba le ba tshwerego ka kua le bona ba ngwala ditlhatlhobo na e ba bolebja le magagešo ge barutwana ba rena ba dutse ba itukišetša go ngwala ditlhatlhobo tseno go botlhokwa kudu gore re se lebelele fela katlego ya bona dithutong eupša re ele tlhoko maphelo a bona a monagana ke le botsa nnete a ba sa tshwana le ka mokgwa ba gopola ka gona ba bangwe ba lala ba bala mašeo ka moka ba bangwe ba lala ba tshogile gonna banna go satsa ko ngwala bjang go barutwana ba bantši magagešo marematou e tla e le dikgatelelo tša go fapana-fapana tše dikgolo bangwe ba tšhaba go palelwa ke le botse ba tšhaba go palelwa go nyamiša batswadi ba bona goba motho mongwe go se fitlhelele ditebelelo tša malapa a bo bona ba bangwe ba lebeletse bele ka malapa gore o bona re monyaka a ntšhe ditlhora tše di kaakang kaakang bele ke kgatelelo ntho eno ba bangwe ba tshwenya ke gore go tla direga eng ge e le gore nka se kgwetse meputso eo ke e nyaka kudu ge ba kholofetse go tsenela di-university goba tsona di-TVET colleges goba wena mešomo e ba e nyakang bathelejijele se taba e ke bolela e tsoša diputso tše botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa go rena banna re bea baithuti ba marematlong ka fa sa kgatelelo ye kgolo kudu gore ba kgwetse meputso ya godimo a kere na batswadi le dikolo re dira mo go lekane go na go ba thuša bana ba go lebelela le poifo ya go palelwana ka gore ba bangwe ba re e bana e tseng ka palelwa batswadi ba tlile goreng sekolo se tlile goreng thakatjaka di goreng gomme re lemoga bjang gore kgatelelo ya ditlhatlhobo tše e thoma go senya maphelo a bona bana ba kudu-kudu lephelo la monagana go sa lebela magagešo ditaba tša go dutlišwa ga dipampiri tša ditlhatlhobo le go kopisa di tsoša dipelaelo le kgolo kudu-kudu ya toka le botshepegi ya tshepidišo ya ditlhatlhobo tše ngwageng wa 2025 kore ke ngwagola go ile gwa dutlišwa dipampiri tša dipalo tša mathale a tlhago le seisimane le leleme la ka gae pampiri tšeo di ile tša duta go ya ka pego ya setlhopha sa dinyakišišo yeo e amogetšeo ke umalusi bothata bjo bo amile baithuti ba 40 ka tikologong ya pretoria go tšwa go baithuti bao ba bego e ka ba ba ma dikete tše makgolo a tsela bao ba ngwadile go ditlhatlhobo tša bona ka bophara go arabela ditlhotlho tše ka moka ya tsona nakong ye e fetile go maa kgoro ya thuto ya motheo e re e maatlafaditše tšhireletšo ka mekgwa ye mengwe ka moka wa tseba ya dipampiri tša ditlhatlhobo go tloga nakong ya go di tsweletša go fitha nakong ya go di phatlalatša ge bo ngwala magatlo a akaretša go tlhatlhoba batho bao ba kgethwago a bona le batho ba ba kgethilwego gore e be batlhatlhokore ba šetše bana ba ba rena invigilators ba re batho ba ba šoma ditlhatlhobong tše ba lebeletse le maphodisa le mafapha a mangwe a phethagatso ya molao le go tlhokomela mafelo a mo ditlhatlhobo tše di ya ngwala ona re tswetša pele ka morago ga fa
11: ke nako ya renna ramaga Shoprite mo tshekatso e lego go fenya seketša go fihla go 40% manje go tša
12: 110 gram ya di baked beans ya Right Brand. Katapa fasi ya 10 rand. 2 liter ya homegrown oil. Raka tepe di ka 100 rand. Le mini oven ya 24 liter ya essentials. Ka 800 rand fela. Di kwacha gala kusu taka di 18 ja October 2026. Renderama. Bega ya di fela. Saka jago kusu taka 40%. Rashop right fela.
13: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fitishetjwa go CCMA. Dikoloto tse di sa gonegego, bo shuru bo botheile go bongwe le tse dingwe. Go di moga mo o ka hwetjwa dipokoletjo tse di gahlishago. Clientele Royalty e go nea dikholego tse o di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go selebanye la mahala. Hwetjwa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wa o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
14: O theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
6: Go bjalo magagešo a bjale gona diphala di lekane ba ledi magagešo. Ke nyako tswela pele fela gone gore kgoro ya thuto ya motheo e bolela gape gore e matlafatsa go tlhatlhoba barutwana pele ga ge motho mongwe ba ka tsena ka diphaposing tsa bona tsa ditlhatlhobo go oketsa motho mongwe o tla ba ya tlhokomelo ya batlhokomedi ke bale ba di-invigilators ba le ke bolela ka bona le ba ditlhatlhobo le batšea karolo ba bangwe kgatlhanong le go dirišwa gampe ga thekenoloji motsweletsi ba e sampotsa taba e nngwe ya re gape thekenoloji e nabile one kumela motho a apere diporele kanti dipolele tse di tabaketswe ka taba le nngwe ya go kopisa banna we go lokile batheletse le magatlo ka moka a tšhireletso re a lebeletse magagetse gore dilo tse di te di kgone go sepela gabotse ka tshwanelo go ba bangwe poufo ya go palelwa e ka ba e kgolokudu ya feta le ka taba e ngwana a ngwalao ka bo yona ba bangwe ba ikwa o kare wa tseba dipoelo tsa bona di tla laola ka mo motho mongwe malapa a bona a ba lebelelago ka gona ke taba ela lekwang ke bolela kere re lebeletse le monagano wa motho o e reng ntle le go senyanako magagešo go iša pele ka poledišana ye re boledišane le setsibisa tša lephelo la monagano a se mathomo re bolela le bona batho bešo kile ra bolela le bona la ba la reta la re monno o le bolela le yena ai o tšea botsekuduman Dr. Stephen Molepo gore re kgone go kwešiša kgatelelo ya ditlhatlhobo tše gona e ama bjang barutwana ba rena ke maswao afe ao batswadi le barutiši ba tshwanetseng go a ela tlhoko kudu-kudu re lebeletse magato gona ke afe a ka tšea go thuša bana ba ba rena ngaka madumešiao ra le amogela thobela
15: ke a leboga Dr. Mašamaite Mokone le batheletše ka kgašo ka moka le batsweletše ka kgašong ke a leboga ka re thobela
6: go leboga rena ngaka go leboga rena wa tseba ditlhatlhobošitše di thomile o ka ba re ke ntle thomang la mathomothomothomo mola e le gore ntle e no phela e le gona marematlo a no phela e le gona gantši go tsewa bjalo ka kgato ye botlhokwa kudu-kudu bophelong bja moswa kore ngwana wa ngwalang re no nagana gore ke kgato ye nngwe e ntshwantshwantshwa go yena go dumela gore ditlhatlhobo tše di laola bokamoso bja gagwe bjang bjale ka motwano bjale ke nyako kwa go lena gore na taba e ya ditlhatlhobo e ama bja menagano ya bona
15: ke nnete mokone ditlhatlhobo di gona ngwaga ka ngwaga ba na le mengwaga e lesometee ka kakaretso ba ngwala o ke ngwaga ya bona wa bolesomepedi di no ya dintši di ya di gola ka legato ge ba ya grateng ya go latela le tsona dithatafadi ya pele e le ge maikemišetšo e le go maatlafatša megopolo ya bona gore e lokele go tla go tsena dithutong tša ka godimo le lefaseng la mešomo bale ka nnete nako le nako ge go e ba le ditlhatlhobo go ba le kgatelelo ya monagano go ba le kgatelelo ya maikutlo go ba le go tshoga ngwana o ipona o ka re ga a šoma gabotse goba ga a itukiša gabotse go tloga mathomong a ngwaga le ge e be e le gore lekgalo bantši a tshwere a gata le barutiši ba gage le batlhatlhi ba gage ka tsela e tee e fela ge go fitlha lebaka le ka gore o ya go itsana a le noši ka re ga le ga tsena le ba bangwe maru ago le bana le pampiri ya gage ya tlhatlhobo a le noši o thoma go tshoga gore ke tla e kgona na
6: Nga ka mbuje, khatelelo ya ditlhatlhobo e thoma neng gomme bothata yo ya bophelo ya monagano ke maswao afe mane a re ka batswadi motho mongwe le rena barutisi ba re ba leng kgausi le ngwano re ka tlhomang go a bona ge e le tlabe ya kgatelelo yone e thomane e thoma le kgone re ba thoma goba ke galentse mmelaetsa gore ai kwa re a dibala botse nne
15: kgatelelo e kgona go thoma ga e ya go thoma phapuši ya gage ya marematlong ge ngwaga go thoma gobane tla be e tliša le ke dipolelo tša rena re e tshetelelago mmileng le fetile fao le lena mokone ke a kgola gore ba ile ba lebotsa gore matric ya sene matras ke
6: moka
15: o thoma go ipotsiša gore ke matras goba se matras ge o e tla kae nna ke tla kgona go era matlouna go se itshepe go thoma gona fao e fela letlhogo le lentšhintšhi le tla ka nako yona e ya mafelelo mo e leng gore mongwe ngwana ga a lebeletse dikarolo dikwatara tse di fetilego o ba sa ipone o kare o rata ga botse bale ge go fitlha kwatara e o ne o bona o kare ke ya mafelelo ya gone go mo tshollela ka ntle ke mo a tlhokang tlhotlheletso e kgolo kgatelelo yeo re tla no bona bana ba bantšhi ba feleletša ba tshwenya-tshwenya ke go rengwa ke tlhogo ba bangwe ba tla khwetša ba sa kgone go robala ga botse ba bangwe ba tla khwetša le go ja ba sa kgona go ja ga botse kore go ba le diphetogo tše dintšhi ba bangwe ba kgona go no ba le go fetoga-fetoga ga maikutlo o tla befelwa o tla fela telo o tla ikhwetša o kare o nyaka le gore a ka ikamoga bophelo ka gore sa lebeletse o bona o kare se ebile le ka mokgwa o ba felang ba mmotsa ka gae goba gona mo mmileng gore wena o ka se tsoge o e kgonne karolo e o ne o ipona o kare napila a sana le mokgola
6: wa tseba ngaka lebolela tabe e nngwe e kgolokudu ka baka lagre ka nako e nngwe ngwanong go na le nakonyane nngwe mo e le goreng a ka ne gore a tsena ka mo gae a no tsena a tsena ka kamoreng a robala ra thoma mothabela mašhate wena ke nyakwa ditlhatlhobo batho ba bala ka monte wena o robetse mo le ena ntlha ngwaga ba ipoditse gore ke nyake one go robalanyana ke khutsenyana ke kgone ke tudira bjame ge re le ka go lebelela ditebelelo tša rena ka mo lapeng le kgatelelo ye re e fa motho o re ka lokisa kae ra lesa mo kae gore se ke ra motlhakatlhakantšha le go feta
15: re tlhoka go mo kwešiša le go mmontšha gore re a mothekga ka tsela ya go lemoga lenaneo la gage le go boledišana le ena ka tsela e phuthulogilego gore ge re go bona re bona re sa go bone o le ka phapošeng o e tswaleletse o ba o dira eng e moka a re tlhalosetša a re bontšhe gore ke tlabe ke bala mo le mo le mo gobane batswadi re na le mokgwa wa go hwetša re nagana gore ngwana ga a le ka kua o robetse gora re o a tswafa gora re anya ke go šoma goba o tshwere sellathekeng sa gage o bapala ka sona o gare o lebeletše di-platform tsona tšeo tša mafaratlhatlha ke e leng gore ga di mothuše gore a tswelele goba a kgone go ithuta se sengwe e fela ka letlhakore le lengwe ga re lemoge gore a ka no ba yena ka bo yena a be a le a theogetše a bala a ithuta jwale gone e nako e a kgonang gore a tšee karolonyana a go khutša gannyane a robale a tshwarenyana ke boroko goba a lebelele se sengwe a ikgopotse se sengwe ba gongwe le bagwera ba gage ba na le group ya bona setlhophana sa go ithuta ba botsišana kua le kua ge re sa kgone go tseba le go latišiša dilo tseoe rena re tlo ba naganela ka tsela ešele ya ba bothata ba rena ke gore re a ba omanya ra ba galefela ge re ba galefela re ba tlhabela lešata re a ba tlhakatlhakantšha re a ba tšhoša ke moka o feleletša a ipona gore gore gore ke re ke dira tsona mara ba re a ba mpone ba bona o ka re nna ke a senya go kaone ke ba khutsiše bana ba na le go bolela polelo e jwalo
6: o tse gore ke tshoso dingwe e kgole re sa tshwanela go itseela fase batswana ba bangwe ba tšhaba kudu go nyamiša batswadi ba bone kore a nyaka gore dilo tse di mo palelang didedibe di felele tse di tsena batswading a ke tsona se se re botsa eng ka kgatelelo ya mogofe wa ba barutwana ka yena e re le se ke la etsea e ngaka ke taboya ke e tsweletsa ga botse re kgone go kwagala re ketumele ga kua kantorong ya gašo ya ditaba re re theletse gašo ya ditaba tša iri ya gore dintlha tsa ditaba tša iri ya pele sešeng
16: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC le weekend e sa tshe go le tlhakolo.
17: Magareng a tsona e ring ya pele mokone o akaretswa tsa gore go rotsa kwa magistrata wa Randburg. E kwele mabarabara a o a tseneletse go gatlhano le motlatsa mo komisionara wa bosetšhaba wa maphodisa wa maloba lekaleng la bosoli bja bosenyi Shadrack Sibiya a o a mo tatetšago mešongwaneng yeo e sego molaong le dipego tsa setswalle le basenyi. Ngwana wa mengwaga e tshela wa ngwanenyana o tlhabilwe maga a mmalwa sekolong sa bana ba digotlane o la o mhlale ka leboa la Durban. Mekgatho ya dipolotiki le bonkgetheng ba go ikema ba saenetse molawana wa dikgetho wa maitshwaro ka Midrand go la leboa la Johannesburg. Ke Stanford Mashoto ba la FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele.

0: Thobela FM, moshato wa tsebone boithabiso. O theleditse tabagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
1: Ke le ga gere ya di nthenja di tama ga re se re lebella taba ya gore go nalana go nyane engwe batlona ba bangwe ba tshaba go nyamisa batswadi ba bona. Dilotse tsa mothakathakantsa. Ga a fita ka kwa o lebeletse taba ya gore tshwantse a arabe dipotsiso tse di beng mo letakaleng le o lebeletse taba ya gore tshwantse a kgatise batswadi ba gagwe a ke tsona se se re botsa eng ngaka ka kgatelelo yeo ya mogofe mo baswa ka yena ba lebanago le yona go tswa ka malapeng a bona a go fapana-fapana tabeng e nngwe nkile ga re ke e sa ngwala matriki gale motho a ba ra nna re o se ka ba tsoga letsatsi le teng o re o e tswa ka kwa phapošing wa eta o discussa le ba bangwe gore na putso ela wena o e arabile bjang ka baka la gore gwa le khumana ke e arabile bošaedi bona ba e arabile gabotse ya ta nnyamiša le go feta taba e ya mogofe wa gore bana ba bangwe ba di bona bjang wena o di bona bjang e tšea karolo e kaakang
2: ke nnete nkone e na le go raloka karolo e kgolo kudu o hwetša gore wena ebile o dirile tsona e fela ga o na boitshepo le bonnete ba gore o ka ba o arabile ka tsela ya maleba ola o mongwe a bolelago kudu ya ba yena o arabetse thoko e fela ka baka la boitshepo ba gage o tlhalosa tse o ka reng yena o ba dira dilo tsa nnete ya dira gore o ikhwetse o le ka fa sa kgatelelo e ntšhi kudu-kudu-kudu and-e o hwetse o ipona o setse o paletswe ka bowena ntho e botlhokwa ke tlhotlheletso ya go tswa go batswadi ge batswadi ba kgona go tlhotlheletsa ngwana ba mmontšha gore ga se la

0: shidi kholo ya go ya ka kwa papusi ya ngwalana ba gona motho mongwe go rwala bana ba ba nya ka batho ba tsana le bo Dr. Mulepo go re ngele bolele le bana ba pele ba dia dikolo di dira o molekaneng go lukisha bana ba
1: ke na le nnete ya gore ba dira ka bojotlhe ka matla a bona le ge ba ka ba ba tlhaela go sa kgonege gore ka dinako tse dingwe ba bitse ditsebi di tle di tlhotlheletse bana e fela dikolo tse dintšhi ke lemoga gore ba emaema ba dira ka mekgwa e mentšhi e ba ka kgonago ka gona le go ne go tlhotlheletsa bana ka bo bona ke fela gore ba na le kgatelelo le bona barutiši le bana ba dikolo gobane go tsa gore ba tla tsena sekolo ge sekolo se tswa bašala sekolong ba tla tloga e setse letsatsi le phirimile se mokibelo o fitlha bana ba ne ba nyakiwa gora gore ba phela ba theogetse and ba phela ba tudumela gore nako e ntšhi ba lapa e fela tlhotlheletso yona ke lemoga gore ba bantšhi ba na le yona
0: letswa ngaka e le riale leng kgopotsa ba bangwe ke bone ba bangwe e ka sontlaga ke re banna le ka sontlaga banna gore ba tlhomile ka mosupologo baya ke di-study ba di a jwangjwang ke mokibelo baya le sontlaga baya o sasa ke mosupologo baya a ke tsona kgoro ya thuto ya motheo e na le maikarabelo afe go thusa barutwana ba gore re lebeletsa ba bone ya monagane kudukudu ka baka la gore a bana kgetho ya gore e ba lelete sekolong ka sontlaga ba gane ka baka la gore ei ke sekolo senya ka go bona bana ba ba phadima taba ee le monagana gore kgoro ya thuto e ya tseba ka yona gore gape ba tsena sekolo le ka sontlaga
1: ke tla kholofela jwalo gobane kgoro ya thuto ka bo yona ke tšea gore le yona e ka no ba e raloka karolo go tsentšeng kgatelelo ka gore le bone ba lebeletse dipoelo and ge le palelwa ke go tsweletša dipoelo ka diiri tše tshela go ya go tše šupa tša letšatši la gare ga beke go raya gore le tshwanela ke go tla ka lemanoga le lengwe le bona ba kgoro ya thuto ke fela ke kwa ba re ba na le dikampa tše ba thušago bana gore ba iša dikampeng tšeo gore ba kgone go ba rutelela ba ba thuše le le jalo ke na le nnete ya gore ba thuša re ka duma gore ge ba ba dira ba e tlhotlheletse goba ba e dire e akaretse bana ka moka e fela go a tlhokega gore bana ba fela ba šuwa sebaka sa gore le bona ba khutse
0: ge ngwana a boya a ntse na re no botsiša bjale ka batswadi he le ngwadile bjang ra kgwetsa e le gore e dimethile man a di bona botsene di ei ai ei o tlhakaneletse dithata mma motha mane bjale re a mmotsiša re mothatafeletsa bophelo wange be re no molesa
1: go a tlhokega gore re mmotsiša gore o ngwadile jwang le yena go a tlhokega gore a phuthologe a re botse gore ya legono le a se ke fete ga botse ke lekile ke tla bona ge di boa mme rena re seke ra re ga re ke kwele o ka re ya nkimela ra re o thomile go raya gore natile re paletso ka yona mokgong re tshwanetse re mofe kgolofelo ya gore o ka no ba o dirile o sa ipona gore o dirile bokaone e fela re a kgolofela gore tše dingwe tše di tlang le tsona o itukišetse tsona bokaone gore di se ka tshwana le e fetilego
0: Dr. ke nyaka okwa gore na e re ya mafelelong ke magatlo afe ao dikolo motho mongwe di tshwanetseng go a tšea go netefatsa gore barutwana ba bona ba kgwetsa thušo ya tša maphelo a monagano nakong ye ka moka yona ya dithatlhobo go ena le gore thušo e kgwetsagale fela ge bothata bo setse bo gakala ka baka la gore lena le boletse mo gore ba bangwe o dakhumana ebile a setšana a ena le menaano ya go itšeela bophelo ge a bona o kare a di motsogele botse
1: ke a leboga mola moragonyana ke ile ka lemoga gore go na le dikolo tše dingwe tše e leng gore di na le badirala leago mo go tsona kgoro ya thuto ile ya leka go tswa masolo a go hwetša badirala leago ke na le kgolofela gore dikolo tše di nago le babaue ba ka kgona gore ka bogausi ge ngwana a e ba le bothata ba kgona go mmona ka pela ba mo tlhaganela wa tlhoka gore a ka romelwa go ditsebi a romelwa gobane ge re batetsa palo ya di-psychologist le ba dirana leago palo e ga e lekane di-psychologist ba na le go tlhaelela e fela ba ba gona ge ba tlhokega ka ponya leitlho ge go na le dikolo goba ge kgoro e kgona go oketsa palo yeo ya ba dirana leago gore e kgone go mekamekana le bana ba ge ba le dikolong e ka ba thuša le ka maitshwaro a bona go akaretša le go tla sekolong ba tshwere digale le ditage le tše dingwe ka gore ba lemoga bokotsi ba dilo tšeo ba tlabe

0: ba di dira le dilo tsa me go fe le tse dingwe ba kgona gore ba se ba rutise sebaka sa gore ga le ka phapošeng a lebelele taba ya thuto ya ngwana gore ngwana le ena a tswe ka phapošeng a ithutile se sengwe.
1: Dr. Mafelosi, ke mantlu a fe a go tswa go lena bjale ka setsibi sa ditaba tsa monagano le tlhotlheletso ao motho mongwe le ka ratang go a tlogela go barutwana ba bangwala go marematlong ba bangwe le kgone kware bangwala ela ba reng ke computer application science technology ba bangwe batlo ba bangwala beketse dikago mantswe tlhotlheletso a le ratang go a tlogela a o tswa go lene bjale ka setsibi sa botlo ba ditaba tse gore bana ba se ka bona poifo ka gara marematlong ba palelwa ke dithatlhobo le pele ga ge ba tsena ka gara phaphusi go tswa go lena.
0: Ke a leboga. Se le gona ke gore ngwana ga itsebe gore o na le bokgoni a seke a nyatsa bokgoni jwa gage a iphe nako ya gore a bo oketse tsebo ya gage a ikokeletse yona ka go bala a iphe nako ya go bala a iphe nako ya go khutsa ge a lebane le tlhatlhobo ya gage a seke a e lebelela ka letswalo a e lebelele ka moya wa gore le yena o lekana le yona ka maatla gomme o tlo e kgona o tlo e fetsa a lebelele bokamoso jwa gage gore ka morago ga kgwedi e le kgwedi e latelago o tla be jwale ditsela di lebeletse ka dithutong jaaka godimo ke mo reng yakago go mmona le gona a ye a bope bokamoso jwa gage re mo lakaletsa matlhatse le matlhogonolo re re tsotlhe di le sepelela ga botse bana ba rena modimo a le thuše a le fele maatla a gore le ngwale ka go itshepo le tswelele le tle le godisa ikonomi ya naga ya rena. Ke a leboga mokoti.
1: O leboga nna kudu Dr. Batheletse mantsua a tswe go motho fela a tswa go psychologist Dr. Stephen Molepo ke ena a lefang mantsua a kgothatso a mabotse man a dule dipelong tsa lena bana ba rena le kgone go tswelela ga botse ditlhatlhobong tsa lena tsa marematlo le kgone go tlo dira gore ikonomi ya naga e kgone go sepela ga botse. Re lebogile kudu ngaka go boledišana le lena o theletse tlhobela ya FM ya lekgotlakatso la Aforika Borwa re a boya ka morago ga mo re lebana le lena batheletse.
2: So ke gana mo ge ke nya ka go khontisha rongwa no kwa.
3: Go khontisheng? O ntshepe.
2: A go tshepe yes. A go tshepe mama.
3: Tshontse na ntshepe.
2: Jwa le phoso e kae? Ge nna ke nya ka diteko tse boeng ke gone go khontisha gore eng keng.
3: E re ke go botse something. A ke sana taba wa kwa. O tshepa eng a o tshepe eng a ke sa lekana se. I'm tired.
2: Exactly. Ma, e re.
3: Tshaba wa
2: khona o tla sepela ka go tenya di shaka ba ka la rwa tsebore ngwana o la swa ka ke.
3: O reng?
2: Eh, iwale.
4: Jeke tsa bosego bjalela bobedi le tsa mahlakong ka lebaka la dipapadi tsa di-olympic mo e leng gore banyana banyana ba tlabe ba thulana le madagascar ka iri ya boselela go fitlha ka iri ya seswai re tlo go tlisetsa mahlakong ka morago ga dipapadi tse bosego bjalela bobedi le
5: FM e lakaletša barutwana ba mphato wa marematlou matlhatse le matlhogonolo ditlhotlhobong tša bona.
6: Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
7: Are šao madume a sešate ke le ka mošate wa tsebo le boithabišo nna ke mogašebile ke motsweletši wa mananeo a thuto ka mothobela FM e legola sedupe se sekolong makhuri a ngwana kgwebo ke tšhelete ga mmogo lela mahlale pepeneneng. Ke lakaletša barutwana ka moka ba naga ya Aforika Borwa matlhatse le matlhogonolo ditlhatlhobong tša bona tša mafelelo a ngwaga wa 2020 ke re hlengatetšang ntšhanka ka tshweni mo mamolomo wa ka fase le dingwaleng ka tokologo le thabo le kwešišo go tsona gore le tle le kgone go tswelela ka dihlora. Rena jolo ka badudi ba naga ya Aforika Borwa re beile kgolofelo ya rena go lena phadimiša naga ya Aforika Borwa gore lefatshe ka moka le bone gore Aforika Borwa e tswere ditswerere. Ke nyaka go bona barutwana ba ngwaga o ge ba tsena ka phapošithutong ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga ba re re tsena ka power rena tlaselang ditlhatlhobo tse ke tsa lena.
6: Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Go bjalo bagešo nnete ke gore ke metsotso e lesomešupa go ya go ere ya pele ke nyaka go butsa butshwenyana tse pelenyana setsa go se tshwenya magagetso gore na batswadi le batlhokomedi ba bana le tshega bana ba lena bjang nakong ye ya ditlhatlhobo tsa marematlo kudu-kudu ge ba gatelegile ka baka la kgatelelo ya tsona ditlhatlhobo tse gape o tsebo di a ba tshosa le tsona ditlhatlhobo tse ke butsa mathomo le bathega bjang bana ba gore ba seke ba ba le letshogo ba yo tswela pele ga botse ba dire mešomo ya bone ka mokgwa le bona o kare ba ka tswela pele ga botse ka gona e ngwe putso e loba ya gore na dikolo di tshwanetse go thusa bjang barutwana bao motho mongwe ba itemogelago kgatelelo ye kgolo kgatelelo ye kgolo-kgolo ya mogopolo wa tseba ka nako ngwe ga a tsena ka kua phaputšeng o tsena a šarakane ye nngwe gape ke taba ya ke putšo ya boraro ya gona ke mantšu afe a kgothatso le tlhotlheletso a o ka ratago go botsa morutwana wa marematlou yo a boifago gore a ka no tla palelwa ke ditlhatlhobo tse mo tlhotlheletseng ba geso ke a tseba gore batlheletse ba rena ke batho ba mantšu a mabotsukudu a ka kgonang go dira gore bana ba rena ba seke ba tsena ka kwa ka letshogo le legologolo gape o tsena ka letshogo o namile di a o fatlha jadi o le o fatlha ke question paper ya mathomothomo o namile o šarakane 086-000-2452 ke moka le re boledišhe ba geso re no kwa gorena re ka thega bjang bana ba ba rena ba bangwe le kgone bo o tlhaba kong ka godimo ga dicomputer tja bona e le ge ba ngwala thutwana ela ya bona ya application technology ya computer ba bangwe ba tla ba ba ngwala dithuto tse dingwe tse di tlago ka morago golokile re a tsena rena ba ba bjangbjang
8: makado šhile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
9: e hwetše go 88.3 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: age setšio ba gešo nke ke leko gorena letlhega bana ba ba rena bja dumela motlheletši thobela a re lotshe makobe
10: Lekeleke mokoni.
1: Re gona re na le ena.
10: A ke tshepisa ba ra mokoni.
1: Thobela.
10: Ke re ba na ba ba re ba rena. Ga mo le ka khotse ba le le dipitse bona ba tsebe gore monata a o feel.
1: Ya.
10: O tsentse re ba ba le dipitse ba pase. Ke mo le re tsotela monate go ya go ile. Dipitse di bo tsoka mo mokoni.
1: A go kwela tla a go kwela. Monate a o feel bana. Monate a o feel. Le ka tla lebella mena dikudula le sa dipukulu dilo ba le mathata motheletse sho re amogela le wena dumela
11: nga ka mashama it
1: a re lo tshem ruti
11: ka tshek zo ntre ga skoro re mokon le tsogile bo
1: re tsogile ra le na mashaledi
11: a gone ta ba mokone bana ba rena re e se se re ga pele tsha go bathega
1: ya
11: ka ba kala gore mo ba le gona ka a re be le gona ke bana ba rena re a tsa gore dithuto ba ka no ba tsena-tsena ke letshogo mola le mola ka baka la gore ba le ga ba ne le morero o mogolo wa gore ba remetse le bona ba bone ba ka botsho jo bo kaone le go boledišana le badudi gore e amprofya mašata le go ba tshošetša ge le ba bona ba etswa go ngwala a re emišeng tlogeleng gore ba ngwale tseo ba dikwešišago gore ba kgone gore ba tswelele mo go kgone gago
1: ke le kuele moruti mašhaledi re a leboga o tswa ka theke ya sekororo motheledi le wena re amogela dumela tlhobela
12: doctor moloko mašhamaite
1: a re lotshe matsepang
12: le kae mokoni
1: re gona re na le ena phogolo
12: mokodi bana ba ke ba fa lengwalo la bahebiru 13:6 e re ke go bitsa ka tshepho ke a tseba gore wena o le modimo o tlo nthusa
1: Hebrews chapter 13 verse 6 le bogile kudu monna phogolo go boledišana le wena re a leboga ke melaete e mebotse motlhomo ngwe bana ba rena ba ka ithuta gona moo gore bana gape botsebotse re tshwanetse yo le ka mogore ka kgona ka gona gore re leke go kgotelela mo dithutong re togele tse dintši nna nka le botsa bana ba ka gore ei o kgone ya mane sellathekeng se sa lena mane nkane o sadi o itima wa efa motswadi wa re motswadi ntse ko ntshwarele ntle ntle le ge motlhomo ngwe o nyaka o nyakiša se sengwe ka yona ka gore madi a di na le thekenoloji ke ntši o ka kgona go nyaka dilwana tse dingwe ka yone e fela go bona o ka re motlhomongwe e kata ya go tshwenya o ditela bagwera ba o butša ba sa fetse
13: Clientele Legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media ka re tsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe sehlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa letjaji hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya tseo e se go tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
14: go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse kaone kudu yeo ka e dira go hlokomela bophelo bja gago o tla phela ga botse gomme wa ba le sebaka se se kaone sa go phela nako e telele go tsuba go ba go goga go tlhola kankere malwetse a pelo setiroko le malwetse a shuru a maswafo go šomiša vape go ka ba kotsi moši wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela go ka ba le nicotine le dilo tse dingwe tseo di ka gobatša go mmele nicotine e kotsi kudu gomme e ka ba kotsi go basweng ge o tsuba goba o goga vape go tlogela go ba boima eupša ga go hlokagale gore o leke o le noši nyaka thušo gore o kgone go hwetsa lefelo la kgauswi la maphelo goba o letsetse nomoro ya mogala ya 011-720-3145 gore o hwetse thušo molaetsa o tlišwa go lena ke kgoro ya bosetšhaba ya maphelo
15: barutwana le baithuti thobela fm la ka letša matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
16: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
15: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
17: ke rata go leboa le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ba rena
15: matlhatsi le matlhogonolo thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo kgatha tema le wena lentšu la gago lekwaga le mo go tabakgolo ka dr moloko mašamaite
1: go bjalo bakešo re santse re tswela pele le lena motheletši šora mo amogela dumela motheletši
18: tobela dr moloko mašamaite
1: a re lotsheng a re lotsheng motlhompheng
18: ke lope ka mpheleng
1: dumela lope
18: tobela a ya mantšhi a kemele a ke na le ona ke fore mahlatse le mahlono le go bana ka moka
1: ya
18: segolo thata ke gore motho a fetse o ngwala ge e ba wa sekolong ka baesekele a itsamaele ka baesekele a gare a seka tlha tshwara meeting a feta go kwala
1: o ya a seka khumana le ditsimola le rena he mo fitile ba mo fitile bjang
18: a ye ga botse tabio le ge ba ya sekolong
1: ya
18: a ba tshware dikgang tse e leng gore di tsamana le se sengwe se e leng gore a se tsamelane ditlhatlhogo tsa bona ka gore nto e kgone go fa ngwana kgatelelo
1: ee ka gore ka nekongwe le tsoreng di le bolela ka tsona o khumana le gore ntho e ba bolelang ka yona ke mathomothomothomothomo o e kwa e namehile o ntšha tseleng gore na bana gane felo mo nako o ngwala eng ba bo o ngwala eng
18: ee ke ba tlholetsa ka gore ba tsebe gore matric ke gale e le gona ba fetile batho ba bantšhintšintšintši batho ba ba fetileng ke batho le bona bana ba ba tshwana le bona le bona ba tlo feta
1: a ke leboga mantswe a mabotse leope re lebogile monna gešo gore boledišwa le wena le go boledišanang le bana ba ba rena ba motheletse ra o amogela le wena dumela thobela re o amogela motheletse le nanong la lekgono la tabakgolo thobela
19: thobela
1: a re lotshe
19: le kae doctor
1: re gona re na le ena
19: a wa re gona
1: a re
19: ee pukue melo ka lekuru ga mpatlele ka mmata wae
1: ke o amogetse pukue
19: le nna doctor mašamaite ya bokone ke ne gore se bana ba rena le ditlogolo tša rena a di tlogele mogofe di bone gore jalo gona kgwele ya lenyoo
1: ya ba tlogele mogofe man
19: ba tlogele mogofe doctor mašamaite
1: ba tlogele strata ba tlogele o tala kwa strateng kwa
19: ba tlogele o tala strateng
1: ya
19: ba shete se le go le ba ne ba le tsona
1: ke shimre
19: e ke lo tsena ke le doctor
1: ah ke le bogile ntate mello ke le bogile ba tsheletse ba bangwe sho ba re ngwale le bona ke bona le siba James le tlalo o re la doctor Mashamaite lo ratile dumelang nna ke dula gore ke du nna ke dula gore ke duma gore thapelo na lopoka o ke le tla ke duma gore thapelo ena le ma ke dumela gore thapelo ena le mata we tshepo le go dumela gore o tla tswelela bjale ngwana ka shuma ka mata kere mathatse le mathwanolo a matric class of matric 2026 tobela mothalerwa ka mokopane ke ena le siba James Letalo o moshu ke mogadi Sophie Mashishingwa dile mo are tobela Dr. Mashamaitele o ratile nna kere go barutwana ba rena ka moka ba maramato kere balang le sekopise bana ba rena le se tshoge ebile ge le ngwala ka gore letlo lebala dikarabo kore go ka tshogulu lebala dikarabo ke re mathatse le matlhogono le go lena ka moka lena bao le tla ba go letlela pele ngwala re a lethega bana ba rena ke nna mogadi Sophie Mashishi go tswa kua parke re bone extension o tswa ka PS Moroka municipality o mongwešo ke Patrick Shane moloko mme a re kgotsong Dr. Mashamaite go notse putsho ya mathomo bana ba rena ba thega ke maele a go tswa go nna ke le pat ka mo lephala le ka mo ke a re bana ba rena lengwale ga botse o mongwešo ke Lucky Ngwato Ramonkunthobe Jane a re thobela Dr. Mashamaite le kgadi ya matebele ka mo wa ke ka ke rata go romela molaetsa go barutwana ba rena ba mphato wa maramato gore ba tsee nako ya bona le go bala pele ga ge ba e ya go ngwala ebile ba tsebe gore taba ya go kopisa yona ga ya dumelela le ga tete o tlo gore gore ke a leka o ile gore a sa ka a leka go kopisa bophelong bja gago ya ba ke tatile ba o tshwerego wa feta mengwaga ya go fitlha go e mebedi o sa kgone go tswela pele ga dithuto o mongwešo ke Kabelo Makhubedu a re Mokone Thobela matlhatse le matlhogono le go bana ba rena ba maramatlou Mokone re tshwanetse go dula le bona fase ka pelo ya boleta wa tseba ga mmogo le go bana ba lemoša botlhokwa bja thuto kudu maphelong a bona le go ba botsa gore ba tlhoke letshogo ba ngwale ga botse ka boitshepo ka baka la gore ga a tsena ka kua a tshogile o tlhakatlhakantšha dilo a ka phetholola pampiri ela gane a setšho ya thoma a lebelela diputso tsela a kgwetsa a di tseba tša mothabiša kudu sebakeng sa gore a thome ka tša a di tsebago tša a di kgonago a ba a feleletša a se a fetse go ngwala mola e le gore o ba a di tseba ka moka tsona ao banna o mongwešo ke Immaculate Pantsoshae a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke kana ka moga mmogo le batheletši ba ba re theleditseng mo go thobela FM nna nka re go barutwana ba mphato wa marematlou naga ka bophara ka re ko dumela moepathutse ga o lekhumo le le tswago gausi ebile ke fetsa ka gore o tla buna seo o se bjetsego go tloga ka kgwedi ya Pherekgong go fitha gona bjale gere ya kua mafelong a ngwaga ke ngwala ke le mo mmašhade Jane Fairs ga ešo ke mo ke dulang gona malo re a leboga o mongwešo ke Master Chris Tladi a re tlhobela kgotsong Dr. Mashamaite le morwedi ya ke kana ka moweng ke re matlhatse le matlhogonolo go barutwana ba rena barutwana ba rena ka moka bona bao ba ngwala go ditlhatlhobo tsen ja mafelelo a ngwaga a ba rapele gobane o boima le gore ba tsebe gore bokamoso bo ka matsogong a bona ba kgethe gore ba kgone go bona dilo tsa bona di sepela ga botse ke nna Christadi Christadi ke mo Atteville ga gešo ke mola phatlhamanoge ga sekhukhun re a leboga o mongwešom o ngwadile mo gore ke nna Elsi Seabi a thobela ka mošate Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe question 3 nna ke lakaletsa bana ba rena ma ba marematlou matlhatse le matlhogonolo ge ba ya go ngwala thuto tsa bona nna nna ke re ba ngwale tseo ba di tsebago ya le tseo ba di badilego ke tabele ke fetsang go bolela magagešo ya gore ka nako e nngwe question paper e go e lebelela o khumana question 6 7 8 9 10 o di tseba ka moka ngwala tsona pele o fetse ka tsona o tse gore tse tsona ke a di tseba ke dingwalile kgone o kitimišana le tsela tse dingwe tse kwa re wa belaelabelaelanyana e fela o di badile le tsona a ke e gomele tshipa ya o ba omele ke tse motheletsi wa mafelelofelelo wa tla re tswalelelang yona dumela motheletsi
20: Doctor.
1: Dumela, mme kwa?
20: Le kae, Doctor?
1: Re gona ra lena. Ngone ke ga lebelo nya.
20: Doctor, ga ke thome ka la gore go bana ba sekolo ke re tabe ya gore matric ya sine matras wa tsore ke matras. Tabe ya gore ke marematlo wa tsore ke mabola a gogo. Go na le polelo ane ngwa bana ba e bolla ba re if you want to be rich don't go to school. Ka ba tika nta sa tap tak ya go lebo.
1: A go lebogile le nna, go lebogile kudu kudu. Ditaba tsa mahumo a bjale a di tendara wa tsela motho a se a sekolong e fela o khumile o na le metšhini ya o epa o na le dilo tse o na le dilo tse ka moka tsona ya le bana ba naana gore ke yona bokamoso yane fela bokamoso ke thuto bana bešo bokamoso ke thuto e le goreng le ge tse otlho tse re di bonang batho ba ena le tsona di ka fela o tla kgona go tswela pele ka mošomo wa gago pele ka ge o ena le tsebo ya se sengwe se ba o rutile go tsona ka dikolong mathatsi le matlhogonolo go tswa go rena ba lenanong la tabakgolo go bana ba rena ba mphatho wa marematlou ngwalang ga botse tlogelang letšhogo letlhogolo olo letse wa lebeela kwa wa tswa wa ngwala o feta gae wa robala wa khutsanyana wa lebelela thuto ye e tlang a ke re tsa ba o tshwane time table o tseba time table ya gorena e dutse bjang wa lebelela yona o ke moka o tswa mo a wanamileriile tata ompotsa tsatsi lengwe re tsa ba re o bona o dutse kwa thelebišene o na le e tona ya gore a thuto ya motheo mme seviwe kwa rube gomme a lephaphata mageta le šomile gabotse bana ba rena rena nna le motsweletsi waka o mo botsana botsana re gomela mo a re gomele mo gracious re kopana gape le bona go sasa ka laboraro gomme lebakeng le re nyaka go tshela re tshelele ka kua studio 6 re re tshelete kgašo ya ditaba tsela re di tshepisitsweng ke puti stanford matlo ge a fetša o efa mankuku baby ke mo washa

la voz.

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Mankuku baby, mushupulogo, kufitlana botlhano.
4: Ke ya pele, tsela ka ile boraro.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego letlhakong.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tsa gore Commission ya dikgetho e ipileditse go bao ba tlogo kgethwa bjale ka bahlankedi ba me ba sepala morago ga dikgetho tsa ka lanne di ba tsela. Go netefatsa gore go ba le taolo ye botse ga ishita le go katanela go isa ditirelo setšhabeng. Molato kgatlhanong le banna ba bane bao ba latofatswago ka polao ya nkgwete ya lefase ya papadi ya matswele Zolani Lasbon Tete o šuthišitswa go bao fitlha ka la swai Manthole ke kgorotsheko ya Masterata wa Mdantsane ka Kapa Botlhabela. Re sa le go tšeo kgorotsheko ya Masterata wa Randburg e kwele ka ga mabarebare ao a tseneletšego kgatlhanong le motlatša mokomišenare wa peleng wa maphodisa Shadrack Sibiya a go motatetša ka ditiro tšeo di sa go molaong ga ešita le go ya ka dipego setswalle le ditlhotswana tša disenyi. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Papadi ye, itlišwa wena ke Freddy Cheese. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM. Mošato wa tsebole o ithabišo.
3: Re a leboga Sthembiso e re ketse sebaka se motheletse wa Thobela FM ke go amogele ebile ke go lotšhe e le ge ke go fa tša gabjale tša papadi ya cricket e le gore a re ya kgatlhampana ka kua Kingsmead ka kwa Durban ke mo e le gore teko ya pele e be ralokelwa gona gopola go setlhopha sa Aforika Borwa ba tlo raloka diteko tše tharo le setlhopha sa Australia gomme Australia mo di-innixing tša mathomo ba teko ya mathomo ke bona ba e le goreng ba fentše matengwa ba kgetho ka beta pele re bone ba fetša ka mekitimo e makgolotharo masome senyane 390 all out gomme Aforika Borwa go di-innix tša bona tša pele bona ba ile ba ikarabela ka mekitimo e makgolopedi masome seswai nne ba tswile ka moka ga bona Australia mo di-innixing tša bobedi ba kgonne go ka fitlhelela mekitimo e le makgolotharo le metso e lesome nne gomme bona ba balatlhetswe ke wikete tše tshela morago ga moo ba romela setlhopha sa Aforika Borwa gore se thome go ka beta bjale se e le goreng ke tlo go botsa sona ke gore ga ke na metsotso e lesomehlhano ke go boditse gore a ke tlo tloga e sekgale Aforika Borwa setlhopha sa Australia se fetsa go bantšha ka moka ga bona ka mekitimo e makgolopedi le metso e tshelela ka gore yalo Australia e napile e fenya setlhopha sa Aforika Borwa ka mekitimo e makgolopedi le metso e lesome nne ka 214 runs ke mekitimo e le gore setlhopha sa Australia se šašarile setlhopha sa Aforika Borwa ka sona ka gore yalo ba napile ba etela pele ka tee go lefela go diteko tse tharo tše e le goreng dinaga tše pedi tše di tlo di raloka e re ke go botse gore setlhopha sa Aforika Borwa sona se pitše bjang tšatšing la lekgono ge be ba raloka le sona setlhopha se sa Australia Aforika Borwa re bone e le gore Ryan Rickleton o na pile ke ebile monna wa mathomo o e le gore o tswele ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa le ge a be a tswa a na le mekitimo o ba na le mokitimo o tee fela mola e le gore ka letlhakore le lengwe re bone gore monna o e le gore o lekile ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa ebile yena Aiden Markram o lekile gore a ka lwa ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa ka o ka fitlhelela mekitimo e 75 e fela ya ba gore le yena ka madimo abe banna ba Australia ba napile ba montšhetša ntle ka gore yalo ya ba gore Aforika Borwa kwa moseleng Marco Jansen Simon Hammer le yena Hendrik Norkeer ga se ba kgona go ka kgotlhelela bowling attack ya setlhopha sa Australia ye lore e be etile pele ke Mitchell Stark le yena Pat Cummins bja ka mokaptene wa sona setlhopha sa Australia ka gore yalo Aforika Borwa ba napile ba fenywa mo tekong ya motho.

0: ditšhe go tswa go di ODI go ba dipapadi tsa letšatši ba tsene mo dipapading tsa diteko gobane papadi tsa diteko ga di tshwane le dipapadi tsa letšatši ka mokgwa e le goreg banna ba Aforika Borwa ba raloka ka gone o be o bona gore ba tswa go dipapadi tsa letšatši le tee ga se ba tlwaele ba ba sa tlwaela go ka šireletša matšatši a matlhano tiko ke o edukisetsa matšatši a matlhano e setšatši le le tee ke selo setantše šedi ka kampeng ya setlhopha sa Aforika Borwa re tshepo gore Themba Bavuma le motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa ba tlanapile ba itukisetsa seo go tswa go nna motlhalerwa ke re ke leboga go ba o bile le nna go thoma ka labotlhano o fitlhela ga bjale mankoko baby ke kole ba re mankoko b kakwakakwa sa go kgatlhise gore ko wena mankoko baby a sone mankoko baby
1: Freddy mpitše ka mokgwa one o mpitšang ka ona o kwa bose go mpitšeng Scatchup. Le magoshi ya bare mangoko Krishna baby a si yona patse.
0: Eh ke na ko tsebo le mangoko baby a kere ke go bitsang ka yona.
1: Oh, ke a lebo.
0: Ko re nya gore batho ba go re go bitsa mangoko baby.
1: E tsantsi be le baby sna baby a si yona.
0: Okay. O tla tsala ga botsa ke re samma.
1: Ka moroga le khono lo bapalaneng. A pe cricket o le no bapala la khutsa la buya le. O tlo buya neng?
0: A re a bua ka maskala le someshu. Eh ka la masimo peditar.
1: Ka tshitile ka le matsalo di 23 tsa October.
0: Eh.
1: O tle mbuka sengkwetse.
0: Ke tla be ke bua gape.
1: Oh, o boye o ipsine le o tlo mokgwetsa ka mokgwetsa ke le o kete ka matswana.
0: Frank o tla bo Frank o tlo bua ke nagana gore o tlo bua ka la le some shupa.
1: Okay.
0: Frank se tshabu tla ba le gona tlo fa ba tsheletse tiko ya bobedi nna ke tlo bua ka tiko ya boraro.
1: Ah, nna ke tlo tla ka tiko ya bone. Freddy ke go lebogile.
0: Go leboga nna mango.
2: Papadi ye, itse sho wa na ke Freddy Cheese. Dula fase we ipsine ka papadi ye go thobela FM. O shatwa tsone mo itabisho.

0: knowing you wa go tsho aba ye le sumepedi fela metsune lona re tshele go irele ya bobedi go iba le nna ya thobela FM ke no ke gore re tle re ke gore ka bela gore go gona gala biang nna le wena re tsena le go tlo iso tla sotla ka sebopo go se sefe gore nkile wa ipona o tlhokomela ngwana wa go tlhoka batswadi nkile wa ipona o tlhokomela ngwana wa go tlhoka batswadi bo rena so tlhokomela bomango go baby o reng go mogala go ba o mmeledise gore go gona gala biang gore o gale ngwana wa go tlhoka batswadi o ile gore go mogala nako le nako go ba bolela le yena montsha tsela gore ya nna ke tsebile ka rene na ke na batswadi ya nna ke tsebile gore ke tshwana na di tlo ntshwanela ka gore ke tshwana bare mango go tlhatswa di tshwana go fetsa go ja go ba go fetsa go apea tlhatswa maho ya nna ke tsebile gore batlo re ke tlhatswe maho ka ra ke ne batswadi nna ke tshwana bana ba go bolela mmolelwana go gonagala biang gore wena o gone go dula le yena o gone go mogodisa gone go motlhokomela gone go molaetsa tsela go gonagala biang ka nnete go dula le yena wa mogodisa gore yengwe le nngwe ya ba bona ke sna mma ba bona ke sna batswadi go gonagala biang go ba ai re no rwa tseba keng re se ka mokosha botlhokwana batswadi ra tswa mo yena yengwe le nngwe ya nyakang ke yona a o gona ga le go romogodisa 086 000 2452 nena ke e butise ja tle ke tlhoka go tseba re ya lotse hello okay re ya lotse thobela
1: thobela le kae
0: re gona le kae
1: re gona ke selo mapofane ga makofane
0: selo ke go amogela tle
1: eh ha pela tsa king tabe bolela nyewe
0: eh
1: ke mathata fela
0: E fela se lotlhe go gonagala biang ka nnete go godisa ngwana go tlhoka batswadi.
1: Go buima mangkoko.
0: E tla na joene.
1: Go buima ka go dika gore go yo nne ke tla mo go isa ka mogae kere ke moruta se ke moruta se. Mae tsa e ka kwa ntse ba motse ba ra wa mmana sengwe a se mmago e ta se a go tlhakisha so. Ena nna ke moruta gore le ka motswana le ge ke robetse a gone go itirela.
0: Le go ka re o tsoga wa re go yena wa reng ke o phuthe mo bongwe robetse hlokisa papusi ya gago o tlhatswedijwana o tlhapepelo ya sekolo a o mosotle o moruta bophelo
1: ke moruta bophelo a lola mpete ke ya tsa tsa sekolo o di phumule ka mana to ya fara gape ga ntse tsana le college
0: a nna ke tsebile re bo mmane batlane o re nna ke diretse ka bakala re ke ne batswadi
1: a ke mathata fela mamma
0: Napile le bona le dirileng ka rena bana ba bialo.
1: Re no ba tlheka mo go tsanetse ya gore ba dile tsa social work ka gantsi o tsena ba tsara le social work tsa bona ba etla ba tlo ba tsheka. E ba etla ba tsheka re thoma go ba le mo shatabe gore ngwana o go jile ke moruta wa tsa ditswana ke moruta wa tsa ditjoki ke makousu. So nna le ena re fapana ba tlo re bia ga botse go ba go fela maelang gore yena o tlo gola a gona go bona re mani kwa nrata.
0: Wa tswa mane go go kole ke go leboga.
1: Thank you mama.
0: Re le boga tle putse ke yona yo ka nete gore go gona gala biang. Re ya lotse thobela.
2: Nango bo baby go tso.
0: Ayete.
2: O bona lo so le matibeng ga mo tsenge.
0: Butsoli ke la mogela tle.
2: Taba yo ya gona ga nna ke ba go le shitse ga ni yo la ke ba go le ba ra wa ape ka mo ka ga o bona.
0: E ba nna.
2: E ba mpaki sha ga ga jwa la go tso re kire go ang ke re di se ke no na ga na lo go ba sithela.
0: A e tlhalosa ga botse go gonagala jwang gore o ba go diso ba go disitse gore go gonagala ba go o tibele ba nko tlhalosa re ipona botse
2: a re ba go diseng re skela batlo ga
0: re ba go diseng le ge ba ka go dira tsempe ka moka re ba go diseng
2: mo puso o kwa le go dimo mo le fa sa hone mo puso
0: e bana
2: a re ba go diseng ge ba ba ka ke ba di ba kang ka mogai ba nee Weni ya mpuzo ugwa lgo di mongi sumo lfasi.
0: Yo.
2: Agere mango.
0: Napile lena gona jolga banyaka go lentsha ka ga ile tswa le ya kae?
2: Au wa sentse ro no ri amkutwana ka bakala gore ba go dišeditse ka mo ke ba ka mo ba no tse ba ile ba ka mo ntongwe lengwe no tse bana ba ka mo bjale. Ba tlogela o se kwa ba ka le bona nne.
0: Yo, ke le kwese.
2: O ba tshiela mango ba tlogela.
0: Ya. Ga botse go go bona ga le tla le tla mora go tsa gona di buima.
2: Ba lo yo agri no nga gwa nde go tolla wena gape.
0: Ah ke go koile tle.
2: Wa e bona gre.
0: Wa e gapa o molato wa ile sa o molato.
2: Go bela le nna ke a leboga ke fa ba se baka.
0: Ah si. Ei, realo chatabela.
3: Kokos.
0: Yebo.
3: Le kae ba?
0: Re gona le kae?
3: Awa ro.
0: Ei, yatle.
3: E gona ba ba botsi, ba ba ho di sa ba ba ntse e nna. O ne le ba leng gore ba ba tshwara ka boleta gore ba se ka fika se kgoba sa gore botswadi a ona o ne le ba leng gore a ba ba rapele tsi mara se nka ba tsantsa. Ba le ba ba rapele tsang. O tsho ona ba kraa se tsile ba ba ho lo ka gore. A ba go nthidisa ga le ba.
0: Oh.
3: Ba ne le botsa ba se go di tshidisa ba le ba. A ke re ya le ntlela mo go bona. Ke go lengwe e dira ngwe. Ya o bona nna ke sena motho a di bona. O e dira ba e dira ka re ga di kamana ba e dira ka re ga ba. Re ga ka le ga nna ona ntse o rapile tsa.
0: Ke ga re ka mana no ring.
3: A bona ntse o rapile tsa ga di kamana. O tla tsama ba tsentsa ba tsentsa o se go go tlelang ka re. Bona me tlhale me tlhale no dilo se mishan peo. Gore batho ba file ba o file le ka mogonyano mongwe.
0: Kare ke bona ra baby na na ke sa nyaka wena o no no pelo mputsa re kereng ke bo mo shumeng lata o ntse ko le saka ba kala ra kera batswadi ka ka manong o
3: tla di go tla go tla di amane a go tsoe se ke ba wa go na ka le ke nna ka hala wa go
0: ke bona bo ai kore ke di mo gore bana ba ba senang batswadi le no re botsa gore nna mantjwa a gore re a shumisha gore ya nena le tla no ntira se ka bakala re ke ne batswadi nena le tla no ntira se ka bakala gore mma o hlokagetse re a shumisha ka mabaka a fika bakala re netse ba re ba gonagala gore go mogodise shimo ba re ba godisa bile ba re mela meno ka go dimo ba rentsha ka mo ileng ka gare na ba re ke ka ga bo bona re tlo ba re tshola pele moroga se
4: mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki goba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
5: Mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe. Ge o ya go ra molao wa motho ka noši, o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala o mongwe le o mongwe, lengwalo le lengwe le le lengwe, le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe. Ka Clientele Legal, tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletso, go ngwala ga ditokumente tša semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago. Bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši. Dipolane ka moka di akareša thušo ya peili. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peili ya gago ya go fihla go 5000 rands. Re akaretša ditaba tša selegae, tša bosenyi le tša mošomo. SMS-a Thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipielo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Makado Shile e ikadile ka

Rajo la pele go ba mo shato wa dia le moya.

0: ka. Hey, bana, a little more to relate in your line, a couple of little look, Mashaka, Peter Tinet, Chagalaga, Lagateco, you. Ha, yo! Ye ba se pele ne fela nna lona re ke la go ire le ya boraro go e ba le ne e tsobela fema a rena perfele je re ga re tlhelle re ke gore ka bela gore go gona gala byang 0860002452 re a locha tsobela
1: hello go
0: hello
1: grand baby
0: o go lukile goreng
1: a re ne ke tloga ke le gona se
0: Kare ka kua ge drogtere ka gore letsegile ga botse ere re ka gore go gonagala byang go godisa ngwana leng gore mehle e o bolela le yena nena nna ke ngwana tshwana nena ke tsebile yo molapo mma ba tlokofala ngwana ke tsebile yo gore ka mehle ke polelo ya gago go gonagala byang go mo godisa ngwana o byana
1: go go tsi go gonagala ka lebaka la gore mafelo a re taba motho ntse re mo rute re montshe le nnete kalwa kala gore ntshe re tshabang ke re tshaba gore ba re tshutela go go ya robo o tlhomana mtsanga go tshe ifo ke mtsadi a ya mala pinga batho a tedi ya go tsana le a tedi ya go tsana le go la parte mi sare go tola re a we tshake ta mate we sendinge gore se tikile ba ke sa ntsha ka ta a parala ke dilo go pele ya ba gore wa go ithuta ka thata ya no go go se dikire kuno munno mo a shwe na mo it's the front opposite and is our former counselor. Le ke re khotela gore nna nka simisa meti na.
0: O mo sametsa ka go dirang wa gola.
1: Eh wa gola.
0: Mo godisa.
1: Ke ditse la ka ga ke tate Ismail Mako and ke thaba go di ga re bona ka re ke monno wa tsi ka le rap. Ya lo khotela go nore ke nne thika lengwa le shili lona mo go de palo go bona mbase. Le re morena a go shoko fate dibile. A go shoko fate le a ba phadimisha tsa tsatsa go tsagao. Ya lo nna ke le ke nore ke tsala ke re ke tsala la tsmango go baby. Tsheko tele le le rato da ga. Ya se ke le tsala. Tata.
0: Ooh, ke la boga. Hai, ya mo se be be me tsere ke la go irela ya boraro go ba le ne ya tshobela FM, tameng tle tshobela re lo tsha wena o wa mafelelo dimela.
2: Baby lala o di ile go tsore be na ma kana. Baby lala.
0: Re tswalle.
2: Baby lala mo re tlo wa ga ir go bu jo na o khona la jang tsamma.
0: Eh.
2: Mwana bar thupa go e ko le tsa le metsi e ko le tsa le nanana e le ka re mwana a santse a taula ka se montsho na mo bophelong be ba halang di dita morao tsa bophelo ya e motho ya matepe o bo ba a thaela ke eng mwana le muruta nteng o lengwe ya bophelo gore a hola a ka khumana a itse jwa le ka tshiwa na he le montsha dio tsa bophelo
0: okay
2: eh
0: je tsa ga mo tsa go bala je manselina o tla ipona
2: Eh nga ka hore ka tsamo ntse wana la mopepepeja le sinya ngwana le nkore ngwana o mongwe le mo mongwe ka lapeng la abo ke tshiwana o ba se tshiwana mo ruteng tsa bophelo le motho a wela ke mosiwana e be ngwa ya khushisha hore mo bophelong o tsantse ntseng o lengwe o khona o e yemela o khona o e khopelela khona o khotela le ja bophelo
0: nna ke go lebogile ke leboga kudu
2: ke dina malo le mawa itse ga ke a leboga samma
0: ke go lebogile tle ya ba re le kobya e sa le lenanana Che tsa gore he na ke ne batswadi he na ke ne ke manga reng go sene batswadi ga ba tshwanela go rutwa gore bophelo keng ke manga reng go sene batswadi ga ba tshwanela go bontsha ye botsi le senye botsi poledishano e tlapile
3: Re ina ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga re na joining fee ga re emishi ditirolo tsa rena le ge ngwana a le ka go dimega mengwaga ya mosimpeditse re go fa casket ra go tlhokomela

0: Rato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le moleloko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tie 200 rand ya airtime di jo le miroho 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore wa pele ge re feditse go direla moshomo o ka kgetha gore go bušetse tshelta ga o ka moka go thoma mola o ngwadisa go le lokola gago re ngwadisa se molao re mo go 071-1497. Zogosana Kamhlanga, the life of lives. We exceed your expectations.
1: Barutwana le baithuti thobela fa mmeng la ka letsa matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
2: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
1: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
3: ke rata go leboa le dikolo tša rena e ba re fa dithuto tetlheletso le gore matlafatšang ke botsele barutwana bangwe ba mphata maromatlo gore a re šomeng ka matla
1: Matlhatsi le matlhogonolo Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: dumelang mogau botlhale le ba bara ba rena ka mo ba le gona
1: dumelang ba gwera
0: aha a re tseneng ditabeng.

0: kgale-kgale sethogoeng se se botse kudu-kudu-kudu sa go rota ke diphoofolo tsotlhe go be go dula mmutla o mobotse wa matlhajana one o bo o na le matlho a magolo a go phadima ka ditseyana tsa ona tsa go dula di lebeletse godimo ke re mmutla o bo o rata ke bontšhi bja diphoofolo gona fao sethogoeng e le one o bo o ne ithatela diphoofolo ka go fapana ga tsona eupša sa go makatša seo se bego se sa tsebe ke tsona diphoofolo ke gore mmutla o bo o sa tlhomphe mmago o ona le ga tete o bo o dula o bolela le mma ona nke o bolela le thaka ya gagwe ee o tla kwa le ge o mogadimotsa gore ruri ka nnete megwa gae gona
1: ke kgopela gore o nape o tlhobole diaparo tsa gago tsa sekolo o tle ke go thuse ka go ngwala mošomo wa gago wa gae ke nyaka gore ge o fetsa e be gona o ya phapošing ya gago ya borobalelo o tlhokiše ge le dibjana tsona o seke o tshwenyega ka tsona ngwanaka ke tla go thuša go di tlhatsa
2: aowa ke gore ge motho le ka mole e sa khutse a dira dilo tse ka moka ka tsela ya gagwe bothata bo ka bokae ka mogae gona o ka fela o sa boe o tla no tenega ka gore e be ka re nna modimo mphile mpho ya go lapiša aowa
0: mora masekana o be a gana go dira tsotlhe tse mmagwe a be go a molaela gore a di dire go be go kosa botlhoko kudu-kudu-kudu-kudu gore mmago mmutlanyana ruri o be a ne le pelo ye botse mme ebile ka dinako tsotlhe o be a nyaka yo mmutlanyana o be le bophelo bjo bo botse bja tlhompho le maikarabelo gona fao le ge mmutlanyana o be o fetola ka go rata o sa bontšhe tlhompho go mma gona o bo o ka sekwe mma gona o lapile go botsa gore o dire se le sela o bo o ka sekwe gape mma gona a tlhabile mašata goba a betha mmutlanyana ka thupa ka gore o be a sa theletše
3: aowa nna matoko ge nkebe le nna nkebe le kgale ke tshopilwe tsebetseng ge ba ka re go nna ba re ke seke ka bušeletša seo ke go bodijago sona a ke no tseba gore ko rutelwa ba bantšhi
0: ee mme ge tšatši leo mmutlanyana o ile o a boa go bapala bošego monyama o šetše o swere ebile botlhe ka ga bo mmutlanyana ba šetše ba jele dilalelo ke mo mma go mmutlanyana o bone o ga botsebotse gore bjale gona mmutlanyana aowa o nyaditše
1: ruri ke yona nako ya go boya gae yona ye ka moka re jele dilalelo tša rena re sa tsebe gore o go kae le gore o bolokegile na nna le bana beno re be re tshwenyegile le ruri ka wena re ya go rata ngwanaka ga re nyake go bona dilo tse dimpe di direga ka wena re ka rata ge ka metlha re ka ja dijo tša mantšiboa mmogo lefase le senyegile tlhe ngwanaka tlhokomela le seke la go mmetša dijo tša gago di ka moweng rakeng ke tlogile ke apeya tšeo o di ratago
2: ei ke bolela ga ka gore nke o ga gone le nna mosadi ya batho ga ke na taba le dijo tšeo tša lena tša go nkga
0: ruri mmago mmutlanyana o ile wa kwa botlhoko kudu-kudu-kudu-kudu ge o bona gore ngwana wa gagwe ka nnete o phela ka tsela ye o be o bile o tladitše dikeledi ka matlhong ka nako yeo mmutlanyana o ile wa kitimela ka phapošing ya ona ya go robala o a betiša lebati morago ga ona motswadi bjale o be a se sa tseba gore a tšeeng a beye ka gore ngwana o gana go fetoga o ile a robatša bana ba bangwe mme a bo a dula setulong sa kgauswi le sebešo mabone a be a šetše a timile ka gore gotlhe go ile diphapošing tša borobalelo go robetšwe gona fao go be go kwagala selelo sa botlhoko kudu bana ba ka e fela se kwagala se le fase kudu-kudu mmutlanyana ke ge o theleditše nakong eo mme o a lemoga gore ruri kositše mma go ona botlhoko o ile wa nagana ka mesepelo ya ona wa kgona go bona gore o tshwanetse gore o fetole bophelo o ile wa se senye nako mmutlanyana wa tswa ka phapošing wa leba go mma go ona ge o fitlha wa kgopela tshwarelo wa be wa tshepiša go fetola mekgwa ya ona ya go bola mmagwe ke ge a thabile kudu-kudu-kudu-kudu ebile bjale a lla ka dikeledi tša lethabo a napa a mo gokara mme bobedi bja dula fase a mo fa dijo tšela a be go a digana le ge a ya malaong mmutlanyana ke ge mmago ya mmotša dinonwane go fitlhela a tšewa ke boroko gorile go sa a se sa leta go botswa selo o re a direng a seke a dira eng a tsoga mmutlanyana a swiela a thuša mo le mola ka lesego o be a kwešiša gabotse gore lethabo le bonolo kudu-kudu-kudu lethabo ke go ratana go tlhomphana le go kwešiša gore batswadi ba tseba bokaone poledišano ye botse gape e tliša segwera sa lapa bana baka sisiwe sa mosele a seripa ke a tshepa leipsine ka kanagelo ya rena ya lekgono ebile le tlo ruta baoranyana ba bangwe ka yona felempotseng nna mmutlanyana o bona le mekgwa e mebotse gona-gona e ka botheletša mma gona gona-gona o feleditše kae ruri-ruri-ruri nna ke a lebotša lena ke le mmatoka ke re go botlhokwa gore batswadi batlhokomedi le bathuši ba bana ba rute bana mekgwa e mebotse se se tlo ba dira gore ba kgone go tseba tše ntšhi ka bophelo go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: bye-bye SABC Education enrich your mind enrich your life
5: kanagelo e ya tsogang o tshišaga boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM maraloko ke sete ba leng dire zax mogašwa boiketlo mmammila le phusias bolepo moanere ke burileng simolo kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke rorisang satege le selone ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletše mogolo e le isaac silo mašila SABC Education enriching minds enriching lives yeah.

0: manane wa thuto go thobele FM thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong ga mmogo le makhura ngwana le mogao maredi go thoma ka iria bone ka masa
1: ke a bele gore go rogile ba lenaneong la makhura a ngwana leo le phophomago le go nyeuma ka tshedimoša maleba ya gore thuta go godisa bana ba rena gabotse go yala ka fao go nyake gago
0: go tloga fao Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ile ya boseswae bošigo
2: gabotse re ka tlhotlheletša bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges
0: mogao maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga di etsetlhana a ipsina le wena ka dienywa tša thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa thobel FM go thoma ka seripagare go tšwa go ile ya boseswae bošigo ka labone exten mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tšwa go iria boseswai
2: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekutunyana sese batho ba koma batho ba nwa
0: mogao maredi tlhabiro ya malopi a phole a tšwela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tšwa go iria boseswai bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tšwa go thobel FM le SABC Education SABC Education Enriching minds, enriching lives.

Get that is a whole lot.

ke mino go tswa go sanne re a re mokgoba mo go ntshirogelo thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso metsotso gabele kie masomepeditigo e reng ya bone wena o reng go tlhogobeledišano ya rena botheletše banna shiwe ikonomi ya Aforika Borwa e re tshwere ka diwashedi yer o tla re a lokiša ka mo go a sekega se sekwe wa rawa mogolo o šomiša gabotse o tla mfitlhiša mafelo a kgwedi kae beke ebile ke etelele ke eng se o emišitseng o se dira oba ke eng se motlhongwe o emišitse go ya go sona ka lebaka la seemo sa ikonomi ya ga borena ka mono Aforika Borwa šia le makhura a difatadaga a ile godi bebe ke ya go feta go tloga mathomong a ngwago ono shara sanka ka kwa ba re he kae kae enginge o ka rebile magama bedi mo re kweleng gore theko ya makhura ile fase e fela ya tla ya namelela o ka re yei go bo go sa direge selo ebile dikgwedi tsona tseo ba rego ile fase betse re yoko kwa go tswa go wena motheletše o fokoditse eng ke eng se motho mongwe peleng a webe ile bonolo go se dira go se reka go ya go sona e fela ei ya Norman ka mabaka a ikonomi a o emišitse ebile motlhongwe o latlhile a o sa se dira selo sona seo oba a o sa se reka a o sa se ija ebile motlhomongwe a o sa eta a reetse re nyako kwa go tswa go wena letheletše ka di-deming tša rena at thobela FM ya ka gape le at poelano mokansi ke matlakala a rena a Facebook a re ko rena le rometse ka o reng wa mathomoso

0: Rueda.
1: No.
2: Madam Speaker, a skone dimela. Yo a wa wi ma wa thata ka monte ba sadi ya wa ri metshem. A wa cha no re no ho la o fetse ma tshe ma bidi ba o se cha bona la rontsa. Na ba na ya wa ya ke ile ko nte ke ra bona a se ke ko le bo mmile. A wa ifedile.
3: Ei.
2: Ifedile mmile ke taule ba ka di cha cha ke di rakile ka re tsa khoedi. O botata go boima o tabadi ma mo tsareke ya peace job nyana ya Saturday mo le re ipotse re Saturday we re nyoko khutsa ya le bo wa Evelyn le be tekele stand city ga e toka phasha
3: re le boga Evelyn a re go mongwe so yena o rometse
4: Tabela manana mukanzi lesikumbuzo wa hambatha yo ai siemo sa sa economy vela ka nete siri tshwere ka di washeni nna ke emišitše a ke sa reka nama ya kgogo a ke sa reka bripack ke ithekela maotwana le melalana nama kgomo ae re lesitše re ka e bona tšatši le lengwe meriri ke kutile ka mokibelo merireka ke dretse ke ikutile ebe ke bona ke setlhe ke sa kgona go imaintaina ke ikutile ke bethile cheskopo dipholoni ae a re sa ja re emišitše nyana re emišitše Meleke o ba le ba go nwa meleke ha o sa nwiwa. Ha o sa nwiwa meleke re ka wa powder, ra chela spoon se se one ka re ga komiki. Ke nna mapula Miss Brown senyane ke le ka mo Winnie Mandela zone 11 Tsembisa.
3: Re le boga Miss Brown a re kwe Andri Sore.
5: Tsela ka mshate ka ka mshate pa ka maga. Mini Cooper.
3: Hello.
5: Ke Mohammed le Siskoni ke mi shiti lu tsa gore ke ba rwa le re ya toropong ka gore. Ha re le fa. It's 200. Oh yeah, 200. Oh, we are allowed. Can we game shit? Get that some halal hotel, halal hotel. No way, Misha. Osana bo na maho muli ona yemi.
3: Yeah.
5: We dipina bata. We go tell Rama. Andris ma vela ko chaka pensi kama mholo kram sad.
3: Right, Andris. Aruko mungo show.
6: Tabela setlhopha sa ntshoro
3: yonaspeakers
6: kombuso ka mo gashong le kgono ya dipapadi yo wa tseba nna ke fokoditseng motlha ke tšheleditse gore ba re special kaekae sa diaparo ore sa dijo ge ke reka ka budget yo nte ba re special sa dijo o tla bona ko o senyetšhalete kare o reka le nto e le goreng ga sa tshwanela gore reke ebile a o ikgoke o na le yona ka gae
3: Lely ke tsana le wena botsheletše a re kore wena o reke ka mogala 086-000-2452 ke nomora rena ya mogala 086-000-2452 wena o reke go tlhokopoledišano ya rena re amogele go ntšhirogele dumela tobe
7: Madam Speaker
3: on a point of order le kae
7: re gona madam
3: hey economist
7: ke Joseph Manana ka Mothembisa
3: Yebo Joe, ufukiri jeng, uwe mishi jeng?
7: Hey, Madam Speaker, neke kata miriri every week. Ani yuwa leona, miriri ya kama. Baba koba no kama ka ureke nina. Hey, kia wana ure ya mpola ya kwa.
3: Ibe ilo buka iso?
7: Miriri ya kwa ki ilisi, ki neke pata la 40 rand.
3: Yee! Beke li beke, 40 rand, 40 rand, 40 rand.
7: Beke li beke, kata miriri, ya wanya, akore, wana ba, nyaku ure batzibo ure uta ningu, unu pata la same price. Ene, oka libe lali, liba kaladu lucha utafa.
3: Ya.
7: Lucheki wengi tola kachona, ino wana ure, lenga tola kabe silini kita no padi.
3: Ano to padi maramu natu juan? Wish no man. Ya kwa gala jo. Gotaluka man, gotaluka watse. Re le boga. A re tsho boga sho. Ra mogela go ntshirogele thobela.
8: Boa pone.
3: Yebo.
8: Re mana ka foredi yangiri.
3: Yebo yes.
8: Ke mane tsa mathanga ka mo moroka yangiri mwanaka.
3: Tabashi.
8: Tana se ko mala mamma. Awa. Nna ke fukudi tshe ka go botsa ngwana sesi ke le kere a tshe bo pilo mo shopong ja magae awa ke a ja ma tshe ke a ja le go sa tshe se gre se longe se ke khoshi ke fukudi tshe dilo ka mo ka ngwana ka gore go ya tropo wa pala ya gana shilingi la re gore ka gana mo mabengeleng a ka ga re be re a ganyisa re gore ke jo tshe ka mo e khoetring ke tshe ka mo ma tshe tshe awa nna ke a ba khumisha ke nya go botsa maaka
3: ya Yeah.
8: Ako kwa pala bile go botsa maka. Re akatana go tropo mo ya go bona sasela.
3: Yeah.
8: Re se re ka tsama na mamma. Ke le go ntse re magodi.
3: Rele bo ga man Esther jo bo go shura wa mogela go ntshirogele thobela.
0: Madam.
3: Hello we. A re le kae? All right, are jo mongwe sho. Motheletsi o moyeng thui go gopela re le tsena ka mogala le timeng sia le moya. Ra wa mogela dumela.
1: Bam.
3: Yebo. Le kae? Ah, bona economy re tsore ga di washe ne fela re tla reng.
1: Ah, wa ka go thata fetse.
3: Wena o fukuditseng?
1: This is 2026. Joy to Miss R. Wena ke mmomotsa. Ba ka tsena ka mo ndabia mo
3: Hey, o tsama di tama tama tsama tsama la FM. Wena. Mbuja ka tsa economy. Wena o fukuditseng?
1: Economy she di ke tsata tsana ka ka ya kong gambia mesima sama wa tsama gore na ke ke lebelela eish taba mathom economy she re ka wa shen ithaga
3: oh yeah
1: oro ra kam thaga se o daba sentse gore gana mesa mongwe me ba o ropi o ja o no fela ka speed
3: be di ke se o se fukuritseng gore mo thaga so ska jera ka speed
1: ke bo itse mkhongwa mollo ka ra ka re khongwe tsa re mollo ke tsona go la
3: oh yeah
1: Kevin ya date a ke sa ditima social media ka mka ke a lebella gore ke ka ntima ka WhatsApp data fela go mo ba ka botlhoko gore batho ba ngomane mo WhatsApp.
3: Wa reka le di minutes tsa gore o gone go tsena go thobela FM.
1: Oi, ape mo ke le tsara ka den delight.
3: Oh, okay. No ke o bona o itali fedige.
1: Anke mo ke le tsara ka len delight. O ka re a ke mna da hore a tsara sekisana le nna o ka feta phaf ya re mntsa tsara sekisana le nna o ka feta phaf so ga be nya nama le gona re emi shike re ga pele tsa gore ya lo re se phile ka re tswa mmu ra ba ga ba re ga pele ga pele tsa gore re no ba batho ba bo mazamba
3: yeah ene mazamba nya bose o ka tshela ga botse wa spice ga botse wa bona a wa bona ke se sheo ba di ela le soponyana
1: au kere era warata aro warati na bitse dingwe re re ja marosa ale a re shope tsa duma a na go re re bomme tsa dompo
3: bona le dompolo waya bona u tshele le carrots nyana
1: a tsoe bona taba wa ke re ke re le go re ntshirugele ke wena o lo gona e tana ba botse matshaba skolo tsa bona fa
3: Ra le mogadu tsewa mafelelo 086 000 2452 ra wa mogela dibele ke ntshirele re bona le kae ke bona ntse ke bona ntse eish ai mogala ba ke mo file off
9: o mara le mo du mo o fa ke ke one day na se ntse ba ke le
3: a wa ke one day fela o tlo boya ke a le botse
9: ora no a bue man le u le sha kududu
3: ya
9: tsano ba ntse ke sa kududu le bo original o budela mehala ro tso se kududu ka ro o wane ka mo
3: eh ntse sheng bududu le mpotso rona le fukuditseng economy siwe re tsore ga di washing
9: e mona mathasi e ke ku ma khawala kha ngutura u tsuru
3: e kududu tur
9: e u tsura kududu ga ke na le kududu ya le u tsura kududu mothahase ma
3: Mbe tele fukuditseng a re sa laita gizara go ba go diregang
9: a na se tsikile ke le mara motho wa bona ke a horega a direga wa 300 o fetsa kgwedi
3: 300 o fetsa kgwedi
9: eh a pe go botsa definitely a ke nna mara di tsa ke nne montho nya ma ona o bona o
3: ene le dula le noshi
9: ke nna motho a sa to fetsa 3 kgwedi ke no tlhale ka fela ka 150 na bong ha ke fetsa o grama mam mashebe
3: Ee ke sasa wa rena.
9: E o mpula re yena sasa ka rena sasa o dilo le breath ya kumunyama le banyana ba mothobela tsena mo
3: ba. Batelele. Yes, e bile le a tseba.
9: Ka lena.
3: Ah re le boga. Re le rata ka le ratola love. Le tshele pele go theletsa thobela FM.
9: E ke rata kudu.
3: Oh, ra leboga, tle ra leboga. Metso tsa bile ke le so bego iri ya bone tjola pele go romela dikhatiso tsa gago tsa mantju, re thabela go kwa mantju a lena tle ba theology, ke dilo difitseo o emishitseng go direka. Tse be ile botlhoka, bona go bodi lebeletse o bodi o lebelela re bona ka mogae e swanetse o ba gona e fela seemo sa ikonomi ga bale. So o rapeleditse gore wa tsaka keng ntse o swanetse go gona le sona go ba o fukutse. Oye o wa uye mishe o ba ga ile re o tlo se tshia se sengwe gape a se tlo gona go tsena ba a le tlo gona go sereka re nya go kwa go tswa go wena motheletsi thelelang ka di DMing tsa rena @tshobela FB ya ka le @puelanomkansi ke matlakala a rena a Facebook.

0: le se betere ke la metse tsore le bile irinya botshelela go thobela FM ya lekgotla go tshela Africa gore batho jo thobela FM re jana gore le dumedisa go lela kgotsa bo le leng gona nnete gona magagešo e le bile re fitlhile go lenana le mabaleng a dipapadi la go ikgetha mo letsatsing la record go pele gore re tle go fa papadi magareng a setlhopha sa Banyana Banyana ba ile gore ba thulana fa le setlhopha sa Madagascar nnete gona magagešo le papadi ya bona magora ditsela gore papadi tsela tsa di-Olympic gomme re tla bona gore na Africa bora ba tla shoma ka sopego sefe Dr HOD ke ele le re tlona maago fa papadi mantsi benga le kgone motheletso gomme ka gona sepopego se nna ke tlefotlefse twa ka megala ke mokone gomme ka metlha le ba baka re sepela mmogo tšatšina le kgone gore tle ba raga gona ge betha iri yela ya seswai kudu ka lebaka la papadi re lefang yona mphomora se re bala ke ditaba tša iri ya botlhano a ke tša iri ya botshelela o di badile pele ga nako ka lebaka la papadi re tlo lefang yona go motlho boa gape pele ga ge re tsena iring yela ya bosupa gomme a re balele tše dingwe gapegape ke tloga re thabile kudu go ba e le goreng nnete gona le re amogetse ka malapeng a lena le tšatšina le kgone le tswela pele go theletša mananeo a thobela FM le gona re a leboga gomme re tla bona gore na papadi e tla rama e sepela-sepela ka sopego sefe ke re ditile go ka moka go bona mo Aforika Borwa gore na le go nne ba tla thaga setlhopha se sa yona Banyana Banyana ba e le goreng ba reloka lenaga ja Madagascar se ka lebala gore le dipapadi tša Betway Premiership mantsweng a le kgone le gona setlhopha sa Kaizer Chiefs amogela Stellenbosch FC Richards Bay amogela Mamelodi Sundowns molaka go le lengwe TS Galaxy le letlana maithana fa le setlhopha sa Orlando Pirates ke tše dingwe tša dipapadi tše di diragalago mantsweng a le kgone ka seripagare fela go itswela go iri ya bosupa gomme rena e re tlolofang yona le kgone le ke yona ya Aforika Borwa ya Banyana Banyana ke yona re tlona mane re lefa yona mantsweng a le kgone magagešo lena dulang fase le ikete le letela go ka gorena ka ba keng se re le sware tshentse yona re tlo mabenkeleng gomme ge re boa mo re tlo re mara re tsa dithapo tse re dumela go Dr HOD ona mo mantsweng a le kgone gomme re lebeletse yona papadi ye ya Aforika Borwa Banyana Banyana ba rena ba ile goreng ba thulena fa lenaga ya Madagascar e le papadi e le goreng ke go gora letsela go a dipapadi ntshela tsa di-Olympic. Re tla bona gore na ba tla šoma ba itlepele ka dino tše nne mo lotong la pele ge ba roloka papadi le setlhopha sa Madagascar gona ka mo lepatlelong le la Free State gomme le lekgone le ba boeletše ka kua lepatlelo la Free State kekule ba rebeke o pele gore e ke papadi ya Aforika Borwa ka gore e la mathomo e be e le yanaga Madagascar ebile bo go sena balatedi le kgone le ba dumeletse balatedi ba etla ba e ba karolo ya papadi ka lebaka la gore bekeng ela e fetilego ge ba reloka le setlhopha sa Madagascar aua e be ba sa dumelela balatedi gomme ka gore e ke papadi ya Aforika Borwa orare Aforika Borwa e amogetse naga ja Madagascar e re ke mabenkeleng gomme ge re boa re tlo ne ba re boa re tswela pele gona mo go mošhate wa tsebo le boithabišo.
1: Dipoloko ge nako e fitlha o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le diphetho Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planning ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Asdop e keteka mengwaga ya lekgoloseswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Asdop Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tša diranta go maloko ao a tshwanelegago a Asdop. Go kgopela kabelo ya gago tsena go asdop.co.za goba etela lekala la kgauswi la Asdop. Lesolole le fela ka di-30 diphalane. Asdop ke monšori ya ngwadišitšwego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.
3: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego go tša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tša Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego. Godiša deal ya gago o ketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
4: wa rosa go polana go tshela o beng o khona o dira tshedintshi ka lesoma
5: a ke gale gotse
4: majaja lesoma ga e sa le sele
5: a ke ya rap fela
4: emba o sa khona o hetse go miki ya recoof
5: wa ke tsa
4: belu pack ya bona ya 800 gram e dira go miki tshe 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesoma go miki ka ete ka recoof o hotse boleng ya go tsebalega ka nako tsohle Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
6: Clientele Legal e ka hwetšwa maAforika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgatlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
7: Ga Shoprite re bušetša tšhelete go tšeo balapala gago ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego seo se ra gore o ka swaipa gomme o seketše ga o reka 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 le 10 kg ya Testic Rice ka 149.99 fela dintšo la kaetše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026 reka ka Basic Food Subsidy ya rena ga Shoprite fela ditheko fase tšeo ka di tshepago Come here.

0: Ne to hana re tla re topa di questions tsa ba re go gore na ba di ba ga ntse ba nge fela go ita tsa re palla go ka bakhwetsa bongwa ke tsebe doctor re ka no dira se sengwe nyana re ke dire ka mo re gone go bona re na re ka jang ra be ya ke lukise ka mo
1: that line tell legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plan ga di bitse go media ka re tsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa mushumo go swara ka go hloka toka le tsedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iritse 24 jale jaji kwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: A nao shuma lefelo le letsweletsa go platinum go ba koromo ge ba go bialo kgetha platinum health medical scheme ba ba go tirelo tsa maleba tsa maemo godimo tsa maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo go tsa go ditsebi ditirelo tsa maemo godimo tsa maleba ge ba bonekela wena le ba lapala ga go ditirelo tsa maemo godimo join platinum health medical scheme le hono ka go sms a join 243939 go na le melawana le dipeelano
3: Manane wa thuto go thobela FM. Thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi go thoma ka ile ya bone ka masa.
4: Ya bele gere go rogile ba lenane ong la makhura a ngwana. Leo le phopho mago le go nye o makatsiri moshama le ba ya gore thutsa go di tsapana ba rena ga botse go yana ka fao go nya ke gago.
3: Boto wa fao Kate Murwane ga di etsetlana uri swara pene go ntlhatle ke go tlhatle go thoma ka ile se swae boshiro
5: ga botse re ka tlhogeletsa biang ba go lofate gore be karolo ya di TVET colleges
3: mogau maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienywa tsa thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhosi wa thobel FM go thoma ka seripagare go tswa go ira bosesae boshiro ka labone exten mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tswa go ira bosesae
6: phatlhoso le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese batho ba koma batho ba nwa
3: mogau maredi tlhabiro ya malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go ira bosesae boshigo mananeo a tlišwa go wena ka thekgo go tswa go thobel FM le SABC Education SABC Education enriching minds enriching lives
0: Nito gona ba ga se a metse ke mena fela rena mile re le bile gona kwa irenyela ya basela re tla khwetsa dikwesa tsa tshaba fela go itlanga re te mala mathata fela o gona ka mo local slacker ba nyana ile ke bona le Dr. Denny Jordan president wa lekgotla la go ile motho ka Africa gore o gona papading e go bontsha botlhokwa ba yona go ile ka mogwele gore re me ka ona Africa bo ra go fitlenga nako ba shetse ba tsentshelo tlo le tle
7: e re go immediately for Africa bo ra ba tsentshelo tlo le tle o ka go pula re ba tswa Madagascar ba jo ba tsaya nna ga ya Madagascar go sna ba ba bogedi ka nno tsenna go lefela se se maka ja mathapa a le khono gore le nana go lagae le fetogile ma mthlamo captain ke yena Thembi Gatlane wa ra lo ka nkopele mo lo re refilwe Jane ha gona mo papading wa gona go bona re le kgarebelela la go nosha dino tsenne tse tharo maloba Donelly o thoma papadi go panke
0: Okay, ke taba gore mo ngo o le ka go tlhagatlhagantsha technical team ya Stopa sa Madagascar.
7: O ka gona go bona le formation ya gagwe ya 4-1-4-1. O tla ditse go dira papari mo bagare ba lepatlelo. A ba re se Thembi Gatlane le teko pele gore a gona go humana dino ka gore tse ba o le gore gone jwa le setse re no lotu le tle lona setse ba tsene ka lona bana ba Afrika Borwa.
0: Pelo ke ra gore go lebeletse Madagascar e ka bua morago go ela ka thalo kwa bona ka mogobaro lo ka go le ka mogoro ba tsebang ba ka bua morago go le ka ntsha dino go ba itlo ba taba gore amo ba yo ba tle maikhutso ka Africa bo
7: a ba tle maikhutso ntle fota ke bone le no le tle ba ka e humana ka go gona bona re bo Thembi Gatlane ba nyako ke tsa dino tsa bona le di cap tsa bona mo banyana banyana eno tse bo rape ndi papa di ba re ka ke Olympic qualifier mo lo Africa borwa o ka gopola rela World Cup qualifier la ba batla ena ga ya Nigeria mo lo re ba se mo ntse se botse kudu
0: ne to bona motho ya tlhokomela fa ke ka go follow a studio se ke tlhokomela Dr. HOD ka re ke bona re ba pa di tsene ka mo le patlelong go gona go bona gore na ba tla re fa ba re swara tshe ke Dr. HOD ga mo local slacker Andre se go se bola motho ya tlhokomela fa nna ke tlo bua ka morago ge ba namile ba ile go ikhutsa re tla re bona gore na re tla na mara jang re bona
8: Papadi ye, itshisho wena ke Dr. HOD Tsamago. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele FM. O shato go tsama le boithabiso. Papadi ye, isekasekwa ke Andries Mula. Go thobele FM. O shato go tsama le boithabiso.
9: Tabela FM shato wa tsebele boithabiso motheletsi wa Tabela FM ke nemile ke tshosa ba ka se ke ya go dumedisa ka go amogela kgolo le kgausi mo leng gona re lebeletse gore re sale ka go kgokantsha le boramichini ba rena go tshoke kwa go la Bloemfontein ke go la Toyota Stadium fine mile go batlang gore botsa gore nae ka ba ile gore lo tsena di eme ka sepego sefe re tle re kgone go tlisitse papadi e ka bolokolo go efela seng kana go ke go boditse sona motheletsi wa Tabela FM seng kana go go boditse sona ke gore thopa sa banyana banyana bana mile ba thoma ka Kaelin ke na Kaelin Swart Andries
7: Kaelin Swart
9: gomme mo morago ke jersey ya pele jersey ya masimbelin ke na Antonia Maponya jersey ya bone ke na Lona Temba Mhlongo jersey ya bolosometharo ke na Khutso Pila ya bolosomepedi mo morago ke na Sine Gugu Zondi go ya mo gare ga lepatlelo jersey ya boraro ke na Bonke Bonke ka Kamede gomme go ya ka letlhakoreng langela jersey ya bososwai Hilda Magaila, jersey ya botselela no xolo Qhasane, jersey ya masimpedi pedi go ya ka letlhakoreng la go ja ke na Motau, gomme jersey ya bolosomete go ya kua pele ke na Thembi Khatana gape le Gabriela modeli Salgaro ka jersey ya bo Sinyane ka fa di eme o ka gona bile re kholetlogile mo gare ga lepatlelo motho mongwe re kgopele batheletsi tswarelo re sa thoma Andries tabeng ya gore re ka setere kgona go bitsa maina ka botlalo a baraloki ba naga ya Madagascar kuduka gore ke maina a matelele telele telele re tlo no feletsa re ka se šomiše difane go kalo gore re tle re kgone go šoma ga botse Tshelechi wa Tabela FM mo tshome ka modino ke na Diana Andriana Andrasana go mme mo mra go bana le na Moira Florence ke tshirisa botlano ya bolo sume peri ke na Nikanto ke maina fela ke lokeli di fana mo tshelechi nga tla ka tsiya ngwa ga go bitsa Moraluki tshirisa ya bone ke na Solange tshirisa ya bo beri ke na Tantele mo ke na ra luka mo mra go ya mo gara ga lepatlelo bana le na Marisa ra ka jeri sa bolo some tharo jeri sa bolo some ke na Titi ke na Ramanantsua go me jeri sa mbaso mpedi ke na Landrina ya kwa pele jeri sa bolo some Sinyane ke na fa Akmari jeri se ya bo Soswai ke jeri se ya bo Soswai ke na Razana Nivo jersey ya bolosome Sinyane ke na Akmari ya bolosome Soswai ke Juli Soloni Laina Soloni Laina Andries apere mebala ya gauta e re ba tseba go ka yona tlhophasa banyana banyana ba tla thoma ka go iša borwa mo karolong ya pele ya papadi mola e le gore tlhophasa Madagascar ba feleletse ka mebala e mekhubidi ba tla iša leboa mo karolong ya pele ya papa go ne bothata jo re bolokišang ka mo Andries monagešo le monaga megala e fela re boele papadi motheletsi wa Tabela FM e le ge e le khutla ya mathomo ya papadi ya tlhophasa banyana banyana ye e le gore go ba e raloka go tswa ka borwa bodikela tšatši ba lepatlelo ka gare ga di-18 ya ka ba feleletša Qhasane ka tlhogo e tsena mo diatleng tšena fao radino Diana Andriana Andrasana ya fao papadi e sepelago ka gona ga ke tse rena eseborna pena ke wo chicken risky bone gomme a ke tsebe go ya ka wena mo papadinye re ka letelang
7: ke lebeletse ke ga re be bolela ka taba ya Afrika Borwa gore setse ba le pele ka nno tse nne go le fela mo le gore gon jale ke second lake mo le gore go ralokela mo gae ke boletse ka taba ya gore ko Madagascar go ralokile go sena babogedi mo le gore Aforika Borwa ile a fenya ka dino tse nne go le fela ke lebeletse gore ba tla di oketsa dino tse bane ba nang le tsona Desiree Ellis motlhatlhi wa Banyana Banyana o boletse gore ao manthapa malekgono o ne o oketsa dino tse e le gore tsa go feta tseela ba dinotseng ga ba rela ka golelang
9: go bjalo motsheletši wa tsebela FM mme re mo motsotsong wa bone karolo ya pele ya papadi re tlatlha le yona kwa morago ke nafao sunday gaitseo ebe mogare ga lephotlhele wa efae nafao bonke kakamede šetše kwa morago efae nafao swart ke lenswart o lebelelana kolotlašekae tšhule ka mogare ga dino tša gagwe ke ena mosware dino ke lenswart wa itšeo iše ka botlhabela tšetši ba lephotlhelo go le wela fa wa bošetša moragonyana gannyane ke bona moraloki wa nomoro ya masome a mabedi a ndresa ke tsebe gorena a ke tsebe rena ke mmone mo lenaneng laka mo setlhopheng sa Banyana Banyana
7: ke maponya
9: o ke ngwe le nomoro wa masome pedi nne mo ke swantse ba ya masome a mabedi gwele papading gomme kgole ešia yena fao salgaro e tswela ka ntle ešia yena salgaro e tswela ka ntle motheletši wa tebela FM gona fa go tebela FM ya lekgotla kgatso la Aforika Borwa tebela FM ya SABC wele papading tembi kgatlhana ka radio tene ba bele go ba mokgoraletša tswale yona oifa salkaro maemo a bosupara a tlabetse crosso ga bodikela tšhetse ba lephatlhelo salkaro ba lebelela kgolo e bosetša moragonyana gannyane ga ebeya mo gare ga lephatlhelo ba eketle kamere ba re iša kae kgole ga bodikela tšhetse ba lephatlhelo ba etša oifa sunday ba etša ba e bosetša ko morago ba efa yena fa o khutso wa gapila yena wa etša oifa yena fa o swart swarte wa eketla o iša ko botlhabela tšhetse ba lephatlhelo ba eketlile ba tlatla le yona setlhopha sa Banyana Banyana go ya ka botlhabela tšhetse ba lephatlhelo kgoleo ba etša ba efa antonia maponya wa ba tshela maponya ya lena kwa pele ke maponya moema bosomete wa e tswalela gore ke betsa crosso ba tsentse maoto e tswele ka ntle ba ra ebe khutlha ya setlhopha sa Banyana Banyana ya bobedi mola papadi e thoma e tla tošwa khutle go tswa ka borwa o tlhabela tšatši ba lephatlhela ke bona hilda magaia e le yena a leng mo kgole ga re bone o tla dirang ka ona hilda kgole o tla ikuka kuka ka radio tin ya ka ditlhogo feta ka godimo a ditlhogo tša bona ka moka ba leka go ikitimela ka bodikela tšatši ba lephatlhelo gore ba boe le yona e le yena fao lethemba mtlhongo mtlhongo wa itšao e tloga le yena fao salgaro tsantšha le o togo yena e tswela ka ntle ba ra beta tshelo ka tlhopha sa Madagascar a tla e fotša ka mogare tlhopha sa Madagascar fotša ka mogare Moira Florence wa ea e fotša ka tatlana ka bodikela tšetša lephatlhele fela salgaro wa etšea kgole gore e fa tembi kgatlhana tsentšha leotuko wa morago ba entšha ko tseng ba etša ba eragela kwa pele e fela kwa morago ba tla kopana le yona ba boa le yona pila e fela ya baphonoga ba entšhetša ka ntle Madagascar ba re tatlhela ka tlhopha sa Banyana Banyana a tla e fotša ka mogare tlhopha sa Banyana Banyana ba etša ba iša kwa morago ba efa yena fao Karen Swart wa lebelela keren swarte gore kgole o tla iša ka ba etša o iša ko thoko go ya ka botlhabela tšatši ya lephatlhelo ba eketlile ba ebe mo gare ga lephatlhelo setlhopha sa Banyana Banyana o tlatla le yona ke yena fa motau ba lebelelana kgole o tla iša ka gore o bulang ke lefeng kgwele ba etša wa e fetiša ba e bušetša go yona fa motau lena wa etša o e fa kamere ka bodikela tšatši ya lephatlhelo ba e bitša wa champagne pose e botse go yona fa salkaro ka radio 18 nyaka motho wa go feleletša fete mo pele ga bona ka moka tembi kgatlhana palela ke go feleletša kgoleo ye ebe go ile ya bonolo a se ya ba gona papading ya mathomo ge setlhopha se se fenya setlhopha se sa Madagascar o tla gopola gore setlhopha se sa Madagascar andres ba ralokeetse gona mo lephatlelong le fela e le papadi ya bone ya gae kudu ka gore ka nageng ya ga bo bona ga bana mapatlelo gomme ba ekweditse ba raloka mo lephatlhelong le e fela ka go tlhoka matlhatsi ba šašarwa ka dinotse nne go le fela bjalo ke papadi ya Banyana Banyana ebile e na le babogedi maloba babogedi e ba sego e fela tembi kgatlhana se ba raloka bjalo ka ga ba le mo leetong la go tla keno gae a re a fitlha ba le gore papadi ke go sasa o sepetše ka sefofane tekano wa diiri tšee ka ba go tšee lesomešupa gomme re na le seo le se bitšago jetlag andres
7: kenetse HOD maimpa ke pekele professional re a tseba re dino tsona wa di tlhabalenyelenyele o ka gopolala ka mopo wa lefase bo ba basadi o bentse a tlhaba dino se se maka jang gore ba palela gore a ka fenya a fetsa le papadi ka ge lo re yena mo Desiree Ellis o ba fela montšhetša ka montle wa gona ba rea momotlha o mo file lepanta ebile thaloko ya bona ke botse kgatlhišang tshetse ba khumane le khutlaletse e lekanang tse pedi
9: o bjalo motheletši wa tsebela FM gona fa go mošhato wa tseba le boithabišo lejaphala letšatšing la lekgono go tšwanageng ya Cameroon Innocentia Njang Innocentia Njang thušana le baga gabo go tšwana ka kwanageng ya Cameroon go gare ga lephatlhelotlhopha sa Banyana Banyana a tla le yona kgoleng ga re bone ba išeka bodikeletse jwa lephatlhela ba efa Salgaro ba e kitimela Salgaro maemo a bosupa wa e tswala wa e tshela-tshela o ya ka moleka mo Salgaro o nyako betha crosa wa o metša ga gona tsela ba tsantšha leoto gona e tswela ka ntle ba re ntšhitše kwena Moria Florence a e foltso ka gare ke Aforika Borwa baitse ba e foltša go wena fa o xhosaneng mokgolo o na le matšatši a mabedi a ketekile letšatši la ga la matswalo la ga a fetša mengwaga e masompedi tshe makira a tshwara mengwaga e masompedi tshela notlolo xhosane ba tla e tloša kwa morago e le gol keke Madagascar a e tloša e le ko morago ba išeka bodikeletsetsi ba lephatlhelo ba e fa yena fa o razana nivo yankgopo tša antanana navivo tropo wa bona ka kwa go la Madagascar ga etša ba ebja mo gare ga lephatlhelo ba eketle ke ena fa o kamere ga iša ko tšheko ka ra santa sekele kwa morago ke ena fa o motlhongo ga etša ba iša kwa pele ka botlhabelaetsetsa lephatlhelo ga e kitimela a tlatla le yona e le ena fa o maponya yata krosa e botse wa gona moswara dino kwa morago ga tla boa le yona kwa morago ga etša ba entšha kotseng e le ena fa o salange ba iša ka botlhabelaetsetsa lephatlhelo e tswela ka ntle ba re tatlhela ka Aforika Borwa o fetsa ka mo gare maponya fetsa kwa morago nyana ga nnyane o efa ena fa motlhongo le ena o a lebelela kgole ba etša o efa kamere kamere o išetša go motlhongo ba eketla ba lebelela e le tlhapasa e le tlhapa sa Banyana Banyana kamede motauira etlekeno a mofe yona o e ragale kwa pele ba a ithiba fela wa e lola tsembi kgatlhana ba etša ba e bošetša kwa morago o moswara dino gore a e ragale kwa pele o e ragale kwa pele e tla tswela ka ntle ka bodikeletsetsi ba lephatlhelo ne ba na le panka ya Banyana Banyana ba tla e foša ebile ba e foša e le pele mo mothalong ba rago boela morago boela morago wena Zondi o e foše gabotse Zondi wa etša o efa kamere o bišetša gona Zondi le ena o efa yona kamere ga eketla o lebelela o ya le yona mola gare ga lephatlhelo ka ra santa sekele notlolo kgosane ga etše le ena o efa mfa lona Themba Mtlhongo le ena o tla le yona Mtlhongo o re bulang ke lefengkgwele a re o iša kua pele ba ithiba mo gare ga lephatlhelo ba bua le yona e le ena fa o thithi ga etšea e fela setlhopha sa Banyana Banyana ka lebelo ba efa kamere ba e bitša maponya ka botlhabelatšetsi wa lephatlhelo ga etšea ba efa Mtlhongo Mtlhongo wa eketla o tla le yona o tsena karolong ya setlhopha sa Madagascar ga etša o iša kua pele wa ešetša go Mtlhongo go tswa go magae ya le ena wa etšea kgole efa kamere ka bodikeletsetsi ba lephatlhelo kgole ba etša ba efa yena fa Zondi ke senekuku Zondi ba e bušetša mo gare ga lephatlhelo ba eketla ke yena fa o motau o e bušetša go yena fa o Zondi le ena wa etša e bušetša kwa morago ba eketla khutso pila pila le ena wa etša o efa Swara Swarte le ena wa eketla bša ko thoko o efa Mtlhongo Mtlhongo wa lebelela gore kgole o tla iša kae wa ikuka o efa maponya o fale pele maemo a bolesometee e ba kgole etelele ya mošetšhola ka ntle ba re betla tlhela ka tlhopha sa Madagascar noto Banyana Banyana noto Madagascar re mo motsitsing wa bolesomepedi karolo ke a pele ya papadi Andres
7: ke nnete tshwedi wa gona go bona re tlhopha sa Aforika Borwa ba tlhasela kudu ka mo go ralokang Salgado le ka ko ka mo letsogong la go ja ba tlhasela gape ka ko letsogong la maponya ka ko la nyele wa gona bona dicrosso ke dicrosso sa lepapadi thoma ge le ba Madagascar bona ba šomiša fela setaraka re se se teko pele
9: kgole e batla le yona Banyana Banyana ba efa Zondi bodikeletsetsi ba lephatlhelo fa Salgaro maemo a bosupa re tla betha koroso ke Salgaro wa betha koroso e tla e lefase ba ethiba ga bonolo ko morago ba entšha kwetseng ko morago e le ena fao naekanto naekanto fela Banyana Banyana ba ethiba gape ba etša ba efa kamede kamede wa lebelela troopas wana fa o tsembi kgatlhana e fela ke kgole e telele tlhopa mo maotong a gagwe yena fa o dina wa ga Andriana Andrasana aba re gane ke bolela selomamma Andriana Andrasana mo gare ga lephatlhela ga e tšea kgole ba etsa ba efa thikthi ra gola kua pele ba tla tswa ka mabelo ba e kitimela kua pele maemo a bolesometi o tla tla le yona ra tsananang vivo ba etsa ka radio 18 ka go komorago ba ntšha kwetseng e ba ntšha kwetseng ba boa le yona kamere fela ba ba tšeela yona gape-gape tlhopha sa madagascar ba gateletše ba nyaka gone hwetša nno mo o šala fase malokwane gore a leralo ke ga botse fela gore papadi e botse wa šetše fase yena fao marisara marisara ya ba e le gore ba re papadi ke bo ra boa le yona karen tswar ko mra ba lebelana kgole o itlaiše ka kelen swa ga etša ba iša ko o tsheko motlhongo le ena wa etša kgole e fa maponya kgesane o ebišetša gona motlhongo le ena wa lebelana kgole o tle shoko ga etša wa e fa yena fao swart o tshile ka gare ga di-18 tša gagwe ka leo tsela goja wa e ragela kwe pele tsena motshela wa gare ga lepatlelo ka ditlhogo ba emee komorago ye fela ya pala yo wala go yena fa thembi kgatlana ka radio 18 e tla mošia kgole tsentšha maoto msorenno ba thuša ba etša ba e fa motau wa e haraka mapelo a radio 18 waraka ba betsiša leboto e tla tswela ka ntle ka bodikela jaji wa lepatlelo a ba phunogile andres
7: ke nnete kgone o bona thembi kgatlane counterteke botse ka maaforika borwa mo le gore kgole ela o ephušitše kudu mo a nyako go e tshwara mo yena ore a kgona go lebana le radino ya ba le gore radino wa tswa a kgona go ešireletše
9: moswa radino
7: madino
9: ee ke šomiša le moswa radino ka gore e tla wela ka mo le ka mo andres ke šomiša lentšu le moswa radino ye le tlwaetse botlhogo
7: retlaetse borradino
9: mo a rena rradino le bo
7: na le bommadino
9: na le bommadino moswa radino moletša phala e wela ka molea ke sa nyaka go lebelela se sengwe fa andres re a tseba gore ditlhopha tse di ralokile dipapadi tše nne ke papadi ya bona ya botlhano gomme tlhopha sa madagascar sa ka ba fenya tlhopha sa banyana-banyana ga e sale a sa ka ba ba fenya le jaji la motlholo e sale ba raloka dipapadi tše nne banyana-banyana ba di thupile ka mo gomme ba nešitše dinotše ka bago tše lesomepedi re bala le notše nne tša maloba madagascar e se e ba noša dinotše pedi kgatlhano le banyana-banyana boele papadi tla boa le yona maponya kua mora wa etša wa efa kamele wa ebišetša gona maponya karolong ya tlhopha sa bona banyana-banyana ba e ba le gabotse ebile ba ba tšeela yona ba eme go tee ba tla tla le yona kgole e le yena fa o landrina o iša kua pele mo kgaotshunyana le yena o e fa mang kgole akmari ba ikukela kua di-18eng feta ka godimo ga dino ba re gol kick kelen sar ga ba lekile thithe ramanantswa ke yena sefane sa gagwe se beng bokaonaanandres mohlhomongwe ke nokonke tša batheletše ka difane tša gona tše e le gore gore ka re ya di bitša re tla tšea ngwaga gore na ke boma bone ba tla le yona thembi kgatlha ya le yona kwa pele ya ba e le gore ba e latlha ba e latlha go tla e tšea moria florence tšhetše kwa morago gore go swara dino gore a tšea e ragele kwa pele e godimo nyaka ditlhogo ba e buša ka ditlhogo banyana-banyana yo wela mo gare ga lepatlelo ka kgara ka o na le bokgwari ke yena fao thithi mokapitone ya tlhopha se sa madagascar ba iša ka botlhabela jaji wa lepatlelo ba e kitumela maponya o a tswa ka lebelo oa bale papa ya mabesomethe gore a tlabete crosso maponya ore nyako o segela ka morago fela e apala ba entšha kotsi yo la go thithi wa motšhela yona kgesane ya ba motšhela ba re ba tla le yona magaila ba re bona gore banna bulang basadi ba gešo bulang ke lefeng kgwele ya ba e le gore a gona tsela a e fatšhen di kgatlhana re oa ba tshela ya ba e le gore kwane o bona se sengwe ore mpetile kgole a e tle keno ke lefošetšeyo re na le bo rahemampianonia re na le bo randriana veo re na le bo maandres
7: bo solange
9: solange fanomonzantswa ra soamanantiantena nabe wa ke sala ke mofetše a papadi tla ba e fedile e ke sala ke mofetša andres papadi tla ba e fedile re boele papadi kgole a etšea bea gona kamede mo gare ga lepatlelo bišetšha kua mora ho e fa yana fa ke yana khutso pila dikala jajal patlela khule ba itse ba fa zondi zondi wa iketla ha o tsule yana wa e fa amagala motau motau le yana wa lebela ba motjelo na khule o tla le yana ke na moria Florence Florence be le yana kwa pele ba itse ba khaula mosela malokono ra ra luka botse be le yana razana na vivo razana nivo Noto banyana banyana noto Madagascar Mutelejo wa Tabela FM papadi ka go tlologa mo station sa gago sa mamrata Tabela FM Andres bo la mseka se ke wa yona papadi e homme ga shake na Andres ga shake mang Andres
7: HOD Dr. HOD
9: a se pela le gwadi Andres local as like lekker arbona batale wana matakaska ragala kwa 18ing fela bae tiba kwa mrao yo la mogara gal patelo bae busha e fela tsana wa elwela ba mochele ona yo tsia ke mang ke na marisara baral ralo ke gabotse haibe khone tla pasa matakaska baral ralo ke gabotse banyana banyana ho yena razana nivo haibe khone ya tla pasa Madagascar. Noto banyana banyana noto Madagascar mutheletši wa Tabela FM. Ke ka fao papadi e sepelago ka gona go fitlha mo lebakeng le. Ga re bona o tla e dirang ka yona kgoleo ke ena fao Titi. Kapteni wa tlhopha se Titi. Ba re tliša kgwele Titi. Waya Titi! Tsaraga botse bua le yona e phela bua le yona e phela ke len tswara ba mootla ka legosi ba re o šomile noto banyana banyana noto banyana banyana noto Madagascar wele papadi maponya sheje kwa mrao kole we fa mtlongo nena we jawe fa swart e ke tla wona bella ka montla di etinja gawe dikela tsa jwa le patlele kole we cha ba fa na fa zondi zondi we ke tla wa ikukela go ya kwa pele go thembi khatlana ra masara ni no tshile wa itiba tla mota wa e busetsa go khatlana ba itiba kwa mrago masara ni no a sego ba be mo gara ga le patlelo go tla boa le yona marisara a re ragala kwa pele go kopana le kamede kamede wa le bella wa isha go tshugo e cha we fa zondi e busetsa go na kamede ba mo a para e fela wa gana ka dikela tsa jwa le patlele busetsa go zondi zondi wa cha we ragala kwa pele a mo gala mota o nena mota wa cha we fa Salgado, Salgado, I could get a temper at a popular, my mother's in Yoni, but by Tiba Comrao, who take it to Madame Soradino, I swara, Cabonono.
7: Ebele maitse kwa mabotse ka thembi khatlane moloro madino o tswile nako e idumela e tshodi go paledisa thembi khatlane o mishanmo ngebele no di noya le tjatji ka mphoke bona ga iragile ka gona le re dino be di le ka morago ga gagwe ya ba lotse le se ba parisi sa go ralo ka morago sa stopa sa Madagascar sha isa e shirelele
9: nota banyana banyana nota Madagascar mutheletši wa Tabela FM ai tsia khole wa tla le ona tapa sa banyana banyana Aisha ka botlabela ja jwa le patelo ba e fitisha ke ena fa magaya ba e fa ena fa tsane e tsane ke ena fa no xolo ba e ketla no xolo ba e o meja ba e tsela tsela ke ena no xolo ba e tswalela ba mo cheba mme fa se mo le japala ra e khona malo kwa na ra ra lo ke ga botse go ena fa tsane ha be kwele ya tlapa sa Afrika borwa bara wa ra lo ke ga botse wena marisara Ata to sha gomra. Ata to sha gomra go ba kere ba tlae to sha mo phoso diregeng gona karleng ya tapasa. Karleng ya tapasa Madagascar tapasa banyana banyana. Mo kholeng go bona tsane. A emile na magaya. Ke polelo ya gona Andres o ka ba re ore wa ntshwara ka go swara ora ntshwara ka go swara gare bana re ba ta dira nga na khule ele tapa sa banyana banyana mo tele tshwa tshwela FM ho tolo le na magai yang kwa le tlo le magai wa ra ikukela kwa di 18 fela ba itiba ba itiba o ibe mo pele ga di 18 salgaro ya pala go yana ba ntsha kotseng re tshe ba rangela kwa pele ya ba le re khole yo la ga botse bona fa o solo ni laina o ya mushia a re o ipuse ja o e khurmele ja kwa pele ya mushia tswar do ai wisha kwa mra wa fa salgaro ka bu dikela ja tswa le patela ba tsentsha lo tlo yana a mo tshela yona a ba le re ba ba tla ka yona tlhopa sa Madagascar ba ntsha ja ka ntle banyana banyana a budikela se tswa le patelo ka lenga te pa sa Madagascar ba re ntshitse kwa na zondi ha be ya kgole ya fo tshoka ga re ke tla pa sa Madagascar mo ira Florence le bile ba e bushetse go ena ba itse ba regala go ya kwa pele ba itse ba nyana ba nyana wala go ena ka mede mo ga regala patelo ka mede ba itse ba bushetse kwa mra we fa ena fa o ke na mtlongo mtlongo wa e ketla wa lebella re bulang ke le feng go le fa ma ga mede se tsa go ena fa mtlongo le na wa e khurme tsa o tla le ona we bushetse gape go ka mede we fa mtlongo gape ba re loka ka mo karlong ya tpa sa bona ba itse ba itse pela ga tlabela tsa le patelo karlong ya tpa sa ebele karlong ya tpa sa Madagascar mo palla maponya tsela kantle e fosha ka lebelo ba e fosha mo morago salanche ba e tshabe mo maemong a botlhano nai kanto ba e ketla wa lebelela nai kanto o re bulang ke le feng kgwele nai kanto o tshe ka botlhabela tshe tshwana patlelo ebile yo ba palla ba le te Madagascar go ne e tshela kantle e tshela kantle ba rebe ta tshela ka tapa sa banyana banya ke mo motho tsoma seng pedi nne karlo ke a pili ya papadi e le noto banyana banyana noto Madagascar e re le tile gore tla ba ra fitla gona fa re se re se re ka bona nno
7: be ser lebelele joalo mara emba me wa gona o bona ka confirmation ya yanaga ya Madagascar mamtlhaka ba tleng ka yona ba be ile ka boletse ba re ba be ke beletse gore ba be ile striker se ste go pele ba tla ja di papadi tse di tshimo bo gare ba le patlelo o pele di sa Africa bora gore re khone ne le tsana ka dikgwele go ya go pele and se seng ga pele se bona ng se se dira gala mo le stop in Africa bora gore le kharebela ga maponya a le tshireletse lona ka re le butse mathama re khone gore ya utlise di cross of fair
9: maponya cross o sa bolela kaena ka ready 18 tembe khatana wa gona o sora dino ai be le ga botse mo kgareng ga re ga di 18 re ga ka lotulangela gona mo sora dino re bona motau ba tsha we fa zondi mshe tsha bona motau a mogala motau motau tla le ona salgaro ba mo tsha ba mya fase le japala ele go malokwane a katlekise o ba e badile tembile yena kgole ela ndresi
7: o ba e badile mpa madino wa setlhopha sa yena setlhopha sa Madagascar o kgona go bona gore o nna le maitemogelo a mabotsekudu a o kgona go thusa setlhopha sa gabo ka ge le morago la gage le ka ra bothata kudu ehd
9: noto banyana banyana noto Madagascar papadi ele ya makgora ditsela go le ba dipapading tsa di-olympic motheletsi wa tshabela fa motlagopolo ra Aforika Borwa ešetse e tswa fao makaka ba go a mabedi le mathomo e be e le ka ngwaga ya ketipele le somepedi mo e le gore go ba ile ba ala tswa dipapadi tsona tse tsa di-olympic a ba sa nyaka go šhala le ga pjalo ba nyaka go ikhwetsa ba le gona fao ge e le tlhopha sa Madagascar gona re ka se re ba ile ba ka ba ya kae ka gore le mo go wafcona sa kara ba bona ndres
7: ke nnete ešodi ke ditlhakatlhaka tsela tse re di tsebane a se ditunukunu ka dibapadi ya ge o kgonne o bona re se tlhakatlhaka se re se bone se ra lokile ga botse sa banna ebile cape fred
9: ebile cape verde nnete gona andre se re bone qesane ke na le mokgole mokgolo qesane dimitara tse ka bago tse tlhano go tswa ka mo ntlha ga di 18 ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ba dile leboto la makgarebe a mararo ka mogare ga di 18 molejapala innocentia jang o rraga kgwele qesane qesane wa ikuka ba itse ba kwa morago ba ntsha kotsing e ola wena salgaro o tla boa le yona o re fa qesane ba itseba wa gana ka ona kgole e lena fa moria florence ba itsea o e ragala kwa pele a e ragala kwa pele motlhongo o tla e busa e fela ba itsea gape tlhopha sa Madagascar e ba re ba le yona kwa pele ba gana ba tsentsha maoto fela ba e ragala kwa pele Madagascar go le ona gona fao razana nivo karari 18 ba e raga mo boyena a mogalang motau o intšhetsa ka ntle o dire khutlha ya mathomo ya tlhopha sa Madagascar mamotlha o ka re ba ka tswane le malo ba ba bothatsana kutswanyana tlhopha se sa Madagascar
7: le lenya jo ka re le gona mo ma Afrika borwa wa gona o bona re go nwa le e bgaiba ya go pele pa romela di papa di tsheng ba Madagascar le di ba ka ra gona go bona shitse ba khumana le khutla ya mathomo sa le papa di thoma bona le free kick ba ragileng mo Kelen Swart ile gona go ishireletsa wa gona go bona mathapa le konoro ba ke mishetse gore ba ska sepela ma Afrika borwa insenke ba no shidino ibile se ba insenke ba feng
9: Ubuyalo mutheletsi wa tabela FM metsele masumbedi siswai makarlo nya pele ya papai batlera ga khutle go joka le ba budikela tsetsi ba le patlelo kukela ka magara re 18 go mara go tlhogo ho ntsha go tseng hele gena fa o khutjo ga pila e fela e wala magara ga le patlelo e bua ka yena e fa o ibele na tentele ba tsha ra le kopele ba tla itse ba go mara go zonde wa e buja wa e ra le pele le yena a bona motho a thambi ke na ba ngone fela ba re wa khurumetsa thambi ke be ke sa mmone ya ba lo re go gona thembi kgatlhana ba re wa kgorometsa o raloke ga botse go wena go nna e kando o raloke ga botse go wena nna e kando e tla ba kgole ya thapa sa Madagascar mo mothalo wa gare ga lephatlhelo tla tlosa ke ena fao tithe ramanantsoa tjao e ragale kwa pele tiba kwa morao ga etšea ba e fana fao zondi zondi ka fatsa kgatelelo lekwane ore a le raloke zondi ga botse ka re ga di 18 amtsa ba mea fase ba rae kona marala ra loka zondie ga botse ga be kgole thapa sa banyana banya tloshe go mara go thapa sa banyana banya ba tlile go thega thapa sa ba lateri ba mmalwa mo lepatlelo a tla tla le ona go tshoko mara go thabela tshe tshe lepatlelo ba itse ba e fena fa mo ponya ba fa le ba itse ba e fitisha a re fa magai le ba le magai ba le re ya pala pele o tsentse lo tuma ponya we itse gape o re fa magai a mfi ona go botsisa pala gape e ba re ba ntse go tsinga mede wa thusha tsela yo la go di ma khara mo gara ga lepatlelo go ena fa e be le na fa marisara a itse ba ra ga le kwa pele a itse tla pa sa banyana banyana ba e fena fa mo ponya ba thabela tshe tshe lepatlelo wa e ketla ke ena fa Antonio Maponya tshe tshe mara go nyana ga nyane we fena fa tlongo tlongo le na wa iketla ke lona temba wa tshe ya khule wa ifa khutjo pila pila le na wa iragala ka bikela tshe tshe patelo bona fa Salgaro Salgaro a gona tsela o boela ka ona mora go Salgaro a mo di tsima kudula re ke ra tloga o wela fa se ba tsantsa maoto e tshola ka ntle ba re beta tloga ka tapa sa banyana banya ba re beta tloga ka tapa sa banyana banyana ele noto banyana banyana noto Madagascar motsotsor mo motsotsong wa masome a mararo a karolo ya pele ya papa ba tsa ba efetsa go ya kwa pele fela ba entšhetse ka ntle kwa morago e le ena fa o nae kanto re ntšhetse ka ntle nae kanto ba raebe kgole e fotsong ka gare ka matsogo o tla efotsa ka mogare ke ena fa o zondi zondi wa efotsa o efa ena fa o Salgaro ga re o e ragale kwa pele ba ethiba e ba ethiba o ntšha kotseng ke ena fa o Razananjo o e ragale kwa pele ba ethiba ba e busha e ba e busha e fela ba sagana gape kwa mora ga tsa o e ragale kwa pele nae kanto kwa mora go swarte o tswile o ikobola ka tlhogo e fa Maponya ka botlhabela tsetsi ba lepatlelo Antonio Maponya wa e fitse ka touchlon o efa magae o ntšhetse gona Maponya ka re lenga tapa sa Aforika Borwa ka botlhabela tsetsi ba lepatlelo ka mora ga mtholo gare ga lepatlelo re bulang ke lefeng kgwele ntšhetse mora go nyana ga nyana o efa motlhongo motlhongo le ena o e bea maemong a botlhano go na le ena swarte ma jeba ra loka go sana le bafana bafana mswara di noe wena sweeper ba itse wa iragala kwa pele ba iragala kwa pele ba itse ba kwa mora ba tla boa le yona le ndrina ndrina wa le bala rutla e shoka ba iragala wa ya ka botlhabela jetse wa lepatlelo motlhongo wa e buse wa la go gamede gamede wa re tolo ga re ke fa mangkhole o ra etle ke no mora o ke ena fa o pila khutso ga pila wa lena wa e ketla e fa swarte ka gara ga D line mo pele ga di 18 tsa gago o isha ka botlhabela jetse wa lepatlelo ba ka mokarolo nge tpa tsa bona banyana banyana ke ena fa motlhongo wa e fa tsane tsane wa e tsa wa e fitisha ba ke dimela ka botlhabela tshe tshe le patelo yena fa o magaya wa itswalela wa itlogela tkhosane tkhosane wa fa magaya ma ya mabo tsometse o ra tla betse crosso e botse ka lotlang le ba itiba go mrao ba gana ba e busha ele yena fa tantele a e busha wa e fitse tantele e busha tsa gona le ndrina ba e busha tsa go mrao tla ba dira posho yo tshe ke tempi gatlana ka ready 18 wa itlolela tembi wa fa mang a Salgaro ra gana go go di magadino a
7: ke nete sho di bi posho posho na tsake bole tsenka le mara ke tsala mara wa la tlo ba sa Madagascar sledi ya Africa bo rwa di baka tsa bona tsa ba rikhumana ba ska di shumisha gona bona re ke ne hele tsano ye botse ya thembi gatlane le yena Salgado imba Salgado ra gala ka go dimo ga di
9: o bi ano motele tsi wa tabla FM ele noto banyana banyana noto Madagascar ba le ka go tswa le yona mo kotsi setlhopha sa Madagascar ba e tšea ba e fina fa ora sanane fo yena o e busetša mo gare ga lepatlele fela ya pala le ba re ba e busetša go yena go tšea go yena fa ama akamare akamare ya ba e le gore ya pala e tswela kan ga re tatlhelwa ka wena Zondi Zondi wa e fetša ka tatlhena ka bodikela tšatši wa lepatlelo o e fa mogalang motau motau le yena kgole wa e tšea o e fa kamede mo gare ga lepatlelo ke yena bongeka kamede ka botlhabela tšatši wa lepatlelo o boa le yona ke yena maponya antonia maponya o ya le yona kwa pele wa etšea o e fa magaia magaia ke helda maemo a bolesomete wa e tswalela gore a tlabetse kroso šetše morago nyana go maponya wa o metša ka yona kgole maponya wa e tšhikitla ka langele ke yena fa o maponya kgausi le yena go na le yena magaia magaia o ešetša gona maponya maemo a bolesomete ka botlhabela tšatši wa lepatlelo o beta kroso godimo kobola ka go morago yona go motau motau o tšere nako ba tsentšha lotu go yena o bišetša morago nyana ga nyane o e fa Zondi Zondi o ifa kamede kamede o bolaya batho ka mmele ba iše ka botlhabela tšatši wa lepatlelo o e fa Antonia maponya maponya wa ofalepa maemo a bolesomete ba tsentšha lotu wena wa gana ka yona kgole o e bišetša morago nyana magae ya kroso Thembi Kgatlana a kgona go ikobola gabotse a ba le re ikele kua thuko ga dino e ba goal kick Madagascar
7: ke nnete tšeo di baka tšeo dintšhi tše Afrika bora ba di humanang empa ba palela ko dišomiša
9: ba palela ko go di šomiša motheletši wa tsebela FM dibaka tša bona tlhopha sa Banyana Banyana go fitlha ka lebaka le e le noto Banyana Banyana noto Madagascar Nata banyana banyana nata matakaska kagara radio 18 Thembi Kgatlana radio sorry di no wele Kgatlana baitiba salgaro re wetse wena salgaro o di yang e motlala ka mautu ba ra ga mo wena o ba ntse go tsinye ba phunogile mo sorry di no ba wetse fase Thembi Kgatlana a moraru lugile a zonjura eno cha ba ile gore moralo ka morago se tsa fitle ka gara ga dino a itiba khule ka mere ka ra senta sekel ba fitisha kasane ka botlala jejo le patelo o e fa maponya Antonia Maponya wa motšhela ona ga ba motšhela ba le gore itšhola ka ntle ka tlhelo ka Banyana Banyana hundreds
7: ke nnete tšhodike dibaka tše mo Aforika boratla e tshwalela tsona okudu yena Salgado le Thembi Kgatlane le wa kgona go bona gre maponya wa bao fa dikroso tše di botse mo Thembi Kgatlane santse a bontšhe maetemogelo a gage gore ga ralo ke mo Aforika borwa dibaka tša go tshwana le tšele di anya di tshwanetse go ihumane o di šomiše tšhe
9: aya tla le yona tlhopha sa Banyana Banyana ke yena hilda tsentšha lotu gona e tswela ka ntle barabe khutla ya boraro ya tlhopha sa Banyana Banyana re tla raga go tswa ka borwa botlhabela tšhetšhi wa lephatlhelo noto Banyana Banyana noto Madagascar motheletši wa tsebela FM re mo motsotso mo masometharotlhano karolo ke ya pele ya papadi madi ka go tlologa go setiši sa gago sa mmamorato wa tobela FM shato wa tsebo le boithabišo ke fa o beng gona tlhabela go kgethile se statione ba etša ba e fa Xesane Kasan wa biya mo pele ga di 18 wa na Salgaro. Salgaro wa bangaya, gore ke ra ga Salgaro. Ba itse ba wala go khatana! Ari, ke tsetse mo lwane. Flaga ya emelela mo tsetse mo lokwane, ba re tsetse mo lwane. E bile ba re go bile le go e swara ka matsogo pele and re sa re bona gore na. Go isara ka matsa go bile gona go latela go tshela mollwane malokwane yalo o rawa a ka gape re ba tsitse mollwane e fela e fitile go betha lotso go tla thoma lotso go
7: tla thoma pele go lotso
9: re tla tsiri ya go bona ba uwe ba go tshela mollwane re thoma mo lotso go lwane ya ra gore ke kgwele ya tlhopasa Afrika borwa na ke le phalo nte ya ka medena ke yang re ke le phalo chisko

0: gobjalo motheletši wa tsebo la FM e tla tloga kwa morago go le ba e tloša iša kwa pele thithi ga e thiba gamede mo gare ga lephatlelo onke ka gamede ga e tšaa efa motlhongo tebela tsetsi ba lephatlelo efa moponya ba e fitša gona helda magaia magaia ya ba e le gore ya mopalela e tswela ka ntle tatlhelo ka thepa sa madagascar o tla e fetša ka mogare tentele wa e fetša tentele o e fetša kua pele maponya o gona o tla e šireletša kua mora maemong a boraro wa e tšaa efa motlhongo yena wa e tšaa e fitša efa kamere wa retologa ka yona kgolo ye kamere o ya tla le yone mogare ga lephatlelo o iša go yena fa o salgaro ba e tsiba pele ga ge e fitlha go yena ba mo tšeele yona salgaro fela ba e lwela banyana banyana ba e tšea ba ralraloke gabotse ba ralraloke gabotse go yena rasana nivo ga e ba e kgwele ya tlhopha sa madagascar Not Madagascar, not Africa Borwa, not Africa Borwa, not Madagascar. Ata etosha mumra, okay na titi ragale kwepele kago mumra o. Araba ncha ko tingi fela e khule o la wana akhmare nya ko re tlo ga rage fela gona tsela ha tsha ba buse tsha mra tsha tsha kwa mra go tsha bua kwa mra go ka na fa Maria Florence ha tsha ba be ka ofile na gona le yana na e kanto le na wa tsha fa titi titi le na wa tsha fa ficha khule la ndrina ndrina ya le na go pele ba tsentsha lotu ba tsentsha lotu ba wa tsane tsane o tla le ona tsane trupa tsi ya botse bona hi de magaya ya le na go pele ya le fa tembi khatana ara le tin khatana e feta mo molomong wa dino e kele kwa kgakala andres
1: ke nnete tšhedi counterattacke ya botse ka yena mogaila ya ka letsogo la nyela o kgona bona re neela jano ya gage ke e botse kudu le thembi kgatlane o ke boletseng gore dibaka tša dintšhi tša di humanang o tla e tsholela tsone ke bešetšane fitše dino tše tharo a letetšo
0: gobjalo motheletši wa tebela fm ya pala kgole yena thembi kgatlana e kele kwa kgakala e tla ba gol cake tloše kwa morago na e kanto ya ba e le gore kwa morago yo kopana le yena zondi šetša morago ra dino go moswara dino kalen swart kalen swart le yena wa etša ragale kwa pele tselamotshela wa gare ga lephatlelo e fela e ba kgole e telele moswara dino gona mmadino kwa morago a tlhopha sa madagascar diana andriana ndrasana diana andriana ndrasana ya ba e tla go yena tembi kgatlhana ka gona e topa diana wa lebelela ro tla ešaka Dena Andriana Andriana Ndrasana tsa re ga le kopele ga e buša ka tlhogo fela mo gare ga lephatlelo ba thulana ba raloke kesane le yena fao thithi kesane le yena fao thithi thithi ke yena fofetseng kesane o bolela nnete ga re bona Andres thithi ke yena fofetseng kesane
1: le sejaba na so šomišitše sode
0: motloga mokwišitše botlhoko fela le yena o robetše fase bobedi ba fiwa thušwa pele re be re letile e tla ba motsoti o oketswa mo papading re be re letile gore papadi e ka ba ka mokgwa andres go ere re gopola gore go tla ba le dino mo karolong ya pele
1: ke lebeletse gore dino be re lebeletse gore di tla ba gona empa o ka kgona go bona re lenaoleloreore motlhatlhetese re elise lenaneo le a thomile ka lona papadi go jo ba le le nyatsonyana le leng gona o ka kgona go bona gore nka se noše dino tse tharo bekeng e fetileng bekeng e ka beiwa ko bankeng ke borela ka yena ronald donely ewa le gore ke ba nošeditse dino empa mamotlhatheng dikgatlane wa di fumana dibaka empa palela ko dišomiša
0: o nana re donling ke ba tseneng ke be re bolela se sengwe motlhomong
1: donely confidence ya gage maikutlo a gage mo a leng gona šedi nke be šetše a latlhetšiše tee go išago tše pedi ka ge le gore dibaka tsona ke phamphang mo le gore mo gare ba lepatlelo ra e tshwara re kgone go iša ko letlhakololo la nyele re tliše di-cross
0: gobjalo motheletši wa tsebela fm re le nakong ya malokwane bjale ka ge ba ba efa yena tsasane le yena thithi thušo ya pele e tla ba kgole e tlogago mo mothalong wa gare ga lepatlelo ka gare ga santa sekel e tloša ke setlhopha sa banyana banyana mo phošo e diragetseng gona malokwane o rialo ra e tloga a etšea kgole e ba efa motlhongo ba lebelela ke yena motlhongo le yena wa etšea efa maponya maponya ke yena antonia wa e fetiša go yena fao helda magaia lo tlang ele o tla le yona ka botlhabela jaja lepatelo boela le yona moraa ka serethe wa etse o e fa maponya ena wa e kgesa ka letolang ele wa lebela gore o tla itshoko ga o sule ena go na le ena kamede kamede wa itšhipela kwa pele maemo a bosomete kwa yona tsesane e tla mošia kgole e tswela ka ntle ya ba gol kick ya ba gol kick madagascar noto madagascar noto banyana banyana noto banyana banyana noto madagascar motšheletši wa tsebela fm e tloše kwa morao e le ena fa o na e kanto o gare ga lepatlelo ba e kobola ka ditlhogo ba gana ba e buša ba e tšea ba re ba e ragele kwa pele ba e tšea salgaro salgaro le ena ba motšele ona e ba motšele ona ba gana na e konte kwa morago fela ba e lwela salgaro ba e tšea o raga le kgole o e romela khutleng moswara dino ya bone ya tlhopha tsa banyana banyana o ka re wa šoma moswara dino
1: mosara dino ke boletše šodi gore o tshwere ka mo go fišang manthapama le kgono ka ge le morago la gage le sa kgone go šireletša o ka gopola re ke lekgela bokae ntse ba moragela šireletša
0: o ganne ka kgolo yo yena fa selgaro ya ba le gore o ipethela ka godimo ga dino naloka e le nnyane le magaele wa jaefa tsasane tsasane le ena wa lebelang golo o tlhesoka wa jaefa salgaro salgaro tsasane maema bošhupa ka bodikela jaa lepatlelo ya leona kopele ya gagapeletša tsasane o rata betho crosa wa tsentšha leoto gona e tswela ka ntle ba re gol kick ba epeletša ba re e swantse go ba e le khutla ba re gol kick e bontšha malokwane ke re nka re motlhatlhi o tlhopha sa banyana banyana desreele sa sa dudišegenre azuru molato keng
1: o ka se dudišege šedi o e ba le dibaka tše dintsi o palele ke go di šomiša kudu tše re tswang ko letlhakore lelangele molo re madino wa setlhopha sa madagascar ke yena a šireletšang kgwele tše nngwe le nngwe e aforika borwa e latlhelang ka mo gore ba kgone noša dino tše dinyakegang a diphetogo tsona o tshwanetše gore a di dire ke boletše ka re ka ronele gore o tshwanetše go mo tliša ka mo lepatlelong gore a tle mo nošetša dino ka ge e le gore dibapadi di gona tše di botse di leng kopankeng bona legarebe la ga makama legarebe la go tshwana le motlalo ke bona wa loba ka kgona go tlo noša dino
0: go bealwandres gomme ba rile papadi fitlhe bofelo motlho mongwe re bone ba pele
2: ka clientel legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe dipolane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gono sms-a thobela go 45135 ke 45135 clientel general ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: a na o šoma lefelo le le tšweletšago platinum goba koromo ge ba go bjalo kgetha platinum health medical scheme ba ba go tirelo tša maleba tša maemo a godimo tša maphelo ka rustenburg limpopo le mpumalanga mo hwetšago ditsebi ditirelo tša maemo a godimo tša maleba ge e bonyakela wena le balapa la gago ditirelo tša maemo a godimo joina platinum health medical scheme lehono ka go smsa join 243939 go na le melawana le dipeelano
0: nete motheletši wa tabela fm papadi fitlhe bofelong gomme e fela e le lefela la tlhopha sa banyana banyana lefela la tlhopha sa madagascar re tla bona gorena diphetogo e taba dife karolong ya bobedi ya papadi gabjalo re ya go ikhutša e le noto aforika borwa noto madagascar kopane gape mo karolong ya bobedi ya papadi

0: dimetso tsere jona irigela ya bo shupa nete gona ba gagwe sho ska la bala fa gore TS Galaxy ya tshe fast ka pasa ona part go di papadi tshela cha betwe premiership molla ka go le lengwe Kaizer Chiefs re bona ba tshe fa ka Stellenbosch Bosch FC mamela di sanantse ba tshe tlhopa sa Richards Bay go mer tla bona gore na di papadi tshe o di tla mari fa ka sope go se film tsa tshinga re khono gona fa go mo shanter tona fa la ba ga tsapa tona Dr. HOD tlo fa la le tsopolela gore na di sepela sepela ba ndi papadi tshe cha betwe premiership ga re tlo ba ntjere tsola pele re go fopa papadi magareng ga setlhopha sa manyana banyana ba e le goreng ba thwetena fa lenaga ya Madagascar ke papadi ya magora ditsela gore papadi ntšhela tša di-olympic magagešo gomme setlhopha sa aforika bara go sekana batho ba sa itlepele ka dino tše nne go le fela go ela ka mogodito di emeng ka gona gomme re tlano fela re ntse re lebelela re bona gore na re kana maratši a nrabeya go mošhate nnete gona magagešo utlo ba gona Dr. HOD o sepela fa le yena local slacker Andres wa ga sebola re lebeletše yona papadi ya banyana banyana a sekela makala re sala ga re lokišalokiša gore re kgone go boela ka kua karolong ya bobedi ya papadi ye e le goreng e ile go ikhutša e sale lefela setlhopha sa yona banyana banyana lefela setlhopha sa Madagascar ke ya kwa Dr. HOD o lla ka taba le leemo gore eile lebela ka le a rarana a ke a ba tseba ke bo Andriana namanana ke maina le a ile goreng motho a na magatlo a ile ga khutshwanyana e fela o sekala bala gape gore re na le KZN Derby mo ile go stopa sa Durban City ba tla mogala fa AmaZulu FC papadi ke a sire pagare fela go tshwara go re bo shopota go pala gore tla ba ile papadi ya mathomo ya motlhatlhi Eric Tinga go tsho go na go go pensela sa Durban City go ya ka mogolo le emeng ka gona go fitleng kana gore tlana bona gore na papadi ke go di tlana madi re ka sopego se fike ya bona ga go gore patlo la Orlando ba gare ba di tlopa ka maga ditsene ka lepatlo ba e tshirula maga ge sho go mo re le tile fela go no go gore na di tlana madi sepela ka sopego se fere sala gare re lokisha lokisha mo re lokisha go gore re gone go boela mo karolong ya bobedi ya papadi maga re ka pasa Africa borra le stopa sela sa re ke bona stopa sa yona Madagascar ere ke dire ka tsela ye gomme ke tla ke kgone go tshwela pele gona fa go mo shata WhatsApp le boithabiso
1: tobele FM ke le gaela mmino wa setso.

0: leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega mmeleng. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Fis wa moloi e ke bolela ka maroloko a mola ba se tlhopa sa tlhopa stars lena le la la fis a ke tsebore ke lena la go la nnete le gona ka mogare ga pukwane ya boitsebiso go wena ID
2: le bitso le na hantle la la fis moloi ke la ntate mogolo wa ka
1: ah no re tloga re leboga o bile gona se pensa ya la court of free state stars ora lukile le bo bulela nka di one kuri kinyango no kwa na mo rena bunene o mo khodi tsho se pensa kwa stars
2: se sa pasa ka sap ile sa professional ka nete ke kwa stars ke tswa di amateuring tene ba re ke one for sorry ana mo kwa kwa bunene ke mo fumane mo ru kwa stars ka fihla ka 1993 ke ba pitse le yena di motengata le pele mano hlaba dino ne ke bapala le yena
3: Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala Mabala a dipapadi mo go Thobela FM
1: Nito gona mathetsa Thobela FM re ntle le go senya nako ke kitimele go Dr. HOD ba re fe karolo ya bobedi ya papadi magareng ga setlhopha sa Africa Borwa sa banyana banyana ba e le gore ba thulana fa le setlhopha sela sa Madagascar ke a kwa gore kare ba re lelemeore lelemeleka borana manaminana
3: Ta HOD tsamago. Dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM. O shato o tsamaya le tabiso.
4: Richards ba ka tsere le boge. Richards ba ka tsere go leboge tate mehale. Re na me re tsena karlonge ya bobedi ya papadi. Re be re na le mathata a tekhniki re boe re pala go boela karlonge ya bobedi ya papadi Andres. Re le ka o fetle ka dilo ja rena gore nae ka baele gore dino e sale le fela go le fela nanre o bona kang
5: ke o bana ka motsamao wa Afrika Borwa gore ba sa tshwara kgwele mo o bona nako e telele mo le gore ka rashe ba fitlhe gauswi le dino tsa setlhopha sa yona Madagascar
4: Andres o nyaka re lebelela mo re ka lebelelang go netefatsa ka gore mathata re na setekgeniki re palela ko go fitlhelela mo papading e e fela motheletši wa Thobela FM re ile go ikhutsa karolong ya pele ya papadi e le lefela lefela gomme re golofela gore le ga bjalo e sale lefela lefela bjaka ge re tsena mo karolong ya bele ya papadi fela re tla go netefaletša seo motheletši wa Thobela FM re tla go netefaletša seo Wele papading e tlhopha sa banyana banyana ke bona ba tswereng kgwele maponya ka bodikela tsetse ba lepatlelo e tswela ka ntle noto Afrika Borwa noto Madagascar ke nako e rile o ikhutsa eo mpontšhang yona ke nako e rile o ikhutsa ewe ke maduti me ya no re taba ra letša mogala gore re netefatše ka gore re be re sa kgone go bona ditshwantšho tša rena Andres re ka re re ke lefela lefela gante a re name re bolela nnete go kalo fela motheletši o tla kwešiša gore ke mathata re felang re kopana le ona kudu ge re namile re lebane le tša mohutao ke gare ke fetle ka monka fetle kang gore ke bone borena ditaba di eme jwalo na e fela ba mpotša gore ke nnoete go lefela ba mpotša gore ke nnoete Afrika Borwa go lefela la Madagascar ndre ke go boditša ndrese gore re ka seo re lefela lefela re sena botlhatsi banyana banyana ba kgonne go nešala ge ke sa tse gore na go nošitše mang mo karolonge yona e ya bobedi ya papadi e fela ke nagana gore ditaba ka botlalo di tlana maditla wa e bona taba e ke go botsang yona Andres a re name re no re go bjalo re swantse gore netefatše re tla ba re lebeletše aga wae bona gone o ntse Gabriel yana Salgado o ntse noete ka lebaka le re mo go noete go lefela go mmele mashata ka ntatlhegetse na tinais ge o namile o ka dira se sengwe ya she o ya one ka bo itse jo bogolo jwang one banyana banyana noto Madagascar motsheletsi wa Thobela FM
5: ba tla e buseletsa re tla e bone
4: one shiwere e bone ba e buseleditse shiwere a e bona nno ya gona Salgado kroze botse ya feta go tempi kgatlana e feleletsa ka leoto la go ja ka mo gare go tse tlhepa sa banyana banyana go ba etiša pele Andries
5: Ke nnete,
4: Zulu ko sha dumela monagetsu o riala re tota e tsho di rinya ka go kwa tusha ga e padile monagetsu ka gore re ne mathata a stegene ha e padile nres e tloga e padile motlhomongwe e tla boa re etile pele ke madala masuku ba re botsa jwalo re botsa gore ba jwalo gona re etile pele thobela e tsho di dumedisha tamishan res bula ka fa ga pele na ge le kopane wa tsiba ke eng go a swinyega le bala komane Gabriel Mapia le na ruya lor tobela tota e tshodi le local slacker ke ipsina ga papare ke le ka mo ga podile go la Beggersford re le boga Gabriel ka fa taba di be go ka gona motheletsi wa tobela FM na re ga tla pele gona fa go mushate wa tsebo le bo itabisho shate kwa tsebo le bo itabisho tla e tlosa ba itse ba eragele ko pele Madagascar be e le yena fa o na e kanto tiba kwa morago wa e busa ka mele ba itse ao e fa tsesane bikela jejela lepatela ba e fa maponya ba e tswalela ka lakngele wa e fitšha ka la go ja e fela ba e tiba e ba e tiba ka bodikela jejela lepatela ba tla bua le yona e le tlhopha sa Madagascar e be e le yena fa o Landrina fela ba ba tseela yona ka mele ba itse ao e fa tsesane tsesane le yena ba mo tseela Landrina Landrina wa itse a be a kgaufi le yena wa e fa yena fa o Razananivo le ya ba lore ya mo palela Razananivo e tswela ka ntle ba rebeta tlhela ka tlhopha sa Aforika Borwa tse ba e fotsa go wena kamede kamede wa e fa tsesane na o tlolo wa e bosetse ko morago maemong a botlhano o e fa yena fa o khutse wa ga pila pila le yena o iša ko otho ka go botlhabela jetse ba lepatlelo ba e ketla o tlatla le yona ka yona fa zondi wa lebelela o itšhetse wena pila pila o itšhetse ko mra o e fa yena fa o sward madino o tsole ka mogare ga di 18 ka bodikala jetse ba lepatlelo kgole ba e tšea ba e fetiša ba e fitšetša fa gona maponya le yena wa lebelela gausi le yena o na le yena kamede tsena karolong ya tlhopha sa Madagascar ska are we sha kwa pele ba khala mosela ba e busha khule e ba e busha yo la fa go na fa e be le na mitia ya ba nor ba e tsaba e be gara gala patelo fela ba ba tsela na banyana banyana ba e tsaba e sha kwa pele and ba tsaba e fa tembi khatla na fela khule telele ya go tsa bona Salgado e tla fitla kwa mra o mswara di no dina Andrea Nandrasana ba le ba tsapa sa ba nyana banyana o robetse fa se ke na amagala motau ba tshwa pele ba bitsa gore ba tsena ka magare hele one banyana banyana notice to pasa Madagascar Andries
5: kenete tshodi le dipeto gore di bone ba di dirile ka mo setlhopheng sa Madagascar ka baka la kgobalo mo kapteno wa bona Roma Mantsoa o tswetse ka montle empa se bapadi se tsene godin jale ke Novo Nirina ke yena tsenetseng mo kapteno wa bona
4: o apere jersey ya bokae Andries
5: o apere jersey ya bosnyane
4: rokman
5: nivo ni rina
4: tsalo go dore ke ga sha ka dia tsana tse o re ke mandris tirarga na mogore na mile ke ipheleletse nye tsana tse ba tsela tse ba yo go kgiria tsana tse andres
5: o tsane tse tse di o re ba tseletse ba gona o tseletsa papadi ka ge le re o itlisa ka bogware bo bomakajang
4: keretse ya bosenyane ke ena Nivo Nirina Anindrianiana Rivononorina Hey, a wa go nore ke ta motheka ka ka ene. Re ke jo mea. Nivo no rina ar bona batla le ona ta pasa. Nya na manya na Hilda, radiating. Hatano. Ai, tang khola mo khau zile na ba dire khutla.
6: Nivo Nirina, Nivo Nirina, Nivo Nirina.
4: Na gana e gona o thoma ga sadi papadi ba dira wa dia Madagascar shi. O ga sabu. Ah, wo we tiruru ga sabu a go go tshi story go go tshi ma. Are bona re batla re nga na khole go joka bra botlhabela tshetswe le patlelo le bua botlhabela tshetswe le patlelo to pasa. Banyana banyana. Notlolo qhesane ke na tlo iragalang ka mogare. Notlolo qhesane. Gore bulang ke lefeng kgwele ka leotolang go ja wa ikuka e godi monya ka tlhogo go thuka go feleletsa ba ithiba kwa morago ba raya kona abe kgwele ya tlhafasa Madagascar maponya ke a bona gore wa epeletsa gore banna ke swantse ba ke inišitse kgwele ela o kare o ithute ya bethakota yena maponya a se a ithula gabotse e ke nnete o ithuse ya bethakota e ne o feta le yena e mothasa mo tlhogong ya bethakota fela re sale mo ntinoeteng ya banyana banyana le lefela la tlhopha sa Madagascar kwa morago swarata re tla tla le yona kgole wa etsea ošhago ya ka bodikela jae ba lephatlhelo wa etsea o efa motlhongo tlhongo e bošetša go wena swarata wa e ketla go wa lebelela swarata ba e bitse ba ra etla ke eno ke ena pila a mofe yona wa etsea efa kamede ka moraga sente sekela mogare ga lephatlhelo ke ena fa o kamede wa etsea go ya ka botlhabela jae ba lephatlhelo ba etsea ba eragela kua pele e ba eragela kua pele ya ba e le gore ba e kitimela kwa morago o tla gana bua le yona morio florence wa etsea o intšhetše ka ntle ba ra ba etlatlhelo ka tlhopha sa Madagascar ba tla etsea ba e fotse kwa morago nete ba dira bjalo ba e fotse nyana kwa morago nyana ga nnyane ba efa yena fa o salange ba eragela kua pele mogare ga lepa tla ba e fitisha ba e fitisha ba e le gore ba re batla le yona media ya palama ba tshela na banyana banyana bile ba re ralo ke ga botsele na tlhopha sa Madagascar ha e be kgole tlhopha sa banyana banyana mo gare ga lephatlhelo ka gare ga sedikodiko sa gare ga lephatlhelo ba re la ralo ka ga botse go yena fa lona Themba Mhlongo la ralo ka ga botse go yena lona Themba Mhlongo le ya mogoga one banyana banyana noto Madagascar bona kgole batla bua le yona tlhopha sa banyana banyana ka moka lena tlhopha sa Madagascar ba le yona kwa pele tse ba eragela kua go nqotlolo ka radiating ba e le gore ba tla e šireletša fela wa gana wa elela nqotlolo ba tla entšha kotsi media e tšheka botlhabela jaji wa lephatlhelo wa efa Mario Florence ra etša eragele kwa pele ga re wa feta yena fa o rasana nivo ka bela gore ba tsentšha leotokgole ba etšea banyana banyana e fela ba elatlha ba elatlha ba tla bua le yona ke yana na landrina fela ba motšhela yona ba elwela e ba elwela ba etšea gape tlhopha sa Madagascar ba eragela kwa pele e ba eragela kwa pele ke kgole e telele o tla tswa ka mogare ga di 18 swarta a etša eragela go ya ga nnyane ka bodikela tšatsi ba lephatlhelo a efa yena fa motlhongo motlhongo le yena wa etsea efa maphonya tsentšha leoto go yena e tswela ka ntle ba rata tlhelo ka tlhopha sa banyana banyana bikela tšatsi ba lephatlhelo ka re lenya tlhopha sa bona a etša ba e fotša go yena kamede kamede wa eketla wa etsea efa maphonya wa e lebelela yantone ya maphonya a etša bošetša gona kamede ke yena bonke ka kamede wa etša o eragela kwa pele ke kgole e telele go Hilda a ka se kgone o e swara e tswela ka ntle ka bodikela tšatsi ba lephatlhelo ka re lenya tlhopha sa Madagascar ba re betatlhelo ka tlhopha sa Madagascar ba tla e fotša ka mogare tentele tentele wa lebelela na o tla e fotša ka e fotša kwa mora o efa yena fa metia metia le yena wa etša o iša ko thoko ba etša ba iša go ya ka botlhabela tšatsi ba lephatlhelo wa e fetiša ke yena mmero ya florence o e fitšetša go ya kua pele fela a e fitlhe gona rasana nivo e tswela ka ntle ba re tatlhelo ka wena monna ka wena lekgarebena rasana nivo fela wa e tlogela o e tlogelela yena fa o mario florence ore a etša e regele kua pele ba entšhetša ka ntle ya ba e le gore ba re tatlhelo ka tlhopha sa banyana banyana a tla e fotša ka mogare banyana banyana ka botlhabela tšatsi ba lephatlhelo ba etša ba e fotša go ya kua pele ya ba e le gore ba ralralo ke ga botse lena Madagascar arrelo ke ga botse phosho ka lena Madagascar go yena Thembi Kgatlana ya be kgole tlhopha sa banyana banyana ebile o robetse mo fatshe ke tšhika ntle ga lephatlhelo ka botlhabela tšatsi wa lephatlhelo Malokwane o ya go yena Malokwane Innocentia njang go tswanageng ya Cameroon motho se a se lebeletse go Andres mo tlhopheng sa banyana banyana ke gore re a tseba gore ba tswa mo batswa mo dipapading tša Africa Cup of Nations WAFCON Women Africa Cup of Nations fine re tsebang gore ba paletse ke go fitlhelela ticket ya go le ba diphadišanong tša sejana sa lefatshe se fela ba kgonne go swara ticket ya gore ba ka ya go Inter-Confederation Tournament fa ba ka lekang gore ba ka feleletša ba ya mo diphadišanong tse tsona sa lefatshe papadi tša go etša tše di ka ba thuša jwang
5: di tlo ba thusa gore benga tana ete le motlhatlhu tlo gona o tseba dipapadi tsa gae di tla go motswela mogola tsa o tshwana le bo Thembi Kgatlhane tsa o tshwana le bona bo Ronel Donnelly ke bona ba lo rotla dilo a shuma le bona
6: re bona ka radio 18 motau motau taka tuko ga dino amogala motau ba tle ka khone ga botse tlhapa sa banyana banyana ba ile gore ya ba palela gumede a e khile ga botse fa Thembi Kgatlhane a tlogolela yena fa amogala motau tsagala ka tuko ga dino kana gore ga motau ra ga di shot bone ke free kick ya ba tle mo kota mo karolong ya pele le tle crossbar mo karolong ya pele ya papadi
5: o khona le go epia mo se ba ke nse se botse tshedi o ka khona bona ke ke bolela ka taba ya di papadi tsa mo Afrika Borwa ba tlhasela kudu ka mo ka mo matlhakoreng ka kwa le ke yana motau ka mo re bona yana yana le tsona la ga le kharre be mane tshedi la mo haila le go go tloga ka kwa tlhakoreng la la lang
6: o tla tshela ka montle monishi wa no salgaro bantšha gape le ena kamele ga re bone re ba tsentšha bo mang Andres ga re bone re ba tsentšha bo mang Andres robale mathata ka gore a se ba re fa
5: nnanao
6: lefeleletše re tlo ikhwetša re le ka gare ga mathata go bolela nnete go bjalo a se ba re fa lenaneo lefeleletše gomme a re kgone go fitlhelela go tseba a re bonana tlotlholo ka radio 18 Thembi Kgatlhane oya ba ele o re yapala e fela ba ekitimela ete crosso nyaka tlhogo tu o shege

0: tla go bona rono setse dino tsetaro malova Ronald Donnelly come unisha no mo le tsheng la le khono ya bo be re tla passa banyana banyana sa tla go tsena Andres
1: ke nete e tshodi go tseneng ga gagwe ba reki ka pelo ya seng ba re first touch ya gagwe ebile e botse kudu ye crofa e tswang ko letlhakoreng la go ja wena mogaila ya ba lorotja gole o ebeya ka mogare ka tlhogo ke be ke Thembi Kgatlane o atlisitseng crosse tshodi
0: crosse botsego jwa go Thembi Kgatlane a ba e le gore Donnelly ka tlhogo e latlhela ka mogare ba boata Thembi Kgatlane fitha kgaotse le dino Lalo ka re ba tsho ba botlhela se sengwe Andres
1: ke nete tshodi wa gona bona re magare ba Afrika Borwa thaloko ya bona e thoma go go eta etsa gore manyakono sa dino tse dintsi ka ge motlhatlhile ena re ile ke tsenga ka dino mathepe penga le gona ja go feta tsela re di khubere dino tse maloba o gona se ba bona se ba parisa tsona le yena Ronald Donnelly go tloga ga e kopankeng o yo tsana le go yo tsa gwele go bolle ka mogare ka tlhogo
0: ke bona o ka re wa mongwe a tsene ka ba Linda Mtlalo
1: o itsa e tsa jwale ka mokgo ke lebelelang dipalopalo di bolela ka gona e tshodi
0: one o ka re ke Linda Mtlalo tla mana ga botse fela a se ba re fa mananeo ga botse ba namile ba ra re diša bošaedi ka gore lenaneo le
1: kudu la Afrika Borwa mo dibapading tse di tswang ko pankeng a se ba di fe dinomoro tse ba re tlwaetseng re re kumana
0: e tsela ka ntle kgole o re tlano go šomiša maetemogelo a Andres ke wena o bo go mpotša gore ke maetemogelo a kere o tlanama o mpotša gore na jwang ke jwa wele papadi ga tla le yona ka bodikela tse tselo patlelo hilda tatse crosso e botse beta crosso e botse balo re e tswela ko ntle Linda Mtlalo o tsene ka mogare le yena Ronald Donnelly ye
1: ba re ke mmasebotsana mmone tshodi
0: mang
1: yena Ronald Donnelly
0: eya
1: mmone
0: na ntrese ke lebeletse papae
1: ke raya gore ko setlhopheng sa tswang ko sona sa Mamelodi Sundowns
0: a re gashe papadi Andres Noto Madagascar.
1: Ke ra hore ke ka mogoba mo retoletjang ka gona ba.
0: Oh ya.
1: Eh
0: ya go kwantri. Ke a mo sama. Ba tsa ba e fatse sare, ba le ba le rwa e fitisha, e fela ya pala ba e raga mo go yena, e boela kwa mra. E boela kwa mra go ya ba ile gore yo tshea ke na fa ma ponya ya maemo a botana ba itse ba e fa khutso wa gapila pila le yena wa e ketla bo lebelela bona go lo tla tshe kae wa ikuka e ikukela go ya kwa pele o nya go e fa Danele ya ba le re kwa mora go gona e tsena mo di atlenge tsa mosara di no Diana Andriana Ndrasana Nati tamaya ke kwa mora go tloga mo ga o se le nna se ka tla bula go go sega ke bolala nnete ke Diana Andriana Ndrasana usaha ai jabe be mo gara gal patelo go bra ba gana Moria Florence e tla bua le yona le na fa Marisara ai jabe ra gale kopela ka bodikela tse tswa le patelo ai kitimela ka bodikela tse tswa le patelo e fela ya pala khole e tswala ka ntle go yena Landrina ba re betla tlhelo ka bona maponya o tla fotse ka mogare Antonio maponya wa efosha e foshe tsa go yena fa o leng Damtla wa e tswalela wa lebelana go lo tla shoka o dikologa ka yona mogare ga le patelo ka leng a tlopa sa banyana banyana ka mora go senta sekela wa ishe go botlhela tse tswa le patelo wa itse go le fa ena fa o Thembi Kgatlane tsena ka leng a tlopa sa Madagascar ka touchline ba yo mo khaki mo lebeletse ba molatlhafase e le yena fa o razana nivo ba tla ntsha karate se re lwana gona ka mogomongwe razana nivo o jo moraga ka bo mo jo raga Thembi Kgatlane ka bo mo a bona ba ngaya gomme go tla tswa karate se re lwana gona ka mogomo nete ya tswa le yena wa e dumela le nna ke bone gore e swantse o ne o tswa e tswele yena razana nivo e le karata ya mathomo e ke e bona gwan re se re sa tsebe nako ela rena ra gone ba mo di-black outing ka lwena andres
1: ke nnete eo di kgona go bona thembi kgatlhane o raloka ko letlhakoreng la go ja ka ge e le gore salgado ba montšheditše ka mo ntle e re mola a tlogileng gona thembi kgatlhane o ya thušana le yena le kgarebela ka donele kopele kwa legore ba kgona go tlhaba dintlha tse dingwe
0: ba re bona ba tla eragela ka mogare e le yena kasane kasane o tla eragela ka mogare mo go diregileng phoso mo baišišeng tembi kgatlhana go tsoka botlhabela tšhese ba lephotlhelo sa emetse phala ya malokwane ge re o ka raga kgole nete wa ikuka o ikukela kwa dieteneng tata ka matswele moswaredino ba ekitimela ka bodikela tšhese ba lephotlhelo hilda o tla ekitimela e fela malokwane o emiša papadi ga bona moswaredino a sa emele le mofase gore a fiwe thušo wa pele o aminekana gomme ba ya mo go yena re lebeletšang re se gore ga o itukisetsa dipapadi tsa go swana le tsatsena sa lefase a o nyake ditlhopha tse o ka reng di tiilenyana
1: o tshwanetse go raloka tse di tiilenyana empa e a kere ke olympic qualifiers ke ana moolegore wa kgona go bona re naga ja go tshwana le bona bo madagascar ba ka se go fe papadi ja go tshwana le ja go raloka le dinaga ja go tshwana le bo morocco go raloka le naga ja go tshwana le bo nigeria ke tse e le gore desire elise o tshwanetse go bolela le ba bagolo ba safa gore ga e tlo tukisetsa papadi tse di tlang ja gana kwa le continental cup a kgone go nyakana le ditlhopha tse e le gore ba tla ba fa papadi e botse e le gore ba tla ithuta sesomoyo
0: o bjalo motheletši wa tabela fm re mo karolong ya bedi ya papadi sepetse metswe ka bago ye masome a mararo go ya le ka supa nako saka gomme ke noche pedi tša banyana banyana lefela la tlhopha sa madagascar go ka dibala palo moka ya gona ka moka e tla ba tše tshelela go lefela nrese
1: ke nnete e tšhodi le mo karolong ya pele ya papadi thembing kgatlhane ke banetšie dino tše dintšhi empa karolong ya bobedi ya papadi wa kgona go bona gore dicrosso ka moka tše di tswang go letlhakoreng la nyele le tše di tswang go tlhakoreng la go ja di feletše ka mogare ga dino
0: gobjalo motheletši wa tabela fm gobjalo motheletši wa tabela fm mo re beng gona ga bjalo dino ke tše pedi tša setlhopha sa banyana banyana lefela la madagascar tla boela papading ba e rotiša gomme ba etša ba efa tsasane ba ntšhetša maemo a bolesometeng fa yana fa magaila e mophunoga le tee magaila e mophunoga le tee helda magaila gomme e tswela ka ntle ba re a be gold cake wena diana andriana ndrasana le wena wa sega ndre rondel ba gapeletša fela ba re wa swara ba re wa swara a tla e tloše ga etša ba eragela kwa pele maponya thiba mo gare ga lephatlelo yo wela go wena fao motao ba iša ka botlhabela tšatši wa lephatlhelo ke tla ba lebelela ba tla le yona tlhopha sa banyana banya ga etša ba iša ko thoko bona thembi kgatlhana ga etša ba efa motao tša le yena ba re ba tla le yo fela ba tsentše maoto ba tsentše maoto kgole yola fao go wena mare sara ba lebela gore kgole o tla iša kae ba etša ba e fetišela nrena ba e fitšetše kua pele e fela e apala e pala e tla bua ka mang yo ba o bua ka yona mo mora ba e ketlile ba etšea kgole e le setlhopha sa banyana banyana ba efa xhasane ba iša ka bodikela tše bapatlelo ga nnyane ba efa antonio maponya yena o bišetša bana xhasane ba tšea wa retologa go etša troopers go ya kua pele a re bone ba etšea ba iša maemo a bolesomete bona hilda magai a re a betsa crosso e botse a redi 18 a ba le gore ba ethiba yo wala go mang a gapeletša ba efa xhasane raga le kgole oa rulela gold cake yena fao diana andriana ndrasana Andres.
1: I want to be a good one, man.
0: Get that easy, man. 1-2 million, because I'm your man. My dude.
1: ke se re se nyakile eng jodi
0: se le se nyakile tembe gatana o tla le ona ba rile paso ka re re etin o ba tsa crosso ba itima ba ntsha go tsinye to pasa madagascar a botlhabela jetse wa le patlelo ba gapeletsa hele na fa akmari a ja ba tla le ona ba le ona kwa pele o tsi a khule yo tsi a ke ena fa o nivo nivo ni rina a ja ba bi tsetsa mrago a tla bi tsetsa gona nivo ni rina ya pala e tshola ka ntle nivo ni rina andrian andrasana Ramantantua Selonia Laina Razanana Nivo Main Andres. No one about Taleona Maponia, Ovale Pile, Taleona Quapile, Fella Alejapala, Wana Posho, Maral Gabozo, and I ten tele Chabalo Bujaruga Mountain Tele, but Red Petro Bancha ten tele. A re bona re go tlhopha se fese se se dira dipheto wancha wanchi je tenteli o tsentsha mandre a bontsha wanchi je bara lokiba babedi ba bararo bona ba tsentsha bara lokiba bararo
1: ke le berje gore wa jeresi ya bushupa ba mmitsa razana mampeiba
0: ba mmitsa mang har boro tsa le ona tsa ba sa banyana ba a ronde tu o sa ga Toma o dumela na lo ana ndise gore le mokarlo nya pelo ba tla ba dirile se. Ne sa nwa ga go ya bobedi le nna ga go ya botlhano. Khatlana le Madagascar. Andres,
1: ke nete tse o di wa khona o bona re ke le shone le kharebele le re e kopele di ba ka tshe le re ba di kumana bo thembi khatlane ba sa di shumishi yena nge ba di shumishi di cross tshe di botse tshe tswang ka mo le tlhakoreng la nyela o tepi a mo sebakeng se se botse yo tshe a fela re Erike va fa Afrika borwa no ye eng mo ga ba e nyaka.
0: Ke di no che tharo cha Afrika borwa a tsene le go nosha no che pedi go tswa mo Pangen Randel. Ranel Danele. Ranel Danele. Obe ala Andres tla tshola pele ka papadi monare sho ke beke sa lebele tshe di papadi tshe di so tshe di tseneng razana na mbiavi ke tla no mmitsa gore ke aime
1: bona le zira
0: ba tshe tshe bo raro itaba o itaba Jessica Andriana Nerina da mmitsa Jessica are bona ba tsale yona tsapasa banyana banyana ba tshwere ga le kopele ba re ga le kopele go mraba le ka gore ba e kgatsa ba e busha ba tla bua le yona go mra ba ga re ga le patlela go le ba e tshe ba e fa yana fa akmare ba tshe ba re ga le kopele gona motho ba tla e kgatsa go mra ba bua le yona e le yana fa o swart ga e busha swart go mra ona le zira andres zira adilaya
1: adilaya wa jeresi ya bo le sumi le sumi nature
0: zira

0: warulela ene masimosana ba le khautsi le nanga mo passage ba kholewa
1: ene
0: ano tshono ga go a boraro
1: o ba epele mo semo se se botse ba jo ba ra yo mela yona mo tseleng a tshe a ibe ka mo gare mpa yena wa gona o bana re le yena o nyoka tsenyo shetsa ya ga
0: bo tshela ka montle Hilda o tsana mangandres a yo lo tswere na le mathata rena le mathata a re tse rena baraloki ba Aforika Borwa ke boma tembe kgatlhana le ena o tswela ka ntle a se ba re fa lenaneo kgesane le ena o tswetse ka ntle natinage re tišeng felofa a rena lenaneo le kgone ke mathata go araya gore setlhopha sa Aforika Borwa baraloki ba bararo ba ba tseneo ke o setse gore mang ke mang le ka gore raga ba le kgole banyana banyana e tswela ka ntle ga ke tse gore ke ma dirile phošone e kgologolwanresi
1: le nna go mmakarte ko godi e tšhodi empa wa tseneng ke nagana re motlho mongwe ola kwa merichana e ka ba ena davete wa tseneng ola o mošwana ola
0: ekaba mang
1: David
0: ke mo ba mo tsama tsama re shuma ke a ba ke a sonja o mongwe ke bona o kare ke dlamene
1: ke dlamene
0: ya ke bona o kare o mongwe ke dlamene
1: o mongwe ke bona na ka ba re o mongwe la kare ke bona kare ke magama
0: o la mongwe kare ke yana magama
1: magama
0: le daweti ya warresha
1: Andres
0: ke maruto sa ka ba re dia so ka mo re palla ke maina Madagascar ba ba rena ba re fe gore na mang ke mang re boela papadi se re se bone ba ja ba fa daneli mo pele ga di-18 a tsentsa maoto ba gapeletsa a regala kwentle nna e kanto fela malokwane ba šetse a le ditsepala ke ena davedu o ke makama
1: o e ka ba makama
0: ga se tlamene o kare ke tlamene
1: e ka ba tlamene
0: ee o ke tlamene re se tlamene mamotlha ke tla jo mmitsa tlamene ke tla diwang ka gore ba re gakantšhie ga re boela papading kwa morago ba tlatlale yona e le ena fa motlhongo ga ja o iša ko tsoka o e fa ena fa o khutso wa ga pila pila wa ja wa e fetiša mo gare ga lepatlelo o šala fase ena fao re le ena makama ga ba le re batla le yona ga ba le yona kwa pele ga e tšea kgole ba e farasana nivo ba ba tšea le yona ba boa le yona banyana banyana ba tla le yona kwa pele ga e tšea ba e bea mo gare ga lepatlelo o tlatla le yona makama wa lebelela wa iša ko tsoko ka bodikala tšatši ba lepatlelo ba yona fa o tlhamene wa e latlha e latlha ba e tšea ba e bušetša morago e be le yona fao metia metia ga ba re ba e le yona kwa pele ya pala ba tla e tšea setlhopha sa banyana banyana ba e tšea ba e bušetša morago nyana ga nyane ba e fa yona fao motlhongo ka bodikala tšatši ba lepatlelo o e fa yona fao maponya e bušetša gona motlhongo ka lenga tlhopha sa bona banyana banyana ba e tšea ba iša ka lenga tlhopha sa Madagascar gore ba tle le yona ba kwa pele ka re ga di-18 kwa e kitimela tlhamene gore a betecroso le wena go ma tenele a raga motau mola ke be ke re kgona go raga a raga nthasolana nthasolana ya ba e le gore ba kgole ya bonolo e tsena mo diatleng jaana tla ena Andrian Andrasana Andrian Andrasana
1: o šomile ra dino setlhopha sa Madagascar dino madino wa setlhopha sa Madagascar henke be se le morago la gage le le gore le diphošophošwana yana o lekile go šireletša dino tše dibaka tše dintšhi tše Aforika Borwa ba di humaneng ba palela ke go di tšea ba dinweše bothembi kgatlane yena a šireletša o wa kgona go bona gore o na le maitemogelo a mabotse kudu ga ka lebelela kgwele ya gage ka ya maoto a ka ya kgolenyana ka yona ešhedi
0: re ba re batla le yona ka bokela ešetse ba lepatlela Madagascar fela ba ba tšeela yona lentamotlha ba re bona kgolo yo e bišetše kwa morago wae fire na fa upila ke na isha go tsiko wae fire na fa zondi zondi le na wae ketla wae jaba isha go apele wae jaba ibe mogar gal patelo wae ketla ke na fa mgaila wae lebella na kuno te shoko wae lor wae chakule wae isha ga batabla isha jwala patelo zondi zondi wae ketla wae tsonela.

0: Ricardo Shile e kadile ka lebua maotong a dithaba
1: e hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Manane wa thuto go Thobela FM. Thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi. Go thoma ka ile ya bone ka masa.
3: Ke a bele gore go rogile ba lenane ong la makhura a ngwana. Leo le phopho mago le go nyeu ma ka tshimo sha maleba ya gore thutsa go di tsapa na ba rena ga botse. Go yana ka fa go nya ke gago.
2: Boto wa fao, Kate Morwane, Khadi Etsetlana, uri, swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe, go thoma ka ile bo seswae bo shiro.
4: Ga botse re ka tlhogeletsa biang ba go lofate gore e be karolo ya di TVET colleges.
2: Mogau Maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete. Ka labobedi, Khadi Etsetlana a ipsina le wena ka dienywa tša thokologo go batho le ditokelo. Ka laboraro, ra namela sefala sa mofatlhoši wa Thobela FM go thoma ka seripagare go tšwa go ira boseswae bošigo. Ka labone, Exton Mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tšwa go ira boseswae.
5: Phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setšo ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana se se batho ba koma. Batho ba nwa
2: mogau maredi tlhabirwa malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tšwa go iria boseswae bošigo mananeo a tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobela FM le SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
6: All rise
0: batho le ditokelo go Thobela FM Ipsine ka dienywa tša tokologo le Khadi Etsetlana Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
7: SABC Education enrich your mind enrich your life
4: ba boletse magagešo batho ba o tseba ditabang le go dipišiša gabotse ba re ge e le madume ga nyake le ka pene madume ga nyake le ka deposite ka go rialo ke re ke lelo tšhang bošego bjo bja lekgono ebile gape ke le amogela gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya e le go Thobela FM ya ka ya gago ya rena ya legotlagašo la Aforika Borwa nna ka leina ke matlo Kate ga Morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe le bošegong bjo re ba mmogo magagešo go fitlha ka iri yona yela ya senyane ge re tloba ke moka re shuta re shutelela ba kantoro ya rena ya ditaba mpho morase ka sebele magagešo ke a leboga Isaac Mashila ke e le gore ka metlha ke šoma le yena bjale ka motsweletši mogolo wa maneno a thuto le ga bjale re sa sarešane mmogo ebile gape re leboga ba mahlhakong re a leboga ba kantoro ya rena ya dipapadi re tšere melotšana ye ka bago e mebedi magagešo IPPC ba re sefapano ra tšea gape mthunzi number are he's been a good to me gomme ka go rialo ya ba e le gore ka nnete ke ge e le gore ba shuta ba re shutelela metsotso e laga bjale ke masomepedinne go ikela gona kua iring ela ya bosenyane batho le ditokelo magagešo bošegong bja lekgono re lebelela taba yeo e le gore ka nnete magagešo e tloga e koša botlhoko bile gape ke dumela gore e ile go nama e le gore e dira gore maikutlo a bathiletse ba rena a name e le gore ka nnete a tloga a fetoga bathiletse re lebane le bothata magagešo bothata bja motlhako wa tlhokego ya mešomo ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa le ka gopola gore kotareng ya rena ya mathomo ngwageng ona wo wa 2020 tsela re be re le gona fa le diperesenteng tše ka bago tše 20 fegolana šupa re lebeletse tlhokego ya mešomo gona ka fa nageng ya Aforika Borwa ya ba e le gore madima bjao a golela godimo magagešo ka gare ga kwatara ya bobedi ya ngwaga ra bona ke moka dinomoro tsela di golela godimo ka dipercent tse ka bago tse 30 fegelana tshela taba ye nngwe ya go kwesa botlhoko ya go dira gore ka nnete wa tseba re tlhoke khutso re tlhoke lethabo bjale ka badudi ba Aforika Borwa ke gore re bone baswa mane ba iteka baswa ka sele sela fela wa khumana ile gore motlhako o wa mešomo ko ile gore ka nnete e tloga e le pharela ya taba baswa ba ga borena re eme go dipercent tse ka bago tse 47 fegelana nne magagešo re lebeletse baswa ba noshi taba ye ke moka ka re go kopana le yona ya ba ile gore ke tsena dipoledishanong le ba goro ya ba shimi magagesho a wa di pia ka jang jang na se pela ga botsibiang ge di sepetse ga botse bofelong bile ga pere pitlile maemong a bo sechaba ya ba ile gore bele ke moka ba lebeletse matlhakore ya mantsi ya taba tse ka mokana ka tsona ka re a wa ga gona botshata di a kwagala di a kwagala gore le ka sekgone go nama ile gore le ba karolo ya lena go la rena ga gona le ka botshata nna ke a le kwa ke a le kwešiša bjale ka motsweletši bjale ditsebi di gona batho bao e le gore ba tloga ba tseba ba bangwe ba bona ke lena bjale ka batheletši ba thobela fm bjale ka batheletši ba mananeo a thuto tabe batheletši ke moka ke efa lena taba ye ke efa lena ke lebeletše gore ga botsebotse bjale ka badudi ba aforika borwa ge le lebeletše mahlakore ka moka le lebeletše magagešo le bona o kare ga botse re kare go pala kae gore motlhomongwe mmuso ona o wa rena o ebe e le gore ka nnete ba

0: maitebogelo a lena ke afe tabeng ya go fumana e le gore wa tlhaka o tlhakela go khwetsa mošomo na potšišo ya ka ya boraro ke lebeletše taba ya gore ke moka re kgone go thušana le bona re ka thušana bja magagešo re le badudi ba aforika borwa meloko le metswalle ka taba ye ya tlhokego ya mešomo go motlhomongwe go thuša bana ba gabo rena bao e le gore ga ba šome le bona re ka thušana bja ka gore tabe ke bothata ba tla re tlhotlheletša ba re thomang dikgwebo ba go thoma ba thoma wa bonagala bangwe ba thoma ya ba ile gore ga ba bele katlego ba kopana le ditlhotlho mola le mola bangwe ba re tla thoma ka eng ke gore mabaka ke a mantsi magagešo ditaba ke tše ntsi ke taba ile gore ke nyaka gore re boledišane ka yona bošegong bjo wena šomišang letlakela le gona la facebook la matlo kate morwane o šomiša gape le la thobela fm yaka le nomoro ya rena ya mogala ke tlo o biditswa yona ga bose bjang ka morago mabenkele a re tee mabenkele
1: Go ya rendera maga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500 ml NRB tse pedi tsa Savannah Dry Cider, di fego ba di fika 50 rand. Le 750 ml ya Clip Drink Brandy, Oback Dry Gin, goba 3 sheet Select Whiskey, di fego ba di fitse pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 liter ya Coke mahala. Di hwetagala go fitlha ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
0: Aga re le boga metsotso ga biele ke masome a mabedi go ikela gona kwa irinyela ya bosenyane magagešo nomoro ile ya mogala gape ke molao gore ke mokang ke ebite le ge ke tseba gore ba bakwa ba lena le a itse ba bile ka fa bo itatša gabotse gore le thomile go letša megala nomoro she ya 086 000 2452 086 000 2452 ke ile gore ke moka go ile gona ma ile gore wa šomiša wa tšweletša maikutlo wa gago o lebeletše go araba diputšio ka moka le gore ke kgonne go lefa tsona tse tharo magagešo letlakela le gona la matlou mo motsee gona fawe kate wa se morwane ya ro ke moka wa ile ba shebe-shebe o ile gona ma ile gore o nkgwetsa ga botse ntle le ditšhitišo
2: Manane wa thuto go thobele FM. Thoba beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi go thoma ka ile ya bone ka masa.
3: Ke a bele gore gorogile ba lenane ngwe la makhura a ngwana. Leo le phopho mago le go nyeu ma ka tshirimo sha maleba ya gore thutsa go ritsa bana ba rena ga botse go ya le ka fao go nya ke gago.
2: O tloga fao Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ile boswae boshiro
0: ga botse re ka tlhotlheletsa biang ba golofate gore e be karolo ya di TVET colleges
2: mogau maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienywa tša thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa thobel fm go thoma ka seripagare go tšwa go ira boseswae bošigo ka labone exten mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tšwa go ira boseswae
4: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setšo ke re sepela o dio bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese batho ba koma batho ba nwa
2: mogau maredi tlhabirwa malopi a phole a tswela pele ka matlhale pepeneneng ka seripagare go tšwa go ira boseswae bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tšwa go thobel fm le sabc education sabc education enriching minds enriching lives barutwana le baithuti thobel fm e lelakaletša matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
5: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkela
2: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
6: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutaga bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ka rena
2: matlhatsi le matlhogonolo thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo batho le ditokelo go thobel fm ipsine ka dienywa tša tokologo le ga di etsetlana thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: rieleboga magage sho rieleboga mahlatse le mahlagonolo le kone ke beke le ka molamo letse ka molamo sekolong sa go phagama sa monyo.

0: o magagešo sekolo se se botse mane sa maemo wa tseba le ge o tsena ka mogare ga sona o ba le seriti o wa kwa gore o fitlhile ka mogare ga sekolo dikwaekwae tša gona ge o re oa sepela di a dumela ke di-pavement ai ke maemo sekolo sela monyong secondary school le bona re ba lakaletša mahlatse le mahlhogonolo bana ba gabo rena tswelang pele ke mokang le tlhokomele dipuku tša lena bjale gona ke nako ya gore ke name e le gore ke tšea bathiletši ba rena ba kgone go nama e le gore ba nthuša ka mogare ga taba ye ya tlhokego ya mešo mo le hlwele ga botse ka mushate thobela
1: e thobela
0: a re le kae gaetse diaka
1: a rena ka kiti
0: a wa re gona hle
1: e go lela le ngakuma ka tsaba ka mthembisa
0: a re ba thembisa le hlwele ga botse
1: a re thobela kae
0: a wa re le boga re le boga
1: e tshwa tshwa re di ka mo e bolela a ino ba tshe nna ke a bere ka mara a ino ba tshe ke di bidi tshibana ba ka mkhuba ya dikoloni ka ona and ka mo a di breadwinner ona ba la sa di breadwinner ke nna ba ba batswadi
0: hey what's ba ke mathata mara le bona nke ga botse bothata boletse ka elena
1: bothata ke government ya re
0: ba pusha go ba motlhomong ba ga kana re batla kae
1: re le ra tsheba government ya rena re government ya edoro ba rekela ya re government ya e re di sije mmusho e jere mmusho rena e fili batho ba bantle.
0: All right.
1: Ya ya 350 ya rbo ina tshwara ni mo. E tshwana le batswa di ba le ba gore na ba le ba ba participate. Ba di la dikhomo. So ba ba pile 350 ba ba jela mmereko. O wa di ba gore ke kwa botlhoko o ka tsena mo KFC. A isa le batho ba re. O ga ya mo Graki a isa le batho ba re.
0: Ba tswa ga bona ga ba gona.
1: A ba gona o ga ya mo Graki. Ba di ba ke no le nganya mo ngwe le. Kuri ka mwari ne le yana wa o ya ditelete. Ona ba le ke petrol a teng. E ke ke le bana ka mwana a isa le motho ka mabona.
0: Ke gore taba ya khomana ile gore ma Afrika borwa ba la ba re batho ba batlile ka magaga borena ba re tshela mishomo taba ke nnete ga ba ithomele ba e bona ya diragala.
1: Ke tiri ya bere ka ina ba mkhwano. O ka lebella Arnold khone ngwe le ngwe re ga bo gauteng. Just go khona ngwe go Abraham go ke bo sa di tshidu mmane ma khona engwe le wena o re tshai
0: pele ke moka e ya kwa gala bile ga petla ba yo re e bona le bona re ka tshena biang le bana ba ga borena ba wele gore ba metse maga kwa bana ka gore go tlhoka moshimo ona ka nnete ga o bose o tlisha fela gatelelo ya monagano
1: go ya strategy nda re strategy ndi ga sibi di si na ya re go ya strategy ra ba thusa fra la le bona
0: ke le kwele ke le boga maikutlo a lena
1: ke a leboga
0: re a leboga e re fe mathiletse ba bangwe sebaka le gona mothiletse ke gore ke gale a letsa o fela pelo le ihlo le ga botse re le amogela thobela
2: thobela ga di tsakana le kae
0: re gona le kae
2: a re gona le bolena le Joseph Manana ka mothembisa
0: a ge ke re le amogela ba thembisa ba re ratile
2: taba ye ke tlhoba boroko ga di tsakana ke tlhoba boroko bana o iwa sekolong mara mmereko a o gona mmuso wa rena gantle o tle ka leano le lengwe ka lebaka la goreng go ka lebelela batho ba ya sekolo ba ithutela mebereko e itseng wa khumana bana ba tsena sekolo ba ipotsa gore ge re fetsa re tla bereka mara ge ba seno go fetsa ba ithutela mmereko o itseng a ba khumane mmereko o batho ba bantsi khumana ba le mo lefapeng le le tee ga di setlhana batho ba ithutela I mean go ya bo agriculture like carpentry ile batho ba bantsi ba ba ithutela mmereko uwe ge ba fika mo gore ba khumane mmereko uwe a ba o khumane ka baka la gore mmereko uwe a we enough
0: wana mmusho le re go o nameile gore o tla ka legano bile gape go thwe yang di Tibet College se tlhotlheletsang bana ba lena ba ithutele mešomo ya matsogo le bona se motlhomongwe ka ba tharollo
2: re bona e ka ba tharollo mara e seng ka botlalo ga di setlhana ka lebaka
0: la gore
2: e seng ka botlalo ka lebaka la gore go ka lebella di gona mebereko dikolo di gona di TFT di gona di college tse le gore ba ruta bana gore ba ithutele ba bereke mmereko o itseng mara ga ba o fumane ke ka mo o bona ke ka mo o bonang le bana ga ba sa nyaka o ya dikolo ga ba bone botlhokwa ba o ya sekolong ka lebaka la gore ga o sena o ya sekolong ga o khumane mmereko uwe o tla ba o nyaka ga o ile o ithutela borutisi o khumana ngwana a duti is a sa khumane mmereko wa borutishi ka bakala gore barutishi ke ba bantsi ba tete ba itutetse mmereko wa borutishi e le batho ba bantsi
0: ke le kwele gaetsedi ya ka tabela ya di-scarce and critical skills go ntlhatlhe ke go tlhatlhe ke e le gore ga botse motheledi fa o tlo go a e bolela lefelo ga botse ka moshata e thobela re le amogela e reng pele re tsee mabenkele le gonne ke moka ke lefese baka lentshe maikutlo a lena tswelang pele
3: ke mo moye
0: a re le mo moyeng
3: Alright.
0: Swaranyana mohlomong ke tsema bengkele ke tlo bua ke le fase baka ka morago ga sena ko etelele o ka le gotlelelang
4: ga Shoprite re buša tše tšhelete go tšeo bala palaga go ba ditlhoka go kudu ka ditlhoko tša rena tše fokoditšwego seo se ra gore o ka swaipa gomme o sekeetše ga o reka 10 kg ya super white super maize meal ka $79.99 le 10 kg ya golden cloud cake wheat flour ka $119.99 fela dintšola kae tše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fitlha ka di 18 tša oktoboro 2026 reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela ditheko fase tšeo ka di tshepago ka metlha
0: aga re leboga re leboga kgotlelelo ya lena le ka tšwela pele gaetšhedi yaka
3: ee ke a e buseletsa ausqete ke re government ya rena ya re faila because ba gabo rena ba tswile mo difemeng ka fela mo dicompany ba gola 350 ba ditso ko magae go tletse bona ba o tswa ko ntle plexi ka fela ka mo ebile ba itirela le mangwalo ya di-qualification tse ba sena go le tsona e ke gore wena ge o ka di dira ore wa monage ba go tshwara ka speed mara bala ba o tswa ko ntle aya bana bothata le bona di-license ya gona o kry-a ebile e le card ya bank ba e phutetse ka mogare ge ore wa e phuthula e le card ya bank mara wa bereka o driver di-traka ka yona wena wa monage o dirana le di-PDP ge o tshwanetse o kry-e mmereko e ba bothata o kry-e le mmereko onao
0: ke gore taba ye batho mo rena le modimo motlhako wa tlhokego ya meshomo ga le bone mohlomong re ka tsoga re bile le tharollo go ya le ka faile gore le bolela ka gona ka gore le bona batho ba go tswela ko rena ke ntle ko ntle ge re sepela le ga bolela ga banyaki
3: a tsora ba a ba itirela government ya rena ke ya bona re go dirala ke yone tswantse ba sibidisa ba ba fa tsara ba sepela government ye ma le bona batho ba le betha ba ga borena re ba ka bolela baya malbo
0: ba lojo bo. Bia le rutshana biang le bana ba ga borena ba boile gore ga bana mishomo lena.
3: Na go bona re bona ba bo yo na ga se ke nang ka mo di company. I po sa go maybe e tsa ba ka ka kha ka mo di company ba go ba ba ke ne ka tsa ba ka di group mo tsa re. Go ba ka ba na ba ntsha bona ba ba go ba ba foko.
0: Ee mogala wa lena wa gana gaetse di ke gopela go lebela ka thoko fela go kwagala gona le kwa gaetse re ya le bogahle.
3: Re
0: le boga mogala wa lena bentse o le ga re mohlomong o le riparipa mola le mola le kgawa kgawa re sa gone go lekwa ga botse a re tse motheletse gona fa le tlhola ga botse re le amogela thobela
5: marime sheo ga tsina lo khone e zamantjiwa e
0: a re ga tse di ka le tlhola ga botse
5: a bo tshwaolda gore le tlhola ga botse le ntse go tsika polo kwa rena
0: a re sa le baga maleka re sa le baga maleka re ya leka
5: ya bo le ke mishang ke na diala ka fa se la mamelodi ka mathako ga e ga masemola
0: a ge re le amogela ba ga masemola
5: ye le bolela go boletse leng ala ba tala
0: taba ye bo ile gore e dira gore re tlhoke khutso le lethabo maphelong a rena
5: a ke na bekena me me kit mushwa ga bo rena ga o ne taba le ba buiwa ka mona ga nya ga bo rena
0: batho ba ga bana taba le rena ga bana taba le lena
5: ga bane nnete le go ba le nnete
0: nnete yona ga e gona ka gore go na le matlang ka khomišene nka sengange
5: o ka note putisa gore lebaka la gore go be le agent ke meberekong agent e jele batho tšhelete ke eng
0: hei
5: ganyo le motho wa bereka agent ke yona e ja go tšhelete e gogela go motho wa bona gore ke bokhurukhuntwe ga nbele le nngwe motho a ka tsene ka mo nageng ke le maswane ke a go bula ka mo nageng ya ga borena mara mmuso wa ga borena ka bona ga one nnete
0: batho ba tletse ka mo batho ba go bona
5: ba tletse ka mo o ka lebella le mongwe ga na go feta mama go go create mmere ba se go bereka le go ka mmushula khale e be go ne dilo ba re di show dilo mamang di handwork di sekolong gore ngwana a e ba le go tlhala jwa a tsweletsa bogale jwa gagwe ga di dilo tse ka moka di se gona ga nyolo ka lebelela modi a go tshwane di-play bagekolo bagale bale ba rekisa mo di-play ba ja eng ka nako e
0: lena gape le bolela ka taba e nngwe e e le gore wa tseba batho ba bantsi ba ile ba loba mogo wa go iphedisa ka go rekisa kua di-paying
5: ganuelo o ka lebelela mmuso wa gabo rena
0: ei a pele boletse taba lena
5: di-shoposedi batho ba tsainaga mabapi rena badudi ba nage ba nego maswane di ya gore go nyaka go shoposantse o sarse o pula o ngwadisa sewa se o sarse gore ke bula shopo le shopo leina la ka ke soso mara naga gabo rena batho ba inagantse ntle ba ba botse di-shopo mmuso wa gabo rena a o fele o tsela mo di-shopong wa lebelela gore go diega
0: ka boripana re ka re batho ba go tswang dinageng jaaka ntle ba ipsina ka naga ya rena go fetsa rena beng be mabu
5: ka go botsa mma gore ena mare o ka tinyakisa ka mmuso wa gabo rena ga o bone nnete o bo santse o lebelele gore go tloga 94 company tse e kantse ditswaletse go mo nageng e bereka diriaiwang gore di bulege mo nageng gore batho ba bereke jale dilo tsa mohuto ga di gona ntle kaone ya gore mmuso gore o gone o create mebereko ke taba gore re ntshe mmuso o busa gore fa ke mmuso o ka re o ka createla batho mebereko
0: ke le kole kgaetsedi yakang a re gomele gona fa ka lebaka la nako a re gomele gona fa re kgone go fa bathiletse ba bangwe sebaka re lekoele re leboga gape le maikutlo a lena go na gape fa le mogadi Sophie Mashishongwadile go letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka la Matlo Kate Morwane o re thobela gaditsa tlhana ke nnete ge o sa shome o ile go ba le kgatelelo ya monagano ka gore go botlhoko kudu go phela o gopela o le motho yo mogolo re o swanetse o tlhape wa gopela re o swanetse gore ke moka o name e le gore o phetha mabaka a mangwe wa gopela ka mo o na le bana ba o ile gore le wena o tlhoka go nama e le gore o a ba tlhokomela o tlhoka mošomo go botlhoko kudu mmušo wa rena ka mo ga o nyake go tlhola mešomo ga ona taba le rena bjole ka badudi ba naga ye ka moka dilo di a tura magagešo ke ena mogadi Sophie Mashishi ga e ke gona ka fale phake ka ribone extension o gore ka mo di dilo di a tura ke e bone ga botse wena Sophie re a leboga madix madimetara phadu a re tameng ga di sa tlhana baswa we wa tseba ka nnete kgomo go tsošwa yeo e le gore le yona ya itsoša tswelang pele le bjale merogo le bule gape le dikgwebonyana mola le mola le name e le gore le a leka bangwe ba tla rena ba nna re ile go nošetsa ka eng re ya go kwa re ile go lema ka eng re ile go nošetsa ka eng ka gore ga re na metse taba tse dišharakane matshwenyego tseo mabotse a re dumela ga di e tsatlhana mmušo o apalelwa ba palelwa ke go tlhola mešomo ka ge e le gore ikonomi o ele le bo manager ke bona ba e le gore bo tloga bo iphile maatla rena re ka nama e le gore re thušana ka go nyakalena mešomo ge o kole kaekaekaekae ya ba e le gore o kgona go nama o loma ba bangwe tsebe o na gape le isromo wa mapapa a re dumela kate go bolela nnete go se šome ka nnete ga o monate ebile gape o tlhola le kgatelelo ya monagano a re ke nna le go leile gore le tswa pitseng taba tseo ke a di tseba ke ngwela ke le ka mo Atrachville ga e ke gona ka fa le matikiring ka sena ba rona ke ema ka maborothi fa tlhabirwa wa ga tema a re dumela kate ke tla tseya potšho ya pele mmušo ga o palele ke go tlhola mešomo bothata ke batho bao ba itilego dilo tse pele ka gore mešomo e a tswa ba e fa meloko le metswalle ya gabo bona fela le ge ba sa qualify ke moka motho o kgwetša mošomo wona fa o ya ba e le gore ditšhelete le tsona ke tseo e le gore motlhomo wona fa di šoma ka tsela e le gore ga se ya maleba ke ngwala ke le ka mo o re ke ngwala ka pelo ya botlhoko ke le ka mo ga molepo ka puo ka podile lena ba re mešomo ga e kaka marothi gore ga se ka mešomo ke ntla o bone duba gore ge e se wena wa ga bo bona o ka se šome batho ba mešomo ge etswa ba nyaka bana ba boragadi ba bona ba borangwane ba bo malomi bjalo le bjalo le bjalo le bjalo le bjalo ke mothiletse o rialo magagešo ga se nna ke be ke bala maikutlo a bona ke nyaka go kwa gore na e ka ba e le gore ga botse ge bangwe a dule gona ka fa le di sepela-sepela bjang ei tabe magagešo ke taba ye nngwe ye botlhoko kudu le ga o shoma ge o ka do ru ditwa go pala gore bana ba gaene motlhomong ga ba shome o thoma go na maile go re tsena ka magare ga lenene go le batho ba o ile gore ba nya ka mishomo tsa tsika tsatsi o phela ka magare ga di email wa le ka gona maile go re wa ka ona fatsa motlhomong matlakala pelo a bona gore le bona ba khwetse sengwenyana fela a re tjole mpile ga pere tshepetsa pelo re tjole pele gore ge re rapela magare shom re rapedisa ga pele naga ya Afrika Borwa re rapedisa le yona mishomo ye re rapedisa ga pele bi yona boetsa pele bi yana ga ye ya Afrika Borwa motlhomong re ka bona modimo a dira mogao ka gore ge se tshidire makatsa ka tsela e dire tlhaba bile gape re ba le dikobishene ba nna re tumile yele ka nna ka gore batho ba seka ba sekela bo minetsa e le ba etsa pele na ba nna re ile go nama ile gore re lamolelwa ke ma a re lamolelong ke thapelo a re lamolelong re lamolelong gape ke gore ke moka re ba le kwalo botlhoko ra kwalana botlhoko ra gona go thushana ra nameletsana ra thekgana go tswa go nna kgadietsa tlhana ya go tlhoka matepe a re kopane go sasa go mofatlhosi wa Thobela FM ka gore yela re tsena gona kua kantorong ya rena ya ditaba mpho moraswe.

0: ama ga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500ml NRB tse pedi tsa Savanna Dry Cider, di fe goba di fe ka 50 rand. Le 750ml Klip Drink Brandy, Oudtshoorn Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fe goba di fe tse pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 litre ya Coke mahala. Di hwetsagala go fitlha ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
1: Seo sa sa felego se a hlola lengwaga ke tipedi masopedi sela o ile sesenyi gomme ke nako tsea gore lengwaga le ditlhatlhobo tsa lena tsa mafelelo a ngwaga le sekela go ka goketswa ke batho ba lentšha tseleng tlhokomelang dipuku tsa lena letsogo le iteboga ke le lakaletsa matlhatse le matlhogonolo barutwane ba mphato wa maramatlou naka leina ke matlou ke itswa ga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
2: Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Re ne mmere tshela pele mo tshele tsho tswele FM ne tiri la ka le tshebana ba go bona mahlatse le mahlogonolo. Re ne mmere tshela pele go nna rola mo solo ka mo so ye re yetse tshego pele ka mo nna no le mo tshele tshe ke tlotleletse go ba ithuti ba rena gore ba ithuti ba rena nke ba ska ba fela pele ba rutwana ba rena ba ska ba fela pele ba ska go tsa ba ke tshipa o go jang motho a tshugila hlakahlakane ka lebakala gore ke se le gore se ka tsa go tshela shedi ya gago bele le rena bele ka batswadi a go bele tema ye le gore re ga tsa mo mogopolong wa bana ba ile gore ba tlabe ba ya go ngwala pamphato wa maramatlou Paul rena le yena ke mo ithuti wa PhD mo tshedijo tsa Bell FM in political science relation le yena ka fa moswa yo a re go thuto pele bele ka baswa a rateng school Paul o bona go na le batswadi ba bangwe ba o ileng gore le gona bia le bana ba bona ba go ngwala ena sanga ba dula le bona fase ba ba lekeletse mahlatse mahlogonolo a sanga ba re selo go bona a re boele le batswadi gore na ke tema e feng e le gore ka e gatha le rena ka kua gae go netefatsa gore bana ba ga borena ga ba ikhotse ba le ka tlasa gatelelo ya monagano ge ba ya go ngwala bana ba borena ba ya go ngwala ba bona ditoro tsa bona ka mo ditlhogong bana ba borena ba ya go ngwala ba ikwa gore nnete mo ke tlo kgona go tswelela re ka reng go batswadi kua gae ba bo ileng gore ba no re a si ba ngwala o tla ipona
4: no ha ke bua le batswadi ke rata hore batswadi ha re nke monyetla ona ho gothaletsa bana ba rona le ho ba fa support e ba e hlokang ka hohle re fokotseng ho ba fa di responsibility tsa ho hlatswa bodijana tsa ho pheha tsa ho hlatswa dikoloi with a responsibility chose ka ofela tse ba di ba tsebana ba tlase di etsa re nke monyetla ona wa October ho fikela ba ba qeta ka di exam tsa bona ho ba fanako hore ba gone ho prepare ka di exam tsa bona ba gone ho bala mme ba gone ho ha ba tlameha ho relaxa o mong o batla ho ka break ya o ya on the sports maybe a lo bapala sports a tla gutle ge ba send di break tseno re se ke ga ba fa di responsibility tsengata ka patsona di chores tse leng ba ba tlwaetse di phetha ka tlung this moment ka pa monyetla ona wa di exam tsa bona ge ba send support ba e hlokang let's be positive on them re bua ntho tse positive se ba a hanga mehla le matsatsi le ha o mona e ka re o kwatile kapa o mmona ka go gathetse o tlamehile o mofe molaetsa kapa yona kgothatso e le goreng e tla mo aga e mofe confidence e booste confidence ya gae ka gotlhegotlhe go bohlokwa gore motswadi a bapale karolo kapa bana beno ka tlong le bapaleng karolo go mametriculense a rona a ngwalang di exame not only to them but also le bana ba leng ba di university ngona jwale ba qadile ka di exam ha re ba founileng le bona re ba fa support ba e hlokang re ba encourage ka ona motsotso a tsebe mme a dule a le positive ka mehla le matsatsi they have to be positive ha ba ya di exam tsa bona they have to be positive always ho fitlhela di results tsa mona ditswa not only now but even ha ba ya ba shebile mohlanti results tsa bona ditlotswang ena ke nako e ngata e leng bana ba na le kgatello ya maikutlo depression ba depressed because o nahanne ka exam o nahanne ka metswalle o nahanne ka ntho tse ngata ene if ba sa kgone gore rona ka tlong re ba supporte ga ona motshato kgona go ba fa support eno so ke kgothaletsa batswadi gore re se ke be ga enka fela as a

0: Always remember ke košam ya Kenila Timo pele ga fao ke go file I never loved a man the way I love you. Aretha Franklin go Tobela FM mo shate whatsapp le boithabisho se shupana go gabya le serke metsotso yesinyane ka morago ga iri ya lesome. Tlabogalnano leo le fetilego ka Hunary the host a be a ena le laelo go tsene lenano la moromogolo challenge e tlang le beng le rena tlhe maitišong a bosego bjale kgone go tlo fitlha ka e re ya pele godimo ga tlhogo ke na le motho go diragatse se sengwe ka kwa o kare ke sa kwala ke na le motsweletši ke alila mola ke tlhatlha phokeng mme re tlo ba le lena go tlo fitlha ka area pele pjalo ka tlwaelo e re ke kitimelang ka papatšong
1: di-borehole pumps tša boleng di-pressure pumps ditanka diphaepe le didirišwa ka moka feleng le le tee o ka ba o nyakela legae la gago polase goba kgwebo ditsebi tša hurricane pumps di tla go thuša go kgetha seo se boloketšego ka thekofase re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauso le CTM Nirvana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 King Pumps, we beat any price.
2: Hola hola my gents.
3: Show show.
2: Le bona ona eng?
3: Mo gara wa ka kitse go tsipa. E tla o tsabele bili ye itonya o ye ila kulusha o go tile rena.
2: E ruri ya thelela e mo sikudu.
3: Hey Thabong. Show show. E kitse go tsipa go tsipa ka ina polo gore mo gara wa ka le yena a ikwe. Ke go buditse eng ke tsipa go tsipa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa sele go bja tsipa go tsipa. Le go e hwetse gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono go mme o latse botse bya yona setjwele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
0: re sole tsho go bela di tsana le professor Mahlaela ka mogala ke nya ka go ya go yena motheletseng ka ya setjwa go tswa sebetiela rama makweng ke kitimela go yena gona byale byale byale byale byale ka ge ke bolela ke kgokagantsha le yena ka mogala monna yowe o tswa fale sebetiela rama makweng byale sho byale khono o swanetse go boledi tsana le rena lenanong le la moremogolo re nke bone gore na ke tla mo hwetsa kae go ya le ka fao ke tlaetse go ka gona nomoro yona e ke le di ke letsetsa go ke swanetse go mo hwetsa ke mo ka re memo yeng ke re ka ditaba tsa gagwe bo se gompia le khone gore na professori Mahlaela go tswa sebitela rama makweng ba re botsa di fedita ba bo se gompia le khone prof ere ke go tamise ngwane e shule moyeng ke be ke re go ena ke re madume shao re la mogela lena no le la mre mogolo bo se gompia le khone
4: tsoma ba la mogashi ke le mere ba thele tshe ka moka ba thobela FM le ba lotsi ba ngaka ka moka ke thobela
0: Prof. Tlogare leboga kudu go ba re kgokagantšitse le lena ka mogala ngwaneso ge re bona lena re no bona fela ditaba tsa bongaka bja setso wa tseba tsa go se fele etse ke bolela ka eng ke bolela ka malwetse batho ba tla go lena mowe ba nyaka go thekgelwa dikgwebo batho ba tla mo go lena fawe ga bane bana batho ba tla go lena fao e balla ka mengwako ya go hloka maroko batho ba tla go lena fao ba re mmelo e timile ka gae Mahlaela re tsosholoshe ka dipheko tsa gago gore re ba banna gape re ba basadi gape a re thome ngwane eso nke re bolele ka ye ya go hloka boroko ka gae prof ba reng batheletše ba rena ge ba tlaišwa ke tsa bophelo ba ka isa ke tsona tshe ba tlaisha gwana ke mashigwana ke masere ke masegare wana o ditse ba buka one go feta rena nko re botse ditaba
4: mo ha se re ka bolela ka taba ya metse ya go se thegiwe ra bolela ka metse ya go se tsosoloshwe na le metse re thegang go ja re thega e sa le ga botse na le metse re ya go thega go fitla ka lapeng leo o khoje gore aba sa khona go robala ya ba roba jibu shego ba gatelwa ke di hateledi o mongwe bana ba 12 o'clock ba phaphama ba lla bushego ba bangwe ke di portfolio ka gara ga metsi ya kitima go diwa metlholo ka montlo ka gara siwa and then abangwe malapa a go le le tshwele pedi ka gae go ba le senyama go ja bana ka moka ba re ya le ka tabo phiro di no pala
0: ya prof taba yo ke tloga ke kwa gabotse e utla motheletsi wa rena ga theletse gona bjalo o rena prof bona bothata bja no bjo le bobolela go ke bjaka ke nka tla go lena letlang thusa na
4: mogashi he ba tlile mo hanga ka botsana ra ba thusa go se botse le gona re tloga re ba thusa mogashi ka tsona taba ya go phekola ka ditaola re be re bone taba e be re ba thusa
0: motlhomphegi a se bona bothata fela botshwenya go batho prof ke boletse mathata a mane pio bongwe ke beya go nyaka thari prof banna le basadi ba nyaka go ikoketsa gona fawe prof le thusa kang bjang
4: thari re na le batswadi ka nnete batho ba baduse mengwaga e mentšhi ka gare ga ntlo o kgwetsa gore nnete-nnete ba le ka lesea go apala ba tsamaye lefatshe ba kitimile go apala mara ba tle ba kwe lentšhi gore ga professor ba tlhaela ke mo pholo e le gona mo re a lebelela gore mo gare ga batho ba babedi wa na le bothata ke mang o ka go jare go na le wa e leng a tshwarwa ke bolwetse wa swa le bontsho fela e le monna le ena a ka feletse a na le bothata ba gore a se ka kgwetsa bana and then mma le ena a ka kgwetsa gore mabaka age a tsamaye gabotse and then ore mme ga tshwantse a tshware ya tlogela le gona o nyaka go lokisiwa motho ore e tshware sa role o na le bomme ba na le malwetse a go sa le bo fibroid malwetse ala ka sule a tshwere motho ola o kgwetsa motho wa gona a e ba le dimpana so motho ola a tshwantse a bone majaji wa sokola and madi ga a etswa le gona a ba maphutho a tshware mme owe ba tshwana le ena mmao wa bona kgwedi gantsi mo kgweding gore o bone kgwedi beke le a fetileng le gore o sa e bona gape le beke e tlang o sa e bone a ka tshware so ke kgona go tlhakantšha batho ba mphutowe go ba alafa gore di tshware ke kgona go ba alafa le bana ba go mang tseleng ke kgona go ba diela le bona gore e setso sa go mela tseleng
0: prof ditloga dikwagetse ngwaneso o na le pheko ka fao prof batheletse ba kwele go bo bolela-bolela ka yona gore ba nna pheko e tloga itse ya gabotse banna le basading katameleng ke tle ke le thuse ka phekoši malwetse ka moka le ya ka bo diphaposing tša borobalelo nka le thusa nka le thusa prof o bolela ka pheko eo
4: mogashi e ke bolela ka pheko ela ya banna ke pe banna le basadi bo papa le bo mme ka moka e thusa gore motho a kgone go ba le takatso go na le bontate ba ba tlogang ba kgwele di-feelings go na le bo mma ba tlhoga mafeletse ga go sa tuka mollo ga go sa tuka selo mare ke ka ba fa phekwela e kgona go ba thusa gore e ba tsosološe gore ba be moswa gape mo mading a mmele wa bona gwa ba le ba batlileng lefatsheng le bona ba no ba le maatla a go kgwetsa gore motho wa gona ga ka no kopana le mosadi ga ka no kwa oruthela fela wa šholola le bona pheko e ba thusa kudu gore ba tloge ba tšea botelele tšea botelele ke raya gore ba tšee nako ba bereka e se ka no ba ela ya mogokonopi ya gore ga go fitlhile o fetile o fetile and-e le gore a boele le gona ga sa kgona gore go feletswe e a thusa batho ba mputoo le bo mme le bona ya ba thusa le ba tshwanetse ba ije motlhaporo wa kwa go fiša matheka le ona a le boima kore ya thusa go papa gona bo di-prostate je e di betha go di betha papa wa tsoga mane a emele
0: prof a re fetse ka taba ya bao e lego gore motho kgona go fetsa ngwaga ka mokanya kana le mošomo a sa go hwetse a ba maaka le gore gane nna bana nna ke yo mo bjang ka lebaka la gore ke na le mangwalo dilo ka moka gane nka ya go professor Mahlaela o tla tlang thusa e reng pele le nka raba prof ke feteng ka fa ke boya
5: ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpia go bethwa go alafia bošaedi o thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong. Re leletse mogala go dinomoro tse 015 010 1176, go ba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
6: Ke metsotso e sa felego le kgetho e sa felego. Gwetsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256GB ya gago go tswa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5GB Red Call Unlimited plan. Ke metsotso e sa felego. Godisa deal ya gago oketsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E kgwetsagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
0: Re lebogile Prof le ka tsena tabeng eo ke le botsisitse go ngwaneso.
4: Re boletse ka efe mogashe.
0: Ke rile batho ba nyakana le mešomo, Prof, ba tletse lefase le ka boka ba nyakana le mešomo. Motho a ba feleletse a rile na banna we. Na khane na ke tla reng ka lebaka la gore ke na le dilo tse ka moka eupša mošomo a ko fetse. Re fetse ka yona ngwaneso.
4: Ke a leboga mogashe. Ba mešomo le bona e tloga e le tlhoba boroko mogashe. Ba ra sejo mogashe se a bereka. O bone gare wa nyaka mošomo a o kgwetse. Ba bangwe a se gore a ba ba bitse interview ba ba bitsa. Mara o kgwetse gore ga a boya a ba mogopolo ba ka mmetsa gore e tla o bereka. So ha o gale ka mokgwa oo ba bangwe o kgwetse ba tsamaya le diphoofolo, ba bangwe e no ba madimabi. Sa mathomothomo batho ba nyaka mešomo re tshwanetse gore ba tlhapa ka mo. E re fetsa go ba tlhapišene ra re ba fa pheko ya gore ba tsamaye ba bonagale. Ba o nyaka mošomo ba tshwanetse ba re go ba go bona. Ga ba tsea pampiri ere ya sefi e ba tlo e tshwara ka moswane ba seka o felela pelo. Mara go na le sesefi mo mmeleng e ba e tshwara pampiri ya go fetisa. O ne o kwa ba re gao ba ne o na le bona maloba ba hirile o mangemange ba tsee o ne o na le bona ebile wena o passitse interview ebile o a kgona. Mara ka taba ya gore o a feta go professor ka tlhaela wa dia ka mokgwa o tshwanetseng o tla phela go šhaletse. A ba seka ba ba lapa. A ba tlhaga professor Matlhaela ba go ba dipheko tsa mešomo ba tlo bereka.
0: Ah, nna ke go koele ngwaneso, nna ke go koele, nna ke go koele, nna ke go koele. Prof, ruma lenaneo motlhompheko goba poledišano ye ka go botsa motšheletše gore o hwetšagala kae, go sasa o tlebo le kae, Prof, mme o ba botse dinomoro le mafelo ka moka.
4: Mogashe ka moswane re tla ba re betha taola go selekane le selo ka motoropokgolo ya Bokwane. Strata ke dare emo ya go DJ shopping center re shop number 6 re house le spa sa city center ka mora ga building ya Leboa Funeral ona ka laboratory engwe lengwe Polokwane ka le phala re ke labone mo shongwane 2 mari kana house le molo wa phala dira ka tsira ya o ya marke ona le bodwa ngwala professor Matlhaela ke labone fela ka ga ke labohlano mo makweng mo rama sebediela ke mo re berekelang gona ka labotlhano engwe le nngwe kgone ya dirapa ja gankhuna go na le boto ebile go na le motoshop e re fetsa re ya Johannesburg ka Mokibelo. Mokibelo o mongwe le o mongwe le ngwe re Johannesburg mola Crazy strata ke Crazy building ke Sambro House. Sambro House nomoro 25 building Sambro House nomoro 25 strata ke Crazy ka morago wa Carlton Center. Ka Hammanskraal re gona ka Sunday Mokibela o mongwe le o mongwe re gona Hammanskraal. Mokibela o mongwe le o mongwe re gona Hammanskraal mola Suruman mo change spot ya Suruman mo moruleng mo sekampaneng re lebane le mo change spot. And then ka Monday o mongwe re kwa Mhlanga Monday o mongwe re ka di 26 re tla ba re ko Hola Mall kwa Ndebele ko Vesekotlhe. Paula Molo ka morago ga molo wa Paula Molo re lebane le Garitos re next door le Africa Hardway mo Shilong ya ga Mbonane go ba gona Monday 1-26 and then Monday 1-2 tla ba re le ko Zanini. Monday 1-2 tla ba re le ko Zanini ko Lenyenye. Ko Lenyenye tsona ke Apollo Street. Apollo Street 873 Apollo Street 873 between Stadium and Total Garage mo gare. Ka labobedi ke Bekasfort. Bekasfort Mareseleng. Mareseleng ke mo re bang gona e social bridge o ba le tsela tse pedi le tse ya right moya o khona gona tla bona boto ya professor Mahlaela information ka moka ba tla phone mo phone ba ba pale jo go tswara phone ba tsene YouTube and then ba tsene TikTok ba tsene Facebook to gona le nomoro ja rena a re ke ba fe jona 0765 1 2 2 2 5 7 0 7 6 5 1 2 2 2 5 7 ye mwishi 0 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7
0: re na le bogile kudu le motheletsi wa rena o itse tsheka tsebe ke le bogile kudu o le tshalelo wena prof Mahlaela
4: mash
0: tobela ngwana ishu tobela fm mo shate wa tsebo le boithabiso dia ga metse jam re mogolo bo shego mbya le kono Hallo ena ri abulela ka bra go khakosha yo ke go fa go yona ye motheletsi e go botsa go gore wa tseba keng re le fase we are the world US for Africa ke go sha ye we tshele tsa go gona bya le

0: Ya ke mo ga gamola e bile molaetsa gona o tsena mothupelong ge ile gore o itse ba ga botse le history ya Koshaye. We are the world to you as for Africa. Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Sibela go sela ke metsotso ya masebe pere se swae go ekela ereng ya le someti happiness to mama ke ka rasala mo sa gago. Ne tlo na kena le mo tshele tshi hla hla pokeng ke alila mola. Mo tshele tshi artsed tabeng tsha bo tshego mbya le khono. Hey I'm going to go to the house. E ka ba bo ratile go tsena lenanong le lengwe maikutlo a gago a o tlo wa tsweletsago kona go ya pele rena re kgona go gonagana ditaba tse dingwe go tswa go tse dintšhi fela tseo le tlabegelo di boletse ba bangwe ke moka ra le bopela ditaba leno ba le sa tsebe tse dingwe re di bontshwa ke lena tse dingwe di tswa menaganong ya rena nnete gona ka ge le rena re a re go tsenyana bo make re ditseba re di boneyana le botlhatlha phukeng re kopantšha ditlhogo ke moka ra go tlisetsa tsona moyeng eupša tse dingwe ke go netefaletsa gore di tswa go lena di tswa go lena di tswa go lena batswa go lena re nyaka go boledišana ka taba e mothelešhi banna ba gešo letelethelešhang ga botse basadi ba gešo letelethelešhang ga botse a tsebaka taba eo go thwego ke lenyalo ebile re ke e thome ka mokgwao monna ile a ka bolela tšatši le lengwe ge re be re dutse re no o bolela ditaba a re gape go phela le mosadi o monyetse o sa monyala go phela le mosadi o ratana le yena a holofetse wena a lebeletse wena o mothomile wa re ke a go rata wena monna o mothomile mme mosadi yo a ikgafela wena a go lebelela a ipha wena gotho mosadi yo o emetse go tlo gore o motlhomphe ka selo se tee fela monna gešo ba re mosadi yo o emetse gore o tle o motlhomphe ka selo se tee fela ke gopola re be re itshwere poledišana gona re be re boledišana ka yona re le banna go tswelela taba gore gape banna ba gešong le ilebeleleng tabe basadi ba ga a tlosala a re kwa ga go golokile ke a go rata go sa tlha go diragala selo a tlo go tlhatswetša motlhomo go fela o mmitsa mo o dulago gona a tlo go tlhatswetša a tlo go hlwekišetša a tlo go apeela motlhomo ge e le gore o tlile mafelelong a beke ka moka ebile le yena a itlišitše go tlo go alela monna a re tlhokomedišiša tabe a re banna tlhokomelang tabe ngwana wa batho dilo tšeoe ge setse a iphile wena ke nnete a go botegetse ebile a go botegetse o emetse selo se tee seo e lego gore pelong ya gagwe o rata o katla mafelelong wa botlhompha ka sona e lego go mo dira mosadi wa monyala are lenyalo ke monna o la re lenyalo ke tlhompho engwe kgolo kudu yeo monna a ka e apešago mosadi a ka e bontšhago mosadi ya re go phela le yena a dia tšeo ka moka a ikgafetse tšeo ka moka a ebile a go botegetse a lebeletse wena fela motho go thwe o emetse tlhompho e tee fela gore monna gešo o mo apese tlhompho ka go monyala o tlo bolela taba tse pedi tsa lenyalo bosegong bja lekgoa go thwe o mo apese tlhompho e tee fela o monyale o mo dire mosadi taba e ntia gore ke taba ile ka e kgolwa ga botse ke sa e kgolwa le gona bjalo taba ile ka e kgolwa motheletsi wa Thobela FM ke sa e kgolwa le go goleng ga ka go fitlha moo ke gotse go gona go fitlha ga lekgono le ke sa kgolwa taba yewe re ke tlo go botsa ditaba e ba gana fao
1: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 go ba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala mo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
2: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom.
0: Re sala mmogo.

felaetla a tlo go shudilala diaparo a tlo go apiela ka yona nako a tlilego ke re le yena a itlišitse a tlo go alela ebile a ikgafetse wena a go botegetse ke bolela tabete ke re dipoledišanong tsa banna kaekae re dutse re bolela monna ile a dira gore a re tlhokomedišiša gore kore a re dia gore nke re tlhokomele tabe gore o tsebe gore mosadi oe o letile selo se tee fela sa gore o mo tlhomphe ka lenyalo o mo nyale o mo dire mosadi ra lemoswa ga botse gore mosadi go tlolo thula le wena go gwalela go go diela dilo tse ka moka go ipha wena go itima banna ba bangwe bao ba mosetse go morago ka go mollosa a lebeletse wena motho yoi o nyaka selo se tee o lebeletse selo se tee ngwaga ka ngwaga a phela le wena goba lona lebaka leo o lebeletse gore o mo lemoge gore e ka ba mosadi mme o mo nyale ke be ke fetsa gore ke kgolwa tabe e kudu ke ikgodisa ke eng ke ikgodisa ke lebaka le lengwe šele basadi ba bangwe go o phela le yena dutse o phela le yena o dutse o phela le yena ga a ka bona o kare a sware gabotse gore o kare ga a ka le o bona o kare a sware gabotse gore leeto leo o le swerego le yena la lerato le swereng le ikemišeditseng le o felela kae wa go botsiša a no phela fela kwa a se tsebe gore lo felela kae a se tsebe a no bona le phela fela le phela fela ke ra wa nyaka go lapa mosadi wa ikemišeditse gore o nyaka mosadi ke ra o nyaka lapa le motho a no bona a phela le wena a phela le wena a phela le wena go sa hlaka gore o ka re le ya kae le o felela kae wa go botsiša basadi ba bangwe ba na le sebete sa go botsiša ke bolela nnete banna ba gešo le a itseba thabe ya kere ke bolela therešo e feleletšego le a itseba eupta sa basadi ka boka ba bangwe ba šia basadi ba bangwe ba šia basadi motlho mongwe a ka ba le mano a mangwe a go go bontšha ka mekgwa goba ka dipolelo tse dintsi e leng gore o tla kwa gore o ka re o ya kae eupša ba bangwe a ba tlhoba dikologa solo o gore seroka phatla pa a go botsiša gore wena oe gape re fetsa ngwaga re fetsa ngwaga ke kwešiše ke no bona ke phela le wena nke ke no hlaka goba wena oe gape ke fetsa mengwaga e mebedi le wena o nyaka go tseba gore ka gare ga dikamano tse tsa lerato ga botse maemo a bokamoso bja gagwe bja le ka mosadi ke afe o nyaka go tseba o nyaka go tseba ba bangwe ba tlhoka ba ihlakiša ga botse a ke nyaka go tseba gore nna ke nna kengkeng ke nna wa go nwala ke a lola ke nna wa go nwala ke a lola gore ke ala ke a lola ke ala ke a lola magogo a ke ala ke a lola le mosegare wa tseba ke ala ke a lola ke hlwekiša ke apea wa tseba dilo tse ka moka ke šidulola gore ka mantšho a mangwe ke ipontšha bosadi upša a gone o ka ra ke kgatlhiši ne a botswe polelo a botswe tabane ka nna ba bangwe basadi wa go botsiša e le go potsišo yeo nako nngwe e befedišag

0: go banna ba bangwe ba sa e nyake go mmotsiša na o reng o botsiša o reng o botsiša gakgane o itlhaganetse kae o reng o botsiša o reng o botsiša o itlhaganetse kae thaga ditho thaga ditho ke sa tsebego gore na ge banna ba fetola ka mokgwa baba e ba e le tokana ga botsebotse e ba e le tokana go mosadi o yena a fišagelago go ne o nyaka go hlaka gore le ya kae mme o hwetse monna nako e nngwe hei a sa nyake go hlakiša ditaba ne a sa nyake go hlakiša ditaba a re wena iketle wena iketle o tla bona ka nna wena o tla bona ka nna o tla kwa ka nna e ba gona bo wena o tla bona ka nna o tla kwa ka nna ka montle ka mo wena o tla bona ka nna o tla kwa ka nna eupša mosadi o emetse yona yeo ke nna ke ilego ka ekwa go tlo tlhomphwa ka lenyalo go lokile o theletse go lokile matšatši a tlhabe a subela matšatši a tlhabe a subela motlhomongwe monna a itsweletše banna ba bangwe ba bile ka fase ga kgatelelo ya balekane ba bona gore ba be ba itsweletše ka ge banna bawe ba be ba dikologa solo wa tseba botho wa gona o ka re ke metsi magakwa mosadi a mo tsena tsebeng wa tseba a mo tsena tsebeng go fitlha monna e re ko go botse gore banna ba bangwe ba dira go fitlha re yano hei yano ke o kwele yano ke a bona kore go o ka o hwetsa re ke a bona kore bjale o a bona gore o thobile go solega ke mokare bonnyanenyana ga bo mosadi a re bonnyanenyana ga bo mosadi a ne o re bonnyanenyana bonnyanenyana fela roma bo malome o semammagone gore bonnyanenyana bonnyanenyana re tla boa ya bonnyanenyana ya kore kore a ke tse gore keng ya kore o ka re bao bja half clutch nyana ka polela swetanaga bao bela clutch ba re bonnyanenyana gore o ka re ei ke kgale a bolela o ka re o tlo ba sepelao ka re ba bangwe basadi ba e bolela gore ba tlo ba go botsa sero ka phatlha wena wa tseba keng go ne banna ka montle ba mpoledisa ke dutse le wena a o hlake ka polelo mme ebile ba mpoledisa le ka taba ya gore ba nyaka go nnyala ao mantswe ke a go kuka banna ba bangwe ka gore banna mo tabeng yeo ei ba ne mona man ba nagana monna o mo gore hei gore bile kore ba mmoledisa ebile ba nyaka go tla le ka magoga mo wena o ileng kgale ke phela le ena ya watla a re boketenyana ka geno bjale motheletše mme kgwekgwe yaka bosegong bja lekgono e gana fawe bonnyanenyaneng bona boe banna ba bangwe e sa lego ba bontšhetša basadi ke kgwekgwe ya lenaneo le bosegong bja lekgono dula gana fao ke tle ke e tlakiše
1: a na o šoma lefelo le le tšweletšago platinum goba koromo ge e bago bjalo kgetha platinum health medical scheme ba bago tirelo tša maleba tša maemo a godimo tša maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo hwetšago ditsebi ditirelo tša maemo a godimo tša maleba ge e bonekela wena le balapa la gago ditirelo tša maemo a godimo joina platinum health medical scheme lehono ka go SMSa join 243939 gona le melawana le dipeelano
0: Tšhabela FM mošate wa tsebo le boithabišo a o na le bothata bja pelego bothata bja maoto bothata bja thobalano o hloka mahlatse goba malwetse o swere ke malwetse a go fapafapana setshwenyege professor mahlaela o gona go go thuša professor mahlaela o hwetšagela mafelong ao a latelago ke polokwane ka laboraro Bakersfort ka labobedi sebediela ka labohlano Johannesburg ka mokibelo amatscral ka lamorena ge o nyaka go tseba matšatši ao a yago lephala le tsaneng le kwa mhlanga o ka letsetša goba wa whatsappela 076-512-2257 nomoro ke 076-512-2257 goba 063-393-2727 063-393-2727 Professor Mahlaela tlhago e tliša bophelo lo se tshubela go sela mo challenge se re ke metsotso ye masome a mahlano yo nna ke re nna bethu besho metsotso ke le some o ikela iri ya a ke re 2250 metsotso ke le some o ikela iri ya le some tse go tshubela FM bashate what's all the way tabisho bya le ke be ke sa re mo challenge wa tshubela FM nna ke be ke sa tla ka e ka ditaba ya ke nyaka go bontsha gore kgwekgwe ya bosego bja le khono taba taba ya bosego bja le khono re tlo bolela ka basadi bao ba sa lego ba ntshetswa bokete ke banna ba re rietla rietla rietla rietla ba ga borena batla go sa tlo diragala sa gore le gore le gore le gore le gore lenyalo go fithlalela go fithlelela a wa tseka moka difela re tlo bolela ka re bolela ka tabewe o se go mbya le khone ke tsene ka malapeng a mabyalo gale ke tsene ka malapeng a mabyalo ke taba ye nngwe ye leng gore basadi ba gešo le bagešo ke taba ye nngwe ya nnete ye e leng gore go diaga metse a re e boleleng a re e boleleng ge e ka ba ka nnete re botsana nnete gore re nyaka go itukiša gore re be setšhaba se se kaone re nyaka go itukiša gore ka malapeng e be e le gore go a dulega ka moka ga rena re kgosetše ebile re thabile ke nyaka go bolela nnete ye nngwe še go na le basadi ba bangwe ka malapeng a bona gona bjalo banna sa le ba bantšhetša bokete ke moka basadi bawe ka lebaka la gore ba le maikemišetšong le bona ba ba le tshepo wa boraoa go tla loka kudu mabakeng a mangwe le bana ba ka ge ba šetše ba le gona metse ya ba ya tlhamega ya ba ya tlholega ka phedišano ya bona le banna bawe go a agwa metse goba wa iwa mekutwaneng ya bona go sa fela go dutse go le ka mokgwa owe botšheletše bekeng ya go feta ke bekeng ya go feta ke bekeng ya go feta mo re bego re bolela ka monna re bile le monna bekeng ya go feta ke suppose ke bekeng ya go feta lenaneong lona le yo a bego ya ke monna gabotse o wela gabotse ka gare ga yona taba e ka lebaka la gore le ena o diileng monna ole o feleleditše a dutse le mosadi a sa fetša go nyala ba ba ba ba le bana ba ba ba ngwana a mathomo a ba a re mengwaga e masomepedisenyana 29 re ke suppose go ya ka taba ya bekeng ya go feta go tla go a bonala ge mosadi a tlo tlhokofala ba bo mosadi ba tšea mosadi bjale go lokile tšeo e beele tša beke ya go feta le moeng wa rena bosegong bjale gone bjale re nyaka go bolela ka malapa ao a tlhamegilego godimo ga yona taba ye a mangwe a ona ge re bolela gona bjale banna le basadi ba gona ba theleditše sealemoya ba lebelelane ka mahlong gore e kwa o bjale ebile ba palela ke utima sealemoya ka gore o mongwe wa tseba gore o phošong godimo ga tabe o mongwe ena o thakgetše gore ya gabotse ga e bolele make le kgone gona a tla mo hwetša gabotse wisha sealemoya godimo gore kore e kwale gabotse e kwale gabotse monna o a ikwe tabe go na le malapa a mangwe ao a tlhamebilego ka ona mokgwa o motheletši wa Thobela FM malapa ao e leng gore ga a ne lethabo leo le feleletšego ka lebaka la gore mosadi pelo wa tseba e kokoropane ka mokgwa o sello sa gagwe ka mo lapeng lewe ke gore sa le o tshepiša bagešo sa le o golofetša bagešo botheletše ke taba e ke ebitše goreng ke sello se sengwe se se bohloko sabasadi ba bangwe go ba ke ibie ga botse sabasadi ba go sefetswe go nyalwa ke solo se se botloko hloko hloko hloko ba bangwe ba sella go fitla pheletsong ya maphelo a bona ka lebaka la gore banna ba bangwe ke mashaidi go fitla mowe o tla be sa le ga tsiya ngwana ba batho a rile ba re sho batlata ba feleletsa ga se go feleletswe ga se go dire dilo tse dintsi tse dintsi tse dintsi tsona tseo tsa dikgato tseo tsa manyalo ka moka go fitlha le ela e botlhokwa go thweng ke go tlhabisa ba bangwe ba tlhabisa ba bangwe ga ba tlhabise go fitlha yona eo re tlo go bolela ka yona ge re go fetola mawa yeo go fitlha gona fa ga go a dira selo ga e sale bjaletaba e thomile go bonala o kare mosadi o utswitswe o swere ke eng le ena gore a palele ke go tswa ka malapeng le o swere ke lebaka la gore gape bjale bana ba tlile le gona ke ba mmalwa a se bao a ka re go a ka ngalla monna o a ba tsea apo la tse bao ngala a o ne o ba bonolo ka bogowi go diresetse o phela le motho bophelo ka kakaretso bo la gabotse eupša go ena le phoso ye nngwe siwe e sa ema gabotse selo se ke selo se sengwe se se bohloko sa basadi re bolela kang basadi ba go se fetswe go nyalwa bošegong bja legono ke kgwathile wena monna o kitima godimo ga phoso eo o kitima godimo ga phoso eo ba bangwe ba setse ba agile malapa le basadi bawe ka moka dilo di tswela pele banna ba iketlile ba reka difatanaga ba iša bana dikolong tša go tura kera tša go bitša theko tša godima gone taba eupša motho o palelwa ke go feleletša go tlhompha mogatšagwe a mo nyala a fetša bothata keng banna ba gešo ba bangwe banna ba bangwe ba mashaidi ba tlhogo tsa go fisa la tseba ba reng ba ne le mantšho a mabe kudu-kudu-kudu-kudu ke bao bale e le go gore a ba le tlhompho godimo ga mosadi ge mosadi a opela yona koša yewe a kgopela gore gabotse o ntianeng mosadi o ntlhompha neng ka nnete wampheleletša go nyala wampheleletša wa nyala ba thomile ba bangwe banna go ba le mantšho a mabe a bohloko a go tlhaba gore mosadi yo taba se sa e bolela ke bolela nnete ka lebaka la gore taba tse dintšha gona ile di a tšaka tša bolelwa gona fa go moremogolo ka diagametse gopola monna o mongwe o ile a ka ara mosadi a re ae se ka tlhotlho ompoditse ka taba ewe ka lebaka la gore a kere ke ya go fepa ya ke o fepa ke o fepa ba geno a ina ke sa a ke koloti motho ga eno yo bo a ke ke o fepa mola wa dula mo bona bana ba bakaka lo ana ke o fepa wa bona monna mo hutowe ke go la ke ba le ba re go o ka hwetsa o motlokela mantju tabele ya itse ba le a gopola re wa ga go feta re bile leng monno mongwe ra ba ratisha setsebi sa manyalo sa Movenda botheletse ke nya ka go gopotsa ra ba ratisha setsebi sa manyalo ke gopola ke ya ka citizen sa baagishane sa Phalaphala ke re bana ke le mpotseng batho besho gape Movenda se o nyetse mopedi mosadi a mopedi ga e sa le a lla re motho weshe we gape mpheleletse nyale mpheleletse di a sa gore le gore le gore le gore dia phetha sa gagešo ka gore kolokile ntiele nyala ke re go nyala bja le go tlile gagešo nyala sa gagešo mphethele mphethele bana ke ba bagolo ebile ba šetse ba šoma boarra mosadi o ba itsena ba itsena ba itsena o tla e gopola motheletše e be e tlišitše ke warra wa mosadi owe mo molamo wa gagwe a gana go tla moyeng wa Movenda rena ra nyaka sebi sa manyalo sa Movenda sa tlafano gore a tla re tlhalosetse gore na ka mokgwa monna o a gana go go tla moyeng a bolela go a botsa go mosadi o ka gona a re go ke Svenda sa gešo ke sona na fitlhalela a re latolela monna o le mokwele o tla e gopola taba eo ke a ngwa gola wa e gopola ke re botheletše gopola botlhoko bjo bo bego bo bolelwa ke mosadi ola gopola botlhoko bjo bo bego ga botsebile bo bego bo bolelwa ke wa rra mosadi ola gore ba tshwaregile bjang ka lapeng ka ga bo bona mosadi ka bo ga tserwe go ka gona lena le re le dira botho ga ne motho ka ona ile bophelo ka moka re boledišana ka nko di agametse bošhegong bja lekgono taba ya basadi ba go se fetšwe go nyalwa nako tlo bontšha bošaedi bja yona lekgono le go kweša bohloko ga yona taba ewe banna ba e diago mme kudu lebeletse banna bao ba e dirago ka bomo go na le bao ba e dirago ka bomo ka gore ge motho a re ae a ke sa ya gage e le ke ya go fepa wa kwa gore bjale monna o thobile go gapatse tshweu goba ba bangwe ba bolele tse dingwe dipolelo tseo di sekamego tša go se loke gore ebile aowa o mongwe o ile a karelana lona le re botsa ke o mongwe a re a gore o ntietse favor ena ebile ae ge ke nyakang ka boela ga gešo telese re nyaka o tlo re boledišana ka yona taba ye bošhegong bja lekgono re tlo e fetola mawa eupša re ithoma ka mokgwao nyaka o tlo boledišana le basadi bao ba lego ka gare ga manyalo a mabjalo goba kagare ga dikamano tse dibjalo ake taba ya ke e bitseng manyalo bao ba lego ka gare ga manyalo a mabjalo basadi ba šo ke nyaka gore le mpotse gore banna bao le seka ba tšhaba bošhego bja lekgono bolelang se ba se bolelang ebile ke nyaka lena basadi ba e leng gore le a bona gore motho a palelwe motho ga a palelwe o lo se be le maikemišetšo ba bangwe a ba palelwe lenaneo le le tla ba le go bontšhitša gantšintši gore ba bangwe a ba palelwe ke gopola o mongwe o ile a tswelelela lenaneo le mogatša go gana mo momoyeng a bolela re motho a ikemišetša maake go mpheleletša go nyala ka lebaka la gore o tswile mošomong kaekae a hwetša ditšhelete tša gagwe ka moka a ba a hwetša mošomo o mongwe eutla ditšhelete tšeo ka moka o rekile koloi a reka sa gore le gore kra o rekile sefatanaga a reka dilo mamang a reka dilo mamang dilo tša go lla e eupša a se dintwete go ya go feleletša go nyala mosadi banna nkekore bošhego pja lekgono nke re tseneng ka gare ga dikgopolo tša banna ba bangwe re no kwang gore kgane banna ba bangwe ba ikemišeditšeng eupša a nyake o di a yeo eupša mosadi o monyaka mo o mo diriša bana o monyaka mo o nyaka e ba mosadi o mmitša mogatšagwe o ya le ena ga gabo dilo ka moka dilo ka moka dilo ka moka dilo ka moka dilo ka moka hei ge e le gore re go di aga metse ka nnete re tlo o botsana taba ye ra tsena ka gare ga dikgopolo tša banna ba gore na kgane banna ba bagešo ba naganne bjang eupša basadi ba gešo ke nyaka go thoma lena pele lenaneong le bošhegong bja lekgono nke le boleleng diemo tša lena le mpotseng ka fao le bona go banna ba le ba kwago ka gona nka thaba kudi nka boledišana le dikgodi tšeo di tswago le rotse batho bao ba itsebago tabae ba iphelago 086-000-2452 re lokiša Afrika Borwa ge e le gore ra e lokiša Afrika Borwa ka moremogolo re ka se tšhabe go bolela ditaba tša go swana le tše sorwa ka phatla thui wa itshwarišago boroko a itshwariše bošego bja lekgono re a e bolela taba ye re a e bolela ke nyaka go boledišana le lena basadi ba gešo 086-000-2452 banna ba gešo le tlo tsena se ka la tshwenyegane le tlo tsena ke nyaka go kwa dikgodi tseo di tswa go lerootseng tsa basadi bao ba iphela go taba ye bao ba le go kagare ga manyalo a mabjalo nke ba no re botsa gore ba kwang go tswa diganong tsa banna ba ba bonang bona ka bobona arlo cheng
2: alo ntate nak
0: ma gorena
2: le ka ntate
0: re gona re ka botsa le ena
2: ena ke tla le mena ka dijo di go nya ka ke sa kgone go bona
0: ke nna o ma gorena se
2: ke khutela gore o thoune le ntate nak ke tla le botsa ke bo nya ke le o gore o se mo le ka se tlhabela ka mosoa
0: go lokile mama tshwarambialo tshwarambale tshwarambialo ke
2: ke go khutela ntate nak
0: tshwarambialo mama tshwarambialo Barutwana le baithuti tobele FM la ka le jama tlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
3: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
0: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
4: ke rata go leboa le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatsang ke botsele barutwana bangwe ba mphata maromatlo gore a re šomeng ka matla gobane boke bo ka mosebarena
0: matlhatsi le matlhogonolo tlhobele fm mošata wa tsebo le boithabišo Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 086-000-2452 Ke a go tamiša Arlo
5: Cheng Awa na o le re Motšheletši madi mešao
0: Re gona mongwaka
5: Re teng ne go kgopela thušo
0: a re no tsenang ditabentlhe ka gore re bolela taba ke tlatla ke tseya megala lenaneo ge le fela ka gore bjale ke tlo tseya dinomoro ka tseya dinomoro ka palela ke go tsena tabeng ngwaneso age
5: thank you
0: age tobela fm moshate wa tsebo le boithabišo motšheletši marimešiao re gona age
6: labolela ka nna
0: ka bolela ka wena ngwaneso
6: la bolela ka nna gore ke phaphanta kry-a lenano la lena le thoma ntate ma e ka re ma motlhare ya go tlholela le nna ke o nyakile 3 years back ke sile difounu jaaka maybe habedi o rarara
0: la tseba ke a tshepiša e tla re ge re metsotso e mehlano go ekela ke tlo o buila megala ke tlo o raloka koša ya be le gore metsetso e mehlano ya mafelelo ka no tseya dinomoro tsa lena kabola le be le nyaka go ntšha maikutlo godimo ga tabeng age mama
6: from 2010 December ya ona.
0: Yeah.
6: Wa taba tkwa. 2010.
0: Ka 2010.
6: Wa bolela se se bolela ka tate maki.
0: Eh.
6: Wa dinela la ga modu nela la nang gona.
0: Aha.
6: Wa ke tshwa bonya ni bo bo bolela mbo.
0: Ke tele tshe kgaitsi. Ka 2012.
6: Yari 2022-23 ke nako ke thoma o leng yaka jale ditaba tsana di setse di tlhatsile bjale
0: sa le go ntšhiwa bonnyane ka 2012
6: ka 2012
0: ya re 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 gore 11 years mengwaga e le
6: haha
0: Gore go fitla ka 2023 ebile 11 years mengwa ge le somete bjale la thoma go belaela bjale
6: wa thoma ba le up and down ke wa thoma sa pikisana botse
0: ya
6: ha ke a ke ke a botse sa ntate make ya ba tshele ya ba dipa
0: ka ke ka a ke tsebe o ka kgona go ntshwarela ka notse ya papatso ka bua go wena ka pelanyana
6: okay
0: okay
7: Ke metsotso e sa feleng, le kgetho e sa feleng. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago go tšwa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tše 36. Go 5 gig Redcore Unlimited plan, le metsotso e sa feleng. Godiša deal ya gago, oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E hwetšagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
8: Ya renderama ga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500 ml NRB tse pedi tsa Savannah Dry Cider, di fegoba di feka 50 rand. Le 750 ml ya Clip Drink Brandy, Oldback Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fegoba di feka pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 liter ya Coke mahala. Di hwetagala go fitlha ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
0: Aga mama ke ka leboga khotlela le na hle. Wa thoma go bela go a fitla le mo e bile go le thoma go bolela ka morao ga mengwa ga ile someti. Ma gore na e ke le mpotse. Ge le thoma go bela go bolela bjale. Le be le bolela sello e le goreng.
6: Ka pe ke khale. Ke khale. Ke ya ga rene. Ka se le tselo re ya le ke a bona re mo molitamedi ka re ke se le fifi
0: amba pele wa gagwe ka wa go ja bogobe a reng
6: ka nna mo ma ntse tsama ke le bolela le re mthuta re ga ntho ja gile ka re ke ja ne mara ke le tsena go nna le bona re di tsu ka botsa re ja ile
0: ya
6: ke tla ja ga e
0: a o bana
6: se ntate ma ke ka ya ka go pela thuso mo social media ke bona le bophelo ntate ma ke bolika mogolo
0: etse kana ko o dula le yena
6: ke dula le yena
0: bana
6: le bana
0: le bana
6: ntate ma ke ke yo ya di social media a tsona a botsa malume ha ya ra ke ya ka o feleletsa ke o kwadela ke tsena a ke sa yema ke ra e le so na ka ne ke tsamai or so ya ha ile na ke ha iwan
0: ya
6: ya ba le pressure ya hore ga se le ka ga se le le ka ka thula ka re pi ke ka bona le nna le ke feel le ke
0: ke
6: tsaya ha ile ba re feel ka thula man ntate mari ka se tshe motho
0: by
6: then mama o se tsa tlhokofetse papa o tlhokofetse ba bang ba tsani ba le bona paneleng ye o se tsiba ga bi
0: gape kgaitse ya ka e dira gala bya o motho o tla ba sala go tshepisitse ba re lo ba be ba fela ta
6: Yeah. Se tsiba ga ke.
0: Yeah.
6: E go bula la so. O se tsiu motho.
0: Yeah.
6: Le nna le le la magadi ntate maka a ipore ga le kinga ka dithuso ke ya ndi le fast ke bana le nwa ke sa khotlela. A re le nna le la one day ke msibo. Ke ke ke le nya ka ke sa le humana ba le humana bo mmale o tlo go fala last year.
0: Yeah.
6: Ba mphalona ba le tsare nwana ke gore ngana ka le latla. Mm. Le tsare le lona.
0: Mm.
6: Ke tla ke le ngwalo le la la nne la mautu montle.
0: Aw.
6: La re yene till today.
0: Ho fitla. Eh? O reng ka tshedi?
6: Ka thusa ke hore ne ke na le lona ba nrimetse lona ka phone pele.
0: Eh.
6: Ka dia photocopy ya lona.
0: Oh yeah.
6: Original is nowhere to be found.
0: Yeah.
6: Ene nwe bulela o kare yena sane ha tshome tsa re ya rena o ya nyala yena e tlile ke tshwa se tshe le nna ntate mike
0: e se tike wena we se tshe go mara yena o kare a se yena a ila go are ya no ire ke feleletse ire ke feleletse
6: go go lo thoma
0: go ka mantjwa mangwe le saduchi ka bunyane nyana bona bola ile go aka bontsha go eme gona fawe gore bjale a isa le mongwa ga ile someti ke me ka ina bana ke le somenne bjale
6: no ke kwa bo 17
0: o ngwa go kwa bo 17
6: ya le no o kwa ke rita ke na ke khale ke nya ka khale ke nya ka di 30 tsa June
0: ya
6: o bona re ka na ra le 7 sai o botsa sonta tsa ma ke dula ka mokhukhu right now
0: o tsere se ile go sagawe
6: gone na nngwe ga yo ya ka go fela hore ntate na ka down the drain
0: ba na ke ba ba kae
6: ba na kreeli ke na le bana ba ba bi
0: ya na dia ba ba kae
6: na le na rena le mwana wa la tsone mo shima
0: e ke a le
6: di la le na right now ke di la di one ntate na
0: monna o we ntle le go motshwenya se o modi selo bona mo shala morao ka hore gape mpheleletse ga itse ka mpotse ke nya ka mpotse fa o bona o kwa biang go ba ukwele biang go tula le monna mongwa ge meka a sala e rabagelwa re ke a bua a setle o kwele biang o phetse biang
6: motho a be re ka a gona gore ke a reka go bua e reke
0: e kwa
6: a ge di rumo ba thamo patele
0: a u bana
6: a di reki se ke di tshikile go bona taut le le foko la gore ha o bona o le se ka dema
0: e
6: ke ro tsama di
0: ya
6: ke di rumo ke ro tsama di ka
0: dema ya
6: gore ke dila every night go tshele tse ke ya bophelo
0: bophelo ne
6: bophelo
0: gore gore ga botseleng nyala
6: ke ya di mole fast le mama mama ha ya lwala ke lala ke di tshika ke mara today that
0: time ya
6: a ke se
0: a felele tsa putha puthile se o ile go sala go a sepela a go tlogela o sna selo
6: le gore ke jaeng a ke bere ke a sena selo till today from June till today a ke so moe a ke sore next mo yena a seng ke a re next mone e sa se ke gona motle
0: ga ke reka thele tsa Thobela FM o tlo o ko o rena ba bangwe ba go swana le wena ba reng ke ka nako nngwe ye bohloko ke monna ipya le nna ke a e kwa tabe ore motho o rekile difatana ga pele ga gago a di fetola
6: a di rekisa
0: a reka mengwako
6: a
0: reka dithuthuthu eupša a palelwa wena mmago bana ba gagwe go ne go feleletsa go gonyala ntle le ditlhong tsa gore ke reile batho ba bagolo ba geno ka re ke a boya ebile mengwaga e feta e le some
6: re tlelwela eo ha o re o feleletsa dilo tse dinya ka yang tse ba dingwadile o di rekile na a re monna a re kgantse e ka ke direka baka senyake tšhelete na ka rewe e ka se arabe ke nna e ka nyaka batho ba bagolo ore dilo tse ba re ne o di reke mo lengwaleng o na le tsona o sena tsona ba nyaka eng a ba nyake e ka se arabe ke nnao tshwee go kae
0: a re le sekgaetsedi yaka re e tlogele gana fao ke leboile kudu go boledišana le wena gore tlhatselela taba ye ke sa tlile o fetola gannyane mao a taba ye pele re tlo tsena go ye nngwe taba ke tlhologetse gore banna ka bo bona le lena basadi re tla re sekaseke le nthušeng go tsena ka gare ga dikgopolo tsa banna ba ba bjalo gore na ga botse batho ba ikemišeditseng ga kgona go dira dilo tse kgolo tsa go feta ebile le ditšhelete tsa magadi goba tsa go feleletsa gonyana go tshwana le go reka sefatanaga taba e tlisa putšišo pelong ya ka gore na kgane banna ba bangwe bao re bona go ba dia basadi ka mokgo na kgane banna we ba nyala ka maikemišetso afe nkane ba rile bonnyanenyana fela ya ba o ka re go lekilwe se sengwe ya ba bophelo ka moka motho a tla feleletsa sepetse ka mokgwao na ke tlo o nyaka go thuswa go bona dikgopolo tse di bjale tsa banna gore na kgale banna ba bangwe ba gopola eng
6: ke gopela o fa
0: dinomorotsarentatsenake ya se go bjalo kgaetšhedi yaka e se go bjalo o tlatla o re ka yona nako e ke tlo o di tseago wa letsa ngwana geso wa mpha tsona a ke tse bore nko e tshwarebela tlhatlhapokeng o kgona go di tsea ka fano ke raka mo a re die ka mokgwa o kgaetsedi yaka e re ke bone fa ya o go lokile ke be ke sa le mogi ke ne o khona ka ke ka khona go nola ragela go tlhatlha pokeng a tsiya di nomoro tseo ga khona nka khona go le ragela ke nya go mmona re ga botse o khona go go di tsiana na milo mo timeletse mo sadiola e re ke bone mfa e re ke bone ke a bua mo telechi ke a bua ke a bua ke a bua ke a bua ke a bua
9: Makado Shile I kadile ka lebuwa Mautung aditaba
10: I hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabisho
9: Tsino wa fila mafeni musho we tabisho we let you far mushate wa bohle thobela fm exactly mushate wa tsebo le boithabisho
0: nete gona go fela byalo mushate wa tsebo le boithabisho botshele tshe mari mesheo
11: tsabela ntate mike
0: le kae papa
11: ara
0: ka boikokobetso ke tseya basadi tlhengwaneso ke a kgopela ke a ka nnete ngwaneso aowa ke sa tlo o bula ke sa tlo o le tseya banna ba geso ke sa tlo o le tseya
11: nna ke ne le bothata bo basadi ba ba nang bo
0: ee aowa ke sa tlo o tseya warra e ne o ba e le gore gona bjale re thele ditse basadi ke ne o kgopela re tlhompe sewe age ke a leboga motheletse re ke bone fa 086-000-2452 ebile ke kgaotse mosadi o mongwe ka phoso banna ba geso le seka letsane le seka letsa ke rile ke nyaka basadi ke tlo letseya banna ba geso nka se letime moya la gannyane nka se ditabewe motheletse madimeseao age kgaitsedi aka age age
12: I'm going to go to the house. Molekano wa ka gore a tla tlo ntshabisa ba go tshabisa ba o tseya bosigo ba tseya tšhelete ba ebeya ka fa samo-samo and then ba ka gae ga ba e tsoga ka bosigo ba kry-a tšhelete ka fa samo-samo ba tseba gore o ko kae ke ka mo go nna ba ntlhalosetse be ke sa fetsa matric nako ya gona ke sa lonyana a wa sale ke dule kana mogong tate make from 1992 fitlha moge ke botsisa o rekiwa dikoloi ene go wa kwa kwa ba re ka ngwana o kra tshelete ka go nenyana and then ha ke botsa shara mara ona le ghetho mo
0: aw
12: ona le ghetho kana go hela ha we lo re bona o ka re ha wa hotsa fala o kana boela
0: a mapile bana ba ka hika nako yewe
12: bana ba hona
0: o file bana motho
12: eh
0: a rona le ya le go thoma o mmutsisa etse o mmotsisa ka go bona phosagalo bjale yese o se diagalo nna ke re o mosotho ngwana geso o mo aforika wa kgona go bona gore mo aowa dilo a di diriwe ka mokgwa o bjale o ra re eupša ke re o na le kgetho gape o na le kgetho o ka ne go boela ga geno
12: tsala re dule kana mogo ka bolela o fitlhelang ke re ntwe tla e bolela o fitlhela bele o lapa o kora a ke sanya ka o bolela
0: a ke sanya ka o bolela ya
12: ka e khumolela ka gona gobane dula kana mogo dikoloi madi a ntšhentšhiwa rekowa tse o tšhentšhiwa mebereko o ya ko eme ka gona tsale ntho ya botlhoko ya botlhoko kore jale go robala ore legola fitlha
0: legola fitlha
12: la fitla sa le go beiwa 30 ranta ka fa samofanelo wa ka ke tseiwa mashu ke sepele
0: le hula fitla la mochia
12: la mochia
0: hele mochia etse ke wa ga manka nako yewe ke ke raka nako yewe
12: 2023
0: banna we gore go thoma ka 92 go fitla 2023 ga e sale ba yona ile ya ka fa sa mosamelo o tshabishiwa
12: ke ke sa ikutlwe ke le mosadi le ke a manyalong a batho ba
0: mexico
12: ka re ke bolelele ntle la africans la fatenset
0: ke a hukwa ke go kwa kudu
12: jwale hele go le fitlha ke tshwanetse ke ye mosomong a e ko nyaka ditshwanelo matswalo a ka shoa re wena o bo o le mang o nyetse ke mang
0: ao koma banna
12: tsa ngwanaka
0: Biale kana ko yewe ile gore o swanetse o late ditseka etse o na le bana le yena matswa le shu are etse o lata ditseka tsa ngwana ka wena o le mang
12: o mang wena o nyetse ke mang re le ka yo ntate make yo o tso o la la ka bo bolela ka nna
0: a wa khaitsedi
12: a ba o rata jwa ra ba ka ra ba ka ditshelete re tsang ja ba tsa tsana ke o ramolao matsela yana yo
0: ya
12: ma kan a ke ntwe a ke gothaletse motho mong ra e dire ya gore batla o ntshetsa 30 rand ba re batla boya
0: gore khaitsela ka mpotse fa e tsa watse ba khaitsela kana ko ngwe re to felele tsa re sotse setso ka lebaka la mashaidi a yo e tla ba taba tsa tshile lengwe mohlomong e tsana ko ngwe re to feletsa re sotse ditshipi di shotsa sa ga ga borena tsa go ithaola gore re ma Afrika ka lebaka la mashaidi e tsa mpotse mo ngwana gesho khaitsela ka o kwele byang bophelong bjo ka moka go tloga ka 92 go fitla ka 2023
12: o go bona tsamana tete make
0: ya
12: ha holo he ka ba ka monna peng ho ka ba lo mo motswala ha hore se se nna ke le twins ke le fatla le fatla la ka le nyetse ga botsela re riwa tswa magadi a fetse bile ka gae ka re ba bone motlhala ka nna ba re lebala ha ba re a wa mosadi re tla fetse eng ka gae ba re nix
0: ntushe ke o khopela go kwesisa o bile o thushe le motheletse o nagana gore banna ba bangwe ba nyala ka maikemisetso afe goba ba na le dikgopolo mang ge ba re ba nyaka go nyala e upša ba tlo feletsa ba di a basadi ka mogo
12: nna nte sabe ke nagana gore motlhomo motho tla ba nyaka o yekise ngwera a gae mogwera a gae o nyetse a ipotsa gore a ka semphale
0: I'm going to go to the house. ke nga ya taba tsa gagwe ke di boela tseleng ka ka di a tlhapjane engwe ya go tlogoba tsa o mongwe
12: a ke re jole o kana wa ikisa tlhatlhapokeng ntate make gore o be le diete tsa o tshwana le tsa gae tlhatlhapokeng o direkile ona o epotsa gore a ena a kile o direka nna ke tla di utswa mara re tlo apara tsa o tshwana
0: e kwa banna we ya lo go patla ma yewe
12: jwale nna ke tla le ka dutswa mara ntho mafelo go reng re go apara diete tsa o tshwana le tsa diete tsa o tshwana ke re le ona le mosadi la mo feletse le ona le mosadi o bona ka ga e ke apea ke ja dilo ka moka tse di dirang ke basadi
0: etse sa ga ga e tshware ke carpenter fela ya mangwalo le nna e ke itshwere ka moka bakane gore ke nna carpentera
12: thobela
0: yo
12: thobele le di-carpentera a di sepele ka di-certificate
0: baetaba eta ba ditshwere ka mogone a sa ga mo le mongwe a e tshware ke yaka ba carpentera ka tebelelo wa batlho e ka ba ngwana gešo ke leboile kudu go boledišana le wena ke ka nego ye nngwe ye bohloko yo o re boditše go yona ke a leboga 086-000-2452 ke sa tšea basadi ba banna ba gešo theeletšang ke tlotla go lena motheletše madumeše yao lekae ngwanešo lekae 086-000-2452 ke be ke tlano le kgopela fela gore beyang mogala fase ebile leno o boya lena fase le diile ga botse 086-000-2452 086 000 2452 le fela se swa itsela mafela mararo pedi nne hlano pedi basadi ba mo ba phela ka gare ga taba yeng ye bohloko hloko hloko hloko hloko hloko erikechefa arlo cheng motheletsi ka go tamisha 086 000 2452 sebaka ke sa lena basadi ba gešo sebaka ke sa lena sebaka ke sa lena letjang sebaka ke sa lena letjang le re botseng ka diemo tseo e le gore lena le kopane le tsona ka gare ga manyalo malebana le taba yeo re e bolelago ke a go tamaisa motheletši motheletši a re a lotšha a ge kgaetsedi yaka re gona ge le ka notlhabuša lentsotlhe
13: eeeaa
0: ge tlhokaina
13: tata
0: ka lebala e a re lotšhe motheletši bjale le beile mogala fase a re lotšheng
14: tate pake
0: ke nna o kgaetsedi yakam
14: lekae
0: re gona re ka botšiša lena
14: ke mathomo ke tsena o bolela ka nna papa
0: ke le lebogiša ge e le mathomo le tsena ke bolela ka lena
14: ke nna o ke tswile ka gara lenyalo le le jalo
0: lena le feleditše le ntšha ka tlhogo
14: ke ntšha ka tlhogo ke agile motse motho a nyake o fetsa go nyala
0: mma gorena re anegeleng go diagetseng go tloga mathomong go fitlha le tlo ntšha ka tlhogo
14: o nkry-ile ke ne 23 years ampha ngwana ka 89 a nkry-ile ka ngwana mathomo wa ngwannyana
0: ya
14: ka feleletsa ebile ke mmotsisa gore he ka re o ntšhitse magadi 2000 e feleletse nkgane yale a o sa tswela pele ka go nyala
0: etse ka nako o dula le ena
14: ke dula le ena
0: bjale a reng ga a fetola
14: a fetola re o seko wa jaga lenyalo a le jage kara wanke re o furile bagešo a re wa nnyala na ga go le jalo nna pele ke thoma go tlhakatlhakana pele ke tshwanele ke badimo
0: gape ke theeleditse
14: ka feleletsa ebile ke tswile ka lenyalo lewe motho wa ona a nyako ntšha tšhelete o jile ditšhelete o tswile phenšhele le nna ke setse ke tsofala gape
0: banna kgane tabe e diragetse mengwaga e mekae ge le tla sala le ntšha ka tlhogo e be setse e le mengwaga e mekae
14: nakale setse motho a dula le wena from ka 86 ka ngwaga wa 86 ka kry-a ngwana ka 89 wa bobedi
0: ya
14: go tloga mowe ke tsofalela mo go yena
0: le tsofalela mo go yena eupša ge le tlo ntšha ka tlhogo e be e le ngwaga mang
14: ke ntshitse ka tlhogo ka 2021
0: banna we go thoma ka 86 lentšhitše
14: yena a tswa phenšhele ehe o tswile phenšhele ka 2013
0: go tloga ka 86 ya re mola e le 2021 bjale la re banna gape le dutse ka gare ga lenyalo le banna we
14: ke bo botsa ke re nkry-ile ke ne 23 years ebile gona le ke ne 61 years
0: gape le tsofaletse ka moe lenyalong
14: ya le ditswile maraka kgatlha ke ntse etseng tate make modimo a mpha maatla gore ka re ke a bereka ka feleletsa ke lata mokgekolo mokgekolo gape ditabasile a ra wa ngwana ka ponyetse ke tsotse
0: o le rammago lena
14: ee ke rammaka after moe mokgekolo a ra wa ngwana e no nyaka stene gape o tlo tswa ka baki ka kua
0: mma gore nampotse bophelong bja lena ka moka go thoma 86 yewe go tlo o fitlha ka ngwaga 2021 le be le ikwa le le bjang moyeng taba ye be e le dutse bjang le dutse le ena le modiela bana
14: ke modiela bana ko botsa ke reke ne ditlogolo mo baneng ba
0: bagae
14: ke tswile kore ke tswile kore ka se molaele ke no o tswa semoyeng kore ka se bolele selo ke bonelela ga tse kelentso laka mo ke leng gona ebile ke tekagetse motse ke setse ka majatsi a makae fela gore ko o dula ka motseng waka
0: ebile le ikagetse la lena lapa kore le no o tswa fela a sanka la mmoledisa monna o ka mokgwe lebeng le lapile ka gona
14: lebaka e le letee ngwanaka wa mathomo yena nkore humaneng ka yena ge batlo montšhetsa magadi a re wa ka se ntšhetse magadi ka kuo ka re papa motho a dula le wena a sa fetsa
0: gape se gabo rena se re bjalo
14: ee jale ga o tloga mo motho o thoma go le gore ba ga no ba nya go ntshadisa wena ke ra huwa re bereka ka setso mo
0: tabe ya go kwesa bohluku kudu re bale o palelwa ke go nyadisa ngwana gago ka lebaka la maemo a gago a go senyalo gape ke go senyalo
14: ke go uwa le ne le ke ntwe re bitang ka se ka kgwarere ke fat and set
0: ya
14: ene ke bereka ntongwe lengwe ke mapela ke dialong gore sitse ba re nyelela gore gore ba thibela ba banyaka go re nyala ka ditšhelete tse dinnyane gore se ke ra tswela pele ka bophelo
0: kgaitsede ka ke ra mma gore na mpotseng ke reile motheletso o mongwe wa mosadi fa kare a nthuse go kwešiša gore ke monna eupša a ke kgone go itshwara ga botse gore banna ka nna ba dielang taba ye kare go nyala mosadi o ba o feletse le dikgopolo gore motho o ke nyaka go phela le ena nna kgane mme o tla monyala wa mo fetša wa sekolote mo thosilo banna ba bangwe ba edielang taba e kgale ba ba gopotse bjang
14: kore ke taba ya mona ya gore motho o ka re ke mo file ngwana ga ke monyaga ke mare ke mo file ngwana ke direla gore a seka kry-a ke ba bangwe
0: o seka hwetsa ke ba bangwe bjang go lokile yena o hweditse bjale nkane a sa di dilo tsa nnete ge yena a go hweditse a nyaka go šitiša ba bangwe gore ba seka go hwetsa ga ke itshware taba ene
14: ene go le jalo ga nya kogre le ba gabo ba etsene taba e tshwana le eo jale ka bona gore ke molaleng jale ke tlo llela go mang
0: Ke a lekwa.
14: Jale ka feleletsa ke boditse mokgekolo. Mokgekolo wa gaso o ile ga mpotsa gare ngwana ka le nka robala boroko. Ga a bile gore o nyaka go ntšha magadi a o a ntšhetsa ko sekgweng ka re nna ke tlabe ke tlhokofetse nna moya ka o sa o amogela magadi ao. Lapile ka re a tabe ape ke e kgolo. Ka feleletsa ke agele mokgekolo wa gaso o thogotse ka 2024 a ntlaetse a re ngwana ka leo lenyala e sa le lona. Nagana ke tlo botsa ke motho a tlo o sepelang.
0: A re le ge nka sepela la ga ka re o tlwa ntšha a ke sa nyaka le moyeng wa ka ya ntšhetse kwa sethokgweng
14: go jalo papa napile ka bona gore petere ke tekagae
0: la bona gore a lesane ditšhogofatso tša batswadi
14: go jalo gona le ke tekagatse o bontšhela gore ditšhogofatso di gona motse o godile le ditlogolo di gona ke ditšhere gabotse ke feditse phenšhele gona la leke gola tšhelete ya motente ka baka la maatla a modimo
0: ke lebogile kudu go boledišana le lena mmagorena
14: ke a leboga papa
0: age banna ba gešo a ke nyake o tlhoo ke bile ke dikulu ga seolone taba e nepile banna thui banna ka nna taba e nepile banna go ne o tshwana le genke bo bosaedi boletse ka basading e be tla lonepa basadi bjale ye e nepile banna e banna ba gešo re diang banna ba gešo banna ba gešo re diang re dira eng ke eng e re diang kra hore ye o re dira go keng ye re diang ye keng a wa ke tlo le fa sebaka ke tsaya basadi ba ba raro fela ka le fa sebaka banna ba gešo papa ke sa tsaya basadi ba ba raro fela a ke tseo a re lotsheng tobela 086-000-2452 basadi ba gešo ke sa nyaka lena banna ba gešo le sekela letša ke sa nyaka basadi ba ke tša basadi ba bararo fela ba mafelelo ke tlotla go lena banna ba gešo ke a go tama motšheletše
15: ntate make
0: kgaitsedi aka
15: le kae
0: a re gona ngwana gešo
15: na re gona
0: ya
15: ai le nna ke nna yena o ne owe wa go tshwana le ba bangwe
0: mpotse ditaba tša gago tlhe wena
15: sale ke a emela sale ba gešo ba emela magadi go fitlha le mamotlha
0: ao
15: thoma ka 2006
0: sale ba emela magadi go thoma ngwaga mang
15: go thoma ka ukokotile ka 2006
0: ee o rile bonnyanenyana a got half clutch a ema fao
15: after a ema fao
0: ya
15: ebile batswadi ba tlhokofetse ba ntse ba emetse magadi
0: kgaitsedi ka wa tseba ra se wena fela ke bile le basadi lenanong le wa tseba mosadi a tla bolela re make gwa tlhokofala tate pele gwa tla malome gwa latela mma gwa latela semamang gona bjale o gana go nyala gore yena o eiša tšhelete kae ka gore batswadi ba ka ba tlhokofetse kwana ba batswadi ba tlhokofetse bjale o eme kae kgaetsedi aka o reng ka wa gagwe molomo monna oe go mmotsa tabae
15: ke mmotsa gore ke tla nyala ke tlhakantšhe ke tla re go tlhakantšha ke tla nyala
0: wena o bona ngwana re se wena o bona
15: a bile ga ke bone selo bile go ka se direge selo
0: a o bone selo ka se direge selo
15: a ke bone selo go ka se direge selo
0: ke tla go mo lebeletse ge nke be ile motho wa maikemisetso nke be taba e se tsa e khonne
15: ge be motho wa maikemisetso ntse o be a tla ba e khonne gale
0: ya ya
15: ene mola ile go re bile motswadi wo a tlokofetse morago bomma ba ba ile ba bolela go rawo nge ba di mo be shuba ka ntshiya e e khopela gore o tlo tlo feleletse go nyala ka buka kwa mofa thepa ye a tsentsha nyala ka yona ye ka tsotsoge ne mo paletse
0: a o banna we
15: e nya le kudu kudu kudu e
0: nya ne kha itse ya ka fela go no phetha ga tsa morero wa tsaga ga borena ga botse morero wa lenya

0: Yes.
1: Awa ya fika.
0: Awi.
1: 31, 32.
0: Koma banna we.
1: Eh, ke 30, ibile gape ke bile 32.
0: 32 years.
1: 32 years. Gore ke ratane le yana, ke dutse le yana ke ratana le yana, o fithela bile ka 2006 a tlantsha bunyane bo a botshwereng. O fithela mang motlhao, batswadi ba ba tlhokofana. Kalla pela gabo e ke no bitsiwa ke na mogolo
0: wa ka tsela ka mpotse ba ge no ba kwele biang moyeng lo wena ka mengwa ga ye ka moka ye masome tharopedi moyeng wa ga gore ngwana gesho go o inagana
1: hai na moye wa ka ke kwa botlhokokudu ka re ba ge shi bona dipolelo tsa bona re ke ile gore ga bantse ba ntse straight ba mpotse ba mpotse gore monno ga monna a go rate
0: a go rate ne
1: e a go rata mara yena ke bolela le yena mo nore ke a go rata
0: e ka khetsela ka mo putsha mafelelo shi wena ona ga nore banna ba bamba diela ntabe ka mogwao ba re ba rata basadi e be ga ba tla le mo gore ba tla latlhegelwa ke basadi ba ge ba sa nyale ba no di a male a tlana ona a mabialo wa se ba mantlwa ne ona o mo bialo ba o le solo ona ana ka mogwao e utla motho a nya ka o phela lwana o phela ka moka
1: banna ba ntse make bana ka
0: ke la ntabe
1: ba itirela gore ibe bona ibe bo papa go sema mamo ga ka sema mama fela
0: ha u wa wena ka itjedi ha pa ke ba ya ke ko nya ka lo motho ebe se masa mamang a o nya le wa fetsa na
1: a ba nya le ba fetsa a ba nya le ba fetsa gore rena re ya ba tsatsa tsa ra ba piela re ya ba lela re ba diela dilo tse ka moka mahala na uwe
0: e botlhoko kgaitsedi
1: e botlhoko kudu e botlhoko bana ba godile motlhang bana ba re ya nyala ke mathata
0: ke le boa kudu go boledišana le wena
1: ke a leboga ntate make
0: a re lotsheng
2: ahe ntate make le kae
0: re gona re ka botšha lena
2: ose a e le rona re bona bao
0: le lena le bona bawe
2: ee
0: nkanegele ditaba tle
2: e sa le mothantsha monnyane bo
0: ee ngwaga mang
2: 76
0: 76
2: abile ba tlhokafala ba keko
0: a mapele 76
2: Ntatemaka
0: gape ko re motho we a mapele a reng ga a sa feleletse ge le mmotse
2: a bana re ke tla feleletsa mara ebile ba e feleletsa ba setse ba tlhoka setse gobane mama nae batla
0: o ile a feleletsa
2: ee
0: o feleleditse ngwaga mang yena
2: 2010 ee mara ba setse ba tlhoka setse
0: ape 76
2: eh
0: a felele se
2: ka tse ba tlhoka se
0: yo nna we
2: a ba ba roma mama ne re tsa ba ya hore ke re ke batla o ba a hanga swa
0: gore o felele di tse ka morago ga mengwa ga ye masume nne nne 44 years ya belo na tlo felele tsa go nyala
2: e bile a o felele di tse tsa tlhoka se
0: a go tlhokofetse mang
2: mama
0: at o batswadi ba tlhokofetse
2: ba roma mangwane ba re tsama yo ba busitse mangwane a sampane a sampane a lwala ha re henga tswa o yo ba tletselete e mara o itlisitse se tseleng a re ke batla bokaka
0: hape yo nna we a ke kholo re le mogholokwane o ile wa ba gona mo ka lebaka la gore
2: a ba gona ba gona ile re je ra perisa ra reka letlapa ra rekela mama letlapa bana la papa ne re setse re le bei
0: ka tshe da ka e biang mengwa ga 44 ka moka o dutse biang o bo o kwa bia
2: ah o male bana re sign ne re metlole yotlhe
0: ya ne
2: re botla ya ka o tsofe
0: e utlwa e be e le botlhoko ngwana geso
2: are
0: ke lebuile kudu go boledišana le lena
2: ke manemae
0: age banna ba geso ke le buletse

0: tshireletse bana ba gaeso le lena bale bale bale ke tlo kwa ditaba ka ka le hlakoreng la lena bale le re le bana na ke nya ka no bolela thereso ya go tswa pelong yaka watseba go nyaka gore mo bophelong nke re itshepagalele go na le tabengwe mo bophelong e nyaka re itshepagalele boitshepagalelo bjo bongwe bophelong bja motho bophelong bja monna ya a ke nore bophelong bja monna go ya ka nna ke le make boitshepagalelo bjo bongwe bjalo ka monna go ya ka nna shebo ka re tla tabeng tša marato goba maratano nyala mosadi o mo ratago ke go ya ka nna nyala mosadi o mo ratago ebile o nago le dikwi tša gagwe gore wa kwa gore mosadi yo ka mo rata ke boitshepagalelo nna maake ke kgola gore ge setse o ka rata mosadi wa itshepa kore wa tseba o mo rata go kwa gore mosadi o ke mo rata ka mmele pelo le moya go ya ka nna a o ne gore o ka se monyale mosadi oe ga o ne gore o ka se monyale mosadi oe ke palelwa ke go kwešiša gore mme ke no tšea gore monna o mongwe le o mongwe ke iphora ka lewe motšheletše motlhomo ke a iphora ke iphora ka la gore monna o mongwe le o mongwe ga a šala re mosadi ke nyaka go go nyala o ba ka nnete a rata mosadi owe ka nnetenetenetenetenete a ke nagane gore a ka leketša a tlhotlhetša gore re ke tlhotlhetše ka boka ke tla ba bona o ka re ke nyaka o ae ae o tla nyala mosadi owe ke go mo tlhompha pjale banna ba gešo re dira dilo ka mokgwa o mongwe basadi ba ditlhatsetše go ya le ka fa o e leng gore tlhokopoledišano e ka gona ke tlo kgopela taba e tee banna ba gešo e tla le ntshepagaleleng lenaneong le la moremogolo re boleleng dinnete gore ga botsebotse di ntshang ba fethu ga botsebotse go die bjang motlhomongwe go na le ditaba ka letlhakore le la banna ke buletse batho ka moka banna le basadi bjale go 086-000-2452
1: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
0: Tobela FM moshate watsebo le boithabišo motšheletše madi mešeago a re lotšheng
2: molako wa gašai monnadi o borola ka mafetho matsong
0: tata borena
2: ka go botse ditongwe ke make
0: age
2: ke kule o ikana wene
0: ya
2: gore monna ka re la mosadi a re ke a go rata ebe gobane wa tee kwa le dikwi tša mmele wa gagwe di kwana le mosadi eo
0: a ke lokiše ebe se maikano ebe no ba taba ye e le go kgopolo yaka ke re ke iphora ka la gore
2: Amen.
0: Eh, ke le ka re ke iphora kala gore monna ga tla sala a tsiya sephetho sa gore ke nyana mosadi. Ke nagana gore ke iphora kala gore o be a morata ka mogolo ka mogolo ka mogolo ka mogolo ka mogolo.
2: Hallelujah. A di tsiya di tsiya go tloga mo. Wa di wa nna ke reng?
0: Ya eh.
2: Ke re bana ba gešo.
0: Ya.
2: Bana ba gešo.
0: Eh.
2: A re tlogeleng. O kusha basadi bofoko. Are la peleng sitso sa ga borena.
0: Yo tla mogolo ka mohlomo pele re tla ka dikeletso go banna. Are le ke go seka seka gore na. Sa bathomo a ke kweng. Le kweleng go basadi le ba kwele bya basadi bale.
2: Basadi bale ke bo kwele ba nhlaba pelong gore ke kwele bohloko kudu gore basadi ba pabolela mengwaga ngwaga ba dula le banna. Are gane maki a itopelwe
0: tsone
2: tsa itopelwe mara ke o buti le mosu le ngwana a batho wa gona o aga thuru o palla ke eng go tsiya 20 randela o bo bia ga nyane ga nyane gore wa ge thuru o e bie o ise kwa ga ngwana a batho ba
0: le go le bialo ba di dira banna bao ba kgona go reka difatanaga le go aga dikgoparara tsa mengwako pjana ke nyaka le mpotse re nke re ba seka seka nna le nagana gore ba dirišwa keng banna ba motho a re go nyala motho ka morago ga mengwa e mentšhintšhintšhintši a re a wa kere o sa kgotsofa le o kane o boela ga eno a senya ke go tseba gore etse ke furile ba gabo motho ke batho ba bagolo a sethakataka le gona go motho o ke batswadi ba gagwe
2: make ye we dira ke go nyatsa malapa le bo ye go gomofa
0: e o tla go lokile go gana go feleletsa go nyala gona go tlholwa ke eng
2: go hlola gore go no ba go tabosha lapa le lengwe mahlo gore ke nka ba fase ba ka tla ba swana le leva
0: a wa bana
2: go go botsa maki a go go botsa maka ke motsadi o morata o go monyara mara ga o ka no bona o no tshika-tshika o no ya kwa o reka meboto re o reka eng gore gore o tabosha lapa le la mahlo
0: pele reele tsempa nna re reng ka gore bye bye ba ikwetse bohloko bjo basadi ba bo kwago re reng re banna ba gešo go die bjang re reng
2: nna ke re banna ba gešo a re se ka nyatsa balapa a re nyaleng basadi ba rena bao re ba rata a re nyaleng
0: ke le kwele thata gore ena
2: onkule make
0: botse
2: ke re ke gopela banna ba gešo a ke re nna ke sekonong nna ke ithagaragile batho ba nkgobakanetse nna ke ithagaragile batho bangwe le ge e le gore motho o ka se mo kgotsofatse batho a go sanka ba kgotsofela go ya ka mogo ra ke ithagaragile ke re banna ba gešo ke gopela gore a re nyaleng basadi bawe re dula go le bona re se ka ba putša botlhoko re se ka nyatsa malapa a gabo basadi ba rena
0: ke leboga kudu go boledišana le lena
2: Hallelujah.
0: Ke ja ka ona mosha botshele tshe gore ke bolela nnete tabe ke tloe bolela ke bolela nnete e feleletsego. Le ka no re na kwengwe la re ma ke o tseba ditaba. E ditaba tsa di tlisha go o tseba ditaba bya lelwale. Ipya tabe ke swere go ye. Ke nwe ya o ke nya ka go rutwa ka yona. Ke kwa go ke tlhaelela. Ke kwa go ke tlhaelelwa ke kushisho. Ke kwa go kenya ka go bontshwa tse dingwe ke kwa go ke le monyane nyane nyane kudu ka ge ba ke theleditse ke banna ba bangwe ba bagolo gona bjale ba go mpheta kgole le ka bohlale le ka ditaba le ka maitemogelo a bophelo ke rapela go ka re bosegong bjale gone gona o ka re go ka tsena nnete dikgapjang tshikela tsa bophelo tsa maitemogelo tsa tla tsa nthuta ntweng gore e re go botse monna wena ka mo msha gore rena ba maitemogelo re go botse gore re dielang tabe ke tlhologetse go nyaka go kwa mabaka a maswana nke ra gore mabaka a go tia ke nyaka go tlo kwa mabaka a maswana ga botse a ke ra re a go tswa go masogana ya o ke ra re go tie ya che motheletsi a re lo che oh ke go tamisha botheletsi
3: ne a re go shebe ta mo senda tema
0: tata gore ena
3: e ke ga ile la nkata pele
0: oh a bua a bone taba ngwane sho a re boleleng
3: e botata bo wa taba ya lo bona ka gore na bona e ba gatelle
0: sa sama thomo ngwane sho a re thome pele mo o kwile be abasadi ba le byang basadi ba le u le go ba kwa wa no reng moya wa gago wa reng kgopolo gago ya reng
3: o ya ka ya fa se ka re a ntse ba ya abangi ba bolela se se le mo fatleng la go
0: kanchi bo manga ke ba bolela sa mafatleng
3: basadi o ba bolela se se ka ba shirele ka la ba bolela se le nne ke ke
0: o o ke a le kwa tla na tsho ngwane sho
3: e ma ka kokota nanga mogoka nyana
0: eh
3: ba re ema nyana
0: a mapila mapila o boletse taba tshepedi o ka sere ka kokota ka nyala o kokotile go ba unyetse
3: e kokotile nanga mogolo bolela nka kokoko
0: o kokotile so nyale o kokotile
3: eh ke kokotile
0: kokotile re be bo tso kokotile
3: eh ra bole di shala ba le santo ba le ya
0: eh
3: ya mbile ba ra wa ema nyana bo mma ba ya ba tlhabisiwe pele ka senya le bona se ba tla
0: he re fetola mawa ka tabewe ngwane sho re fetola ra mawa ka tabewe ro fetola mawa ka tabewe a kone taba tshetsa pele tshwala pele
3: ba re sa yi mo sho ka ba le makata ya la malwetse
0: eh
3: ene o ke a te sho
0: eh
3: e ke fokola ba ra wa sa ya sa sa go bo maya tla bo ya mile ba le mo
0: e tswe na o re a hape re ke die ka mogola ke feleletse hape re ke die ka mogola ke feleletse wa no ditelwa ditelwa
3: e ke ditelwa ditelwa wa bomma ba tlhabisa ka ra wa e bile wa go ba re bomma ba tlhabisa ka ra se ka ra ra o la wa re
0: na mile kwa di agalang
3: a bomma la ka bomma se ka fokola fokola
0: mm
3: a ba family ba tshwenya mo tshwenya le yena a tsentsa le tso a wa re a wa e ba re ba nya ka ang koletse tsa go studisa nyana
0: eh
3: e ke tla tla ke bua mo wena ga le gona go ile bona go di e ba buile go tloga ka bomma
0: ba buile gona byalo
3: e ba rote
0: byale
3: ke le ke tshoro thata ke nka tsinchi a sa holo dilo ta fule go le bole le mona le mo le ba re tlo bona se nka le ka shuka ra se pe
0: au tabela e sa le taba ne a se taba e ba tshwenya go gore gape monna feleletse feleletse feleletse
3: bangwa yo re ke ra o ka o khoe di cheki to lang tsa mara ro bo mma e re ba re re re ga ba se di tsere la bona re re tla khona to la pele na
0: yo ya ga go nka re o ka re ina le he ina le di emo manje dingwe ke bona ka lihlo le lengwe ke bona ka lihlo le lengwe go sa ga botsegana ka fa o wa re monna hm
3: e rang le tsheka re khedi ke tumela bo lsono ba le kwa bona eh a o sane
0: ke ra hore ga botse go sane le maikemisetso a go nyaka go phela le wena
3: e ke ntse ke ipotsa
0: e ye o ya bela e tsa o ka re ke ge motho a no legile moko a re ai e bile a go ema gana ka mogoka le bakala hore motho mong ke tsileng ke ra hore o ka ibelaela seemo seo sa gago
3: e ke tomo vele la yo no ke re no ko ka ya ka matlo ke lo tshaba mo ko yo ka ro tla dia tlhaka tlhakano go ba ba dia ka mkhong sa nya ke re
0: ya one issue yeo ya ga go ibie le itlo ke go koele ke le wa kudu le tshana lo wena
3: thank you
0: ah he o tshele tshe mari be sha o arlo tshe ka go tamisha alikwale se kya go le o tshabotheletse
4: tsholela tsholela
0: e timan radio
4: ntate maje
0: a re tate
4: ke makutuma yo
0: ke makutuma
4: wa ga manyeke
0: tata gorena
4: gape ke gona mo motseng wa ga nkwana ba reng tshaka teng
0: o e e
4: se ba taba e ke thedi tse go thoma le basadi le roropa go fitla gona jwale le
0: age
4: rena banna ga rena le maitshwarelo godimo ga taba e o le ga tetee
0: a re ne le mabaka le ga tetee godimo ga tabene
4: monna ya tlogo tswelela a re o fa lebaka a se nnete e tlo ba borara
0: borara banna
4: e
5: mosadi o a nyalwa mosadi o nyalwa ka dikgomo
0: botse
5: monna a ja opele koša a re gope o seng gatele mosadi mosadi o a nyala o nyalwa ka dikgomo
0: banna we ya
5: a gona se sengwe ne
0: a gona se sengwe ne
5: Eko mo buke ka nako e. Mosala nako o tsere go papa.
0: Tata go rena.
5: Papa o nyetse mosadi mma. A tlhokofala.
0: Botse.
5: A nyala mosadi mma go mmane ya rena. A ba nyala ebe sa dire tsone tsa difata disete di bolelwa go
0: nna. A ba nyala sa re ke a bua e ba le tshwere ka bo a ke a tla ke ya be lona ile a ba nyala.
5: Tshu ba ta go.
0: Pele tate ke le mputseng. Se o re bolela go e bontshwa go ke basadi ba ba bala mengwaga e me ka ya go feta masoma a mararo, masoma a mane banna. Banna o ka re ba patlame. Ke tsela nkgopolong tsa bona nke le re butseng gore le sekaseka e le e lebeletse ke eng tabae
5: ke metlae
0: ah
5: ke metlae ntatemake
0: ruri
5: ke metlae monna yo ga a gona banneng
0: monna o ga a gona banneng
5: wa mohuta owe banna ba re o tswara seotshe monna nko o leka go nyaka jo botelele o tswa
0: monna owe ga a gona banneng
5: ga gona ntatemake ntho e leng gona ko gore monna ga a šala a dira ngwana la mosadi a ba a boa tlatlamisa o tshwantse go ba setsekanyana se jalo se tswang ka lapeng la go monna se yaga go lapeng la go mosadi and-e go sego ya kae taonyane
0: ya
5: tšea se e le go sa gago
0: tšea se e le go sa gago monna o riale
5: o sekwa se o rerišana le ba bogolo jwa gago tšea se le sa gago o fele oage motswa wa gago le mosadi wa gago le bana ba lena
0: botlhoko bjo basadi ba ba rego ba bokwele ge le ba le batheleditše ba bolela re reng ka bona bošegong bja lekgono tate ge re no ke ne o fetsa le lena
5: ntate make a re kgothatse basadi bao gore rena re le banna re go kgopelela banna bao tshwarelo ke ba sa tikwešiše
0: a re e tlogeleng gona fao tata
5: mosadi o a nyalwa o nyalwa ka dikgomo wena gope o seng gatele mosadi mosadi ke monyetse ka dikgomo
0: ke leboga kudu go boledišana le lena tata gore ena age motheletšeng madumeše ao a re lotšheng ke nnao tata gore ena
6: ya ke patšana ke mo moribane
0: ke le theleditše
6: emana banna ba ba gatelela basadi ba ba swaragantseile basadi ba bangwe ba ba kodutle ka gore monna mohuto nna ka swaagešu mo kgorong ga amogele bakgonyana
0: ya
6: ga amogele bakgonyana and-e mosadi ya gago ga amogele ngwetsi ka gore ge le fetsa go nyala ba tlisa modiwagadi wa tsa le motlogo mosadi o a ka a tsea motlhobolo kwa go walabadiego ejaa o sa tsa malapa leo mara ka gobane yena aa ke tare keeng ke tle ke ba gaola
0: phele a re boleleng ba dirišwa keng banna ba le ga ba tse ba sa gaga borena gore se bjang eupša ba di a basadi ka mokgwa mengwagangwaga le ka eletša banna ge re ruma ka goreng ra no ba botsa le tee banna ba ba bjalo gore ba no kwa ba re kwele ruri re ka reng go bone
6: ga ba sekemisitse go bereka le batho basadi ba bodise ka gore basadi kwa bosoko ka gore wa ba kudutile ka mantsi e mongwe no re e le mongwaditsong wa mosadi a re ngwana ke a ka se išhe ke bogale
0: Il est là, Retro fetola mawo motheletse mo nakong ye Sophie Tshopelo mohlomeng ka no tsa batheletse ba bane go isa go ba bahlano a re tla fetola mawo byale ke tsiya motheletse show a re lo cheng
7: togolo mo tsomaka
0: tata go rena
7: ke thoma go tsena
0: a nna ke a le lebogisa hle ku du le gona
7: aba
0: a ge
7: Mr. Mode mata de intiragaletse Kini kaya karoma bakhalaju baya bakokota.
0: Kuri bili ke ya kagore ile dira ga letse go ba le dirile.
7: Akibi ke re in dirile.
0: Ya ke ikutshisa ka go gore ai e ka se be ile re ile dira ga letse le ga botsi le idile le ka go ba le le mabaka a gore le idietseng tsana ditabeng.
7: Ke dirile Mr. Make ka mabaka a IG. Ke itse go roma bakgalago.
0: Age.
7: Ka ya go kokota.
0: Amapele. Le rile go roma bakgalabela ya go kokota. Ge le roma bakgalabe, le be le ba romela go diang ge e le gore ka morago ga fawe le ilela ya go kokota.
7: No, ke ba ke. Jadile kore go ba romeng gaka ke ba romme e le ge ba ilo nkwela seroto wa kebe
0: o bjale ke a iso ara bjale
7: tane ba kwane ka ditaba Mr. Make tane ke bia ka ntse
0: ya
7: ke itse ke re ke mako bjalo tšhelete be ke ishere
0: ya
7: fela mosadi yewe ka thomo bona mekgwa gagwe ya bokaola.
0: Oh yeah. Eh? Amapila. Etse go thoma o bona mekgwa ya mosadi o ya bokaola. O ba setse ba go kokotetse ba geno.
7: Le ba setse ba kokotile.
0: Oh, ke go kwele. Bjale ka morao ga fa go sa re o tlama marala ga botse gore bjale o tlo ye o feleletse. Bjale wa thoma go lemoga mebala e mengwe.
7: Ah.
0: Age?
7: Tamere tsela tebe ke sireng ke tsinga wa ke ta phethala nya lo ka yona ka re go bona megoile ya gagwe ya go ba le mekao la ka tie tshelete le ka reka kolosa
0: ya etse kana ko ke le baka le ka kan le le mmogo
7: be ke na le 4 years ke dula le
0: o bona le ngwa ge me no dula le na bjale o thomile o bona bokaola bjale dikgopolo tsa fetoga tsa re a mo a simonga ya go pele fane
7: awa
0: o
7: ta tshaba go ya pele le nna gore o bona botlhata go pele
0: na mile
7: ba me ke gere ka koloi wa ba go re mangwane ya ge are monna ga go rekile koloi ya ka swa sa go nyala bane utile na utrakile utile ka ge shuke seo ke le mmerekong a shala tia le ke sna ngwana le yena ke mo hodi tile ngwana a shala tia ngwana a boela ka gago
0: ya ba go fela
7: ya ba go fela ga ka le yena mara fela pa di o ga zang e fela mo ka re go tloga ka 2020 na le yena re a rogane ka 2020 tane tso mo stopa ngwa go ka khotho
0: ya
7: ke mo ntse ga se mlao ngwa go kwe ka re ya ntse sa ntse mrago
0: a go setse mrago a re o magatsage
7: a re ke magatsage ka ge ile re go tloge mo ke kgweditse e bongwa ke buti le yena tane ga 2022 ba roma ba halaji
0: ya
7: ngwa go wa go ka di 19 le di 20 tsa September ke ke gaba
0: o
7: a re la mosomo la o tshisa ka geng
0: o ya ke a go
7: ya le yene le ya sa ntshetse morao
0: a re mogatsaka a go nya ka ditseka
7: a ngwalela le yekhwe the message a mo tsaka ga ile re mo tshetse monna yile tsa go swana le tshene
0: ngwane sho ere are ihomelagana fa ke leboga ntlhaengwe a one motho a tlile go ka yona ntle le wena fela wa ya gore gore ka yona o re bontsha gore bana ba ka dira gona yona bo shaidi bo re bo bolelago ba bangwe ge ba ka lemoga gore ge ba ka re ba sa re ba itukisa ba tla ba tlo feleletsa ba thoma go leboga mabatha mosadi a ba itlogela pjale ke makatša ke gore nkane ba sa tswele ruri ba no hlaka gore a wa nna re panolotse a re sa dia pjale ba sa dutse le ena gana mo yang kgakantšha nkane o sa lo tswa wa hlaka wa tswela ruri wa iponatsa gore ae a ke sa dia banna
8: yona e kgakantšha e tla fao le nna ke moke sa ikositšeng gore ba dia ke
0: eutlwa o nagana gore ba bangwe ba ka ba badirišwa ke maseme a mangwe a ka mokgomonyane o mongwe
8: go
0: pula yoa ha ba re ba kongwanisho arba akwe go lukile wena o tlile ka yona arba akwe ke le boga kudu bolele tshana lo yena
8: o le boga nna mme
0: sa ba ah ke tlhologetse o kwa mabakawe ge ba ka nnete a gona bana ba ke tshe monna shuri ei na kongwe itlisha ke gore monna a sa montshisha ga botse mosadione pele ke re ga ile o ra o sa montshisha ga botse nka lo sa motlogele ka hore go ra hore a o sa molukologela ka lo sa motlogele gape ge lore a o sa montshisha ga botse e utlwa o tswela pele le ene bile o mo fa bana o tswela pele le ene bile o mo fa bana pele mo ke bopelo mpe bioe gape ngwana ke motho batho besho pele bana o mo fela o ka re o mona o melaela o se sa tshepa gore o ka re le tla fitlha kgole upya o tswela pele go mo fa bana yo bja le banna ba gešo ge e le gore ntlha ye ya motheeletše ke yona ke re banna ba gešo bjale yeo le diela eng saka ga botse thwi e be gore wo mosadi wo a se ena ke raga e le gore ke kwešiša lebaka la monna a re lotshe botheeletše.
9: Hello, Mr. Mage.
0: Tobay Langwanesho.
9: Lazima nijere kwa kama utu wanabile rigibone kama atwa.
0: Ngwanesho.
9: Ngwaola. Rinyeji mosali. Kase toko.
0: Awa, aba pili. Unyeji situpo, awa nyala msari ka situpo.
9: A wa ngira batho ba re luji ba re ke malume a lena se anyale.
0: Ba re malume a lena se anyale, malume a le kae ka na kwewe.
9: Malume ho na mo, o sa diwa ho kanto.
0: Ya le stupu sa na kae mo.
9: O se tupu. Ba re o ga se apara le mwanare na o se le nyane batho ba e. Sa bo ya ri mela na ri tsa tse.
0: A wala la makatswa king mowe.
9: Re makatswa ke se ji e le so khobukano se khobuko.
0: O kor malome ba ba mogane tsa hore a mege go tsenelela ditabentsa manyalo ka lebaka la ra anyala.
9: Ee, mara se ji e le hore lelo na ri tsebe di go tsa gale re reba.
0: Ke tlo mo le mo tsenya le mo. Awa ke sa ha borena go tsebe ga byalo. Byale na mile?
9: Ba mile mo ra le tsena go ba tsho mo shupa di go mare. Inyala ga go mo tse nne le tlhitse thapa.
0: A re o nyala ma a mapela a re o nyala mang.
9: O nyala matjamalome se tlopo se.
0: O a re o nyala matjamalome o a be go a tlokofetse.
9: Eh.
0: A dumelelwa malome.
9: A bo jalo ya le bana ba ba ba ba re go mo ke nna ya mangwa fa ra wa ke se jo di ye tsa ke ba bolela ntse lo re kwa bo mo sa dia o sala batho ke maloko mola le mola mona nya na o to mo vote mo ba tla wa tsane ke ba di khomo ba re be se le bo
0: le feditse be a ngwane shu ka tabe
9: ri le le ona ntate ma ke ra le ona a mogala yo mongwe wa bo mosadi wo a rawa o lokile sebara a nyetse re tatara to tsa dikgomo
10: ba sepela batho ba le ba bongwe ke moka le rena ra se lang re re go boketsa mola le mola ba di ba tiri tshelete e go mo a bo ile re ke moka ka ngwa o mongwe monna o la o tlo mo re go mo tlela dikhuile ka ngwa a tsara
0: ya la
10: pa ile gore
0: la bona tabeo ya malome ge ke ithele ditse ya o ka re o di a etse tlhapiane ona fawe ke ra ke itheleditse kore ga botse yona tabe ya go notse ya basadi go dula le bona meloko ya tlhokofala bana ba ba gona go a tswelela ditlogolo ka morago mengwa go mentšhintšhintši o mongwe a tla tlhokofala re tlo feleletsa re tlhotse re diile dilo tse dingwe tša go sebe gona tše e leng gore a sa ka tša a dirwa le mathomong kere ke latišiša se ompotša go sona gore taba malome gore a nyala e ne o tswelela gona fa mola go ile gore a se lenyalo ke lihu bana ma ba re a bo ebile a ebe gore o a nyala ana mo a ke ikwešišene bjale ke no bona o kare mašaidi a mangwe a nya ke go leswa lebaka le letelele re tlo tlhola tšatši le leng re tlo dia dilo tse dingwene tša o sebe gona
10: lejalo make ke le boa tlhobela FM ba bangwe ba theeledi ana molaene ya malebo ka mo batho ba bantsi e se ba nyale ne le ntshwarele se ba nyale ba lo dula fa nto ge ba re ke fatom set
0: ba re ke fatom set
10: ya fatom set
0: o go bona le lenyalo ba reng ke fatom set ya ne
10: ya ba duje fela mentale ba tuwa le ana ko kwa diplaseng ba re ke diplase ba duje ba ha ile ne ka nako re re dilo tseno re di itile
1: Ke metsotso e sa felego, le kgetho ye e sa felego. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tše 36. Go 5 gig Red Call Unlimited Plan, le metsotso e sa felego. Godiša deal ya gago, oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E hwetšagala mabenkeleng le online. Bona le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
0: Yeah, de. Tobele fa bo shate wa tsimo le bo itse bisho ke ka o tsiwa tshele tshi ba ba de bo tsho mogir ter fetele ba wa ka pitse tshe ba se ba mararo ya mafelelo e o tle ba bo shetse ke go tsabisa mtshele tshi
10: ntate mwake
0: hey ari ya le bana re tswele o jala ka fatop se
10: fatop se
0: Ah,
10: wa gore ke baba, ke ba mo ndula wa u vule tshi tsatsin la ga bokuwa.
0: Ya, are ba tsama ba ntse ka bo ka bo. A se ba ya le ne.
10: O bula la nete ke jo mo khana jwa le.
0: O ya. O
10: tla nete ke jo. Ene ba tsadi ba bule ba bule tshi go mo fike ba kwala o hloko go bale. E mmane ga podi nto ba di bule tshi ga di nete tshi di totsheo.
0: Ka ka mo la ba go bo ba re ke di fatom set fela. Fatom set.
10: Ya go mmile gana ka mo ke leng gona le fatseng le ke leng gona ke na le metale ke se ka bolela ke nna mamangwa ke wa ka ona mo go ba nna ke fihla mo ke sitse ke o re di le tsa bagalang le le ba sa le ba ntsha 120 ba ba
0: a o ba nna we
10: go go botsa nnete ntate mato ene o go kere a ba go no hlokantsha magadi le
0: lenya lo mongwa
10: gore di otse di
0: a fapana
10: gore go ntshetsa motho ntse magadi
11: ba re wena ba re ona mo khopele le mosadi ena o
0: ku tsamaile he he he ka ba se me malapa mangwe yo na yo malapa mangwe ba igana ipla ipla ipla mangwe ba idia o tla kwa bona khadi wa bona ba ha wa mo lesele lena le tla le setse le motho wa ga batho e ha wa mo lesele go ba letla mo senyeletsa lenyalo
11: ya ke moka e ke moka o le ya kwa arne le na melo khopele le mosadi nkosise le ke khopela ngwana la bathata dilo fa mengwaga mengwaga go lekana ne bo ba ba ebile tshe go ba re go re mengwaga go lekana bo mate di something o mongwa o re ba sale ba ntshika bo 76 o ka re ke ne
0: ke bo feleletsa ke ga ana le 44 years ka ga ga le
11: ka bo feleletsa ke ga ne bo 44 years a di a di tshika bene ka ba ka la hore ke re ba le ba kwa ba ba bona ba ile ba ile go pepa go pela mosadi fa mogopedi ba tile le ye
0: tata ya ya tata o pia o mputseng ga botse bo shaidi bo botswa kae bo bia le pia go go batsa ba basadi ka mogwao
11: kwa go botsa dire kere ke re se tse ba dutse o ka ba kala re ene o ntshitse bonyane kwa wa re le mogopeleng le mosadi e nkone ene ke le ka re ka le fitla kwa go a thathafala gore ne o ke ka se tsama e o go motshwantsiwa se ba mo phone la ba re ka bo mo crisis tla ka nna se go kwara ha go nna le gona le bue le tshalete ya ha ba ba tloele gona
0: e o e me re ba e bia le gona go batho ba bangwe
11: ya ene ba fa go batho ba gona le gona mme le bua ge ba shiwa le ba gutse o na mme le le o a le vala o bona mo sine o re mo la le vetse ene ka botsa tlo tlo ba di avana ba pisi ba ria bana ba fetse ba ke kule mo mongwe nna la bolela tabe ngware o le bosuku re shetse monne la hloko fetse ga sa ntse ra o nya ka di channel ba re o ina wena ka faki
0: matswala re aha tse tsama e tse re go nyetse ne wena
11: ya
0: ao bana we
11: ke nna ke le ka sakana le yona ka e bona ka motho mo motho ke re rutse ka ona mogomo go toe ya ba tawe tsho re go go bolediwa o robetse ba rata motho a gagwe ke mo ka ba fetsa o la monne la wa roba ya ba go sanele ya ene mo sedule ka ra ka ngwana la ba tswara o ya le ba ba go raka ke bona fa re ne tsa tlo mo loka go sanele motho mo le mo ka tlo mo go re nya go tlo mo loka ba bona mo tsene
0: eh
11: ra ngwana ke ke ke ke a se go tsena ra ngwana ke ke imali tsela wa tabela ka mochiba nna
0: eh
11: ka ra ngwana o ne ba ne ba banyana wena
0: ya
11: o tlo ka bo se bo sa tsare go ke ba go dia ba ba dia wena ka ka ntomo go wa e ma ga o sa go go batho ba ka rita ke ke ya ga la wena
0: ya botsa
11: bo sa tsa wena ka bile wena ba ba dia ngwana ga go ka mogomo go tlo tswa go taba mo khutu
0: a e botsi ne
11: a e botsi
0: ya ke a le kwa pa
11: so basadi ba swere bothata gone jale ka baka banna ke basadi ba bantsi ba swereng bothata tate make ene kwa ko gotsa kere go se kgone go tlhokantsha gore maka di keng lenyalo keng
0: a re e tlogeleng ke le kwele ke lebogile dikgopolo tsa lena le dipontsho tsa lena ka moka ke a
11: lebogafatomsetsetsene
0: banna we ke le moa kudu blaišara lena botshele tsa re lotshe age
12: o bolela le pule maila o tswa kre kwa bogolotshwane
0: ke lethele ditsengwana mma
12: ke le ka hore ke tsene ke palelo ngwa ne fuma
0: a o tsene wa raman hey
12: my god re keng
0: ke tele ditse
12: ba nna ba bantsi a re le maikarabelo
0: ya
12: a re ben le ne tar tlo le mo o sona basadi ka mo ka re solane
0: ya
12: ene monna ke tloya lapa
0: eh
12: ke nka se ka make ke fitla ka re ka gopela ya ba e sale ke go mola
0: ya ne
12: ke wa re tsiya bana ba batho re nna le bona ba re tlhasoetsa ba re aenela re lebella diphoso tse ba di diang a re lebelle rena self na o kgetha yang mosadi o morata o re wa morata mara o monyana
0: ya putse se kholoshiwa ngwana mma
12: a ke re lena na o le ke la go lalo tsa boshego
0: di aga metse shidi
12: nna ke le maila ke lebele je thobala no fela ke roba le mosadi ola o tse ke be go nke boye e ke go ya o nka energy ge ke fetse ke America go ke lebele di phoso jae wa ke sa lebele le ruwa nka enela o dieng
0: ka mo mo fa bana o mo fa bana o mo fa bana
12: ma ke bona ba nna ba ntse ke nna le tshepo le tumela gore station se se theletseng batho ba di-million and billion
0: ya
12: banna ba bantsho a re beng le nnete re tsweleng pele ka bophelo re tlole tshware tika-tika ke gopetse ka diang re tseba procedure ya setso sa borena station se ke sa setso re tloele ngota mo radiong re bona letsao ya kua le kwa re maaforika a se station sa ka mosha mawate sa maleme a shele
0: ngwaneso wa tla wa ebolela taba
12: nepa Mike, a re tloeleng go tama radio nya thobela FM re bona re taba ya kae re kitie o ka re di fofu re ma Africa a re nya le mbasadi ba batho re tsebong re a re tsebeng procedure ya rena o ya wa gopela o ba botsa gore ke taboya o ya wa selletsa ba o thabisha ya tshaya re tloeleng pride ba galabe re tloeleng pele ka bophelo ka baka la gore re tsheba tsadi ba batho bana ba batho re ba bea gausi le rena re robala le bona bosigolo motsegare re fetse re mesepelo ya tsa maguanwa wena me sepira o tsa maguwa
0: ngwana shule le botswa le fetolwe ke le buile kudubule di shada
12: ahe makeng ba tsene ka make ka gopela ngwana make ka fetse gare o tiere kgodi ya le kwa gabo he 1 2 3 o tiere kgodi ya le kwa gabo a ge a to a sa a sa nlaile re wa a sa a re wa make nna ke ga ge shu
0: ngwana shuke o koile re ke go le bogetlhe
12: re ke be le ntle ba selelo make
0: ahe
12: Mike erle banna ba ma Africa a re kitse mo re ye mekae re nya kaeng a re nya keng a re tsebeng se sa borena re tole ndi tumelo sa ite a re tsebeng se sa borena o re ba sa di banya kaeng a ba nya keng ene ka mogho batswa di ba rena ba nyetseng ka ona re tsama ishing tshipidise ka ona re toeleng taba tsa gale tseng a re toeleng fat and set
0: ke le boile khudu bo le tsana lwana ngwanesho
12: Tobelase maikele pele re thushaneng re phidishaneng ke pula maila o tswa bogolo o thwane ka tulo ja na ka mora wa wa na mopolokwana mo ID
0: phala ka le ngwane shu tobela nabile ri rumile taba yewe motheletsi ri rumile manchao a motheletsi owe e be la go ruma akinya ko ketsa akinya ko bolela selo untietse moshomo wa go ruma poledishano ye ro fetola mawo e re tlo bolela ka go tlhabisha tlo bolela ka go tlhabisha go tlhabisha ge go diang bona tshele tsa tletsa ne di tshabe

0: Oh, just the two of us, Bill Withers. Go tobela FM mashate wa tsebolo be tabisho masome pedi di se so ya metso so go ikela irinya le so me go ikela irinya pele tobela FM mashate wa tsebolo be tabisho di aga metse ke tsona tshere fetola mawo byale mochelechi ka metso se se tshego tlo go pele di tsane ngwe shi nalo mo jole tshiri bile re bile le nakonyana o no isotla sotla nyana gore nke re ire re tendu rutege ka yona go kona le taba shi ba re ke motlhobolo a na ke re nna na bana se go motlhobolo gona go ba motlhomo ba bang ba ibitsa yana go tlhabisa ke go pela ile ka boledishana le mosadi o mongwe gana mo mosomong mo wa mohlapetse a mpotsa ka o tswa sekhukhune a mpotsa ka mohlabisi ke kera e go hlabisa a re lenyalo la go tlhoka go tlhabiswa yena o tswaga sekhukhune a o ka senyale wa se tlhabisi gore ge batla re go fetile le go tlhabisa go be gona a ntlhalosetsa re go tlhabisa mo o thwete go kopantšha badimo batimo ba gabo mosadi le batimo ba gabo monna bjale ba kopantšhiwa ba botsiwa gore batho ba banyalane ya nna ke lemogile se sengwe gore tabe ya motlhabiso e le tla mphosolola eupša ke lemogile gore o ka re aidie a e direge mogotlhe ka lebaka la ka lebaka la gore go na le go tswelela dipotsiso tse dingwe tsa gore batho ba bao ba lego dikerekeng tsa go fapa-fapana go na le batho ba bangwe ba ikhwetsa ba le ka gare ga dikereke tsa go fapa-fapana tseo e le gore go thwe go tlhabisa mo ba re ke sedimo sa sa ga gabo rena sa go se sepedišane le sekeresete ka gore yalo ge go thwe go kopantšhwa badimo ba re ba fe ka lebaka la gore ka fase ga tumelo ya sekeresete modimo ko tee go botsa taba e ke e tsebago e ke ikwelego ke tsebago e le e nago le manganga go na le batho ba bangwe ge ba nyalana ga ba le karolo e ya motlhabiso gore go a tlhabiswa go na le basadi ba bangwe go o ka se monyale wa se motlhabiso le ge wena o ka hwetsa ka geno le sa tlhabiso ka nako e šetsego ye ya lenaneo tsena moyeng o mpotse se wena o se tsebago ka mogola wa go tlhabisa kerekeng ya geno le a tlhabisa ke kgopela o tlo mpotse gona fao poledišano re tlo e tshwarago ye e ka re bopela lenaneo le lengwe la go tlo latela mo go kgonega re ka tlatla ra bago le baeng lenaneong le bao ba ka tlago ba re botsa ye e le go taba mpotse kerekeng ya geno le a tlhabisa na goba a ke nogore le a tlhabisa a re thomeng pele le a tlhabisa ka geno kereke ya geno eme kae ka taba ya go tlhabisa ka gore se ke sa gaga borena bjale kereke ya geno eme kae ka go tlhabisa mogola wa go tlhabisa ko mokakang le ka ba gona lenyalo ntle le go tlhabisa go phetho go tlo go phetho nka go tlhabisa ai nna ke kgopela go rutega 086-0002-452 tabe gore re sale re gopola re ba gona ke gopola ya eng kgopotsa tabeng go ile ra ba le taba man mo lenaneong lona le monna a re eng ke feditse go nyala kore monna a re eng tja manyalo ke feditse ke mosadi a re a se a tlhabise kore mosadi a tseya gore go na le nto nngwe ipa monna wa re ke feditse a re a se a fetse a ntlhabise a se o be le motlhabiso ke nyaka go kwešiša tabe ya motlhabiso e ke nyaka go ikwešiša erengketseng papatso
1: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore unlimited plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
2: 086-0002-452 Arlo Ching
0: ke go diang
2: ge ke isitse le kgomo ga make e namele ba ga make ge ba ngwala dipampiri tja gore ba kgonyane le batsing ba mola mafelo ba state ba re ba ga motsepe ba shota ka kgomo ya go tlhabisa ke yona ya motlhobolo
0: ya ruti tabe we diwa ke batho ka moka go ba gona le ba go idia go ba gona le ba go sidi
2: mo nna ke dilang mate a tsaka ke kwa re tsana le tere ke ka go papa papa a tsaka ke kwa gore go na le tumelo engwe ye gana
0: Awa, e no ba ile re wa tsoba ke xia go bolela maina a dikereke.
2: A esko wa bolela ke a kushisha uru ya ta e mara fela. Ke re a tsake mo ile uri motho ile a rera ke ba khalale le ba khekolo a ya go ntsha le khomo. A tsake re no go bana le yona uri rape ka mo re tsana kereke e rile a gone taba ya
0: a re thabishi a gone motlhobolo.
2: Ee.
0: Le tseba morero wa ntwe o re ba re keng?
2: Morero wa ona le tshetse le ile moya gore ke go kopantsha ba

0: le bona ba re be ba gore ba tlhono fa ke manyalo ga rena re dira ka yona tsela rena e
1: go na le mo ile go waya de ke nya go bua gore go na le mo ile go waya ka gore dinda ga di etelane wa e hloka de ke nya ka mmotsisa putishwe mo tshele charloche
2: mme
1: e
2: lega
1: re gona re ka botshela ena
2: ro e ke ma ke
1: e botse
2: ya ke sa ho le go bile go bona la ka ene ya mosubu
1: e
2: mosubu lo ha o tse re a fetwa ho tloga ga hore ha o se ka tswane lo
1: a re bole leng gore o dirwa byang le tse ba o dirwa byang go dirwang wa tweng wa tweng wa tweng
2: re o ile mo a go o go go se jo gore le nyaletse
1: ei
2: o hlaba go mo
1: ei
2: wa ntse wa mo go e mo ro ya wa tswa ba sa di wa gore le monna o di a mo isa ba ga di a gore wa ka mo hlubolo go la jo gore ba lo ba nyetse ke tage o go re bolela ka mo ga skukune ke mo sari a se a ba ta ka mo hlubolo Kona le tiri nga ba re ka ba fa ba ne la ka tsuku.
1: Eya.
2: Para o ne la wa sa ntlo tsena mo. A ke ra wa di shemo go. Ya so wa di shemo go lo na mo ba ka mang le hore yena ha a tsene mo bona.
1: O di wa o le tiro ba o di elwa ka thuko ke ra go ba o di wa le karolo ka moka ya go nyala.
2: E o mero tigre de dile nya.
1: Oh.
2: Agere dile la munyanya o thoma go a bo msali.
1: Ke le mpuche. Tabe ya motlhobolo e la le go ba molato kae ge monna saidi. A fedi tse dilo.
2: Monna saidi.
1: Eh.
2: O tlo wa go tsaka bana ka guru a re bona re sa bi tshe ba thoba ntshi ba go go fala khale mo go ro denya o ga mga ena le botata. Wa re rapile gore go go tswa ya ka mo isa ga e tsa ka mathata a kirilo lo o sa re ke go ne kha re ga ga ke nya go nyala kwa ten wa tsena le huga ga re wa ema ya lo ke no mo la du ka mra wa mo o kire ba re a le na go dira selo mo a le sa nya dira selo ka ba ka la mo ge go le la se go a sa difa ke tlo ba la ga ga bo la ra sa ba go mo ba je ba le di ja mo tlo
1: ke le boakudu ke le boakudu bo le dishana le ke a leboga
2: ya gore
1: e hlakile mothlomphebe ke a leboga
2: dangi
1: ahe arlo cheng
3: ewe
1: le kae ngwanesho
3: pero baba
1: rgona
3: ma go mo re tsena ma
1: ke a o lebogisa ngwanesho
3: a go ba ga mombu
1: ahe papa
3: e renda
1: a se lekwe
3: arego botse
1: o awa ke tla e tlhakisa botse ngwana e shothele tsa gape arloche
4: tsana swata go
1: mothlomphegi
4: batho ma tele kaena
1: re gona re ka buisa lena ngwana e sho
4: awa ke o shilo
1: e
4: le ke masa
1: botse
4: mongwaka a re bolele ka go tlhabisa
1: botse
4: ke reka re dire ka thoko ka ke sitso sa go dikela
1: o
4: re bona le sitso sa ma Afrika
1: e u tsha gape ma Afrika o ya le ba ikabile ka tsona tsetsa a budikela tse e bile ba bangwe aba di yo na tabe re bolela go ye ba re kreke a rena ere
4: ke a tla go bua go rena ka se go wa go ka ke pele pele ke bolela ka e khu ya go tsabisa ke go bolela ka ka ya monna wa kereke nka se bolele gore ke mang ye ke itsebang ke se ka kwae mongwe a yamela
1: tata gore ena
4: ntatemake monna mo Aforika a ka nyala gararo
1: ya
4: o thiba sefele
1: ke theleditse
4: a ntšha magadi ga a rata ka no ntšha magadi le go tlhabisa
1: Aha.

0: ata alika
1: eh
0: o fika jalo uri gora gore o lukululile ba ba ba kwa go ga ba kana ba tshisa mosadi wa gagwe permanent na go engwe le engwe ka morao ga ba boletse ba ka kwa go mogadi wa gagwe gore ga mo tshisa
1: e kwa
0: o tsaba go moye a o ka mogolo go hlobolo o ka tswang o tsaba isa go mo ka kwa go mosadi gore e hlaye
1: o
0: bare go hlabisa
1: bare ke go hlabisa
0: ba ta go ka se ga ga bo ba bangwe ke khomela khomela bo hlabwa ka kwa ga bo mosadi e tswa ka ga bo monna
1: o eh ke a le
0: o ba ke ba khomela e hlaba ke ba khonyela ba o ba e gapang ba isa ka kwa ga bo mosadi
1: eh
0: ba le tlela gore na e wa ka le hlakore lefe
1: o
0: le hlakore le wa ka lona ke ba e hlaba
1: eh
0: ke mo go tlo tswa mohlobolo mongwe wa wa rwala ke ba se ke ba sadi ke ba isa mo sa yo ka kwa go monna
1: ke tele di tse papa
0: o ntse se batla go
1: e tabe
0: ka sa tsita ga ka tsa tsinga ke o swa ba wa hlabisa mo sa ya gago go no swa le go swa selo ka baka la gore ke bone ka mafaka mo halawe halawe le mogekolo gekolo ba ga tsela gore ba nyale ka baka la gore bana ba nyaka go nyala
1: le ra gore o ka dia dilo ka mo ka wa fetsa wa fetsa o fetsa e tla go sa dia ye ya motlhobolo go ba go hlabisa e ke mo la to mo go le go ba o sa kolota
0: a swari a filo le bile ba ka kwa bogadi
1: go
0: ba ka kwa bo bo wo jwa gao ke o ru nya di shangwana ana wa gile lapa ke o ru nya di shangwana ba ra tla nya le ba mong
1: e kwa
0: ka hore a swa ba hlabisa
1: a swa ba hlabisa
0: swa ta go
1: a saka la kopana le yona mo ba tobagana o ka tumelo ba re a re di itabe ka kereke ka bala wa kereke
0: ka ke tsene
1: ya
0: motswala ke
1: eh
0: muruti wa kereke nga sengoleleng ka leng
1: aha
0: ene ke tsoba ka botsi gore kereke o tsa sitlo ga e dilele
1: eh
0: kuna kwa phone ye ntse kere
1: aha
0: are khasi kare ke nna are o ntheditse botsi are kare e go thedi are tsela gore ka dika o phetara tsa sitjo o hlabisa ma papa a senga mo sadi kare khasi o rena are go a gro wa tsela gore ka mo tsela
1: eh
0: are o rena wa gore are go kompisa tsenyi
1: ya ska mo tsha tsenyi ne
0: e go hopola gore ka tsha tsenyi we o ke taba ye e thomile ka nna nna kare ya ba o kare ya kwala jale e fitela bana ba ka ga ke rate ka bana ba ka o phetaga tsa selo seo ke tla boa kere ka sa bodikela
1: tata gore na ke lekgwele a re e le semfao ke a leboga
0: sebata kgomo a dira ka nnete ka ba kaya a dira ka mokgwa owe kereke ya dulela ka thoko kare ke seka sa bodikela
1: ke lebogile kudu go boledišana le lena
0: Botse.
1: Motshele Chibari Meshiao?
2: Batemot.
1: Ah, hey.
2: Bata.
1: Rokona re ka botsa lena.
2: Rokona.
1: Eh.
2: Mme ke ka ra tsukuni.
1: Eh.
2: Batemot ke rena le tsadiso. Ba tsaka ga rena. Rena.
1: Rona.
2: Rona ntate maike ba ga diwata
1: eh
2: tsantsa ba di tsotsa
1: eh
2: ba di se go mo ntate maike go bo le ke tsitse ba go nyang ba go nyang ba tsitse ba mo go le ke ba re
1: eh
2: ba ba tsitse ka muribo
1: ba ba tsentse ka muribo
2: ka muribo
1: mo ka mogobo
2: ka muribo ba se se foka sa mshate
1: eh
2: a tsena ka khoro ba ba mogela
1: eh
2: re go ba mogela go mo a bona nta tsena ke ba itse ba itlame mohlare
1: aha
2: a ba itlame mohlare nna le makoti e tsa mogonya na o metimela o mo rene
1: eh
2: ikule rwala le makoti ka tsheng ka mkanti
1: eh
2: ke moka ba tsama ke khomola ya hlabia ya re ba hlabia mola e tsaba ke ba khonya ke moka ke tsima ke hlabia ke tle ka nne ba ba ke mo khobu
1: eh
2: ke se pila ka ona ka la pona ba ba
1: ahe
2: ke moka na pile ntate ke mate ke go nyalwa haka
1: o ya tabe te kon tabe ke karolo e bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ya go le ya go nyalana ga monna le mosadi
2: ntate mate e bo khopa e metabe e re bise ka marago kae kua le mane le le fa go feta la bana ba go tsima le ba
1: o o ya ntle le yona dilo di a shasharekana
2: ntle le yona ntate mate dilo di a shasharekana mara ka dipimelo tsa ba bana
1: Tadi
2: pimele tsa bona ba tlhola go bona ga le tsile mara re le nna le wena le go re dimela ka tsa rena ka sitse sa go rena e ke ka thata ha
1: ya ma go rena a go neta ba go re bia le ke taba a tumelo ke a e bona e reng ke le boge kudu go bolela tshana lena le lena ka bolela le kgolwa kudu go motlhobolo
2: ke tsare ke jene re tsika mo lapeng ba kgola go dira mo khobo le nna ke le ka mo tsaka ke in ka para
1: ke le bua go dubo le tshana le lena
2: in ka para ke in ka se mo ke sentse ke mo kgola go yo
1: a ge
2: re ne ya ka
1: aha o tshile jama fellowship ke a go tamisha
0: a jama ga
1: tata go rena
0: tsunga ga masimo
1: ke le kwela hle ka fa o di taung
0: Sitso se gona ntate maake.
1: Mongwaka.
0: Sitso se gona. Ke ga bua ga gore na ga sekukhune ge re o nyala re ga ba kgomo ya tswa ka ga bomonna ya ya ga bomosadi.
1: Ya.
0: Ke yone e kgomaganya go monna le mosadi.
1: O ya.
0: Kgomo e kgolo wa le mogolo wa go bolega. Fa talo ga feta bala bene. Uno ba buima yana ga ribele. Ba bolela bana ka pogo mo ba no ke fateni se. Ke yone ngone ke ibere ke le pogo mo ba o ma ke di nye se ma ke o bitsa ka fane ya ntshu. Ntshu ma bitsa ka fane ya ma ke ba bula ka lapeng le defo. Ne ma no ba la metriki a bitsa ka fane ya bo ma wa bula ka lapeng la ma.
1: Na le re nna banna we.
0: Ke ke di ntshu pogo mo ke ibere ke le 30 years.
1: Ke le la itse ba tabewe.
0: Ke go go di jo go lo Mala mage uno lo buimanya na mara. Nga si yule mo sari 15 years a jula ba ntsu. A sa ji woni.
1: Ya.
0: Awa ya ga na mo ane la go yela amalo go go le tshe gore. Munna o kwa dile ga bare ga swa se jo nyala.
1: Ya. Ya.
0: Re bula ja gre malo se ga go fita.
1: Mo
0: o kwa dile. E no lu jile mo sari fa. O go jile mo sari fa ke sa ma go e. A go fa mara ha ka swa ga o mara.
1: Ke kwele ile go taba ke leboge ntle botheletse shala ga botse o fitla re tlo kopena gape lena le o le latela go re tla ba re re ro reng na go sansa re tla ba re o ke tshwenyegile karolwana ela ya rena shala ga botse botheletse ke a leboga
3: ditorontjaka
4: le se re bolela ka sana tshe dikela le khone ko nyaka go tsiba gore tsha tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse he e bela gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
5: e mmone a ke ke kona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ga yona phone
4: yeah
5: ke fa tsene tsene le ngola fa re tsene ke se se ke nake phone ke fa tsene tsene le ngola fa re tsene ke se se ke nake phone
6: kamabito ke afapan ke le bitsa o ka le bitsola o ke bitse o ka le bitsola o
4: etse ele bana ba gago
6: ditlolo
4: o ditlolo tse wa le
3: men of the match ditlolo jaaka o shubulugo o fitlhela botlhano ile a pele ka masa o fitlhela ka ile ya boraro o thobele FM
1: We go a long way back. Bloodstone. Shalagabut.

0: Oh yeah, we just came here to chill. Isley Brothers, Ditoro Jaka, Hotel FM, le go tlagatsela Africa Borwa. Ba bangwe e re tlile mo, we just came here to chill. Re tlile Ditoro Jaka ka nnete ka bakela gore wa gonagala gore re iketle fela re no ipsina fela ka go tlile jambino Ditoro Jaka na go e ka moka. Yo ba re tlile, re tlile dije. Retlochila. ke Ronald Isley le Rudolph Isley. Gote le any Isley bjale ka bogwarra, bogwarra. Ke bona ba ile gore ba ile ba tlhama se tlhoba se. Le ga ile gore Rudolph go mongwa ba ile gore re tlogetsela fa se ke la ka kere ka ngwa ga ke dipedi le masome pedi tharo. Mo le tshatsing la lesome pedi. Le tshitseng la lesome pedi kgweding yone e re le go mo yona ye mo kgweding yo re le go yona ka tsetla lesome pedi fela re moya o tswele pele go robola ka khutse ba gaisho ga re tsena mo re o amogetse ka dikoshe tse mbala go akaretse kosha go tswa go Phil Firon and a le Galaxy ba tla gone ba re what do I do Manhattans there's no me without you ye mo dikoshe tse re tsene go ka tsona Marvin Gaye my love is waiting. Erkana bake le boge happiness mark ke le boge mthatla phokeng ya le na borra tima le gathile ka garga le tjatji le la laboraro mage shona le wena re se tlhola pele go ba mmao o fika e riela ya borraro mo le tjatji le laboraro tjola pele go ba mmao go fika e riela ya borraro fela ga ke se borra ke kalba kala engwe sa robale bole tshena le nna ke se borra o kwishitse ke makhosi botlhoko kwishitse ke go botlhoko tabishitse go Orlando Pirates o tabishitse ke Mamelodi Sundowns ke nge e fela are mo we ke a tsore reng ka yobola ka dipapadi ka yo re are ka e o mongolo mo tla ba re e na o tswa a se ke rata bang ya ra loka a re direng se o re strike go e fela a se botlhata go bolela ga iba ha o roba le ka roko le botlhoko go ba botlhomo mongwe o sa thate o sa thagetse o thageditse ke ke tsela e o papa se tlhopa sa o sra lukile go ka ona le ka botlhata WhatsApp ya ka e buile magagetsho 0828691645 0828691645 ke mo ka romela go gatshwe ya lentse ona go ba ngwala molaetsa wa mpotsa gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo misong ya le khono ntle mo re tla re tshela megala ya lena go 0860002452
1: a regi ke mitso tsa le kgetho ye sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited Plan limit tsotso ye sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
2: Barutwana le baithuti tobele FM la ka letsa matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
3: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkela
2: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
4: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutwana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla
2: Mahlatsi le matlhogonolo thobele FM moshata go tsebo le boithabišo
0: Mahlatsi le matlhogonolo ke nnete ke se re se dirago go tloga bjale re nyaka gore bana ba rena ba kgone go tswelela ditlhatlhobong tša bona tša mphato wa mara matlo le ba bangwe ba ba ka fasana le bone ba kgone go tswelela ga botse ba se ka ba le mathata ke boletse seuwe ka baka la gore Mamelodi Sundowns e kgonne go ka thopa papadi kgatlhelong ke setlhopha sa Richard Baker dino tše nne go ye tee re bolela ka ditlhopha tša go šuma fa Orlando Pirates e gonne go ka thopa papadi ka dinotse tharo go lefela ga tsanong le TS Galaxy ya ba gore ke bolela ka ditlhopha tsa tse kgolo tse magaši tse le gore di bedira lo ka bošego bja maabane ya ba le gore papadi magareng ga setlhopha sa Kaizer Chiefs le Stellenbosch FC feletse ka dinotse ka ete dralokile maleka ka mole gore dirise peletse ka ona ke bone mongwe a botsiša re man of the match na ebilebe ke robetse go diragetseng ke ka tsela e le gore disepetse ka gone magešo ga o robalekeng a re kwa go tswa go lena ka moka 0828691645 e kosa ko fa go yona a fet la ba itla gore ba re act like you know e tlaletela gay people get ready go tswa go pubis no Ditoro ntjaka go thobela FM le go tlagashela Africa bora ka maso pedi tlhana bisetsa re tswa iri ya pele.

Asegwari Sabine wa R&B Neo lina la kosha ke Mad le bere tshebetso ya rona ke le sobetlhano re lebisitse ereng ya bobedi ditorong jaaka go thobela FM le go tlagasela Aforika Borwa pele ga kwashe rofile kosha go tswa go Celine Dion e kwa dikoshe tse ke di rata go le feta My Heart Will Go On ga o ka ikgwetsa fela ka saxophone kosha ye cover ya Celine Dion ya saxophone My Heart Will Go On o ka ba le tšatši le le kaone wa ba ba le kgwedi wa ba ba le mengwaga e mekaone tshenogo tsa dikwatšhe le gore file tsone maage shero file poop snow ba itlhakone ba re people get ready ba bantšhi ga ba tsebe poop snow ka baka la gore go na le nako ye nngwe morago ga gore a be le ngwana ngwana gage kwa morago kwa a ba le tlhakatlhakano ya mogopolo seo e le gore se dirile gore a seka ba gabotse mosadi wo pub se sengwe se a se dirilego se ke se ratile ke gore o ile a tšea nako a se sa le ka gare ga tša mmino re sa mookwa man re sa mookwa re sa mookwa a thoma a lela ngwana ngwana gage a gola a gola a gola a gola a ba ba le

0: dingwage masome tharo tee ngwana gagwe go ba o fithela bile a tloga lefatsheng la ka keno a ida le tlhakatlhakano lwana tša mmala tše le gore be di diragala ka bjoko bja gagwe napele di dira gore le mogopolong se ka ba dilo tša sepela ga botse ke moka a tloga lefatsheng la ka keno ya ba gona mosadi o a thoma go boya ka gare ga industry ya mmino a thoma go diragatša le ge e le goreng o ba bile le letho le letelele la go se ipsine ka lebaka la gore a e kwa botlhoko ka se e le gore se tlhagela ngwana a gage ke rata thego ye a e file go ngwana a gage le o tšeatše dingwe a di biela ka thokonyana a re ee mmino ona o shetse o le gona batho a ba theeletše bolelo a ba reke ge ba ditse ba reka nna ke tla ba kreditse ke tlhokometse ngwana ka ka mo letlhakoreng le lemo e fela le ena gape le o sepetse lefatsheng la ka keno re moya ga o tswele pele go robela ka khutsa fat la repent ke ba bangwe ba le go rofile bona act like you know re bolete bose rena ke lesomepedi re bese e reng ya bobedi 086-000-2452 arolotšhen double fm le gone
1: nna
0: le kae
1: monna wa lerokoroko mmathen wa segona a ipone morato ka momodi ya mathata
0: tobela
1: nna mona ka serobetse monna ešhe re obotse gore phišo ke ntšhi o fiša o makatša mara fela ge re kwa wena lebino e gore fang yona monna ešho wena mona o namehile o ba fene o namehile o iša moyola wa o fiša o ba fene ke ka fa o man of the match bona nna re ya o rata monna ešho ke fela ke botsa batho kere man of the match ke le motho wa mosadi me e tlo ba ngwetse ya bo mmasere ka mo tlhokomela ka mo yela everything ke ka gore robale men of the match ke na le wena ngwana pato
0: ke o leboga monna dirokoroko ga manthata
1: men of the match
0: e itana ke writer le chento le feb le gona
2: men of the match
0: le kae ka mo ga bontuna
2: ka mo ga bontuna se go ka mo ya re o re mo ga le komang
0: ye a wa re lebogeng
2: ka mo shate ba re wa se go ka ba re ba la gala ja ba na ma tsa ma so go le dithuto nja bona ka mo ka ba ngwale ba lu kulu ye dipelo nja bona
0: a o re a leboga tle mo laetsa o fitlile ga botse
2: yo mo ga lori me ga skoro
0: tobela tobela tlo gore le bogare le tshin tobela fe le gona tobe ar lo che ale au kwa galo wa tse ba o fase fase fase fase fase victor
3: victor mena
0: tsimish all right victor le ga botse
3: ka ga botse mena tsimish
0: ar le bogeng
3: ke ga mo pitiri ya mena tsimish
0: ke Pretoria mo kae?
3: Maemo.
0: Ke tlo ke le tlhakore le fela Pretoria le borra.
3: Ka ba ke ka tla o ya a o ya ga rangkua.
0: O ga o ya ka ga rangkua.
3: Yeah.
0: All right, ke go kwela. Ga o re bala keng?
3: Ke mo shumo mo mena tsamaiso.
0: O mo shumo ka se sebaka.
3: Ke tere ke mo mo ga go mo go tsa le borokwa go tlhomela tsamaiso.
0: Ao, re a leboga. Ge o shuma le rena re shoma re le ka moka re thegane wa rra ga o be bjang
3: ka nnete mena tsamaiso
0: re atlo re tloga re leboga barekisi
3: tango
0: all right re le chente bele FM le gona
4: man of the match
0: eh na le kae na
4: go re go ka metsa
0: are le bogeng are le bogeng
4: wa zibo re bolala le mang ka mosimane
0: ha o na nnete ya o feta e weke morena makaba
4: morena aka
0: tobele
4: men of the match re taro bala yang inchi jeri tuba ka meeting ga bo wa re hwipa men of the match
0: mm
4: inchi jeri taro me ke le tswai men of the match a ora lo go hwipa o hwipa ma
0: mara taba e hore ka nnete batho ba bethwa ka dithupo tsa tswa ka meeting ka nnete nnete nto e be ile gona taba ya bukuto bjale
4: e be ile gona men of the match a ke re khala go gorro ja khala ge monna se ke re se ja re le ja go gidimela ba police super super ile re re re ga meeting ya le tswai
0: ee
4: go iphira raro ka sapo paleng fa motho raro fela motho ba sisa re fa ba nna ba ba luta
0: yeah
4: a ga yo raro
0: tsa ukwe
4: a po jo le keep a man of the match
0: e ban
4: mo go go do ga ga
0: ai dibedi bo wa man dibedi bo
4: ah bar bar ke ke prefere nya
0: le di prefere
4: eh ye man of the match
0: awa bat
4: prefere ke di tshupo di tshujo ro tshupo e skata ya ngwa tsa
0: yeah
5: O kana kwa ile khalo ri sa bethwa.
6: Ehe, no na ditshupa tse di special. Haione.
5: O pa le checking ka bo papushing.
6: Eh, so so pa le o ro fitle late game by 20.
5: Yeah.
6: O tsena ka tsepe ya haione, mi dula tsene bonana. Ke be ke tsang. E te ne motlo go tupe.
5: Ke a nagana ka metse ba ntsha monna.
6: Ayo. Ke o lugile man of the match ke ke tle ka wena mo.
5: Ah ke le bo ga man ke le bo mo kae o mo kae?
6: Ke bo di pere mo e solicia ke ka bo di pere ka.
5: Oh di pere.
6: Eh di pere village.
5: Ara le bo.
6: Aupinyana le bo mathega le bo monare.
5: Yeah, yeah.
6: Eh.
5: Ara le bo Rex, ara le bo.
6: Tsai tsai mo rena ka.
5: All right, ara le tsinta le FM le gona.
7: Man of the match.
5: Dale ka.
7: O tsenga le man of the match.
5: Awa, re gona.
7: Man of the match ai na ga ro bala mona tshitse wena monna.
5: Eh.
7: O tsile se tsana kwa tshonga.
5: Aha. Ai, re ka moka mone thu re ka moka. Ge le thagetse le nna ke a thaba. Ee, le fele tsika. Ee,
7: e ba ke na lo tshabela nyana, na lo tshabela nyana, na lo tshabela
5: nyana. Awo wa kwa gala byale.
7: Ee, ke dire a ga ro ba la gona ka me teng meno tsa me di tshile ke ona ga dipina tsa ho tshile bo tshile.
5: Awo.
7: Ba mo tsa ke ke ke mse jo ra ke ja ke tsene ho tshile. Ke bo tshile ke kwela le dipina.
5: Yeah. Ara le boga Rex, ra le boga Rex.
7: Thank you, man of the match.
5: Hey, tera. Okay, right. Ba be di mo fella show mo ga re tshenta bela FM le gona.
8: O ka.
5: E re gona le kae?
8: Ba
5: re. Ara le boga.
8: Eh, re tsena ka mundo a ngwa na. Eh, ke le tsheo sa ha e wa tshelo.
5: E ke wa busi.
8: Yeah.
5: O le tsa mmino.
8: Ho. Ho. Ho. Ho. Ba tsho o ka re mo di khong tsa rona ene go khulenya le rona.
5: Yo.
8: Ke le mo ha o fili yena.
5: Yeah.
8: A o mana ke go tsho. O le tsa go tsara
5: ba. Eh ke go kwela e ke kwisha ga bo tsaba ya re bo go re tsa tsho ba le dipuku tsa ga o ka mo batho shiba. Eh tabene tsa tsho re dile e dire chalete go ya ka yena ka mola. Eh ya. Ke tsola ka lena arole tshentobela FM.
9: Ke ba di tsola ka di tuma ka go go.
5: Le ga ina.
9: O ya go di ga e ke se di tla ga ra firi tsa tsa tlhate mo le mo sho o tshipi ka na ke ka mo dongo re ka mo hlako.
5: A re le bogeng.
9: Re le bogo bo go flora mo ane flora ke ba re tshidi se ba ka fela re nna nna e go swa ba tshipi ba tswa tsa ga.
5: Mm.
9: Na ona ga bona.
5: Au.
9: Ba le ka se kwe di ke re a re robale. Ke lo re tshwetse se a le mo sa borena maela lena. Se re bina thoko. Bo lo go tshwere ke a robala kopulo eno gana le pele eno gana ra wa ntle ke tshwetse se ba sa le tshwetse borokwa botle. Ba o ri a lo ke re tatsi a bele le botse. O tshware o tshe mo nna ga shule mara ka re o fatse mo le tatsi ka le tatsi. O re ke 101 over 100 o tsebile total and ba re wa tsela se se ka.
5: Ke le boga hle ke le boga. Right, ma re se nete ke gore melae tsa nna sa le mentshi me gala ke mentshi ai o le ka ona re le ka mang se are ke nya ka re bolela gona le nako ye nngwe e ka ba ka ngwa ga wa ketepedi le ne nna le lena re ile ra bola ke nyaka re gopotsane ka se ke dire lebeletse gore re ka gare ga kgwedi ya dinamelwa nna le lena re ile ra bolela ka taba ya polelo yeo e lego gona mo mebileng bošego ge re otlela le mosegare ya bonala go na le ka tsela e le gore re boledišana ka gona re le baotledi mosegare go a ba le ka tsela eo re boledišanago ka gona re le baotledi bošego ee ge re ditse re ditorong tša rena bjale ba bangwe ba otlela ba phethagatša ditoro tša bona ba dira mešomo ya bona ba dira sela sela ba dira sela sela e fela go na le poledišano yeo e ba go gona ebile e kgona go efoša batho go hwetša dikotsi ge ba otlela e ka ba ka bošego e ka ba ka mosegare fela ke a tseba gore e bonagala kudu ge šetse e le bošego tše dingwe tša tsona re di tlwaetse re a tseba gore ge o le motle dikenya ka re di gopotsana magageso ke nagana gore go botlhokwa kudu kudu ka hwetša le gore o theletše se ya le mo ese e le la mathomo ebile motlho mongwe o le mootledi o moswa dilo tše dingwe tše o sa di tsebe o tlhokagala gore o di tsebe go gopola gore ka gare ga bukwana ela re ithuta go yone ya K53 tše dingwe tše re di bonago mo tseleng mo mo mebileng re le maetong re ka se di hwetse ka kwa tše dingwe ke tše e le gore le wena o tshwanetse gore o kgone go kwetša gore o malobanyana mo e be re bolela ka taba ya advanced driving re kwele gore batho ba etsenetse dikolo ba etse ditlhatlho ba kgweditse le di-certificarata ebile e kgona go thusa batho le go kgwetsa mešomo ge o e na le tlhatlho ye itsego ya makgethe ya go otlela bal le kgone ke nyaka re bolele ka re gopotsane ka se poledišano yeo re kgona go ba le yona mo mebileng ge re otlela ga nebe le ge o otlela e le bošego mabone a gago a le a kganya kudu o mongwe ga a tswelela o tle kgona go direla mabone a gage a bontšha gore ei monna ke a fatlhiwa ke a fatlhiwa ke boka le wena kapelanyana wa buša mabone a gago o mongwe ge a tswelela ka morago wa gago ga a ka o fatlha ka mabone wena o le go ka gare go sefatana se sa gago ga o sa kgona go bona gabotse ka baka la gore go na le batsike ngope a e le gore a gona ka mogare ya koloi ya gago na pile a fatlha wena bjale kgona bona gantšhe gore di-hazards ke moka o le a ka morago a kgona go bona gore ka rona le se sengwenyana ka pelanyana wa lemoga gore mabone a ka a kganya kudu go ra le tše dintšhi tše le gore ke nyaka re gopotsana ka tsona magagešo re baotledi re a di tseba re a di bona le rena re sele go baotledi re a bona re fela re kore o botsiše gore he gane nkane a dira mabone nkane ba o direla mabone le wena o bone o ditse o le monamedi kore o hwetse o fatlhiwa ka baka la gore motho so o le kwa pele ka kwa o tlhakana le ena o le kganyeditse ka mabone o bo o bone le wena o fatlhiwa wa ba le se sengwe se se diragalago ile go poledišano magareng ga baotledi ka bobedi go wa sa fatlhiwa ke nagana dikwagetse tse dintšhi le a di tseba ke nyaka re boledišane ka tsone magagešo re lemošane re rutane gore ae ge o bona motho a dira sa gore le sa gore e le mootledi o mongwe tseba gore o lemoša sela le sela le sela o ka rabela kgatiši ya gago ya lentšhe go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 ke tlo tšhela megala ya lena go se kae go 086 000 2452 You are the reason calms God.